0: pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
1: Ay, shush. Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dos Herbal Oil.
0: Wa na'y sakit imong tiyan, apa?
1: Oh, lulu!
0: Oh, it's a miracle!
1: No, lulu! It's because of Kuya Dots Herbal Oil!
2: Lulus! Kuya Dots Herbal Oil, ang tinuod nga haplas, nagikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo, ugloya, busa, makasalig ka sa kaepektibo sa Kuya Dots Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dots Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dots Herbal
0: Oil. Awere!
1: Nian na bitaw! Dalian na diha!
0: Hapit talaga di! Hindi ana!
1: Sima! Sima! Ay! Tingog in town! Sima!
0: Agoy! Kasakit sa akong sampot, Sima! Agoy!
1: Naunsa man ka? Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gingunitan? Nahagbong pag yun ka?
0: Agoy! Galit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
3: Ngol-ngol nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung arangkada si Manang. Nahwa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
3: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
3: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. Ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko masugot.
5: Critical na kayo, gimong kahintang. Bong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
3: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
3: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
5: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa kuntian. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadi ba masabot sa akong gipati? Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kabuhi.
3: Di masabot ang gibati? Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kutu-kutu. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon. Iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Sa tanang gikabuhi og kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni ana ang pinakabag-o og pinakaepektibo nga solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet.
6: kaibigan. Ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programang Health Tips with Kuya Dots. Health Tips with Kuya Dots. Ingat! Health Tips.
7: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa nay mugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas na dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.

Galaxon, kumusta? Mayong buntag ka natong tanahan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutobs maabot niya itong pagsibya. Karong buntag, karong adlaw. Mainit nga kabuntagon din sa akong nahimutangan. Karong adlaw nga Lunes.

0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental.
1: Good morning.
0: O Tabato o Lanao.
1: Good morning.
0: Busan del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur o Zamboanga del Norte. Good morning.
1: Good morning.
0: Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon kininausab inyong pinalanggang kwerod sa mga naot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Ang pinakanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi, ya? Dasig o kugi lang. Musta man mo diya, ha? Mga katikaran o mga pagpanikay-sikay karon nga adlaw. Mag-uban-uban na sabta, magkuyog-kuyog, maguguy-hugoy dinis kanginan. Labigar biyay sa usa ka taknang tulumanon, gikan adlaw nga Lunes, hangtod adlaw nga Biyernes. Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas o uban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan dinis kanginan. Usbon ko may buntag, labi na sa atong mga nanay, tatay, lolo, lola. Ati kuya ug bunso.
1: Good morning.
0: Atang-atang nakaron nga mga oras ug karon nga takna so may inyo mga gipangkubi-kubi nining kabuntagon. Plaster pahimutang lang mo diya, nya padayon lang ha.
1: Good morning.
0: Sa pay mga katikaran man, sa ato mga igsoong mag-uma, kumusta man mo?
1: Good morning.
0: Indot naman kayong dagan lakat sa panahon. Kay kanunay na og subsob na pod ang mga pag-ulan. Sa uban nga bahin sa kanini ang nasud Pilipinas, pero siguro ang uban nga mga area doon na kasi nati paghihapon nga grabe nga pag-init, pero bisan pa man ay pag-ulan, sakit gihapon kayo ang init sa matag adlaw. Grabe gihapon ila pa ang si, ang init daw mamaak. Yawas init oy maak man. Pero bisan pa man yana, ang padayon nato nga pag-amping kanunay sa ato ang panglawas may labing mahinang danon. Gumikan kay mo ka na ang naghatag natog igong katakos o igong kusog aron mapadayon nato ang atong pakigbisog sa panginabuhi sa matag adlaw. So amping lang gyud gyapon na dili pa sobrahan, dili pa sulabi, dili pud kayo abusuhon para nga kanunay kondisyon ang atong lawas matag adlaw sa matag karon ug unya ana lang. Mga mag-uma diya, siyempre, mga nanom nato sama-sama ay sumay tubo balanghoy saging kamuti pinya kapiguban pa ng mga lagot mon. Morning ninyo diya.
1: Good morning!
0: Murag nasagmuyo na po gani ning uban kay natay na kita social media o sa national television ng ilahang mga abot or pananom sama itong repulyo man siguro to. Murag sa Mindoro to nga bahin. Ngayon na lang gipanghatag sibuyas dahon, gipangkuan na lang, gipang imbis nga ipangbaligya. Ay pangbalik ni panggutad-gutad na lang kay balik og tanom sibuyas dahon og repolyo murag ipanghatag gumikan kay murag naghari naman pod ang mga produkto nga gikan sa gawas sa nasud. Mao na nga kulilat pod ang atong produkto dinis nasud Pilipinas kay kung kahinom duman to nakalabay pod nga mga tuig tong pagmahal kayo pagsaka sa presyos Bombay nga niabot og tag 500 pesos matag kilo. Looy gihapon kay atong mag-uuma din eh kay ang naghari nga mga supply sa Bombay gikan man sa gawas nasud. Unya mas itang kilik nila ang Bombay gikan sa gawas nasud kay nasa tama nga sukod or kadagkoon. Dili maglisod hiwaon ba. Kay ang Bombay din sa ato sa Pilipinas taon maong wala gitang kilik kayo sa mga consumer. As ka mampugod pong gagmatuyan, na ingin naman nag-itlog sa amo. Apil ang ahos, kung inyo na nabantayan, so makaluluoy gid kayo. Sige lang, basta ka-importante, dasig lang ha, mga igso mag-uma. Naamo kanunay, kasing-kasing ni Kuya Dudes mo, nang kada adlaw ko kamong pasalamatan din is kahanginan, gumikan sa inyong kadasig o kakugig sakripisyo, nakabinipisyo ang kinatibok ang bahay sa akong banay di or akong pamilya. Salamat kayo ninyo.
1: Thank you!
0: O, siyempre, sa itong mga igsoong mananagat, may buntag. Mahal gyapon kayong isda nga anuman kahani nga linaw namang panahon. Salamat ha, hinami masudan. Thank you pod kayo.
1: Thank you.
0: Tanan nato nga mga magbalantay sa Kapsay ug Kalinaw. Good morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Salamat sab nga nahimong malinaw nung usa ka komunidad gumikan sinong kadasig ug sakripisyo sa pagbantay niini labi na sa kapatagan nga bahin, kawanangan, kadagatan or kabukiran man. daghan kayong salamat.
1: Thank you.
0: Kado publiko po nato. Salamat sab sa inyo ang mga display mga paninda na mapadulngan ang katawhan nga pwede silang makapamili og asa ang ilang pwede nga pamaliton alang sinadlaw-adlaw nilang Panginang Lanon. Good morning, taga Merkado.
1: Good morning.
0: Gwapo-gwapa na to nga mga tindero og tindira dias bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan uban pa mga paninda panghinabuyan dia sulod sa merkado nga naka-monitor din nining atong tulumanon. May buntag ninyo dia. Thank you kayo ha.
1: Good morning.
0: Padayon lang sa kadasig og kakugis matagadlaw. Labi na yung tao ning atong taga-isdaan atong mga labasiro og labasira. Sila ang pinakaunang kanini ang muambak sa manok. Oh, kaya ang manok, dili pa muambak sa kabuntagon, ang mga labasiro o labasira, muambak na sa tagsa-tagsa kapanimalay para nga makasayo o pangisda. Oh, muna'y kabahin gyapon sa kadasig o kakugis matag-adlaw. Oh, sayo pagkayo, kumot-kumot na og ice. Para nga butang sa ice bucket para silang isda nga dili daling madaot. Oh, kadlaon pa, lahi na'y gikumot. Dili na itlogs bana. Ice na gikumot. Di ba? Sayo kayo mag kumot-kumot og ice, plaster pa himutang, hapidapyon pag arrange mga ice para nga ma-plaster og mayo. Imbes unta to nga itlogs bana mo kumot-kumot to, nang ato mga labasira isda ang unang kumoton. Good morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Kapantalan taga terminal ato mga behavior dumodong amping mo kanunay sa mataga lawig labigar ha. Labi na sab sa ato mga driver dias babao, balabal taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko man, pampribado nga mga sakyanan nga naglawig, naglabigar din sa kadalanan. Oh. Karon nga mga oras ug karon nga matakna, nagmonitor din ini ng atong tulmanon samtang asa man ang imong destinasyon, amping gyud kanunay sa biyahe. Ingat gyud sa bae. Nanindot ya. Para nga tunhay ba og tiunay nga atong padulngan kung asa man ugaling nga atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahals kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli. Nga safety ka sila ang pinakauna nga malipayon, di ba? Siyempre usab ang atong mga pagpanimbaya, ito'y paabot din sa atong live mga igala igsoon nga kanunay walay paglubad, bisag unsang orasa, bisag unsang takna, bisag unsang panauna, basta mag-live si Kuya Dudes kanunay nakasuporta. Sa atong page na to sa Kuya Dudes, Herbal Marketing and Trading. Good morning ninyo dia mga kapungango.
1: Good morning.
0: FM 99.7 Davao. Salamat kayo.
1: Thank you.
0: Una din eh mga binating tigpaminaw, sugdan na nato ni. Una pa sa Pers. Gabi ni Boss Ruli Abdullah Martinez. Morning nimo dia boss.
1: Good morning.
0: Partner registration dia sinatuan. No, siya ang pinakauna pa sa Pers. Salamat kayo boss ha. Kang Feta Baransa. Good morning Kuya Dudes. Makulimlim nga kabuntagon diri San Francisco pero init kayo sa bayugan. Ayan, tis na day kay monitoring sa bayugan pe. Dag-om sa San Frans daw pero init sa bayugan. Kuya, wala baw pa niya sa pag-asa. Ito morning ni mo dia Feta Baransa. Salamat kayo ha. Morning dia bayuganon. San Francisco po, dag-om daw, pero init sa bayugan. Yan, siguro dili mag-plaster-plaster ang panahon. Na yung mga init nga lugar, napuigi ulan. Direpot sa akong naimutangan, kagahapon, sayo kayong ulan, alas 3 pa sa hapon. Nag-ulan na, hangtod sa kagabion. Ya, karon, pag siga, pag builo sa init, lagiting na kayo, sakit na kayong init. Unya, sisigi kong lingi, tanaw din sa bintana, sa akong naimutangan. Nay, nagdangarang. Nga, nagdangarang nga, dag-om. Kaya walang term, terminolohiya, dangarang. Kumbaga na yung nagpadulong nga dag-om, makita man ato mang maninaw din sa atong naimutangan, kinaman tas taas nga bahin. Muna'y sitwasyon karon dire. Kerwin Ras Royo, good morning.
1: Good morning!
0: Kang sa DXGP Tandag, good morning. Konektado 93.1 High FM Tandag. Salamat kayo. Sir John Perel, sa technical dia. Thank you kayo ha.
1: Thank you.
0: Tandaganon, good morning.
1: Good morning.
0: Bayan Tandag nga naka-monitors 93.1 High FM Tandag. Christine Kabugnason Rilampagos, kang Noel Rabi connected na sa live. Salamat kayo Noel. Kang Christine dia sa Procono Barangay Kanayugan, Bayugan City nga naminaw na sad karon nga naglata og baka. Yates. Yawa na may go nas kaldero ng baka ten. Murag kani kinaglata ng karning baka. Dili kinaglata og baka. Sao ni mo pagsud ana. kani kay naglata si Christine og kanini ang karning baka mulag muli ay natuhriksun ba? Muli na riksun ten kana pasabaw naman ka.
2: Ayoy.
0: Ha? Uli ay na riksun kay urag nagpasabaw no kataw-taw no biatong imong bana dito pinilanggang kapikas nimo dito sa Cagayan de Oro. Murag muli na to dias kanayugan bayugan. Ah, pikas-pikason jud katen. Morning ni bitaw ni muda ten. Selamat kayo Risma Puhanes Bagundol. Morning ni muda Risma.
1: Good morning.
0: Morning sa tanan nga mga suking tigpaminaw ni mo kuya dod. Selamat kayo Risma. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Matag adlaw nga kanini ang pag panaguban din ni atong tulumanon. Uy na ah Rickson. Mayong buntag kuya Dodge diri sa Bugo Cagayan de Oro City. Biyahe mi ron. Morning asawa kani sila duha mag-asawa mag kada adlaw gini sila magkuyo magkuan dini. Wa man day muli day, mo day muli Rickson day. Biyahe mo day tin. Ikaw re ob ikaw re usap na imo baka dia. Okay, wala man palibak imo bana, napa mo day kuno sa Cagayan. Biyahe. Ipanghatag lang silingan imong kuan dinat ang baka diatin. Napoleon Salde Dias Mature Garden Bayugan City. Good morning ninyo dia Bayuganon.
1: Good morning
0: mga partner Rizal Joas may buntag. Naot ko namos mayong pagpaminaw kapis kayo kabaskog sa panglawas kang Bogs Roderick Pontelio Oriendo Ortes. Grabe morning ni mga Bogs.
1: Good morning
0: Bogs Roderick Pontelio Oriendo Ortes ang naminaw sa Payasan Liangga Surigao del Sur. Salamat kayo, Bog.
1: Good morning.
0: Day Radio, dagan kayong salamat. Good morning.
1: Good morning.
0: Siyungi, Noner, siyungi. Buntag ni Muda Siyong sa Purok Ono, Bukak, Bayugan City. O kang, kuan dia? Kanini ang Ate Delia Taniula. Dia sa Old Damulog, Bukidnon. Morning ni Muda, Ate Delia.
1: Good morning.
0: Karong padyog ko nakabawlay kung paminaw sa imong programang Health Tips kaya doon, kinadaot akong wifi, oy. Oh, shout out ko sa tanang nagsunod sa imong programang Health Tips. God bless, Ate Delia, may buntag ni Muda.
1: Good morning!
0: Okay ra na, Ate Delia. Oh, di na kay kaangay mga ayo. Pag dispenser, maguba imong wifi ko kakapaminaw. Okay ra kay Kuya Dodds. Pero salamat kayo, Ate Delia.
1: Thank you!
0: Gikan dia sa Old Damulog Bukid nun. At least man lang pilakadlaw nga. Kanini ang wakakamonitor na ko, wala ka laayi. Oh, nangita gihapon ka og kanini ang dakong kahigayunan nga makapaminaw og balik nako. Salamat kayo Ate Delia Taniula diha sa Old Damulog Bukidnon.
1: Thank you.
0: Rejoy Diaz. Na late na sad ko kay Dodge. Pasensya kayo kay naghakot ta taon kong tubig. Kay

0: Wow. Sa mga nag-birthday, karong adlaw, pa-birthday ninyo, kang Nice Broto Morales de Asbayugan City. Morning, Kuya Dots. Minan sa minimum de Asbayugan. Salamat kay Bayuganon.
1: Good morning!
0: Salamat gig kayo ninyo. Good.
1: Thank you!
0: Lisod taon sa painain na itong ipanultik gawas sa kung naapay labaw sa pagpasalamat. Ah, sa inyo nga pinaagi sa mainiton kayong suporta, sukad pa dyan sa atong pagsugod. Sa Dakbayan sa Bayugan, tanan, taga Bayuganon, mga kasikbit nga dapit, Barangay City ug Purok. Hangtod sa kasamtangan, nagpabilin ang makabubungog na suporta sa atong produkto, pagtuog, pagsalig sa mga produkto ni Kuya Dodge. Dagan kayong salamat, Bayuganon, ha?
1: Thank you!
0: Nida, Nilda Kutik Atong. Pilak adlaw mag-inom, Kuya Dodge, suganta arthritis ug Vitaplex. Ang akong sakit, osteoarthritis. Salamat, Kuya Dodge, sa pagtubag. May buntag ni Mudi, Ate Nilda.
1: Good morning!
0: Sila kuno kaadlaw ang pag-inom sa Kuya Dodge anti-arthritis o Vitaplex. Ato na isgutan karon natin nila ha, diya sa Montcayo, Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Amar Kagaanan, morning ni mo diya, Amar. Happy Monday, Kuya Dodge. Na ako, friend ba, nga iyang gisulti sa kuwa sa iyang kahimtang, iyang manghod, hangakon, ug naay tubig sa iyang baga. Uy, 34 years old, lalaki. Sa construction nagtrabaho. Kuya Dodge, nabalaka biya taon sila. Ilmar Kagaanan. Morning niya mo di, Amar. Sundan. Ato iya po na isgutan ron, Mar, ha?
1: Good morning!
0: Ato lang ni human-humanon. Frina Fas Ruhas. Uy, Frina. Mayong buntag dong. Kumusta ka man? Paki-shout out ko diris Alubehid, Misamis, Occident Oriental. O Cagayan de Oro. Amping ka kanunay dong. Morning niya mo di. Frina Fas Ruhas. Morning.
1: Good morning!
0: Frina, si Rina ni. Pinaka karaan o pinaka nagsubaybay sa atong tulumanon, ha? Sa Valencia City, Bukidnon kaniadto, pero naan na siya sa Alubihid, Misamis Oriental.
1: Good morning!
0: Good morning ni Mudia, Prina.
1: Thank you!
0: Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw, kapiskay o kabaskog sa panglawas, matag karunog niya. Be, pila na takatuig, wag magkita. Wag sobra naman siguro na po. Makita ta ni Prina Pas Ruhas murag daghan nagdi na mayap atong uban ani. Sa katag tuiga. 2016. Kung ako masayop. 2016 or 15. Anak, kung ako masayop nga kanini ang dugay. Dugay nga taud-taud nga mga panahon. Nga kanunay kang naminaw so akong tulumanon namo kaniadto. Ay do kan ini siya kaning gasubaybay ni sa among programa kaniadto ni Mario Vaniero. Nami tandem sa una ug kang Balong the Great. Grabe ni siya ka kwan gyud diehard mura po ni sila Grisma Puhanis Bagundol. Kaning mga pamilyang dias great na lang tanan jupay generalize para dili makonsume imong oras. Para maka-advise pa ka. Ato na lang ning ato na lang kun isang timbo wason biyang sige lang kay para nga malipay po na sila kay kung i-generalize na to tanan lalahi mo sila ngan. lalahig pangalan kidney ni mo paribos sige balik-balik customer. Kidney repair siguro paribos. Dili ang ako ang kidney. Kidney repair siguro paribos. Morning ni Muda, paribos Jong Boston.
1: Good morning!
0: Yag nagdumala sa Sky Radio San Francisco, Flash FM San Francisco. Morning ninyo dia, Kuyo FM. O kanini ang radio natin San Francisco. Morning, Metro FM San Francisco. May buntag ninyo dia. Salamat sa pagkonekta.
1: Good morning!
0: O 96.7 FMR Radio. Nabunturan, Davao de Oro.
1: Good morning!
0: At ABS FM, kanini ang New Bataan, Davao de Oro. Salamat, sinadlo-adlo nga pagkonekta. Thank you kayo.
1: Thank you!
0: Metro FM Trento, morning sa

0: Farmers FM Trento, Bayo FM Trento Bunawan, Kuyaw FM Rosario, Metro FM Rosario, Barubo atong nakakonekta sa Matagadlaw, ang Pinoy FM Barubo. Good morning Barubo Nyans, nga nakamonitor sa Pinoy FM.
1: Good morning.
0: Bayo FM Barubo, Maimbuntag. O siyempre sa Dreamers FM Tagbina, DXRN Tagbina, og News Radio Hinatuan.
1: Good morning
0: ninyo dia sa Radyo Kamayo Liangga.
1: Good morning
0: B1 FM Marihatag, Maimbuntag, Maring Lisa Logronio. Pasensya kayo, wala ko katubag. Reply ni mo Maring ha. Morning ni mo dia Maring.
1: Good morning
0: sa Zeradio Kagwait. Good morning Asi FM Kagwait, Maimbuntag Kagwait nun.
1: Good morning
0: Hi FM Tandag, Farmers Tribal FM San Miguel, Oga Zeradio San Miguel, Surigao del Sur.
1: Good morning.
0: Salamat sinadlo-adlo nga pagkonekta. Heart Radio Madrid, Karkan Mad Karlan, KFM Claver. Good morning Claverian, Hot FM Siargao.
1: Good morning.
0: Og sa upat na to ka radio station sa Bayugan, good morning ninyo da. Mga partner radio station, Lucky Radio, Smile FM Bayugan, City FM Bayugan, og Metro FM Bayugan, morning Express Radio La Paz. Happy Radio Talakugon, Metro FM Prosperidad Baba, Uswag Radio Pangantukan Bukidnon, Gold FM Kalamba Misamis Occidental, Gold FM Oroqueta City, og siyempre sa Barangay Radio Gifos og sa Dipolo. Good morning.
1: Good morning.
0: Matay hangak ka eh. Nasaring Gina Jimenez. Morning ni mo dia Marikay. Nakay gastro, kinitukar na po na akong hyper. Belated happy birthday ni mo di Amerikay.
1: Happy birthday!
0: Bunga ra siguro na si mong kabilar oi, birthday bi ani mo to sa adlaw. Happy birthday dia. Pagingon na ko nga dia ko mani dia may mani odto. Wa gi mo reply. Dia pagingon na ko nga dia may mani odto, ke birthday ni mo karon mana mig sambulawan. Awa na da yun mo reply. Ito na may Kuya Dudes Gastro. Nay Kuya Dudes Gastro. Ingna lang si Kuan. Tawagi lang to si Nina, best friend ni mo. Para nga makuan ka, matagan, mapadalhan ka dia. Cellphone number ni Kuya Dudes, alang sa inyong dugang pangutana. Pwede kang mo text sa akong cellphone number 0929-268-7453. Dere sa ta, 18-18 sa tagamay. Para mo kitiw-kitiw niya itong mga kigol, balik ko, human lamang nini.

Okay, balik ta din ini nga itong pagbanag-uban. May na lang to, pakitikitoy, untol-untol sa itong mga kiting o mga kigol. Nag-reply din ko na ko. Morning ni Mudia, maring Gina Jimenez. Ito, karuel na may yung stocks dito. Gastro. BNV Electronics. Parang magkainom din ka. Kaya maghulat pa ka sa among padala. Dugay. Base yun yung kuwan. Apili ako kuya doon sa Liver Care Forte kay kibawabi ako kung sa'y gikan si mong alimpudhan pa doon sa lapalapa kibawabi ako kung sa'y mong sitwasyon. Inumi kay kabalo ko ang kanang paghapdo sa imong tiyan ng kutukuto dili lang kay hyper acidity na ha? Inumi na siya. Pag apili ako kuya doon sa Liver Care Forte maring tulo ka kuya doon sa gastro or upat ako ibalik ka. Dili lang pod kay para sa imo ni, para pod sa naminaw. Katong mga nagpurisyo og mayo, gipaantos, gihasol, sa grabing kabuhi. Kalipong-lipong na, mahalos na makuyapan, luspad, hapdos, hilab. Kanini ang hilab ang kutukuto, sige panugab og aslom. Sakit ang tiyan og mabusog, sakit pod ang tiyan og way kaon. Mapuno ang tiyan, magdaguok, dili mahilisan. Unya magbutod imong tiyan na di pong kakautot. Langkat na tanan. Sa Kuya Dudes Gastro. Ang pag-inom na tulo o rupat kabuok. Dayon ini tubig gamiton. Muna imong gamiton Rikay. Ini tubig. Wapay pamahaw, wapay paniudto, wapay panihaton. Panihaton, panihapon. Huswa na. Di na makaya sa umiprasol. Mga antasid, kabuhi, asa kasukol. Di ka kautot o di ka kanang buturan kagtiyan, di ka mahilisan, di gihapon na kasukol. Gastro ra gid na, kana siya nga, kana ba nga ruta, kana nga problema. Hapdos imong tiyan, hilab imong kutokoto, magtigam kag aslom, murag dauban imong dughan. Magbutod imong tiyan, di ka kautot, ang imong tiyan murag napunog hangin, magsigig dagook, magsigig kuro-kuro. Di ka mabawasan, di ka mahilisan. Kana ragi guapo kay nga solusyon nga namayag pagkaron nga panahon na kanang grabe ni mga kabuhi nga mura kag kakuya po na di kaganahag kaon mangluspad na ka mapanog na kanang singot bugnaw kayo nga manggawas imong buko-buko og kutukuto bugnaw kay kag singot kana kuya dos gastro pawira lagi ana lagi pildi mi prasol di man to kayas kabuhi kuya dos gastro gyud kana siya di apili og kuan. Apili og kaning Kuya Dodds Liver Care Forte. Kinabi kay fatty liver. Blabog. Ano man, because I know you. Labi siya. Pero okay ra na. Kuanan, hinayak ra kagkaon sa imong gihanda. Birthday biya ni mo tumiyagi nga dalaw. Ano lagi, pag-iuna kog diha mo ni Otto, ano dahil mo reply. Sam ni siya. Kasayo ba ninyo nag-isgot o bangag direbyang? Ame? Ang nga ang presidente kay bangagman. Ang i-reply po ni Ebyang diri sa muang GC. Siyempre, babae mong kung na ko'y bangag. Klaro ni Ebyang. Morning ni mo di Ebyang. Bahala kuno ha. Bahala gulay ligo. Importante gihugasan ang duha ka bangag. Sayo basad kay ninyo nagbangag diha. Nagtanti na siya bang hugasan. Okay mo naman naging ako nga proper hygiene. Ay magtuwa ng mas nindot ko na ng baho. Kay giilugan. Kay tungod sa baho, daghang nang gibugno. Sa una, kay mga hugawan man. Pero hindi na pwede, di ni mo hugasan. Di na masingo. Di na siya masingog, di mo na hugasan biyang. Dapat hugasan doon na siya. Diyan mo na ha, Kuya Dodds. Basi need ka og worker diha. Need lang ko og trabaho. 697. Ngita po ga ikog trabaho, no? Wa po ko'y trabaho. Sining niyo mo diha. Singita ko na kog worker, kinid siyang trabaho. Tropog ko, ang akong trabaho, si Sakadlaw, si Rakauras, Morani, 829. May buntag, Kuya Dodds, sa may mayong itambal. Nga sana siya nga mawala sana siya itambal sa rigla nga mawala ming tultol
Ah, morning siya. Irene Naranjo ng Oroquita City. Good morning ni Muda, Irene. Good morning! Buntag ni Muda. Muna itong mga nabasahan din mga text message. Gikan sa Oroquita City. Morning, Oroquita. Nakamonitor na ito sa Gold FM Oroquita. May buntag. Good morning! Gikan ni Irene Naranjo. Yaha daw ko nung rigla. Wala ming tultol. Now, what to katuod? Nasaag tayo mong rigla rin. O pangitaan ito, bising narito sila sa buwan. Pila na may imong edad, wala po na imong istorya. Pila edad, kinaay, rigla manggod. Nanay, rigla sa babay. Nagani unong kabuhan, nagani tag tinuig, ay ariglahon. Kailang itawag nga layag, bas bisaya. Na itulog kabuhan, napoy unong kabuhan, napoy ta babae nga. Sa isa katuig, kaisa ra riglahon, tiningob. Niya kung magrigla po siya, halos po binuan, sige siya dugo. Naana, pwede na siya mahitabo sa babae. Aw, sa kanin, pwede na siya mahitabo, babae, normal. Pwede na siya mahitabo ay rin sa babae, nga wa pa mo agig minyo, layag, naana. Pero kung gilayagan ka, nga di namot sa una, sa dalaga pa ka, normal imong binulan, unya pagkaminyo na nimo bisag kun sanay mga control nga gigamit na kay mga anak puli-puli nga mga control gamit-gamit atong isang injection 3 months protection then gamit mga contraceptive bisag unsa niya panahon ng magbuntis ni gamit na puglain contraceptives para nga dili mabuntis or panahon sa pagpanganak ba pagpanganak dai dili pagbuntis panahon sa pagpanganak labi nag month old or di old pa lang ang bata mo inom og mga contraceptives para dili mabuntis kana bitay nga na niya walay pa tanaw-tanaw siyang ubigay ni walay pa tanaw walay pa pap smear onya niabot sa punto nga nakabuang na imuhang dugo sigurado dili na na sa imuhang hormone ang tawag na na hormonal imbalance na na muna siya ang nakadakog kalainan. Dali ana ka reply ni Irene. Irene Naranjo ng Oroquita City. Maupay pagkadalaga na ko, Kuya Dudes. Maupay pagkadalaga. Morning ni Muda Day. Good morning. Dalaga normal na siya eh. Maupay pagkadalaga, di ka na ka reply mina jud ay. Morning ni Muda taga Oroquita City. Masalamat kayo ha. Inday Irene. Good morning. Naranjo, di kuno magtultol. Napila ka bulan ka nagkuan, tuloy-tuloy niya karon nagkabuang na. Ang una po diya, disiplina sa kaugalingon. Labi na sa mga batanon karon wala kayo masayod pa. Hapit na mabot ang binulan, relax na. Dili na magsigi og kiat-kiat day ha. Dili na magsigig bilar. Dili na magsigi hubog-hubog. Mga babae, batanon babae ron. Tagdugay mo uli, mas kusub kayo mainom sa laki. Isa na, bantayanan nila ron lagi. Tuogin mo na ko. Isa na siya. Dayon, pag-abot sa binulan, dili kayo palabig ka og aslom. Isa na. Katong mga sugyot na mo, mga katigwangan, tinuod man dito siya. Ano mo, sipyat na, lugas lanot, gina siya. Pwede, nga naman nga, ganahan kita mo ka og aslom para, ana, nga naman, kay mag-utro ang ato ang panlasa, ana. Mag-utro ang ato ang kanang atong appetite kumbaga panlasa na to ba tungod na sa pagtuyok sa hormone na to sa mga pagkukuan sa mga kababayenan kana nga mga panahon na lami kay kaog aslom nang uban nga si kaog santol mangga suyupon pangsuka maputi na lang si mo dug sinuyo pa nang aslom dili sa pwede pwede nimo nga tambal kaibog lang ka soft drinks junk foods onya pagabot sa binulan. Abot sa binulan gang, may balaan naman na kung maabotay na naman mo yung mga timailhan. Pwede nga manglagom, manakit ang tutoy, manakit ang atngal, manggawas ang bugas, subot pa sabot, nagpahiwatig na siya nga mugawasay. Ayaw na abusuhay mong lawas, dili po sige bilar. O niya, pagtunga inig unang adlaw, pagtunga sa unang adlaw, ha, mga naminaw, mga batanon doon ng mga kababayanan, pagtunga sa unang adlaw, may balaan man na ninyo nga naana, pwede pa mo maligo daan. Kay may balaan naman po na ninyo kay magdouble, magtriple, quadruple, syncople. Size play. Halos kapila, pilo-pilo ang temperatura sa lawas ninyo ana. Muna grabe ka init, grabe ka igang, alinsuob, gikan sa ulo, padulong sa lapa-lapa, mag
mag dili kanang imbalance temperature ba kung muna siya is dili balance ang temperatura muna grabe na siya ka alingasa pwede ka maligo bag sugod nagboilo ikaduha ikatulo ka adlaw ayaw naligo-ligo hugasi lang hugas lang limpyo proper hygiene lang ayaw po ng hapbat-hapbat o man ko naligo kaya doon sa hapbat raman ko niya gikan dahi sa liog ulo rayo ang nabasa mapatibuhay naligo ka anak na lang hugas-hugas lang pwede pong ka mamunas ayaw pabugnaway imong lawas nga naman manibago imong matres pag mautro ang temperatura sa inyong lawas makalitan siyang mabugnawan na imong matres matingala to siya o ni balik na sa normal mundang po siya. Ah, oh, wala nag-explain sa inyo, no? Ito akong gingon nga pag dili pagkuan sa temperatura. Mira kay na. Ah, oh, dayon, pag-abot pagbuhagay nas dugo gang. Ayo sungsungi. Awasa jud na sag mayo. Kay delikado ang kanini ang muna sa hinungdan nga halos kababayen-an karon mabata man or mga hamtong maminyo man nga muuso ang dysmenorrhea. Kaya nga naman, imbis nga inyong ipagawas ang dugo, na ay dugo gani nga dili mayo ni mapundo, sakit ngol-ngol dyan na. Mura bag samad. Pag ang imong samad, dili makagawas ang dugo, sagol na na, sakit dyan na siya. Maunay mahitabo, kaya naghubag mo na inyong matris. Naghubag mo na sa nga party sa imuang lawas. O nanay, sige tawang ka na, paghubag mo, inflammation, muna sa sakit niya. Kung dugo, dili kagawas, sakit. Muna nga, uso ang dysmenorrhea, kaya imbis nga mugawas siya, makabuylo, inyo man sungsungan. Ayaw sungsungi. Ayaw po pasungsung. Ayaw jod. Bahala og maglinaba ka diha. Pangita lang og mga dugmon or noog nga makagawas na siya labi nang panahon sa kagabion. Mga duha ka adlaw tulo mo iting buylo ana niya sa gabi eh. O sa adlaw, pwede ka mag-napkin, labi nang naigalos-gawas lakaw-lakaw. Kaya hindi po ka mag-napkin, magkalapitin, magpilit na imong, magpilit na imong pundihuan diya. Pwede ka diya, pero tagais ang panahon nga makahungaw. Tagais ang panahon nga komportable siya. Ayaw to, ano mga, may advertise nga, very comfortable. Diya, comfortable. Pag-as na ka, labi na ka ng pang-night, pang-gabi nga napkin. Nga, gikan dis bunabunaw hanglos musangko dis buko-buko sobra kataas para di mo leaking. Init na mutuo mog sa dili bisan pagmingon nga comfortable sa panang naa mga ilang ipamutang dia testingin ninyo kasuway jud ko kasuway jud ko. Grabe na kainit grabe na kaigang alinsuob agwan tahun lang ang kainit agwan tahun ang kaigang ngano man para di malapsan kapag labas sa bidding kay bugat. Kapag labas sa unsa pa na pabuhagaya dyan na ninyo. Kay muna sa hinungdan, grabe ang pagkuyan na dysmenorrhea ron. Tuwa dyan ka mo nagsigbins kasakitan. Tis kitas puson yun. Sakit ang puson, sakit ang bugan, sakit pa dyan pangihi. Likahin na ninyo basta panahon ting builo. Ayaw, pahala dyan, magkakatay na dyan. Importante nga safety nga naman, luwas ka. Kay grabe ang pagkuyan na sa balati. Problemas matris ka ron, matumog sa dili. Napagukuray sila sa CKD kung chronic kidney disease. Ang problema sa mga kababayan ang karon isa sa problema nga grabe nagana nagka problema gyud. Polycystic kung fecus polycystic ovary syndrome, cervix problem, endometrial problem, myoma, ovarian cyst infection sa uterus grabe. Karon ang pagkuyanap. So bantayan ninyo na ang pingin ninyo ha. Mo na to ako pasidaan. Kung ano dayon, inumi dayon gang. Di ka na mag-igo ha, magtimbang-timbang, minaw magkakaroon. Inumi dayon o kanini ang Kuya Dudes. Kanini may pinakadabis. Tested ni, punta na Risma Panis Bukundol ba to? Siya ba to? O si Kwan? Katong taga, yung anak nga 20 anyos pod. Taga Kalamba ba to? Nga yung anak 20 anyos pod. Yung anak gyapon mga balag, problema gyapon sa matris. Kanino? Tested kayo. Duha ka Kuya Dudes Serpentina o isa ka Kuya Dudes Santon. Ako na nang giskutan doon lang kami si Mana. Duha ka Kuya Dud Serpentina o isa ka Kuya Dud Santon, pito kadlaw bago ka dugon. Balaan na nimo maghapit na magdugo, kinaman kay mga timailan, inom na kabuylo. Dahil pagsugod og dugo, undang, hangtod ka makaligo. Pagsugod dugo, undang, hangtod ka makaligo. Kita nimo buhagay mong dugo, anak. Itong mga maglisod og dugo, spating lang, ginagmay. Hinlo, limpyo.
mag-ilhan ninyo nga naitalag sa ang amoy or baho sa inyong dugo nga grabe na kalangsa kung muna sigihan ni Ginoo magsigit og limpyo maghinlo sa inyong matres. Pag human ninyo og ligo, inom na pod. Pito ra gihapon kadlaw. Lima or pito ra gihapon kadlaw pag humag ligo gikan pagdugo. Kato ra gihapon duha ka kuya dud sa Argentina og isa ka kuya dud Santon nindot kay na promise na. Money back guarantee pa kung wala kay nakitang timailhan or kaning ilhanan nga ni pikto ba siya gwala. Kana ra gyud. Di na kamugasto pa og dako sa konsunay lang. Di man ato na inadlawon. Sa konsunay lang bali tulo, bali isa o ngantos tulo ka bulan depende sa sitwasyon sa matris. Pero bata pa man ka. Pwede pa na. Oh, labi na katong sa mga may edad-edad na kanang mga hapit na bitaw jo anana sa mga duol na sa bracket sa menopausal period. Ah. Oh. Labi na sa mga babae kay diha na manggawas ang problema sa matres pag nagkaedad na, naana sa mga 40, 45, 50, 55. Kana moy bantayanan. Oh, Santo jud na sa Malaysia. Aris mapuanis bugundon sa Malaysia Santo. So ingana na siya. Bantayanan na labi na sa mga babae nga naminaw karon nga naas pangidaron nga 45 pataas. Kay diha magsugod ang risgo sa matres. Maura gyapon na sa lalaki sa kanini ang sa prostate problem, prostata glandula nga problema. Pupareho ra na pero nakadepende sa sitwasyon manggod. Kay sa lalaki di man may mag-inom-inom og pills. Di man may mag-inject-inject og kanini ang isang injection 3 months protection, wala man pud may ginalubong nga microchips. Ug unsa pa nang naa diyang mga chip-chips. Mga materialis nga gipangbutang diya. Di sama sa mga kababayenan nga imagine na ninyo pila ka buwan, pila ka tuig ninyo gibuhat puli-puli nga mga pangkontra diha nga dili mo mabuntis. So pag-abot sa panahon pagtuyok ni ana nagka problema maliban pa sa gipang-abuso natong lawas mga pagkaon karon nga mga panahon na 40 anyos pa lang nanay daghan nagka problema nagmulo sa ilang matres og sa mga bata nga wala pa'y 40 naa sa 20 anyos paubos or 30 anyos paubos. Kasagaran infection sa uterus, kasagaran polycystic ovary syndrome or PCOS, muna'y kasagaran karon tungod na siya sa dili balanse nga kanini ang pagkaon atong lifestyle karon. Gahalos tanan processed foods na. Oh. Muna'y kasagaran. Limpyohe lang na. Limpyo, hinlo, matris na lagi. Promise na siya. Balikon ako. Mga naminaw karon nga naay matres. Kutob sa naay matres nga gusto mahinlo, malimpyo ang matres, makalahutay, makasugakod. Apil na ang tutoy, apil na ang liog, maprotektahan pa jud mo sa sigig kabughat. Kana moy tumarag yon. Ah, lagi. Chipyat ni lugas lanot ra. Sudyae ko ninyo pag-abot lima ka adlaw ninyong pag-inom kuwa moy na kitang wa moy na diskitahan kausaban nga nitabo sa inyong lawas. Kung kana man ang inyong gibati, duha ka kuya dud sa Argentina o isa ka kuya dud sa Anton, buntag o tuhapon, kada human kaon, pitok adlaw bago dugon, pagsugo dugo, paghuman o dugo, makaligo na, lain na pong pitok adlaw, undang, niya paabot na po kano sa asunod bulan, paabot na po kano sa amuabot, tulo lang ka bulan. Langkat na matres. Langkat matres. Ah. Kuha na. Matagamtaman ninyo nga hamugaway, luag inyong paminaw, o bahalag luag na nadaan. Hapsay. O muna inyong buhata, kutob sa mga babae nga naminaw karon nga naay matris. Gawas atong gipang kuhaag matris. Naama na. muna, anyong buhata ha? Muna'y pinaka nindot ninyo na. Nilda atok. Kutik atong iyang pangutana, pila ka adlaw mag-inom og kuya dud sa anti-arthritis og Vitaplex. Akong sakit osteoarthritis. Ate Nilda, wala na siya adlaw. Suplemento man na siya or natural nga mga pamaagi na osteoarthritis pa jud naas bukog niya sa imong edad. Kung mahimo ate, tuloy-tuloy na lang na sa ako. Pero ikaw ragyapoy magbuot, kini man ko kabuot kung sa imong ang gusto. Pero kung ako imong pangutanon, nangutan naman kung pila kaadlaw sa ako, kung mahimo ati, ituloy-tuloy na. Kay mauna jud na ang mahitabo. Kay bisang pagkag dito ka sa drugs and synthetic, di gid na maingon nga usa ka buwan, ayaw nag-inom ani. Kung mahimo, mas damor pa, mas worst pa kayo ang maintenance, mas maanam pa o kadaghan.
So kumpara sa ako at Tinilda Kutik atong Diasmon Cayo Davao de Oro, imong pangutana pila ka adlaw, kung mahimo adlaw-adlawa na lang na mao na imo ang suplemento sa imong lawas aron makasugakod ang imong mga unod, bukog, lutahan og kaugatan. Kay mao na kana siya nga kombinasyon kanang duha para jud na siya sa unod, bukog, lutahan og kaugatan. Labi na kay na kay osteoarthritis matud mo pa. Oni apili og kaning kuanan te, apili og Kuya Dodge Spirulina Biji Tablet. Kay taas kay na siya og source of calcium. Pure jud na siya, wala na gisagol, wala gimak, gimik sa laing capsule. Pure jud na siya nga green leafy vegetables or mga dahon sa gulay gigaling, giform into tablet og kaning spirulina nga or kaning green algae or lumot nga gitawag nga superfoods. Mo na siya sangkap, taas kay na siya source katong dunay mga problema sa bukog or dunay mga osteoarthritis. Rheumatoid arthritis kan apilin ninyo labi na sa mga nagkaedad sama nimo nga nagka medyo edad-edad na. Importante sa mga kababayen-an ang source of calcium every day kada adlaw. Importante jud ninyo na labi na og na niagi nagpanganak bisan pag isa ray anak basta kay niagi ang bata sa imong taguangkan. Isa na siya sa problema bisag asa mo mangutana basta babae nga magkaedad nga niagig panganak. Kinahanglan na ang source of calcium kada adlaw. Labi na naanakas pangidaron 40. Munay labing tinuod. Na munay labing tinuod. Tumana na ninyo akong giingon. Or unsa may mga calcium nga mga suplemento or mga pagkaon nga inyong nakita or nadungog, inom jud mo ana. Kay pagkaedad ang mga babae manggod maedad pagka magnanas sa sakto og tama nga pangidaron sa 60, 70 o 80 gamayng bikil. Malubo dit sumbukog munang uban mga idaran mayanggak, mabundak, mabikil ang pelvic, lisod na kay uli, mabali ang tiil, humo kayo mga pudpud. Bisan sa mga lalaki pero mas nakitaan ang mga babae sa magkaroon og magkaroon og ana nga balatian. Gumikan na siya kay kamo man ang sige og pagawas og mga calcium sa lawas. So ang babae may nakitaan sa mga eksperto nga mas daling mahumok ang inyo mga bukog kumpara sa among mga bukog. Ah, muna na minaw mo karon nga babae pod nga naa na sa 40 pangidaron pataas. Para nako bisag unsa nga source of calcium, makap tablet man, makapsul man, o sa inyong magustuhan dia. Pasudli lang na inyong lawas kaysa or kadua sa isa ka semana, okay na siya. At least na malay calcium support sa inyong lawas. Sa inyong mga kabukugan mo na labing tinod, tuoy ko ninyo. Anar po ninyo, dagko naman mo. Importante dyan na siya. Pero kung diri ka sa produkto ni Kuya Dodge, ako marekomenda, siyempre, natural. Kuya Dodge Spirulina BG Tablet. Bisag duha lang kada buntag, taas kinasag source of calcium. Mapili pa niya ang gatas, ana. Kaya magsige po ka gatas sa source of calcium. Delikado masad na sa hyperacidity, labi nag powder filled milk imong gamiton nga gatas. Ha? Labi nag powder filled milk imong gamiton nga gatas, kinanglan kag calcium. Onya kay maghapdos masa imong kutukuto na mag-inom na sa kagpang antacid. Diri na lang ka sa spirulina, Kuya Dodge Spirulina BG Tablet, kay taas nga source of calcium, walay hapdos, walay hilabs kutukuto. Ait na. Ano na siya, wala mdaki uras di ay. Lagawa no, mapay pagsugod nako. Nangurot na. Ito, wala tayo ng oras, mga igalaig son. Dagan og dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagpangga, pagmahal, pagtuog, pagsalig. Hangtod og mapon sa susamang oras og susamang estasyon. Thank you!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Back-to-back partners sa kayuhan.
4: Kung ang imuhang tumong ang ligon nga panglawas,
5: ayaw kalimot sa natural nga tambayayong sa imong pang-adlaw-adlaw nga rutina.
6: Pito-pito plus 8-in-1 herbal ka.
7: Dilaw, banyawan, serpentina, lahat na
8: John og Bulawanong Tambay. Onya ana kanindot mga higala kay kung magpadala ka, maka-appeal ka sa tong paraffle nga may pa-premium 1,000 pesos matag 15 na. So kung suerte ka nga ikaw ang mapili igsoon, doon na kay 1,000 cash. So katong magpadala og sugalanon, pwede ka mo may gala mo text dress ito ang hotline ha 0955-937-8054. O di ba ka, i-message ko ninyo sa kong Facebook account ang DJ Onyok ng Bayan. Kanang nang, kanang yung literal nga nang ha, kanang Tinagalog, N-A-N-G, nang. O, DJ Onyok space na po, Bayan. DJ Onyok ng Bayan. Makita ninyo di amigalas di Joono kung onsa na ko kaedaran, onsa katiguang, o onsa kalamion.
9: Ay.
8: Sa mga nangutanan na ko na, DJ. Oh, tiguang na ka, DJ. Managiingon tiguang, o tingog, pero batanon pagbarog. Dili guwapo, dili tisoy, pero makabotoy. Diba, Tatay Digong?
10: Totoo yan.
9: Ayoy!
10: Pag hindi kayo maniwala, sinasabi ni Didyo Onyok, putang ina, patayan ko kayo.
9: Ayoy!
10: Huwag nyo akong subukan, masisira ang buhay mo.
9: Ayoy!
10: Magtago na kayo.
9: Ayoy!
10: Ang ina ni sabi ko, makinig kayo ni Didyo Onyok. Aron, malingaw ba diha?
9: Ayoy!
10: Ugde mo malingaw pag ngang radio.
9: Ayoy!
10: Tanga na. Gusto talaga akong subukan? Pus ibigay ko sa inyo.
9: Ayoy!
8: Murumang nasabawan may gala si Tatay Digo.
9: Ayoy!
8: Nasabawan ka, Tay! Pag inom lang pito-pito capsule tayo o pito-pito herbal Confirmex tayo ha? O panghaplas tayo og pito-pito liniment oil. Unang ni Anhegun Megalas Tate Dex Direk ay mapalit sa itong produkto. Produktong pito-pito 8-in-1 herbal capsule, pito-pito 10-in-1 herbal Confirmex, o pito-pito liniment oil hot extra. Lama tay, you're welcome.
9: Ayoy!
8: Okay! Oy, Lunes man karon, maunay akong giingon, basta Lunes mutubog kinintos ang atong premium stigmo. Pila na! Ala, 1-5 man to miagi, miaging simana. So karon, 2,000 pesos na mga igala ang premium! Thousand cash na mga higala ang premium sa tuntig mo mga igso. Sige ha, tarunga mga higala, gini ang huba ng tuntig mo ha. Tarungag hubad, mayra man kasi mong asawa mo hubad. Huwag si mong bana, pero sa tuntig mo di ka kahibog hubad. Sige, bada pag-adso ha, tagui o hipusa, aron dili mahibalaan sa uban. Na ay nagtubag din mga palangga nga medyo hapit. Napay uban dul-dul na, napay uban hasta pong layuan. Ang akong klong ay hatag sa inyo, is kini ang pag magtubag mo na ay pangalan, na ay address,
10: Mun niya na ay explanation. Mao lang sana nga clue ha. Kay kung wa mo'y pangalan, wa mo'y address, unya why explain? Na pagtubag mga higalas tungtig mo, di good mo kadaog. Pero og lai pangalan, lai address o niya, lai explanation mga palangga, may puruhan kang mudaog. Kuha na ninyo akong hotline. Katawa pa makakuha sa tong hotline. Muli atong hotline mga higala ha, 0955-937-8054. Osbong ko, 0955-937-8054. Basa tag mga bisahing mga siligan. Ato tagag pagdagan ning mga mensahe mga igala. Akong tubag sa imong tigmo didyo unyo. Ang kwarta gitaguan sa bangko aron dili masabtan sa uban. Salamat tilma sa Santa Ana Carigara Leyte. Oy! Shout out sa mga taga Carigara Leyte. Naana jud mga igala ang atong mga listener des Carigara. Oy, salamat kayos mga taga Carigara Leyte ha. Hello sa mga taga Leyte. Kumusta mong tanan din ha? Salamat kaayo. Sa to ang FM station diha na nag-hook up sa to ang programa. Salamat kaayo. Salamat diha Telma. Sa Santa Ana Carigara Leyte. Hello sa mga taga Carigara Leyte. Kwarta na DJ gisulod sa pitaka unya iagihipos para dili mahibawan sa uban. Si Jul J. Laurito from Bayugan City. Hello sa mga taga Bayugan City. Okay, sa Bayugan City. Shout out. Oy, nagamit doon sa pito-pito. Atong tigsan mga gala. Sige, nagamit doon sa pito-pito. Atong tanawon. Pitaka unya iagihipos. Atong tanawon mga palangka. Kwarta nga gisulod si Pitaka. Computer! De man ba oh? Okay, direta mga gala. Maayong hapon din sa unyok. Minaw ko sa imong programa via Radyo Charm Bislig City. Lito Husol ni. Oy, hello sa mga taga Bislig City ha. Labi na diya sa may Charm. Radyo Charm Bislig City. Salamat kayo na sa Radyo Charm. Good PM de Junok. Minaw mini modere sa Panglao Buhol. Si Tonton Ava Lourdes o Papa Ray DJ. Salamat. Hello naman diha, Tonton. Og diha usab ni Papa Ray. Hi diha, Ton. Hi naman diha, Papa Ray. Salamat sa pagpaminaw. Balik-balik, ha? Kuya Onyo, good EM. Kusog kaayo imo program diri sa MUA. Pirmimi, paminaw. Pwede ngayon, text mate ka ng 60 pataas ang edad. Mauni ako number 0926-344-9581. Okay, mauni number megala 0926-344-9581. Okay, kuya user ko sa inyong produktong pito-pito coffee. O ka ng pito-pito. Si Carmelita ni Tagalampayan. Mat Kutabato. Okay, dagan lang kitag tawaganan gud ani mga palangga. Sige, salamat kayo ha. Sige, kung text din mo kuya, wala lagi ni mo basaha. Bisag asa, maminaw sa imong programa ba. Pero wala jud na basa. Pasinsa kayo, og dili gud nako dayon mabasa inyong mga mensahe. Ay, nagupang loot. Okay. Good afternoon, DJ Onyok. Ako si Conrada Dano Alpes Landry Japa, Sintro 1 Dampas, Tagbilaran City, Dagan. Kayong salamat na nabunutan sa Parapol Didyo Onyok ang akong pangalan. God bless ug daghang salamat. Salamat po di mo ha, Conrada Dano. God bless you ha. Naot nga imo nang gamiton ang atong premios maayo, ipalit og bugas ayaw sa surtres. Hello dia Conrada Dano nga nagtrabaho diha sa Alpes Landry Shop. Yan, shout out sa sinuntanan. Akong tubag Didyo Onyok sekreto RJ from Yap Residence. Okay, explain ninyo o nganong sekreto imong tubag, ha? Pinahanglan ay explanation. Didyo Onyok, kantabi kay naminaw ko from Bohol ko, DJ. Unsa may akong kantahon, oy. Huwag man alam ko mo kanta, kay medyo pagpagaw ko karon. Ay, grabe yun ang uwan de Remigalas, bukid nun. Straight na yun mga higala, tulog ka adlaw, sige uwan. O niya, sige puntag kabasa. Kamu diha nangabasa ba mo or lahi tong nabasa? Kini rabang sigig uwan kay kalas kay trapo kay magsigin na tag panarapo. No, kani magsigig uwan ba kay kalas kayog trapo kay magsigin na tag panarapo aning gabasa. Gabasa ang lamisa kay tulo ang atop ni Mare. Tulo ang atop ni Pare. Ay kaya tubag na ko si Muntik mo, DJ, bugas na kay isulo sa sudanan. Nga balde para dili makita sa uban. DJ, ako da ini Dante Sumingit from Antikira, Bohol. Hello dyan sa mga taga Antikira, Bohol. Salamat DJ, nabasa ni mo akong text, sinaot unta makadeliver na. O ako nang gikuan? Gipaabot ni Melvin. Gihatag na ako imong number sa Melvin aron matawagan ka, ha. Mayong odto ni Junok Tubag go si Muntik mo, tao na nga nag-aampo Jenny sa Midpapanto, Pigkawayan, Cotabato. Okay, sayang kayo ng mga tubag kung walay explanation. I-explain lang gamay aron masabtan ako ang inyong tubag. Okay, so i-explain ha. I-explain nga nung tao nga gaampo ang imong tubag. I-explain di ha. Okay, sayang kayo yung tubag kung walay explanation. For example, kuya, tubag na ko kay taong butbuton. Taong butbuton, kuya, kay ang ihang butbut, iyaman ang itago aron di mahibalaan sa uban. Ano ha? Paila na yung kaog taga-asa. Alam, unay sakto nga pagtubag ha? Magamay man o mamubo, mataas ang explain, at least di-explain ka. Mamuon na imong tubag. Aron, masabtan ako ang imong tubag. Dinsi maayong gabi ang akong tubag, Ana Halo. Nga nangitlog sa yuta kay tabunan na niya DJ para dili makitaan sa uban. Helen Gumapak ni Taganyo, Clarin Santa Cruz, Ibanzalan, Davao del Sur. Hello, Didyo Onyok. Asa na nga butika dire sa Malang magpalit og Mimo Plus. Always net-net. Okay, ako saning ipaabot sa ito ang Melvin, ha? Okay, sige. Didyo Onyok, tata da ini ng Banselan. Minaw ni mo kusog kayo ka dire sa Banselan. Didyo, salamat. May nakakatag mga texter na sa Banselan ba? Salamat kayo sa mga taga Mindanao og sa mga taga Visayas. Soon, sa Eastern Visayas, napunta mga palangga magsaba-saba. Diya sa probinsya sa Samar. Province of Samar, diya sa Calbayog City.

Dead zone yo, greet lang ko sa ko ang mama nga naminaw sa mong programa user sa imong produkto kuya. Og asa ta makapalit sa imong Mimo Pro Plus na ako dire sa SM Bohol. Ang Mimo Pro Plus na diya sa Beat FM. Oh, sa Beat FM og diha sa tagbilaran na diya sa B Radio. Osbong ko ang Mimo Pro Plus available na sa SM Bohol sa Beat FM Bunal Way Limit. Og diha pod sa B Radio sa tagbilaran City Bohol. Available diha ang atong products, pito-pito capsule, pito-pito coffee mix, pito-pito mineral eye drop, pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito relaxing gel, og sa atong bagong produkto nga ginapangita ni Gus Karaghanan sa atong mga ginikanan, mao ang Mimo Pro Plus for Kids. Daghan pagyod mga higala na hibong ug asa gyud mapalit. Subay-subay mo sa inyong mga butika. Lalo na sa mga taga Road Zone Pharmacy na diha. Awatan mo diha sa Road Zone Pharmacy og suman pang mga parmasya. And of course, dire sa mga istasyon nga inyong ginapaminawan. Awatan mo na abay Mimo Pro Plus for Kids mga palangga. Nagkasig panawag na ko, did siya sa mampalito ng Mimo Pro Plus. Okay. Konting effort lang, bisita mo sa inyong mga taksatag sa mga suking parmasya sa inyong mga lugar. Okay. Okay, mga palangga. Di na to kalimtan, mga igsoon, nga magamit kita adlaw-adlaw og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Covermex. May tatak Melvent good mga higala ang palita. Pag walay Melvent mga palangga ay dunlo kung asa nagikan. Kung gusto nyo kag original nga pito-pito capsule og pito-pito herbal Covermex mga palangga, may tatak Melvent. O niya, katong sige panawag na ko, DJ, nga nang wa man ko namag-i-appel sa raffle nga naggamit man kong pito-pito. Akong gipangunta na, unsa man nga pito-pito di ay lodge. Ingon siya, pito-pito syrup. Sultian ta mo, wala ko nag-endorso og syrup dinhi sa atong programa kanang nakabutang sa lapad o mga plastic. Kanang pito-pito plus syrup. Diba mo nang wala na kayo na ko gin-highlight o wala na kayo na ko gina-promote ang among syrup tungod kay daghan kaayog syrup na makita sa tindahan o pharmacy nga nagngalan og pito-pito gihapon. So, hangyo na ko sa tanan kung mapalit gun mo og pito-pito kana gong pito-pito capsule, pito-pito Covermex, may tatak Melvent ha? May tatak Melvent. Mauna ang atong produkto mga palangga. Nga madungog ninyo dinhi sa akong programa nga libo-libo na ang nakaangkon og kaayuhan mga kaigsuonan ko. Salamat sa Ginoo. Kay tungod mga palangga ang kutob good sa maminaw sa kong programa, mupalit good sa atong products mga kaigsuonan ko. Kay dili lalim ni magkasakit na mga palangga. Dili lalim good magkasakit rong panahon na mga igsuon ko. Tungod kay mahal kayo ang pamaliton. Gawas anang mahal ang pamaliton. Ha? Kana bang grabe ka krisis rong panahona? O niya tagsara kayo mga tambal ang makatabang sa to ang mga gipamati mo. Nasubo kayo ba? Manang magtulo atong luha mga higalas kakapoy. Tungod kay ang atong kwarta igo lang ipalit og tambal. O niya pila kabuwa nakagamintin may galag inuman ang mga tambala. Pero wag hapong kamaulian. O niya sagad raba sa mga gipang-maintain sa itong mga egsoon kana mga sintetik kay mga tambal nga doon ay mga side effect. Kabantay mo, pag may inom mo og mga sintetik ka tambal, dali ragog kamaulian. Pero na ay mga side effect, mga bad effect. Tingala ka, inom kag mga pain reliever. Mga sintetik ka mga tambal. Pila ka oras wala na yun. Pero after mga 4 to 6 hours, mubalik na pud imong sakit. Ingon ana ang epekto mga higala kung mag-inom o mag-maintain ka ng mga tambala. Pero maintenance naman na, mo man i-advise sa doktor, ayagun mo pawala ana. Mahimo lang ninyong isabay ang pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Covermex.
Kung ayuhon kas pito-pito capsule o pito-pito Confirmex, ngano mumintin pa man kanang imong maintenance diha nga wa man na nakatabang nimo. Di ba? Sulay ang atong produkto mga igsoon kay daghan ni gud kaayo ang nagpangita karon. Mangayo lagu pasensya diha sa mga taga-Buhol kay hurot-hurot ang atong products labi na pud diha sa Panabo, Panabo City. Pasensya kaayo kung hurot-hurot gud karon. Mauna nga karon pa lang daan bisita na mo sino mga taksa-tag sa kapermasiya kay basin mahutdan na sad mo. Pwede namong mabisita pag-usab ha o bisita pagbalik sa mga parmasiya o sa mga sibihanan kay naa na available ang atong mga products diha. Naay nangutana nako DJ unsa may buhaton nga mukaon ta og prutas human bas pamahaw or human sa kaon. Daghan kay sige panawag na ko ana or unsa kunoy epekto kana bang inighuman og kaon or human sa kaon labi na sa tingkatulog mga palangga. So para sa ako angay kita nga masayod nga ang tukmang oras pagkaon og prutas mao kanang wala pay sulod ang tiyan. Ngano man aron kahatagan o higayon nga makatuhop sa lawas ang tanang mga sustansya niini. Maingon man ang mga fibers nga mupalangan sa proseso sa asukar nga dili kini magpundo direktas dugo mga igsuon ko. Direta ang matulog dayon. Oh, ato ning sugutan na kanang matulog dayon may inigumag kaon. Ang matulog dayon iniguman og kaon nga muhigda og matulog. Ang pagtunaw sa kinaon mapugos galanganon ang ngatingbon na lang sa gabi ang trabaho sa paghilis. Nga kalagmitan dili maato nga magpundo lang kinig dugay sa tanay nga mahimong toxic nga makahilo na sa ginhawaan nga mapiktuhan sa kadaot ang tanang mga sistema sa lawas. Busa palabya ang pipila ka oras gikan sa paghuman og kaon. Una matulog aron paglikay sa taas nga risgo sa atake sa presyon og kasing-kasing.

Okay. Niini mahimong komplikado nga dili mabalans, no? Mabalansi ang trabaho sa lawas. Labi na sa tiyan nga magsakit kay wala matarong ang sistema sa digestion. Ang ikatulo, ang pag-inom og cha nga green tea. Makatabang ang green tea sa pagtunaw sa kinaon apan nagkinahanglan nga hulaton una ang pipila ka oras gikan sa paghuman og kaon. Kay kon mo inom dayon ini inighuman kaon, madisturbo ang pagtuhop sa iron nga kalagmitan maoy sagad nga hinungdan sa pagkaanim anemia nga nang luspad lang nga niresulta sa way gana mukaon, manakit ang dughan, malipong, mamugnaw ang tiil o kamot, luyahon nga pirming kapuyon mga igsuon mo na nga mas maayo mag-inom og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Cofermex mga palangka kay mao kini igsuon ang makatabang aron mamintinar ang piskay sa kalawasan. Ang pangutana, nakainom na bamog 7-7 plus 8-in-1 herbal capsule. 7-7 plus 10-in-1 herbal Cofermax. Basig wala pa. Og, ayaw kalimot, gawas nga kitang mga ginikana, nagdisiplina, nagmintin ni mga produkto ha. Kinahanglan po mga igsoon, nga kita po, mga kabataan, nakainom po ta og 7-7 Mimo Pro Plus for Kids. Nakainom pod ta og Mimo Pro Plus for Kids mga binating tigpabinaw. Unsay gipaabot ninyo diha? Palit na mo og Mimo Pro Plus mga inahan aron ang makabataan permenting piskay ang kalawasan, gana ang kaon, kondisyon ang lawas bata, onya husto ang pagtubo sa bata og sa utok. Onya doon ay gitawag ni og brain booster, brain development. To mga bata, bitaw nga loading kayo. Mga bata nga kuwang kayo sa idea, nako, Mimo Pro Plus ang kailangan anak nila. Mimo Pro Plus for Kids, strawberry flavor. Wala nga lami sa imnon kay strawberry. Onya kinahanglan yun nga og miinom mo ani mga palangga every morning, no? Every morning. Pwede po may gana sa wapay kaon. Kaya ron mga palangga ang sustansya nga gikan mga higala sa Mimo Pro Plus mo ay unang mutuhop sa sulod sa kalawasan sa atong mga kabataan. Kaya atong gisusi pag-ayo mas nindot gudi ay kanang wapay kaon nga paimno na to ang mga bata og Mimo Pro Plus. Mimo Pro Plus for Kids, mga igsoon. Mga 30 to 1 hour, aya una mukaon mga palangga. Gikan sa pag-inom og Mimo Pro Plus for Kids. Okay? Barato ra, 249 pesos ang bottle. So, subay-subay sa mga butika, sa inyong mga lugar, kinadiha ka to ang mga produkto. Pito-pito capsule, pito-pito Cofermax, and pito-pito herbal Cofermax.

Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulumanon. Gulong ng balat.

0: Pinong mga gulong ng balance sa kinabuhi. Paminawa ang programang
1: Gulong ng Balat.
0: Kauban ang inyong DJ Onyong ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyong, okay kaayo.
3: Yahoo!
4: DJ Onyong, I love you.
5: Dear DJ.

maayong adlaw sa tanan. Labi na kini mo, DJ maayong adlaw kini mo. Tuguti ako sa pagpaila sa akong kagalingon. Tawagan lang ko sa pangalan nga Michelle. 28 years old. Usa ka private teacher. Sa usa ka private school. Dunay anak. Usa ka buok DJ. Apan single mom. Nga nagpuyo dinhi sa Misamis Oriental. Maulo ta ko nga magpadala sa akong gulong ng palad. Kay mahalok ako nga masayran sa kadaghanan ang pait nga akong nagian. Apan tungod nadasig ako sa mga sender nga nagpadala sa imong programa. Nga nahatagan imo og tinaw hayag gatambag DJ. Mani rason nga nagpadala ko aron imo ako matamagan. Sugdan ko DJ ni adtong bata pa ko. Edad pa lamang ako og 9 years old. Aron masabtan mo ang tanan. Mauni ang mga pangitabok.

0: my friend?
1: Itawag na ko ni mama friend. Mauto na ko friend. Bye-bye friend.
2: Oh, ayaw na kanunli din ha, Michelle. Gitawag na siya siyahang mama niya. Oh, sige na. Ting paniood to na. Ali na din he. Kaya makakaon ka na, Michelle. Michelle! Ay, tuwa na po sa kwarto. Dali, ragyo niya mangloon yung bataan eh. Hoy, Michelle! Ablehen yung pultahan, Michelle! Michelle, abrihin eh! Anak, sabda lang usa si G-Boy, nga imong best friend. Oh, naunsa naman in town yung bataan, hindi naman ka magtingog.
0: Mama, wala ba yung kula in friend din ni Ma? Si G-Boy na ba yung?
2: Abi ni mo, si G-Boy, gitawag na siyang mama, pero magkaon.
0: Wala pa man matiwas among dula.
2: Ayaw na nalang duwa-duwa ni mo. Sige na. Oh, imong mga eksoon dito o naanas lamisa, ikaw apakabuad to. Mapas mo na po unya ka. Magsakit na po ng imong tiyan ni mo. Sige na.

0: Kadang imong pangandoy ni mo. Imo ganang makabot og paling kamutan ganan ni mo, Michelle. Oh, mora gani akong mahatag alawas ni mo, ha? Kaya ginigyan mong uyuan ni mo. Wa pa man makadawat og ayuda. Oh, oh, imo na ha, 20 pesos ay imo na na.
1: Salamat kaayo, Uncle.
0: Sige. Unsa may panganday gani ni mo?
1: Nalimot na ka, Uncle. Nga gusto ko may man, teacher.
0: Ah, teacher. Mayo ka na. Mayo ka na, Michelle. Tumana ka na. Huwag panikamuto yung iambo ka na sa Ginoo. Walay posible. Kung imo ka ng panikamuto ni mong goli mo. Sige na.
2: DJ, pila ra may dagan aning akong kinabuhi. Ang akong papa DJ nagsakit. Dina siya'y colon cancer. Bakit ba iniwan mong nagi? Grabe kapait ang among kahimtang DJ. Isa, di ko na alam. Bisan tuod uga. Lisod kaayo ni padayon gihapon ko sa akong pag-eskwela. Kinakita na ko si mama nga siya na lang ang nagtrabaho para makapalit og tambal ni papa. Ako ang kinamanghuran DJ. Og siyam kami ka mag-igsuon.
0: Abi mo anak, wala ko'y lain nga giampo sa Ginoo. Ang maplastar mo, ikaw, bata ka pa kaayo, kadahanglan yun, maningkamot ka sa imong pag-eskwela ni mo. Nakasabot ka. Imong mama ni mo, maluoy na ko. Tigulang na imong mama. Manak. Tabangi ang imong inahan. Dili na siguro ko magdugay ang kalibutan na, Michelle.
1: Papa, ayaw pag-iskat anak pa. Gusto pa na ako mauban pa.
0: Sige na, anak. Maliit ka na sa imong eskwela. Ayaw nagkabalakan ako.
1: Magkaon ka, papa.
0: Ako na, ako di bahala sa kaon. Sige na. Eh, mamama ni mo. Ay, nakakaon na ba ka to? Sige na. Ako na yung magkaon.

0: sinabi mo, DJ? Bakit ikaw naglisod na si Papa sa iyang sakit? Pa, ang hinahanap ko. 1 year lang. Bakit ikaw ba ang nilabay? Hinihintay ko. Gikan. Bakit ikaw sa paghisgot ni Papa bahin sa akong pag-iskayla? May grabe ang sakit niya, DJ. Og labaw sa tanan. Kuha na ginakaya ni Papa ang minahal ay ang sakit niya, colon cancer. Ko. Niabot kid ang time, DJ, nga ikuha ng akong aman. Wala na si Papa. Sobra ka sakit, DJ, mawad-an og Papa. Dili lalim. Buri ako gibundakan og dakong bato, DJ, sa ulo. Pertin bug ata, pertin labaras ko ulo, DJ. Maglisog og dawat nga wala na ako, aman. Nikita sab na ko si Mama, DJ, nga na-stress o depressed, DJ, sa pagkawa o pagkamatay ni Papa. Sadihang naana sa maayong pahimutang akong aman. After 5 years, DJ, si Mama wala gihapon makadawat sa kamatayan ni Papa. Kinunay maghinuktok. Magtrabaho, wala sa mood. Kung niabot ang panahon, DJ, nga mas nagpursigi ko sa pag-eskayla tungod kay si Mama. Wala na tarong sa iyang hunahuna sa kanyang pagkawa ni Papa. Ama, pagkaon na. Ma, wala na kay tarong kaon, Ma. Ma, please. Kaon na. Magsakit ka na, Ma. Hindi na ka magkaon. Unsa may gusto ni mo, Ma? Ditsin manok? O unsa may gusto ni mo? Makaon na? Ma, pagpuyo! Kahibaw ka di ko gana magkaon, iba niyo kong pugson, bisan! Ha? Ma, tiguan ka na. Tiguan ka na. Ayala sigig, Mama. Nakasabot ka na. Michelle, ha? Nakasabot ka? Ayaw na ko sige pag hilab te direkte na tuog ko, gikapoy ko. Gusto man ako, Ma, makakaon ka. Aron doon ako kusog, Ma. Pasagdae ko, Bisal. Pasagdae ko. Sige lang ka og panghilabot sa kong kinabuhi na ko. Pasagdae ko. DJ, halos dili na ako maila si Mama. Gimingan ko ni Mama, DJ, nga ka ng sweet kaayos siya. Lakturon ko na lang, DJ. 4th year college ko. Pag niadong higayon na, ang ako Mama naglubog na. Doon ay depression ang akong inahan. O kining gitawag na itong anxiety. O sa'y magpanik si DJ. Niwang nakaayong akong inahan. Pero, grabe gihapon na akong pasensya. Maski musulti si Mama na ako o di maayo. Ignon ko na yung buring-buring na daw ko. Malas daw ko. Ako hinong dance kamatayon sa akong amahan. Pero gisabot ako si Mama, DJ, tugod kay base na depress siya. Lain nagka si Mama sa una o karun, DJ. Dili nagkakaligo akong inahan. Dili na magawas og bay. Isa kaadlaw ka usara mo kaon, DJ. Binsa paglami ang sudan, DJ. Ginagmayra pagod ang kaon sa akong inahan. na nila akong inahan, mas inubuang na. Oo, uwa na sa pangisip. Ma, hapit na kumagraduate, ma. Pila na lang kasi, ma, na mo graduate na ko. Ma, wala tagagi ka ulo, ma. Maskin ingon anan ako. Ma, mag-graduate ako. Makapalit ako kasi gusto na mo. Ma, maestra na ko po, ma.
1: Anak.
0: Ma. Anak. Ma, nakailala ka na ako, ma. Ang sabi ko sa mo, mukhaon ka. Migakos ka na ako, ma.
1: Anak, Michelle.
0: Sabi mo, DJ, nigakos si mama na ako. Sige lang sa og tawag na ako. Sa kong pangalan, anak, anak. Sa pagadungog niya nga, mag-graduate ako. Apan, DJ, sa Lactod Gestoria, adlaw na sa graduation ako, DJ. Imbes si mama, ang mupaso, ang ako na lang uyuan. Ani proxy bilang akong ginikanan no parents, DJ. Kasi mama, dili naman ka ato, DJ. Abi mo, DJ, sobra kon nga nalipay sa pagsuot sa kuntuga. Pagdawat sa certificate, DJ. Bilang pamatuod nga ako, DJ, ni-graduate na o ni-graduar na. Mauna niyong unang higayon. Usa ako mga pangandoy nga matuman na ginako, DJ, ang ako mga gusto. Ami mo, DJ, excited ko mo uli nga mapakita na ako ni mama nga nakasuot kong tuga uban sa akong certificate, DJ. Ami mo, DJ, sa dihang pag-uli na ko sa balay, natingala ko, DJ, dagan kay tao malay. Natingala ko, DJ, nga anong nakagubot sa balay na ako mga iksoon na ako mga uyuan o iyaan na tapok sa balay. Og sa dihang pag-ubot ako sa balay, DJ, doon ako kinakita yung kandila. Og may nagbukot ng habol. Kilanta ko nila, sabay hilak, DJ. Huwag dito lang ako nasaran, DJ. Ang akong inahan, patay na. Patay na akong inahan, DJ. Wala na si mama. Wala na ginakaya ni mama, DJ. Ang iyong depression. Wala na bantayan, DJ, si mama. Nakainom og daghang mga tambal, DJ. Nag-suicide ang akong inahan. Muna dito ang last. Gakos ni mama na ako. DJ, unsay akong buhaton. Unsay akong buhaton, DJ. Nga maka-move on ko sa kamatayon ni mama. Bago lang ganin, uwa si papa. Si mama na po, DJ. DJ, maukin niyang ako ang gulong ng palad. Dagan kang salamat, DJ. Sige yun, ngayon mong babasa ang akong sigilanon. Magpaabot ko si Muntambag. Dagang salamat.

Okay, mga salingan, naman ang oras, mga higala, aron magpanayon sa unahan. Nagagang salamat sa tuwang sinlo. O nagagang salamat usap, makabayan, JJ. O salamat usap kayo ninyo, igsoon. Tanunay ka mo, nagasuporta aning akong programa. At pasalamatan ng Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Nabigyan po na po sa mga produkto herbal sa mas pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule. Pito-pito plus 10-in-1 herbal confirmants. Pito-pito liniment oil hot extract. Pito-pito herbal oil. Pito-pito relaxing gel. And Mimo Pro Plus sa 4 kids. Pito-pito mineral eye drop para na sa mga mata nga blurred na, galubog na ha. Paggamit mo ang aming igsoon kay effective kay na aron mabalik kahayag yung paglantaw sa inyong mga bata. Wala ba tayo time? Ako na lamang mag-iingon sa tuang letter sender. Para sa tuang sender, kapit lang, dasig lang, padayon lang. Kaya ang atong kinabuhi aning kalabutan na huwag yung makapugong. Maskin magani bilyonaryo, maskin ikaw pang tagiyan ng kalibutan na, pero ang atong kinabuhi, dili kita tagiya. Wala yung makabuot sa kinabuhi sa tao. Ang Ginoo lamang yung nasayod. Og hain tratataman, wala mintras buhi pa ta, magpasalamat tas Ginoo, magdayog, magampo ta, gawa ta masayod. O niya, ugma, sunod adlaw, sunod tuig, unsang tuiga, pwede ta mawahan ng kalibutan. Apan kung puno ta sa gugma, sa Dios o pagsaling, makaangkon kita, ug kinabuhing walay katapusan. Dasig lang. Kamatayon si mong inahan, kamatayon si mong amahan. Dito'y tutaman. Og ayon na pagsakit, paglipay tungod kay ana-ana sa maayong mga kamot, naana sa maayong kalibutan, ang imong ginikanan. Kaya ang kamatayon, mauman ang ilabihang kadaugan. Sakit man, apan atong dawaton, nga wala nang atong ginikan. Og angay ka nga mag-move on, angay ka nga imong atubangon ang imong problema nimo karon. Labi na kay single mom ka, na kay anak. So wala na to na appeal dyan sa imong istorya tungod kay ang pinaka-highlight sa imong problema is ang imong parents o ang imong mga pangandis kinabuhi. Padayon sa imong goal, padayon sa imong pagpaningkamot, padayon sa imong mga pag-ampo. Kaya ang Ginoo, mutabang kinimo. Kaya ang salamat, Sunder. Stay strong. Ampo kanunay sa Ginoo. Kaya ang salamat. Og bayong adlaw. Pag-usap.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: 10 o'clock.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Mayong adlaw, kanatong tanan mga kaigsunan. Hello sa ating lahat. Ito na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Captain Jake po para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel para sa atong kahimsog sa panglawas, no? Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga nanay at tatay, nga karun lang nakadungog, kabahay ni ito ang produkto. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal, pure Moringa Oleifera. O malunggay, mas kilala sa malunggay na tinatawag siyang Tree of Life, tinatawag siyang Miracle Tree, tinatawag na Supermarket on a Tree, at tinatawag ding Superfood. Bakit po? Dahil po sa napakaraming binipisyong na ibibigay nito sa ating kalusugan. Kaya mga nanay at tatay na nakikinig po sa programa natin ngayon, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule, more than 300 kamanaglahi-lahing sakit. Iba't ibang sakit po, more than 300 na sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibyuhan, pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Meron din po tayong kape na napakaganda sa kalusugan natin. Kapag kape ang pinag-usapan, dapat herbal coffee po, mga nanay at tatay. Magnum C Herbal Coffee, walang hilap sa tiyan. Napakaganda sa kalusugan dahil Moringa Oleifera din po ang pangunahing sangkap nito. At kapartner ng Moringa Oleifera ang mangustin na mas kilala sa mataas o kilala na may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, panglaban po sa mga malulubhang karamdaman. Kaya sa mga suking tigpanubay, yung mga suki natin tagapakinig sa programa po natin, baka hindi nyo pa nasubukan ang pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kapag ang atong lawas doon ay pamaol, doon ay sakit sa hawak, sakit sa ulo, namuypoy ang kalawasan, napakaganda. Magnum C Herbal Massage Gel, mga nanay at tatay. Bakit po? Dahil ang Magnum C Herbal Massage Gel, napakaraming herbal po ang kombinasyon dyan at ginawang massage gel. Pagka inamoy mo pa lang yung haplas na yan, napaka-soothing ng amoy, nakaka-relax. 10 minutes after ka magpamasahe, aba, maramdaman mo na kaagad na lami, kaya matulog, nakaka-relax kasi. Napakaganda yung init, yung hagod, yung lamig sa ating katawan, bugnaw, nga halang. Ay nako, subukan nyo lamang po mga nanay at tatay na mabibili na rin po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar, sa Bislig City, sa Tandag City, Agusan del Sur. Halos lahat ng butika meron na pong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. And available na rin po sa lahat ng butika dyan sa North Cotabato, Kinapawan, Makilala, Midsayap, Kabakan, Lang, Matalam. Halos lahat po ng probinsya dyan, available na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. Sa mga gusto mo, hamis mo, guwapa, nadi ang atong sabon nga effective gayo. Mutia Kojic Papaya Soap. 48 pesos lamang po mga nanay at tatay. Yes, 48 pesos lang. Napakamura. Ang atong haplas, 95 pesos lamang po. Ang atuang kape, 175 per box. At ang atuang capsule, 11 pesos lamang po mga nanay at tatay. Na napaka-effective, napakaganda para sa ating kalusugan. May mataas na vitamin C. May mataas na potassium, may mataas na calcium, may mataas na iron. Kaya maganda po sa mga doon ay problema sa anemia, problema po sa hypertension, diabetes, may problema sa itawag na tugbughat, kanunay hangakon o daling kutasan. Napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule. Mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Napapaalam na muna ang inyong kapitan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Hanggang sa muli po mga kaibigan.
5: di na mapungan
8: ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Niya ang mga testimonya.
9: Diyos dada, tinaha, hurok uno, barangay uno. Ang akong gibati, kaning akong hawa. Piangon mang kukuhawa, iginani kakit, panuhot naman ko nun eh. Nga, kaloy sa Diyos sa Magnum C. Ganyan nga na, inanay rasya o kahinay-hinay o kawala. O pinikong akong pagbawas sa akong pagkaon, hindi po kanunay mo nang kanapong kapsul ako punggi. Palit kanunay na kayo. Kasi buntag po kung magbawas. Ang ako lang nga, umalit ko tag Magnum C kayo kaayukan sa itong lawas.
5: Para everyday healthy,
8: Magnum C.
5: Mapalit na sa tanang butika,
8: pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Para sa inyong mga pangutana,
8: ay mukhang mumutex o mutawag
5: sa 0933-812-5818.
10: 1021.
11: That time check was brought to you by
12: Governor Engineer Raul Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, palit-pagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom na ko po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit, asa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Naamagod po yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungo ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C. Nakuan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo o parato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan, ha. Sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabot sa inyong mga katanungan, patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot po sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. So we have another texter, Doc Glenn. May COPD ako. Matagal ko na itong iniinda. Hirap huminga, madalas inuubo, at minsan kailangan pa po ng oxygen. Paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products? Lucio from Ormoc, Leyte. You know what? Ang COPD ay chronic lung diseases na dulot mismo ng paninigarilyo, pollution, at infection. Namamagang airways, kaya hirap po pumapasok po at lumalabas po ang hangin. Kung titingnan po natin scientifically basis po ng EXL Makabuhay products sa COPD or chronic obstructive pulmonary disease from Lagundi at Sambong, isang natural bronchodilator na nagpapaluwag mismo ng daanan ng hangin at nagpapalabas po ng plema. Serpentina at oregano na may antibacterial at antiviral effects. Turmeric at ginger na may anti-inflammatory, kaya gumagaan ang paghinga. Insulin plant at purple kern na mas mataas sa antioxidant para protektahan ang lung tissues. Tandaan po natin, iwasan ang mga alikabok, usok, irritants, practice parsed lip breathing, kumain po ng prutas at gulay rich in vitamin C. Uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga at isa naman po sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Share ko lang po, dati po grabe po ang sakit ng tagiliran ko at likod ko dahil sa kidney stones. Parang tinutusok lagi araw-araw. Pinayuhan po ako ng doktor na uminom po ng maraming tubig pero hindi pa rin po nawawala. Nang sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, after 3 months, lumiit ang bato at gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na rin po madalas ang pananakit. Marjorie from Digo City. Wow, that's a great experience, no? You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag sobra ang mineral deposits gaya po ng calcium at uric acid. Alam niyo po, mga kamakabuhay, kaya naging epektibo sa kanya ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil sa mga key ingredients po nito from Sambong at Lagundi. Sa kapsula mismo na natural diuretic, tumutulong ito na ma-flush ang mga excess minerals. Serpentina at oregano na may anti-inflammatory at antibacterial na para maiwasan ang infection habang lumalabas ito sa bato. Dinagdag pa niya ang EXL Makabuhay Black Coffee na may psyllium husk na tumutulong sa detoxification at bowel movement para mas mabilis na maalis ang waste products. Sa mga ganitong health cases, no, magsimula kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, and of course EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet once a day. Just keep it up po, Miss Marjorie, ha? And of course, congratulations. Kung makikita po natin, mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang para sa isang kondisyon, kundi isang holistic na tumutulong sa puso, sa bato, sa prostate at baga dahil sa synergy ng herbal ingredients na scientifically proven para sa wellness. Mahalaga na hindi lang tayo na nakafocus sa pagpapagaling ng sakit, kundi sa pangangalaga ng ating kalusugan bago pa lumala ang kondisyon. Tandaan po natin, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang para sa mga may sakit. Pang araw-araw din ito protection para sa mas malakas at malusog na pangangatawan. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa ating programa, at bago po tayo magtatapos, gusto ko po sanang mag-iwan po sa inyo ng mga ilang salita na sanay magbibigay ito ng inspirasyon na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa ating katawan. Kasama rin dito ang pangangalaga sa ating isip at kaluluwa. Kaya naman, alagaan po natin ang ating sarili, hindi lang physically, kundi pati na rin emotionally at spiritually. Always remember that health is the greatest gift and contentment is the greatest wealth. Faithfulness is the best relationship. Kaya maglaan po tayo ng oras para sa ating sarili. Mag-i-resisyo, mag-relax at magpasalamat sa mga biyayang natatamo natin araw-araw. At syempre, sa lahat ng ginagawa natin, huwag nating kalimutan na si Lord ang sentro ng ating buhay. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kundi pati na rin sa ating journey towards a better health. Lagi natin tandaan na may lakas tayo mula sa Kanya. Sana po'y ma-realize po natin ang true wellness hindi lang sa isang destination, kundi isang lifestyle. Araw-araw ang pagpili ng health, love, and faith. Kaya kahit sa mga maliliit na steps, tuloy lamang sa pagpapalala mapabuti ng katawan, isip at kaluluwa. Isipin mo na lang, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pong may kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang. So let's move forward with faith, gratitude, and healthy heart. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
5: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Oras sa FMR Vibes, alas 11:03.
2: Oras ng pasayahin ka, Kavibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio.

Atabaras mga ka-vibes, alas 11:25 na. May pagbaryuto sa mga solid ka-vibes na ito nga naka-tune in karon. Kung sa mga karon pa naka-tune in, welcome, welcome ka rin yung talan ka-vibes. Siyempre sa programang puno sa lingaw, puno sa good vibes, puno sa musika o nga swag sa imong lunch break karon. Asabon mo karon mga ka-vibes na mo sa trabaho, mga nagulat og kaon, o sa mga nagkaon karon. Asa balay nga nagluto, nagandam para silang paniudto. O nasa dalan mga sa mga nagbiyahe karon, always mag-amping ka-vibes. Abis na asa pa mo, yung kabalaka kay Nana, inyong kuyog sa kahanginan ka-vibes, kini inyong kuya Jason, makauban ninyong sulod sa duha ka oras nga programa. Shoutout sa tanang solid ka-vibes na to, nga nakatune in na karon, labi na sa may Compostela, Nabunturan, Muntipista, Mungkayo, Maragusan, Laak, Pantukan, Mabini. Kung asa makakaroon na kapapinaw ka-vibes, mayong untog, mayong pag-tune in kanimod ra. Huwag sa mga nag-count ya, kaon niyo kalimot, mas lami ang sundan ka-vibes. Siyempre, kumaminaw ka sa itong programa, sabayan ng mga nindot ng mga musika ka-vibes. Karong rasa ka-vibes, kalimti sa ang stress sa trabaho o stress at problema. Kay kami na bahala sa inyong sound na soundtrack ka vibes karong adlaw. Sunod-sunod nang mga kantang makaparelax, makapakilig o siyempre makapasmile o makapawala sa imong kakapoy karong orasa ka vibes. O siyempre ka vibes, open kayo ta sa inyong mga greeting, shoutouts o song request. Message lang mo ka vibes sa number nga 0951-220-0478. Siyempre para sa itong Facebook Live o Facebook page ka vibes, search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 at Davao de Oro. O siyempre para usab sa itong mobile apps, pwede nyo kini ma-download sa Play Store ka vibes, search lang ang FMR Philippines. Pwede ninyo mapinawan, i-scroll down ninyo, makikita ninyo rito ang inyong paborito. Huwag numero 1 ng radio station sa Davao de Oro. Wala ilayin ko din FMR Davao de Oro. Paong text, comment ka vibes,

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Los Mindado Rable. Ay, daghan ko gibati. Daghan ko gibati, Jude. Birting daghana. Karun, okay na ko. Laskin akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo. Bakon baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan yun ako paminaw. Murang okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kigil sa lawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Malupit na pinakinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Oras sa FMR Ka-Vibes, alas 12:03.
2: Oras ng pasayahin ka, Ka-Vibes! Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: A tocar a Smack Vibes de las 12 y 4 na. Vale, quita ese programa. Favorite Moon Request. Or welcome back, Mack Vibes, a tu programa. Favorite Moon Request. Second hour na Mack Vibes para sa tong programa. Karon pa ka naka-tune in, may pag-tune in ka nimo, i-fix na ang dial sa imong mga radyo. Ayag yung balhin, kaya sakto ka imong giabtan ka vibes. Hindi kaya po ninyong kuya, inyong kauban sulod sa 2 ka oras or hantod. Alaunan ta ka vibes, inyong kauban sa kahinan, na maghatag og lingaw nga walay hunong. May pagtanaw sa nagtanaw sa itong Facebook Live karon kang Jose Lito. Jose Lito de Los Santos, sangay ni Kuya Tolitz. Mayingon to diha, Kuya, lihiw ko greet sila Tata de Los Santos, Giselle, Gerald Kim, Norbeng, Nono de Los Santos, family din sa may Linuan, Linuan Montivista. May pagkabinaw sa tanang de Los Santos family nga nakatunin sa to din sa may barangay Montivista, barangay Linuan Montivista. Labi na kang Josilito de Los Santos. Og sa mga Orbuda family usab dira sa may barangay Ugao, sa kong lolo kang Flordelito Orbuda at Florencio Orbuda, sa kong papa dira kang Flordelito Orbuda, kang Nong Jimmy Orbuda, og sa mga kauban niyang guard dira sa may high school sa Manat, kang Kelunglong Orbuda usab or Christopher Orbuda. Siyempre sa mga kaubanan dira sa may engineering dira sa may Capitol. May pagkabinaw ka ninyong tanan dira. Ang Spoon ka vibes, alang sa iyong greetings request o patimbayay, text ka na sa numero 0951-220-0478. O siyempre, kung naka-online ka vibes, i-visit itong Facebook page. Kung asa ta naka-live, i-search lang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Siyempre, paki-like and follow ka vibes or paki-share sa itong mismong live karon. Ang Usman Ka-Vibes, welcome! Tatong second hour nga pagtingin Ka-Vibes, dito sa programang Favorite Mong Request, dito sa inyong paboritong stasyon, FM Radio 96.7, Davao de Oro.
1: FMR, Favorite Mong Request!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders makawin.

0: Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag asa nga opisina sa Bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
3: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
4: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Los Linda, Plisico, 80 years old. Ang ako ipasulti, bahin sa magkonsi. Ipipibo, yun siya kaayo. Kapsul, ipipibo sa natanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos na nakugian niya po. Niya mapasalamat sa ko kay Mami Laki o Kapsul.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio.
10: FM Radio. FMR. Favorite mong request.

Atau kalau semua ke vibes, jelas dosa teratai noibe. Tapi kita punya kapal minyak, saya program favorite pun request dari selang derilang sehingga memperhitung stasiun FM Radio 96.7 Dabau di Oro. Main pagkabinaw sa mga ka-vibes na ito nga nakatunin gayapon karon labi na kang ati Ruth Rimultanio para sa may Tamiya Compostela. Ayong ito, ka-vibes Sir Jason. Shoutout ko sa taga-barangay Tamiya Compostela. O sa atong mga ka-vibes diya, musta na mo? May pagkabinaw kanyang mudra ati Ruth para sa may Tamiya Compostela. Siyempre, kauban yung mga kasilingan. Siyempre, yung kauban sa balay kang bibi. Siyempre sa mga anak, sa mga solid ka-vibes sa dura sa may Tamiya Compostela. Ayun lang sa pagpuminaw ka-vibes diri sa programa ng favorite mong request. Diri lang sa inyong paboritong stasyon, FM Radio 96.7, Dabaw di Oro.

0: Ahora soy Pemark Vibes, las 12:55. Ahora que quité horas Mark Vibes. Daghang salamat sa inyong pag-uban sa lunes sa 2 ka oras ng programa. Alas 12 nga alas 11. Ito sa ala una mga ka-vibes. Sa tanang ka-vibes ato nga naka-tune in. Naka-tune in gihapon karon. Sa mga ka-vibes ato nga nagkaon, nag-break, nagpahulay. Since luyo sa inyong kabisi ka-vibes. Salamat kay giapil ninyo yung kaning programa o atong mga matag programa diri sa atong sibiyahanan ka-vibes. Yung giapil sa inyong gigahinan ninyong oras. Hinaut nga itong mga kanta nga i-play mga ka-vibes o inyong mga request. Nakahatag o pahiyog o kahayag biskin gamay sa inyong adlaw karon ka-vibes. Unya, unta, madala ninyo. Biskin pa man sa tibuok adlaw inyong pag ikasikas karon. Huwag na mo i-gagian karon ka-vibes sa problema. Hinumdumi lang sukol ang permente sa kinabuhi kay mula bayra ang tanan ayaw undang padayon lang kay napay mas nindot nga ugma para nimo nga naghulat ka vibes sa wala pa nakasend sa lang greetings so request masunod adlaw na pod hours ugma puho na pod same time same station dire lang sa inyong paboritong stasyon ang FM Radio 96.7 Davao de Oro Enrique ka vibes importante kayo ang imong tingog ug syempre ang inyong mga request. Sa kalan sa itong mga kobanan din sa sasyon, kang Jessa Adorna, ka Kuya Tolitz, kang Buduy Pads. Ako si Kuya Jason, inyong nakauban sa kahanginan, sunod sa 2 ka oras. Nagpasalamat sa iyong walay hunong na suporta. Magkita-kita ta sunod sa mas lingaw, mas kusog, mas puno o good vibes. Amping sa kanunay mga ka-vibes, pahiyom lang perme, huwag ayaw kalimot ka, importante ka. This is your Kuya Jason. Nakauban ninyo sa 2 ka oras ng programa. Stay tuned lang gihapon, diri sa inyong paboritong stasyon. FM Radio 96.7 Davao de Oro. Kay diri walay hunong ang lingaw. Mong request.
1: This is 96.7 FM Radio Davao.

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na ba jud kog Magnum si Herbal Coffee?
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
3: Palitan na ko ni mog Magnum si Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingnan ta ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha jud ang gikalintan. Kabalukan, maura na paborito na kong kape, ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ko nga patsada kayo pawayan ang kape tsada din ang kape kayo wala kayo batiyon lagsika wala kayo batiyon sa imong kutubuto hindi ka makatulog nagkakain binipis ang Magnum si so dili yung kong gagamit sa laing Magnum siya nagyadako oh.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, C Ferris Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Maria Roberta Piresaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ka makakangay sa mga uban nga mga kapi. Di ko makukuan magamurag mo yung tiay na yun ko. Walang di ko makukuan niya. Ako nagisulayan ang Magnum C niya. Maayo man di ay. Wala ako nag-minti na ko ani. Kada buntag, magpalit yun ko. Oo, lami ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Desco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jalen Generics.
9: Good morning, ma'am.
10: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatangduha.
9: Pumunta ng...
10: Dali din mga pitatilawin ng kape.
9: Pumunta sa aroma niyo, eh.
10: Ay, siyempre.
9: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
10: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
9: Magnum C Herbal Coffee?
10: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na tong stevia, ang nakanindot pagitani kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
9: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamikihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
10: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
11: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw.
1: Mmm, refreshing lagi.
4: Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itumbalik ug naguba ang nawong. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang nawong, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong nawong. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
12: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Po si Bisitasyon, Manigde, taga Dabong-Dabong. Kining Magnus si akong igamit karon. Itibugid siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kalang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Pakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnus C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Valentina Eborne. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Kapa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Sus, perte gigi ka nami. Iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Mauto, nagpalik kong 2 karton daw sa mlang. Hangtod ka ron, amunan nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Perte gigi ka nami, efektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Medium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pa! May kinimata na kapang dali pa, mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma niyo, eh.
7: Ay, syempre.
6: Be, tilawan ko. Ah, lamias yung kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami, yung kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong tulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Diacare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Diacare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: Sex, Marriage and Career. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career. Kauwan si Captain Jake and Mommy Lucky, ang pinakagwapa o ang pinakagwapo sa inyong hapon.
0: Pinakagwapa gida.
1: Oo.
0: Buyag.
1: Hello, Miss Rose. Pero dapat magod, Captain Jake. Atong sugdan ang ato ang adlaw karon. O ganang nindot kaayo nga. Kaya nabita ang perspektibo sa kinabuhi. Positibo nga simana. Kay para at least man lang, Captain Jake, sugod pa lang sa adlaw or sa sugod pa lang sa simana sa imong pagpanarbaho, hapsay na ang imong huna-huna.
0: Ayun, tinood na, Mami Lucky. Sa tibok, pila ka tuig na tanag programa. I mean, di na ako mabilang siguro kung kapila ni mo nag-iingon ng pagkalunis.
1: It's a reminder. Ako, Captain Jake, kanya ako, reminder niya. Yes, kaya usahin yung manggod, no? Magsugod na nga itong adlang, masapot ta, ma-ano ta. Dapat itong hunahunaon nga, dapat nindot.
0: Ano ang paalala ngayong araw? Ano bang pinakamagandang paalala? Hindi po kami nag-live ngayon, mga kaibigan, pero nag-post po kami sa Facebook page. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky para pwede kayo makapag-comment para sa inyong mga greetings. Ayan, hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Pag nahanap po ninyo, pakiclick lang ang follow at pakicomment na rin sa inyong sa ito ang gipost diha. We have 8 na katao po ang nag-comment para mabasa na ito ni taon-taon. Ay, ano mga napaalala?
1: Kani, Captain Jake, paalala sa araw na ito.
0: Eh, wait, paliwag na gugugtandog sa imong wire ka. Eh, grabe yung kayo ang kuhan.
1: Wala man.
0: I think, ha? Nasa kuha eh.
1: Kaya mo, siguro ng kuhan, headset.
0: Ah, sa headset siguro na kuhan eh.
1: Ako, wala man.
0: Ah, okay, naman, Japon. Sa sakit ka sa dalunggan. Anyway, sige, Mami Lucky.
1: Oh, kanininot ni kayo, Captain Jake, oh. Accountability is the way we measure responsibility.
0: Accountability.
1: Ang pag-angkon nga ikaw napakyas o nagkamali, diha ma-measure ang imuhang pagiging responsable.
0: Ayun, o tinood na. Accountability. Kana, isa na sa kana accountable or kana accountability, Mami Lucky. Nindot kayo na kung nasabtan lang sa katibukan or nasabtan lang na ito kung sa kalalum ng accountability because diya magsugod ang ito ang credibility.
1: Yeah.
0: Diya po magsugod ang ito ang good reputation.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. And credibilidad, ang imuhang reputasyon, nakasalalay sa pagiging accountable.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-ako. Pag-ako sa usa ka responsibilidad.
1: Ang pag-ako nga ikaw nagkamali. Mm-hmm. Ang pag-ako nga ikaw responsible. Imuhang responsibilidad ang kaninga butang.
0: Ayun, dili kay imuhang i-deny. Dili pwedeng ipahid pagka imuhang, for example, sa trabaho. Ito i-relate sa trabaho.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, kung nasakupan ni mo na, kung imo nang nasakupan, imo nang area, dili pwede ni mo nang ipahid sa imuhang tao.
1: Mm-hmm.
0: Dili mo pwedeng ingon nga, kana sayop maguna sa kong tao, anak.
1: Mm-hmm.
0: Accountability tungod kay ikaw nangunguna, ikaw ang leader, mingon juga nga, ako aning sayop.
1: Mm-hmm.
0: Kaya wala ko matanaw ang ako ang tao. Ayan. Wala na ko na supervise og tarong.
1: Mm-hmm.
0: Ako aning sayop kay wala na ko gitrabaho ahead of time.
1: Mm-hmm.
0: So that's accountability, mga kaibigan.
1: Mm-hmm.
0: Dili pwedeng nay rason kanunay. So nang rason, wala ko mabuhat kay napamugoy lang kakulian.
1: Mm-hmm.
0: Wala ko mabantayan kay sala maguna nila. So pagkainana ganyang statement, ibig sabihin dili ka accountable. You're
1: yes.
0: Not kanang dili ka wala ka kahibaw sa values accountability. Accountable mga ang accountability, mga kaibigan, if nasabdan lang nasa
1: kadaghanan,
0: labi na kon nanarbaho sa bisan asa man nga aspeto sa tong kinabuhi, applicable yan. Pagka nasabdan na to ang lalum-lalum nga meaning ang accountability, mag-build ka o ka ng gwapo kay nga character. Gabuild ka o gwapong character, gabuild ka o gwapong reputasyon sa imong pangalan o sa imong pagkatao.
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: Unya ko.
0: Kanang tawhana ni, makaingon yung gabang, kanang tawhana ni, malauman ni mga.
1: Malauman na, kaya accountable siya.
0: Accountable nga tao na.
1: Responsable
0: siya. Dili na siya, mahilig kong maghatag og excuse.
1: Mm-hmm.
0: Pagka mali yun na, maamin yun na siya. Tapos, dili lang basta giamin. Kaya ang tinuod nga accountable nga tao, dili lang basta giamin ang pagkakamali, kundi itinutuwid.
1: Yes, yan. Exactly.
0: Diyan makikita kung talagang accountable.
1: Mm-hmm.
0: Kaya na may ubang tao nga, for the sake lang, mahuman ng story, mga ikaw sorry, sorry kayo.
1: Okay na. Sige, ako na ni mali. Pero dili ka accountable. Meaning, para lang for the sake na mahuman rang story.
0: Yes, so ang accountable, mga kaibigan, or accountability, pagkanay sayo, amino nimo bilang nangunguna o bilang matured nga tao, bunga na sa kuang negligence, kapabayaan, kaya na nahitabo. So na ipag-ako. So say next move, igo lang ba nga mo amin ka sa imong pagkukulang or negligence? Dili. Ang tama nga tao nga nakahibaw sa meaning sa accountability, i-correct yun na niya or itinutuwid mga kaibigan.
1: Yes.
0: Sa ganung paraan, makikita na

0: pwede mo ingon nga dili pong ka pwede mo ingon og kanang ano singlo naman ko ninyo nga wa mo kay kwarta na ikaw mo na responsible ana.
1: Yeah, isa yan mga kaibigan. Halimbawa, pagka meron tayo may bunga po ng kagipitan, minsan talagang maabot kita sa punto nga makapanghiram ana.
0: Mm-hmm.
1: Oh, doon ay manghigayon ngayon ana, no? So ibig sabihin po mga kaibigan, ang taong accountable umaamin ng kanyang pagkukulang. Halimbawa, o sa iyang kanyang liability,
0: mm-hmm,
1: may obligasyon ka. Wa pa kagisingil ang adlaw ahead of time, magpapaliwanag ka na ng maayos kung sa kaliman na totoo talagang gipit or may lisod ang kahimtang. Ay dili pwedeng dito na tamo explain kapag kasinisingil na. Ayan, sa ganung paraan po mga kaibigan, nahayag yung ating kredibilidad. Sa ganung paraan, nahayag po yung kabutihan ng ating pagkatao.
0: Yes.
1: Talagang sadyang nagipit lang. Kaya ganon. Dili itong tinuyuan yun, hindi mo bayad. Lahi na siyang istorya. Kanabang galikay-likay, pagkapaninglon, masuko pa. Kanya, pagka medyo masuko na puntong maningin, masuko po ka, di mo na maayo. So, dito rata sa punto nga, imagine na ba itong panahon nga nanghiram ta, ng hangyo, rabagyod ta.
0: Correct. Tanan nga mga maayo nga mga kuana to. No.
1: And dili lang na siya about money, mamilaki.
0: Yes, tama.
1: Ang imong gihuram di ang pagtitiwala.
0: Correct.
1: Oh, dili lang na siya basta kwarta lang.
0: Trust.
1: Can you imagine ang kanang kwartahan nga gihuram na to? Halimbawa lang, papaliwanag ko lang na mas maayos mga kaibigan. Yung hiniram natin na pera o hinirma natin, maaring pwedeng gamitod po na nila personal. Maaring naapos sila pangangailangan. Maaring tigom na nila or tinigom na nila for emergency purposes.
0: Yeah.
1: Pero pinahiram nila dahil sa pagtitiwala.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sa kaluoy ba? Halimbawa, naluoy sa imo. Imong gipahiram sa imo ha, kay naluoy man. Ayan. Or di kaya tinigom na nila for emergency purposes. Nga sa panahon, nga manginahanglan sila na sila'y makuot. Pero tungod sa ilang kaluoy o pagsalig, ilang gipahuram.
0: Mm-hmm.
1: And kailangan po nato ibalik yun na. Kailangan ng hinaguan.
0: Correct, tama yun.
1: Dili pwedeng pahirapan na to ang maningil. Kung gipit yun talaga, magpapaliwanag ng maayos, hindi sa panahon kung kailan sinisingil. Sa panahon na wala pagisingil o dili pa due, magpaliwanag na maayos. Ito po yung kaming sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: At sana totoo, hindi pwede yung nagdadahilan lang pero wala naman talagang layunin na magbayad. Kilahi man tong nagpapaliwanag na totoo talaga na wala'y kakayanan magbayad. Managlahi po tong naghatag lang og rason, naghatag lang excuse, pero wala gid katuyuan nga magbayad. Paano makita na mamilaki? Ingon, wala'y kwarta pero pagka nag-birthday, nag-celebrate man.
0: Oo. At actually, kasagara, yung ana ganun mahita po, no? Kumbaga, Walay kabayi pero naa ikahanda.
1: Ay matingala ta.
0: Tingnan ko nga. Asa man lagi ka ng kwartahan na makapalitson man yung mga litson roll.
1: In sakit kay na sa nagpahiram og kwarta pa. Just so you know ha.
0: Mm-hmm.
1: Lahi ang feeling sa nagpahiram sa kwarta. May pamuno. Kami nga nagpahiram gaantos mangani miwa mangani ga. Di magani mi halos mamirienda, di magani mi halos mapalit og lamig nga pagkaon kay amo nang gitago-tago nga sa panahon nang ginahanglan mo among gipahuram kay nagsalig mi. So I hope nung understand. We are all matured people and we both understand nga inana na sa kabugat. Nga dili na to kanang i-compromise ba. Dili na to ikambyo ang atong kadungganan o dungog tungod lang ana mga butanga. Kay ba magyud ta nga usay magipita pero hinumdumo na to nga natay obligasyon. Ayan, siguruduhon lang nato kay kana ba yang pagpahuram again dili lang na it's not just about the amount pagilaki.
0: Yes, it's not about the money.
1: It's not just about the money, it's about the trust nga gihatag sa imo. Ana ba bungas kaluoy, bungas sa pagkonsidera sa imo paghangyo. Nga sa panahon din. So again, that's accountability again. Ayan, ayaw mong kalimutan na kay ang taong accountable sa iyang actions, sa iyang lakang, sa matag desisyon, magbunga na og maayong nga karakter. Nga ka ng maayong nga karakter, magbunga na maayong kredibilidad.
0: Yes.
1: Oh, malauman ka, masaligang ka. Nga maayo kayo na sa unahan. Kay ka na nga pangalan, ka na nga dungog, manahon pa man na sa imuhang mga anak. Mudikit na ang maayong mga feedback sa imong pangalan. Madungog pa lang imong apelyedo, ka na gwapo na nga. Ka na nga tao.
0: Isa sa mga nindot nga, kung ang uban Captain Jake nangarap og kay nabitaw ang apelyedo sa tumoy, for example, Mommy Lucky PhD. Di ba? Captain Jake RN, registered nurse. Lami pud kay paminawon nga pag moingon og Captain Jake, matinabangon.
1: Ala.
0: Mommy Lucky. Guwapa ka ayo.
1: Masaligan.
0: Oh. Para politiko naman kayo. Pero tinuod bitaw na, no? Kap?
1: Tinuod eh.
0: Kaya kung madungog ang imong pangalan, ay, sus ka ng bata. Bungutan.
1: Bungutan. Kaya ba?
0: Manghuram dos nanay yung kaguran. Ay, pahuram ma.
1: Oo. Oh, kana. Ala, buta kas kaguran na. Pero kanang istorya, Mami Lucky, kanang kadungganan, manang

0: imo panang ipasa karon sa imong mga anak. At pag-abot sa panahon, imong mga anak, wa ta kahibaw mangod, magkita mga ginikan, mawa ra man ta ning kalibutan. So kana nga dungog, kana nga mga maayong dungog, manahon pa na sa imong mga anak dai kani ganito.
1: Anak dai kani
0: gumer. Ay, sus. Oh, tabangan ka naman. Tabangan ka naman. Kaya ito yung mong papabuutan to, ana. Sa buhay pa to, ay sus.
1: Ay, gusto lang po na ako na i-share. Speaking of yung anak, Captain J, kagabi na nga tumig na matiya niya, na ako yung i-post nga picture nga sa among giadtuan, na ay nag-message ako out of nowhere, niingon siya nga, hala, Kuan, namatay na rin ni si Kuan, ano siya? Kabalo ba ka nga ka na ang tawana? Buutan, kaayo na siya, ginapapuyo na niya ang kanang mga igsoon ni Ani Ana diyang alibri. So ibig sabihin, kung nawala man galing, mamawala man galing ka din sa kalibutan, magpabilin ang maayong binuhat niya.
0: Mauna siya ako ginamin nga good reputation.
1: Yes.
0: So dili lang na siya basta lang kwarta or amount. Ang reputasyon na imong giampingan, mabuild pa na over time. Mamana pa na si mong mga anak, manahon pa na sa mga sunod nga lahi. Nga mo na inindot nga ipamana ang maayong nga dungog. Kung sa baliktad naman po nga istorya, kung ma-out po ang dungog, di po maayo. Kaya manahon man po na si mga anak. Ay, anak din na ni Kwan. So sa'yo, anak, kay mga ana, salbahis kayo ng mga bata, anak. Salbahis ang ginikanan, anak. Kung salbahis ang ginikanan, salbahis po mga anak. Anak rin ba yun na kasagara ng, I mean, mo yun ang judgment.
1: Tinood.
0: Normal judgment so sa kataw na, anak din na ni Kwan, Jesus.
1: Jesus, ayaw mo anak.
0: Kanang pamilya, di ba, ma-out kayo ba? Ma-generalize na kaagad, no? So, mo na mong ginamin ba nga, dili maayo kung gubuon lang nato atong dungog tungod lang ng mga butanga. Ayan. So, anyway, magandang araw po sa inyo. Ang paalalang yan, mga kaibigan, ay hatid sa inyo ng Magnum C. The most trusted by seniors. Pinagkakatiwala ng mga nanay tatay ang Magnum C Herbal Capsule. Mayo sa bughat, lipong-lipong, anemia, kanang lupog, walay kusog ang tuhod. Magnum C Herbal Capsule. Kanang pagpanakit sa gusok, acid reflux, GERD, ay nako, nindot kay ulcer. Napakaganda po ng Magnum C Herbal Capsule. Pagka medyo ang problema gani acid reflux, iwasan po ang any caffeinated drinks. Bawal po ang may caffeine.
1: Mm-hmm.
0: Ang napakaganda po, focus muna sa capsule. Yes. Para gumaling tayo. Kay inom kag Magnum C capsule, nga inom po kag kape. Kahit na Magnum C Herbal Coffee, kaya Magnum C Herbal Coffee, to be honest sa inyo, naigya po yung caffeine na siya. Herbal coffee siya, pero decaffeinated. Ibig sabihin, ang yung category, decaf, mababa ang caffeine, pero still may caffeine pa rin.
1: Yes.
0: Makapag-trigger pang lima, mataas ang acid mo sa katawan, magti-trigger pa rin siya. Kaya iwasan muna. Kung naiyak, acid reflux, GERD, kanabi itong manakit imong kuhan, mga slumi mo ang kutokoto. Ang Magnum C Herbal Capsule ang maayong inumo na until mag-normalize ang kuhan ng imong acid sa lawas, mubalik sa normal, o saka ka nalang magkape later on, pagka okay na.
1: Yes, okay na. Ayaw po pugsa ha, nga kanabi itong, kaya hingapi mong yud ko, pili. Kasi the more nga imo nang imnan og ka ng caffeinated drinks, the more nga madaot ang imong tiyan.
0: Any kuhan, kahit na nung herbal, basta coffee, naag yun ay caffeine. Decaf nga lang. Sa amo, ang Magnum C Herbal Coffee, decaf siya. Ano bang ihang kuan ba? Ang Magnum C Barley Coffee, lami po na siya.
1: Yes, ang Magnum C Barley Coffee, kung gusto ninyo ka ng constipation, constipated ang tiyan, bloated. Ang kanang paminaw ni mo bloated, caffeine mo, ang rason ko nga nung usahay bloated ta, kay tungod wa ta kabawas. Kay, tungod nga itong pagbawas usahay, kay dili man normal. Dili normalize. Kung nag-idad ng tag-30 news, Captain Jake pataas, usually hinay ang itong metabolismo. Mo nang nindot kaayo ang Magnum C Barley Coffee para sa mga na-constipated o di ba ka-bloated ka kay tungod sa barley nga naaani sa itong Magnum C na coffee.
0: And mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Yes.
0: Ayan, sa Davao de Oro, makapalit ka diyan na sa Hingoog, Kabadbaran, Butuan City, mga taga Butuan na nandiha sa Kwan. Freeman Pharmacy. Ayan, Butika Freeman ata, I think. Mom's Option Pharmacy sa Bayugan, na diha sa San Franz, na ang butika diha sa San Franz. Naapod sa Santa Josefa, Gardose Pharmacy sa Trento, na po na diha sa Holy Queen. Tanang butika po, mga kaibigan, makapalit mo Magnum C. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kung mahilig ka sa kape, Magnum C Herbal Coffee.
1: Mm-hmm.
0: Masarap po yan, mga kaibigan. Kape, 175 pesos lang per box.
1: Yes.
0: Napulo na kasashay. Lami po na nga kape. Kung diri ka naman sa may bukid doon, na sa Valencia City, na sa Maramag Bukidnon, Makapalit mo ni Ana. And Don Carlos, Kibawi, Bukidnon. Wow, makapalit mo
1: Lantapan,
0: ni Ana.
1: Lantapan, Quezon, Maramag, Kibawi, Kalilangan. Available lang itong Magnum C Herbal Products din Hangdapita. Kung mangutana mo, unsay laing products Magnum C na kompleto tanay, kape, nata, napuntay capsule Captain Jake para sa mga na-diabetes.
0: Ayan, Magnum C Dia Care. Ayan, kung mga diabetic naman ka, anay Magnum C Dia Care. Kompleto yun ang Magnum C na po. Haplas ka Magnum C para di mo malibog at tulamos butika. Mangutana mo sa pamaylaing products sa Magnum C. Kung diri ka sa may double diesel, nas magsaysay, nasa digos, nasa may bansalan, padada, makapalit po Magnum C products. Padada, digos, bansalan, makapalit mo diha sa inyong mga suki butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Na po ni sa makilala, na po ni diha sa Kidapawan, Mlang, Tulunan, makapalit po mo diha sa may Antipas, Magpet, Rojas, diri naman po sa may Minsayap, Kabakan, makapalit mo tanan diha. Kung diri naman po ka sa may Takurong, naana sa Takurong, sa Rojan Pharmacy, Love Pharmacy sa Takurong, sa Isulan, makapalit sad mo sa Isulan. And sa Surala, Santo Niño, Banga, Rojan Pharmacy, uban pang mga butika, diha sa Santo Niño. And Banga, halos tanang butika sa Banga, Surala, makapalit mo. And sa Marbel, makapalit mo sa Cassandra Pharmacy, o gingan man sa Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, makapalit mo na.
1: Sa yours, generic, your generic pharmacy, mapalit po na dala sa Marbel Captain Jake o sa Pearl Med Pharmacy. Available lang ito ang mga Magnum C products din. Ha?
0: Ayun, padayon na sa unahan mga kaigsuna sa mga suging at tigpaminaw sa itong programa. Pwede kayo mag-comment sa mga Facebook page. Wami nag-live kay Hinay kay Internet. Ayan, pangitaan lang ang Captain Jake and
1: Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky.
0: Pangitaan lang Captain Jake and Mommy Lucky. Pakiclick lang ang follow. Tapos comment lang diha para mabasa na mo inyong mga greetings sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career.
1: Good morning, Mang.
2: Oy, good morning, Pang. May kini mata na kapang. Dali pa, mga pinatangduha.
1: Pumunta ng...
2: Dali, dali mga pita, tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma ni, oy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
2: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya'y malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lagi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig ihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy. Pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy? Naino mo narawad yung Magnum C Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya dyan kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabag ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni Magnum C Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot yung ko.
3: Ho! Balik dito sa parwasya! Iingnan talaga nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee! Imuha dyan ang ikalimutan! Kabalo ka ang maura na ipaborito na kong kape! Ang Magnum C Herbal Coffee! Pagdali dito!
5: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C! The most trusted by seniors! Laging healthy sa Magnum C!
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Uyo po kayo nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Kaman ka man yung kapitan ako si Captain Jake.
2: Uga ako si Mommy Lucky.
1: Kung saan ang programa po natin mga kabigyan ay mapapakinggan sa buong... halos buong Mindanao
2: na
1: po
2: natin yan.
1: Butuan, Kabadparan, Hingoog, Diri sa may Bukidnon, Surigao del Sur area and some part of Kuan, Claver, Surigao del Norte
2: yes.
1: Na yan.
2: Hello po sa inyo. Kung taga-asa man mo karoon nga naabot ang amo ang... mga tingog ni Captain Jake, hala, pag-message mo sa amu, 0933-812-5818. Ay, kung hindi naman, pwede mo ninyong ma-message sa amu ang Facebook page. Kaya libre naman ang Facebook ron, Captain Jake. Pangita lang ang Captain Jake. Captain Jake and Mommy Lucky ng among Facebook page.
1: Ayan, Captain Jake and Mommy Lucky, pakiclick lang ang follow, mga kaibigan. Gaya nito, 19 messages po, mga kaibigan. Bago natin basahin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan, naparami po ng mga nagsanang message. Ikaw, basahan, Mommy Lucky.
2: Ayan, thank you very much inyong pagpaminaw. Ang mga taga Mungkayo Pasian sa Globe, namina sila karan sa ito. Salamat sa pagpaminaw, especially kay Tate Polion. Namina po si Loretta Taroy, Warain, Captain Jake. Salamat daw, Captain Jake, taga Union ni siya Captain Jake. Salamat daw sa gihatag doon ni mga radyo kay nagsige na sila og paminaw sa programa Love, Sex, Marriage, and Career. Salamat po kay Salvador Hapaya na mga taga-aras-asan kagwaid Surigao del Sur. Si Marisa Polinar, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Jovelyn Cadile, ayan, ang iyang banad daw nga namina po nga parte daw ang gwapuha si Junski Gulay o gilahal daw ang bossing dari nga si Sir Jerry Soriano o Madam Evangeline Bacalia. Salamat po ang mga taga Langski of Surigao del Sur.
1: Si Ma'am Ellen Guerrero nakaantaway sa programa natin. Salamat po Ma'am Ellen Guerrero and sa Salvador Hapayan watching from Aras-Asa. Nabasa na nato ni Robilin Cadile nakaantaway sa programa natin. Nata ng mga taga Palo Alto, Surigao del
2: Mala
1: Sur.
2: Sila,
1: okay, nabasa na.
2: Namin Nina sila.
6: Si Lizelle Sanyorion ng San Roque na Bunturan. Nanay si Ma'am Perlita. Ayan, salamat
2: si Mommy
6: po.
2: Pearl.
6: Mommy Pearl. Maraming
2: hi,
6: salamat.
2: Mommy Pearl.
6: Nang Davao de Oro. Lagi nakikinig yan. Si Ma'am Ellen Guerrero dyan sa Nabunturan. Lagi nakantabay po yan. Thank you po sa inyo. Mga taga Mungkayo naman, si Rongel Bungkalon. Nakantabay sa programa natin. Thank you po sa inyo. And si Grelin Socaire. Gahulat-hulat mi sa programang LSMC. Thank you po.
2: Ayan. Salamat sa papamino kay Ma'am Dai Chavez. Ganamino, good karon. Tigpaminaw ni nato sa ito ang Love, Sex, Marriage and Career. Maraming salamat po, ma'am. Si Ma'am Dalia Ofamin. Salamat din po sa iyong papamino. Si Grelin Socaire. Namino sila sa ito karon. Si Shawnee Magluyan Villarosa. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ug, naminaw po at garwan si Birch. Kaya po na yung pangalan na.
6: Birch Tree.
2: Oh, magatas, ma'am.
6: Karagi na nga brand ba?
2: Ayan. Ug, namino po si Had Bot. Salamat po sa mga tagapantukan Davao de Oro. Salamat sa pagpaminaw. Always tagapaminaw sa FM Radio daw sa Mungkayo, Captain Jake. O si Kagaya o si JR nga nag-inom daw o Magnum si Barley Coffee.
6: Ayan. Salamat po. Na inom, oy.
2: Asa man na ininit na or bug na nga Magnum si Barley Coffee?
6: Basta na magika ng hilig o mga pigod, mga erang oras sa mga piyabon. Si Ana Hamero, maraming salamat. Si Ems Anob, nakaantabay sa programa natin. Si Luisa Morales, Lynn Padilla, Poliran Marisa, maraming salamat po. And si Marlene Ordes, salamat po Marlene Ordes. Lagi nakaantabay yan. Thank you po sa inyong pagpamina. Magnum si user din to.
2: Ayan, mga taga San Roquel, Nabuntura na Mino, si Lizelle Tero, si Ronyo, salamat po sa inyong pagpaminaw. Namino po si Lelet Rato, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Greline, salamat din po.
6: Ito po yung mga bagong nag-follow sa Facebook, si Ciel Garcia, si Jenny Rose Tolda, Virgilio Animo, si Robilin Cadile, maraming salamat po. And si Len Alhas. Kuya, wag pangalan Had Butbut. Kuya, wag
2: okay,
6: pangalan.
2: Okay, okay. Kuya, wag pangalan ni nila eh.
6: Mga bagong nag-follow sa Facebook natin. Ayan, salamat po sa inyo. Pwede nyo kami i-follow again sa Captain Jake and Money Lucky. Lucky.
2: Shanely Perez, maraming salamat po sa mga taga Magsaysay Misamis Oriental. Grami kainit dari. Uy!
6: Uy, sa Magsaysay. Salamat sa inyo.
2: Speaking of, ha? Grabe ang kainit. Kagahapon lang, nakatala taong 42 degrees Celsius ang kainit sa Davao.
6: Inanakainit kagahapon.
2: Inanakainit kagahapon. Karon, I don't know. Pero sa tanang mga lugar, nga na mainit ang inyohang lugar, ang buhaton lang ginaan na magsigirang mo inom og tubig.
6: Yeah.
2: Hydrate lang yun. Kay lusod kayong panahon na karon. O katumang na yung maintenance, ay kalimot sa pag-take sa inyong mga maintenance. Dili nang imno na rin yung nanang magibate. So dapat imno nun yun. Siya, api lang syempre og Magnum si Herbal Capsule.
6: Yeah. Sa lahat po ng mga taga Maramag Bukidnon sa may palengke. Lanog-lanog at mga programa diha. Labi na sa mga karinderya.
2: Hello.
6: Salamat po mga namaligyag prutas o mga prutasan niya. Thank you po sa inyo. Magandang araw po sa inyo lahat.
2: Yes. O syempre namina po si Joanne De Jesus. Salamat po. Si Ma'am Judith Castro. Salamat sa pagpaminaw. Si Robeline Cadile. Salamat po sa inyohang pagpaminaw. O namina po at karoon sila Blair Sanchez. Sila Arlene Bakuyot. Sila Joy Barangit. O si Maria Luz Tagoy. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Manalyn Pachero. Janeline Gambin. Thank you very much.
6: Si Ma'am Ruby Campo. Ayan. Namina sa programa sa Gate 10 Public Market Tacorong City. Salamat po sa inyo mga taga Tacorong. And kadali lang mga nasa kuan sa iba't ibang mga radio station na to. Okay, wala sila yung mga greetings diri. Okay. Sige, Mami Lucky.
2: Ayan, sila Colette Armayan, salamat po sa inyohang pagpaminaog. Ay, tama day ba na magutay programa sa Radyo Captain Jake? Itong mga dungog ang itong program sa gikan sa buntag hangtod sa gabi eh. So natay ginatawag nga quote ng ina mo. So for example, ang quote na mga ginastorya ang mama gikan sa buntag nga programa at tanga na ninyo kay na may premyo nga makuha.
6: Ayon, sa tao ng mga radio stations ko asa tama dungog gikan morning hangtod sa
2: gabi.
6: Ito na po ang kwento ngayong araw mga kaibigan sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Una po sa lahat, Kapitan, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Isang masalimuot po na kwento ng aking buhay ang ibabahagi ko sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nanay Lenny. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa akin at ng aking anak at ng aking buong pamilya. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, nung magdesisyong kami ng aking asawang maghiwalay na lamang. Noon pa man, Kapitan, ay nasaksihan na ng aking nag-iisang anak na si Joel ang lagi naming pag-aaway ng kanyang ama. Bata pa lamang siya. Siguro mga 3 years old pa lamang si Joel noong, Kapitan, nang madalas kaming mag-aaway ng kanyang ama. Alam kong kahit man sa murang edad ni Joel noong, Kapitan, ay talagang nabibigatan rin siya lalong-lalo na kapag ka nakikita na niya akong umiiyak. Lalong-lalo na kapag ka nasasaktan o sinasaktan na ako ng kanyang ama. Sa liit po ng aming pamamahay, wala akong lugar na pagtaguan. Gusto ko man sanang umiyak, magtago, para hindi ito makita ng aking anak. Pero ang bubong o parang ang bahay namin, Kapitan, o ang bahay namin noon ay 4 na corner lamang. 4 na sulok o may 4 na sulok at wala kaming kwarto. Ganong kahirap ang kalagayan namin noon. Ganong kahirap ang aming pamamahay o aming pamumuhay. Kung saan kami kumakain, doon naman kami natutulog. Wala kaming mesa. Kung saan pwede sana kaming kumain na magpamilya. Walang diskarte ang aking asawa, Kapitan. Bagay na madalas namin itong pinag-aawayan noon. Hindi rin siguro nakatagal ang aking asawa, Kapitan, dahil sa galit niya sa akin, dahil madalas akong nagtatanong, dahil madalas akong nagtatanong sa kanya kung ano kaya ang magiging kapalaran namin. Ito ang naging dahilan kung bakit siguro nag-alboruto ang kanyang ulo. Naghanap siya ng ibang babae. Hindi lamang isa, dalawa, ilang beses ko nang nahuli ang aking asawa noong, Kapitan. Nung dalagat binata pa lamang kami, hindi ko man siya nakitang may bisyo. Kaya ko nga po sa pinakasalan ay dahil akala ko noon ay napakabait ng lalaki. Bagamat maraming naliligaw sa akin noong, Kapitan, tandang-tanda ko pa na may mga naliligaw sa akin noon na may mga grado, nakapagtapos ng pag-aaral, at meron pa nga po akong isang maniligaw noon na isang guro. Hindi ko sinagot at mas pinili ko ang naging asawa ko dahil akala ko noon ay mabait siya at maasahan ko at may pangarap sa buhay. Pero noong mag-asawa na kaming dalawa, Kapitan, naranasan ko ang labis na kahirapan ng buhay. Yung tipong hindi naman ako sanay dahil pinalaki naman kami ng maayos ng aking mga magulang. Bagamat hindi naman kami mayaman, pero napag-aral naman kami ng aking mga magulang. Sumama ako sa isang lalaki, Kapitan, na inaakala kong mabubuo ang isang pangarap. Pangarap na magtagumpay sa buhay. Kinalaunan ay bumigay na rin ako. Lalong-lalo na sa mga panahon nagpaalam na siya sa akin at gusto na niyang makisama sa bago niyang karelasyon. Hindi ko na pinigilan pa, Kapitan. Pakiramdam ko noon, makakawala rin ako sa wakas. Hindi ko na inisip na kasal kaming dalawa o mag-asawa kaming dalawa. Ang inisip ko na lamang, Kapitan, kung ano ang magiging kapalaran, kung ano ang magiging bukas namin ng aking anak. Di bali na maghiwalay kaming dalawa. Huwag lang akong makulong sa isang relasyon na lagi na lamang akong nagtitiis, na lagi na lamang ako ang umiintindi. Itinaguyod ko ang pamumuhay namin ng aking anak. Bumalik muna ako at pansamantalang nakitira sa aking mga magulang na hindi rin naman nagtagal, Kapitan, at pumanaw rin ang aking mga magulang. Makalipas lamang ang 4 na taon,
Nauna ang aking ama at sumunod naman ang aking ina. Kaya doon na ako tumira sa amin. Ako na ang nakatira sa aming pamamahay. Ang iba ko namang mga kapatid, Kapitan, ay may kanya-kanya na rin buhay at may maganda na rin hanap buhay. Kaya hindi na nila hinabol kung ano man ang naiwan ng aming mga magulang. Pumayag na lamang sila na doon na ako tumira sa kung saan pamamay-ari ng aking mga magulang. Sa paglipas ng mga panahon, lumaki ang aking anak. Naging binata. Nung sa kanyang pagbibinata, Kapitan, ay nagbago ang kanyang pag-uugali. Napakatalinong bata ito. Elementarya pa lamang ay lagi na itong first honor. Isang karangalan ko bilang isang ina na magkaroon ng isang matalinong anak. Subalit, nung siya po ay mag-high school na, nag-iiba na po ang kanyang pag-uugali. Madalas niyang inirereklamo ang kahirapan namin. May mga bagay kasi siyang hinihingi sa akin, Kapitan, na hindi ko kayang ibigay. Madalas, nagsiselos na siya sa kanyang mga kaklase kung saan pinagbibigyan ang kanilang mga magulang. Gaya na lamang ng mga laruan o di kaya ay bagong gadget. Bagay rin na hinihingi ng aking anak. Hindi ko kayang maibigay dahil wala naman akong magandang pinagkakakitaan. Tanging pagtatahi. Kung meron lamang pinatatahi ang aking mga kapitbahay, o di kaya may mga dayo sa amin, saka lamang ako kumikita ng pera. Yun lang naman kasi ang alam kong trabaho, Kapitan. Napabarkada ang aking mga anak sa medyo may kaya sa buhay. Pinagtiisan ko na nga lang po, Kapitan, na mapag-aral ang aking anak sa isang pribadong paaralan. Kasi yun lang naman ang pwede kong ipagmalaki sa kanya. Kahit napakahirap ng aking kalagayan, kahit napakahirap po ng aking sitwasyon, lalong-lalo na kapag ka panahon na. Panahon na sa examination at bayarin, hindi ko na alam kung saan ko kukunin ang pangbayad ko sa kanyang pag-aaral. Mahal kung ikukumpara sa pampublikong paaralan. Ako po kasi ang nangihinayang dahil matalino ang bata. Alam kong magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Pero sa paglipas po ng mga panahon, nakita ko ang kanyang pagre-rebelde, Kapitan. Lalong-lalo na't madalas nang sinasabi sa akin na bakit pa raw kami nag-anak ng aking asawa noon na hindi man daw namin kayang buhayin at mabigyan ng magandang kinabukasan. Kung hindi lamang daw sa matalino, siguro napakahirap daw na kanyang kalagayan. Bakit daw kami nag-aanak? Hindi ba daw namin pinag-iisipan ang aming pinasok na buhay? Galit na galit siya sa kanyang ama, Kapitan, kung bakit daw iniwang kami. Siguro ang mga galit na yung Kapitan ay matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Siguro ang galit na yun ay matagal na niyang itinatago sa kanyang isipan na unti-unti lang lumalabas, Kapitan, ng mga panahong binata na siya. Nakapagsalita na ng masasakit patukol sa kanyang nararamdaman. Nasasabi na niya mga bagay kung saan, Kapitan, nasasaktan rin ako bilang isang ina. Pakiramdam ko ang laki ng pagkukulang ko sa kanya. Kaya sinasabi ko sa aking anak, nakita mo naman, anak, na lahat naman ang pwede at maari kong gawin ay ginagawa ko naman. Oo, wala akong matinong trabaho. Pero sa tingin ko, kailanman hindi ako naging pabayang ina. Sinabi ko pa sa kanyang pinag-aral nga kita sa isang pribadong paaralan, private school. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin? Kapag ka nagsasalita na ako ng ganyang, Kapitan, alam kong nagtitimpi lamang ang aking anak. Alam ko at nababasa ko sa kanyang mga mata na may mga bagay pa sana siyang nais sabihin sa akin, pero alam kong pinipigilan lamang niya ang mga bagay na ito. Dahil siguro ayaw niyang masaktan ang aking damdamin.
Nauuwi na lamang sa pag-iyak niya at pagluha niya. Lalong-lalo na kapag ka pinipigilan na niya ang mga bagay na gusto niyang ilabas. Pinapaliwanag ko na lamang ng mahinahon sa kanya. At sabi ko, kaya nga kita pinag-aral ng pribado o sa pribadong paaralan. Sinusuportahan kita dahil ayaw kong magaya ka sa amin ng ama mo. Kinakaya ko naman. Ang gusto ko ay makapagtapos ka ng pag-aaral. Naiintindihan ko rin ang damdamin ng bata. Naiintindihan ko rin ang damdamin ng aking anak, Kapitan, dahil alam kong... Dahil alam kong nangangharap rin siya sa mga bagay kung saan meron ang kanyang mga kaklase, lalong-lalo na ang kanyang mga kaibigan. Bagong sapatos, bagong bag, bagong cellphone, kung saan nakikita niya ang mga bagay na ito sa kanyang kaklase, kung saan wala akong maibigay sa kanya. Ang cellphone niya ay tanging keypad pa rin. Cellphone ko pa ito, Kapitan, na pinaglumaan ko na at ibinigay ko lamang sa kanya para may magamit siya sa kanyang pag-aaral. At sa tuwing may mga research siya, wala man lamang kaming laptop o computer o kanang kahit na Android phone para mag-research sana. Pumupunta pa siya sa lungsod para makapag-internet lamang at gawin ang kanyang mga research. Siguro dahil sa ganito ang aming sitwasyon, kaya nag-aalburuto siya. Kaya napapaisip siya na hindi naman dapat sana siya naghihirap. Kung alam lang namin ang mga magulang kung paano gampanan ang aming responsibilidad. Sa bagay na ito, Kapitan, parang sinisisi ko rin ang aking sarili. May punto rin naman ang aking anak. Kahit nasasaktan ako at kahit masakit mang pakinggan, pero may katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Totoo naman. Hindi nila kaling, hindi nila kasalanan na maging mahirap. Kasalanan namin ito ng aking asawa kung bakit namin pinasok ang ganitong buhay. Bakit kami nag-asawa noon kahit hindi pa man kami handa? Walang araw siguro, Kapitan, na hindi ako nananalangin. Nananalangin ako na sana lumuwag din ang kanyang pakiramdam. Nananalangin ako na sana isang araw maiintindihan niya rin ang lahat. Na sana kung hindi ko man kayang tuparin ang responsibilidad ko bilang isang ina na mabigyan siya ng maginhawang buhay, sana'y makuha niya balang araw. Sana sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan ay makamit niya ang kanyang pangarap.

Dumating sa punto, kapitan, na nagpaalam ang aking anak. Sabi niya sa akin, doon na lamang muna daw siya uuwi sa bahay ng kanyang kaklase. Kung saan, mas mabuti na raw doong tumuloy. Masarap ang pagkain. At kilala rin daw ang aking anak ng ina ng kanyang kaibigan. Welcome na siya sa pamamahay na ito. Yun ang sabi niya sa akin. Pinaliwanagan ko naman ang aking anak, kapitan, at sinabi kong iba pa rin na may sarili tayong pamamahay. Iba pa rin na may sarili kang kusina. Iba pa rin ang sarili mong pagkain. Sabi niya sa akin, kapitan, hindi naman daw o wala naman daw problema sa mga magulang ng kanyang kaibigan. In fact, ang katotohanan, sabi niya, ang mga magulang pangaraw ng kanyang kaibigan ang nagsabing doon na raw sa tumira kung sakaling nahihirapan daw siya sa pag-aaral. May sarili silang computer at may sarili pang internet. Yun ang sabi ng aking anak, kapitan, para makapag-aral daw siya ng maayos. Siguro, hindi ko rin alam kung paano at ano bang sinabi ng aking anak sa mga magulang ng kanyang kaibigan. Siguro may nasabi siyang naghihirap siya. Siguro nakwento niya kung gaano siya kahirap. Kaya naawa siguro ang mga magulang ng kanyang kaibigan, kaya nagyayaya itong doon na lamang tumira. Masakit sa akin yon. Hindi ko man kayang sabihin, kapitan, pero pakiramdam ko na walang kwenta. Parang walang kwenta akong magulang. Parang walang kwenta akong isang ina. Hindi ko man sinasadyang ganun ang maramdaman ko, kapitan. Pero yun talaga ang naramdaman ko sa pagkakataong sinasabi ng aking anak na mas mabuti na raw doong tumira sa bahay ng kanyang kaibigan dahil masarap ang pagkain, maganda ang tulugan, at willing naman daw ang mga magulang ng kanyang kaibigan na tanggapin siya. Ilang beses rin nung nagpaalam sa akin, kapitan, na nung una hindi ko pinayagan. Pero makailang beses na rin niyang ginawa sa akin ang hindi pagpapaalam kung saan doon siya natutulog sa pamamahay ng kanyang kaibigan. Magalit man ako, kapitan, pero alam kong rebelde na rin ang utak ng aking anak. Baka maglayas pa ito at baka hindi ko pa alam kung saan siya pupunta. Mas minabuti ko na lamang na payagan na lamang siya sa kanyang gusto. Sinabi kong sige. Kung yan talaga ang pasya ng iyong kalooban. Kung yan din naman ang sinabi ng mga magulang ng iyong kaibigan. Basta ba mag-ingat ka lamang. Magsilbi o pagsilbihan mo rin sila. Sa umaga magwalis ka, maghugas ka ng pinggan. Huwag kang tatamad-tamad kasi iba pa rin ang may sarili kang pamamahay. Tinupad niya ang kanyang sinabi o pagpaalam sa akin, kapitan. Nung araw mismo na ako'y pumayag, ay agad naman siyang umalis. Bit-bit ang kanyang mga damit at halatang-halatang tuwang-tuwa pa siya, kapitan. Ako na lamang ang naiwan sa aming tahanan mag-isa. Nalulungkot at umiiyak. Tumatanda na ako. Wala nang lakas. Ilang taon na lamang siguro ang natitira para sa akin, kapitan. Hindi ko alam kung pa kaya ko pa bang pag-aralin ng aking anak sa college. Tanging pananahi lamang ang aking alam na trabaho o hanap buhay. Hindi kasya. Alam kong kulang na kulang. Pinapasa Diyos ko na lamang ang lahat, kapitan. Akala ko ay magiging masaya na ang buhay ng aking anak. Akala ko nakasumpong na siya ng grasya. Subalit isang araw na lamang, kapitan, ang may babalitaan ako. Tinawagan ako mismo ng ama ng kanyang kaibigan nang sabi agad ko raw puntahan ang kanyang anak.
na sa kanilang pamamahay, kapitan, at pinatawag ako ng mga magulang ng kanyang kaibigan. Na ang sabi at bungad pa sa akin nung ako'y dumating, magnanakaw ang iyong anak. Hindi ko pa man alam, kapitan, pero agad akong napaluha. Nadatnan ko kasi ang aking anak na umiiyak. Rinig na rinig ko ang mga sinasabi ng kanyang ang mga magulang na nagpatuloy sa kanya. Gaya na lamang ng walang hiya, gaya na lamang ng walang utang na loob. Mga salitang nakakasakit ng damdamin. Lalong-lalo na sinabi ng ama ng kaibigan niya, kapitan, na wala kang utang na loob. Pinatuloy ka namin sa aming tahanan, nanakawan mo pa kami. Hindi ako halos makapaniwala, kapitan, dahil niminsan hindi ko pa man alam o hindi ko alam. At niminsan ay wala akong sitwasyon o karanasan na nagnakaw ang aking anak. Sabi pa ng mga magulang, kunin mo na ang anak mo kaysa ipakulong namin ito. Wala na akong kahit na anumang salita, kapitan, dahil ayaw kong mas lalo lang magalit ang mga taong ito. Ayaw ko nang palakihin pa at niyayaya ko na lamang ang aking anak na umalis na tayo. Agad-agad ay dinala ko ang kanyang mga damit. Pagdating sa bahay, hindi pa rin maputol-putol ang aking mga luha. Umiiyak pa rin ako, kapitan, dahil nasasaktan ako para sa aking anak. Bakit mo naman nagawa, anak? Yan agad ang bungad ko sa kanya. Tanong na gusto kong makarinig na katotohanan. Bakit niya nagawang magnakaw? Ang sabi niya sa akin, kapitan, ay kasalanan niyo ito. Hindi niyo ako kayang bigyan ng mga gusto ko. Naiinggit ako sa aking kaibigan. Ang tagal ko nang pinangarap na magkaroon ng cellphone na may camera. Ang tagal-tagal ko nang nangarap at hinihingi sa iyo na sana magkaroon ako ng cellphone na kahit man lang sa ganong paraan ay makapag-internet ako. Magagamit ko naman ito sa aking pag-aaral. Doon ako umiyak, kapitan. Sinabi ko sa kanyang mahirap lang tayo. Nung sinabi mo sa akin na gustong-gusto mo ang bagay na yan, walang araw na hindi ko pinangarap para sa'yo yan. Kahit anong gusto ko, kahit anong gawin ko, sadyang hindi ko kayang bilhin ang gusto mo. Alam mo naman na magkano lamang kinikita ko, anak. Hindi ako maramot na isang ina. Mapagmahal ako at alam ko kung ano ang gusto mo. Kung pwede nga lang, bakit hindi ko bibili ng ganong bagay? Humahagulhol na ako sa pag-iyak sa pagkakataong yung kapitan. Sobra ako nasasaktan dahil hindi ko lubos akalain na kayang gawin ng anak ko ang pagnanakaw ng cellphone. Nasira pa ang pangalan niya at ito ang naging dahilan kung bakit napahinto ko siya sa kanyang pag-aaral. Wala na siyang mukhang maiaharap sa kanyang mga kaklase. Kumalat na rin ang mga istorya. Halos lahat ng mga tao siguro nakakilala sa aking anak ay alam nilang nangyari, kapitan. Naintindihan ko rin dahil napakadaling ikalat ang chismis. Bilang isang ina, kapitan, ako ang unang-unang nasasaktan para sa aking anak. Kung pwede nga lang itago ko ang aking anak at magpakalayo-layo kami. Kung pwede nga lang dalhin ko siya sa ibang lugar at doon na tumira. Pero wala talaga akong pera. Sa pagkakataong ito, kapitan, sadyang na-depress ang aking anak. May mga pagkakataong tulala at hindi ko makausap ng maayos. Nasa loob lamang ito ng kwarto at hindi umiimik.
Minsan, isang beses lamang kung kumain. Hindi ko makausap ng maayos sa tuwing nagtatanong ako sa kanya. Tinatalikuran lamang ako, Kapitan. Ito ang lubos kong dinadala ngayon. Ito ang lubos na pinoproblema ko ngayon, Kapitan. Ito ang naging dahilan kung bakit may mga araw, gabi, na halos hindi ako mapakali. Nasasaktan ako sa araw-araw na nakikita ko ang aking anak na nagkakaganito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking kwento. Lubos na gumagalang,

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Valentina e Borde. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ka siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman po yung Picasso. So, cancer patient, survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Nyapil, kada Borok City Mainit San Asidro Magnan. Sa una, kuhan mang good ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C gud kape ka ginang kapsula sa haplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman gana kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin ka maka-afford mang good daan nga kapsula ka ginang tambal nga plus ka ng tapi para ito ramang kutse. Salamat sa Magnum C kay Captain G nga kwaday sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir mo, may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Kat nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagmintin yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gaya na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang. Ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa iyo. Magnum C Diacare. formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Daya Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Daya Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
9: Ha? Kabuhin mong kuoy.
0: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
9: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw.
0: Hmm,
9: refreshing lagi. Lami sa paminaw.
0: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
9: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
0: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
8: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
10: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay save o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatanungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
8: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
11: Ikaw na pala.
12: Love.
13: Ang namkong buhato ng tanan para lang sa imuha.
14: Sigurado ka?
15: Sex.
14: Ayaw sa. Dili ko ang dam. Pasing mabuntis ko.
13: Sos na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Ay sige kag pambabae.
13: Yes, tanawon!
16: Thank you
13: po sa trabaho!
16: Hisgutan nato ang love, sex,

0: Lami magagos-gagos, basta bugno ang ano, cap.
1: Okay, sige natin greeting sa Mami Lucky.
0: Grabe. Sige, ganyan niya sakyan na akong ginaingon na.
1: Sa mukan mong gugawa na masabayan ng istorya hago. Dito tas greetings.
0: Acha-cha. Salamat sa inyo pagpaminaw si Nanay Flor Flores. Kamusta naman daw ta? Okay ra ka, Iminay. Salamat kay sa imong pagpangumusta. Sir Janaline Amaro, mga taga San Francisco Agusan del Sur, salamat po sa inyo pagpaminaw. O kanunay nga namino po sa tuwa Captain Jake. Unay lain si Blair Sanchez, si Heart Desire. Salamat po sa inyo pagpaminaw. Thank you very much. O sa mga nag-share sa itong Facebook, karong Adlawa, thank you very much sila Rodel Masangkay, sila Ma'am Janaline Arceo Amaro, si Roveline Cabillo, og syempre si Mommy Pearl nga always naga share sa ato ang programa kanuna. Yun.
1: Napaba? Wala na?
0: Wala na.
1: Okay. Sa lahat po na may mga internet, pwede nyo kami i-follow sa Facebook. Ito mga greetings na ito, mga kabihan, ay nababasa lamang namin sa Facebook. Ayan, gaya po ni Dalia Ofamin, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Ayan, mga nag-message naman sa Facebook. Ayan, si Marisa Puliran, maraming salamat po. Nanay Carmen Porras, ay, thank you po sa inyo.
0: Ay, Nanay Carmen!
1: Ayan, Nanay Elsa Narikit, maraming salamat. Nanay Lani.
0: Nanay Neneng Kanatoy.
1: Ayan, Nanay Lani Plaza. Ayan, salamat po sa inyo. Nanay Elsa Narikit.
0: Ayan.
1: Nanay Flor Flores, kumusta na po? Ayan. Oh, kisa pa may ato ang mga nanay diyan.
0: Ah, syempre.
1: Kung diri ka banda sa may ano, sa may San Fran, Nanay Valentina Alvarez, Nanay Nelly, Nanay Nora, hello po sa inyo. Ayan. Oh, si Nanay Trabok. Kumusta na kas nanay? Itong Caravan Day na tutunyagi sa San Fran, bawa siya ni Antoy. Kumusta na kas nanay? I hope all is well kay Nanay Trabok. Ayan, kisa pa ba?
0: Si Nanay Lilia Mating, katong naghatay sa Togmanok dito sa Nabunturan. Salamat ka. Ayan nang ha. O siyempre sila Nanay Bising Lumusbong, Natividad Luntayang.
1: Oo, oh, si Sining Emper. Si Nanay Sining Amper, Emper.
0: Emper.
1: Ayan.
0: O si Nanay Everlyn Patensyo. Salamat po sa inyong pagpaminaw kanunay sa ato.
1: Ayan. Okay, kisa pa ba?
0: Sila Nanay Hinara Clarigo.
1: Ayun,
0: taga San Fran.
1: Oo, salamat po Nanay Hinara. Ayan, mga laging nag-text yan sa programa. Kaya lang minsan di namin nababasa. Gaya ngayon, walang ako ang cellphone nga 0933812 kay Y Battery. So, diyan naman yung mga Tatay Carlito. Ayan, salamat.
0: Tatay Carlito, salamat po si
1: Tatay Wilson Katumaw. Salamat sa inyo.
0: Si Nanay Rebecca Stokes. Salamat ka ayos sa iyong pagpaminaw. Si Nanay, siyempre, si Nanay Julieta Nisnisan dira sa may Nisnisan Store, Captain Jake. Yan na ba yung ipalimpiyuhan ng iyahang Kuan Cup? Kaya nabito ang iyahang signage din ha. Okay. Para makita gyud ang Magnum C dira ni Nisnisan Store sa may Monte Vista. Salamat sa inyo pagpaminaw. Mga nanay na to diha nga sa Compostela, si Nanay Yucras sa Balmoria. Salamat sa inyo pagpaminaw kanunay. Ug si Nanay Waning Plusan, si Susie Malamo. Ug syempre ang silingan ni Nanay Carmen Porras nga si Nanay Angelita Masambali. Ana siya nga sa mani, sige naman si Carmen ang inyohang i-greet.
1: Wala.
0: Silingan mami ni Carmen Porras. Ayan, nag-greet na ginakog todo-todo ha. Si Nanay Angelita Masambali.
1: Ayan, salamat po sa inyo na ha. O may mga internet kayo, pwede naman kayo mag comment diha o mag-sign of greeting sa amuha. Pwede mo palihog lang kung off ni Mami Lucky ng automatic na response. Kaya usahin magod, abin na to, na response na niya.
0: Ay, oh, sige.
1: O,
0: oh,
1: amang
0: okay
1: Facebook magod, basig matingala mo na, mag AI na automatic mag-response.
0: Mm-hmm.
1: So, mas maayos siguro nga kami nalang mo response. Kaya usahin, di na mo mabantayan ang Facebook lang mo reply iya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, hindi may kibaw nga, nag-message lang si ganito, nag-message lang si ganito. Ayan.
0: Yeah.
1: Si Jimaya Bungkalas, namina sa programa. And si Gary Lagunday, si Jenny Tolda, si Maria Ruena Ilahas, maraming salamat. Si Gerson Garona, Berna Rose Gabriel, si Joy Rabago. Maraming salamat po sa inyo. Pagbasing ni Serata Obsar. Nanay Guan, Biserata Obsar. Maraming salamat po.
0: Oy, salamat po, Nay. Thank you very much sa inyo pagpaminaw.
1: Permintig na basta na ay Caravan Day sa Davao de Oro. Nanay Guinness, Nanay Guan. Ni Serata Obsar. Salamat sa inyo, Nay. Si Marnie Flores, maraming salamat po. Nanay Teresita Biit, maraming salamat
0: Biit
1: po.
0: Biit family, hello po sa inyo. Kamusta naman mo?
1: Diyan sa Midsayap. O si Nanay Sining Amper. Laging nakakikinig po si Sheila Guillermo diha sa Davao del Sur. Salamat po si Ruth Samsona. Maraming salamat. Daghan pa ni sila diha sa may kuan, diri sa may tawag ani, diri sa may Bansalan. Nakalimot ko si Nanay kuan, nagsigitog message sa kuha. The message ko sa kuha Sunday, happy Sunday, nag-greet sa mua, kadali lang ha. Ni-greet to sa kuha, happy Sunday. Kagahapon to siya, mami.

0: Ma'am Emily Competente diha sa may Tandag City, Nanay Cristita Ormilio sa Bansalan. Ayon.
1: Salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat gid kaayo sa mga nanay o tatay nato niha nga naminaw sa toa. Og katong mga
0: ito yung mga bagong nag-follow sa Facebook. Jennifer Bumanlag, marami salamat. Merlin Iglesia, si Jen Malinao Cabal, si Boy Jing Toro-Toro, ayan, o si Jam Al-Aziz. Ito yung mga bagong nag-follow sa Facebook ngayon. Ayan. Pwede nyo kami i-follow again. Hanapin lang mabuo ang Captain J and Mommy Lucky na page. Ayan. Si Boss Owen De Los Santos, nag-message siya karon. Thank you po, Boss Owen. Si Nanay Floor, nag-PM. And si Jeneline Amaro, thank you po sa ina. Si Kulit Armayan, maraming salamat. Si Shinley Peras, nang magsaysay, maraming salamat po.
1: Ay, Captain J, gusto lang din ako mag-vitog. Belated happy birthday kay Ma'am K of Sunlight Grocery. Birthday niya katong May 2.
0: Uy!
1: Happy birthday, Ma'am K, sa may Sunlight Grocery. Salamat sa inyong pagpaminaw. Naminaw po, Captain Jake, ha? Ang happy 25th year anniversary sa Sunlight Grocery. Galanog-lanog permanente ato ang kuan din ha, radyo din ha. Salamat ka sa inyo. Siyempre, Jukarje, Surplus, salamat po sa inyo. O siyempre, si Ma'am Karen. Hello, Ma'am Karen. Ana, si ana to si Kokoy Banga. Ang agila na to, di ha, Ma'am Karen ha, sa Jukarje. Oh. Wasya kabalong, anana sa mo ang agila.
0: Di na rin, Gwen. Ah!
1: Narapod siguro ilain po ng agila dito.
0: Ah, okay. Ha, tagaan mo po may agila, good. Anyway, mga taga-Jukarje. Salamat po sa inyo. Balikan lang natin ang kwento ngayon araw, mga kaibigan. Kwento po ng ating takapakinig. Isang nanay po ito, mga kaibigan. Makinig po, lalo-lalo sa mga nanay. Ang kwento po niya na ni Lenny. Ang kwento po niya, isang anak niya. Unang inusarag yun yung anak.
1: Si Joel.
0: Broken family, ang bana ni Bia. Pati malasa. Kaingong po tanga. Kanang very unfortunate kayong nahitabo ba kay Biaan pa siya bana niya. Human, humagbiya siyang bana. Yang ipaningkamutan niyang anak na buwi-buwi ba. Nibalik siya dito sa yung Pinoyanan siyang ginikanan. Ginangamatay may ginikanan. So siya ni Puyos Balimalay. Niyagibuhi na yung anak tungo sa pagpanahi. Ayan, daghan makarelate ani sa mga nanahi. Manahi ay karon. Pila ramin to ay income ng manahi ay mamilaki in town. Magpatahi ka. Tagalan ni mo, usay, mga ayura. Pila may bayad na ni.
1: Labor.
0: Usay, nagabisilingan, nagpatahi ko ganun, natanggal ang zipper. Pangayuan na kong 50 pesos, ha? Inana ang ilahang pangayo lang. Amo ba, 50 na yung pangayo, ani? Abi na kuguan. Inana sa baka na inatora kayo ang presyo niya. Kay bao jugo kung sa kalisod ng panginabuyan, eh, because knowing kung pilalay charges kung manahiira ka. Pero na lang siguro kung nadyo kay pwesto, ano ba? Siguro, dako na ko na siya. Pero inato lang, balay-balay lang, usay, na magpatahi uniform, ano, magpa-resize ana pila ra may charging ana
1: kumbaga kaning trabaho kanang ginabuhat ni kanang ginabuhat nila is kana dili na siya kana ganin bitaw mo yung kanga makadato kumbaga
0: buhi-buhi lang yun tawid-tawid lang so kasabot ni mo ni Panginoon sa usa kay nahanin yang anak kay nindako yung anak medyo nagkaroon og dili maayong understanding ana ba murag na influensyahan siguro and mangibog na ba ang yang anak mangibog so pag mangibog na dito ang envy ang yang na dito ang yung una-una nga murag ihan ang i-blame ang iyang ginikanan. Ngano'ng di ko kapalit ako mga classmate, makapalit mag-inana. Swertiha sa mga classmate nga nasa parents nga makapalit og mga gamit nga gusto nila, sapatos nga bago. Yung sa amang gyud nga kita, halimbawa kita ba nga pobre. Namagyud ay mangarap man gyud da maibog man gyud da pero usahay man gyud da kapalit. Ang iya instead of kanang himuon siya o kanang himuon siya inspirasyon, himo na niyang kuan murag mas nilabi na noon ang ihang kanang pa
1: drive.
0: Dili, mas nilabi na niyo ng iyang panelos. Kana bang, ano ba, sige tawa na, masina ba?
1: Masina hon.
0: Ayan, so inana ang na-develop niya nga karakter, inana ang na-develop niyang kinaiya nga, nahimo na noon siyang masinahon. Pag naay dito yung classmate, gusto po niya, naa siya, na niya, iharbang i-blame ang iyang parents, iharbang i-blame yung nahitabo sa yung ginikanan, inana ba? Nindot istoryahan mamilaki.
1: Gwapo ni siya, Captain J, kasi, una sa tanan, no, ang nindot mugod nga, murag bungad nga pangutay na ni Captain J, kung pobre ba ka, pobre na lang bagid ka. Diba? Ang kapobrihon manggod, dili sala, or kinabitang, dili sala mamahimong pobre. Pero kung pobre na ka, unya wa kay kanang laing gibuhat ba para maiahon ka sa kapobrihon. I think dinha ang kumbaga kulang Captain J. Kasi namangod sa ato ang kinabuhi nga it's either ang imuhang status sa imong kinabuhi, it could be your inspiration or it could be marag mahimo na nimong contentment kanang imuhang contento na ano ba na puesto sa imuhang kinabuhi ba ka ng kapobrihon. So I think Captain Jake, dili man ta makabuot kung kinsa ato ang dili ta, we cannot choose kung kinsa atong mahimong ginikanan. Pero isip isa kainahan, pwede man ta makapili ba sa kapalaran nga pwede natong ihatag sa ato ang mga anak. Ha, baka dili ta makapili o ginikanan. Because if ako, anak ko, mao magin akong ginikanan. Pero pwede ta makapili o maayong kapalaran para sa atong mga anak.
0: Pwede. Kung may pamamaraan.
1: Kung may
0: pero
1: pamamaraan.
0: If given ba the situation, for example, pariyane, o sana lang, solo parent.
1: Mm-hmm.
0: And in any situation, ang desire na, pero ang kahigayunan ba, medyo kulang.
1: Medyo kulang.
0: Kulang sa, maybe, kaalam sa diskarte. Kinamanggit po yung mga tao nga, magaling dumiskarte. Na po yung mga tao nga, somehow, dili align ilang una-una sa inanaban. Di malikayan. Pero ang desire na, good.
1: Yes.
0: Kanabang, maluoy ko kasi mga anak, hindi mo mapalitan. Maibugod ka.
1: Oo, nakita na ako kay Nanay Lenny, Captain Jake, no, na, kanabitong, if, siyempre, isa naman iyang anak. Wala man siguro ka ng, kung first time ka nga inahan, first time mom ka, inahan, bago kang inahan, dili man siguro dayon ka ng perfect ang imuhang pagkainahan, agad-agad dayon din ha. Diba? Kasi no one, wala may ka ng ma-prepare, mamahimong preparado sa pagiging inahan. Kaya siyempre, bago ko na.
0: Walang libro sa pagkananay.
1: Libro sa pagkananay. Pero I think ang Captain Jake, ang nanahimo lang ning kulang karon Captain Jake, is usahay ka na bitong grabe na ito pagpaningkamot para sa ito ang para sa itong anak, para sa itong mga anak. Usahay makalimot ta nga ka na, makalimot ang pagpapasabot sa sitwasyon. Kana ako nakita, Captain Jake, nga medyo kulang dito na part na kanang pagpasabot ganin sa sitwasyon.
0: I think wala nagkulang, Mamila. I beg to disagree because sa story magod, maramdaman ni mo nga nagpasabot mama, nag-explain.
1: Oo, nag-explain nga. Pero kumbaga growing up ba sa bata, di ba sabi niya na witness naman ni Joel ang ilahang setup. Kana bitong ipagpasabot sa bata pa, kanang ngadto nga rin ba nga pagpasabot nga anak. Mao ni atong sitwasyon karon, so mao ni akong buhaton, mao ni atong buhaton, tabangan nato. Kasi I think si Nanay Lenny pod Captain Jake, wala man siya nagkulang o wala pod siya nagkanabitang naningkamot pod siyang taman para sa iyahang anak. It's just lang siguro pod kulang pod sila og communication, Captain Jake, ba sa pagpangumusta sa sitwasyon sa iyang anak karon, kung unsa ang na-feel sa iyahang anak, mao na nga nagkaroon og kanang sina. Kanang kasina.
0: Sina.
1: Oo, sina. Kasi kung sa pagkabata pa lang manggod ko, atong tudluan ng atong mga anak sa...
0: Pero na i-built-in, Mami Lucky, ha? I mean, na'y likas yun, ani.
1: Oo.
0: I mean, na'y mga tao matudluan.
1: Matudluan.
0: Magaydan. Pero doon na yung likas nga tao nga inana. Kano bang... innate ba? Anong likas nga pagkamasinahon, naay ba yung kailang inana? I mean, dili man inana ang ginikanan, pero doon ay anak ka inana agad. Dito na niya makuha dito sa
1: markada.
0: Sa gawas.
1: Kaya po, isa po niya, siyempre, responsibilidad po na to as ginikanan nga mahibawaan kung kinsa man yung mga tawhan. The moment nga nilakaw ang iyang anak, Captain Jake, sa ilahang puloyanan, nga murag mas nalipay pa siya, murag nakalingkawas. Kung sa kuan pa, murag nakalingkawas ka ba?
0: Kuan, good siya. Ambisyoso nga tao.
1: Ambisyoso nga tao, Captain Jake. Pero kung nakita mang good, nga murag, naikulang siguro nga part, Captain Jake.
0: Somehow, pero I cannot blame the nanay.
1: Nanay, oo.
0: Single parent.
1: Single parent, I
0: know the, kuan, the burden ba?
1: Oo.
0: Ibaw ko sa burden na na. And I understand nga, gusto man na ito maging 100% maging nanay sa usa ka anak, pero doon na ginanagod yung sitwasyon nga. Sometimes, kailangan na to dito sa anak na to supilon ka nang dito ni mo pag-aksyuk-saka sa sungay dito, yung balio ng sungay.
1: Putlon diretso, lagarion diretso.
0: I mean, dito ata, I mean, sobra siguro kakabutan na eh.
1: Oo.
0: And to the point nga, ang pagkukulang ni mo, dito na yung apart, dili na dito sa... Ang pagkukulang dahil katong kulang na lang imong latuson ba?
1: Basin ang pagdisiplina.
0: Ang pagdisiplina, maybe.
1: Maybe ang pagdisiplina. Kaya usahay, pag ang atong mga anak, ihatag rin na to unsa ang gusto nila.
0: Sobra kabutan.
1: Sobra na to kamaayo. Wala na, nakaligtaan na to ang pagtudlo sa ilahang kung sa unsa ang hangtod asa lang ang dapat.
0: Ipasabot.
1: Ipasabot lang. Kulang og pagpasabot sa mga bata. Ano ta, may mong puning inspirasyon sa mga kanabitang gasugod pa lang, Captain Jake, nga na pareha sitwasyon kay Nanay Lenny. Mga ayaw na nga kanabitang sa bata pa lang, dapat kinahanglan tudluan na o di ba kaha ka ng na-boundaries po ba sa mga dapat nga pwede lang o kaya lang sa inyong anak ka.
0: Anyway, para ni sa mga ginikanan na guwan, I mean, tanan man tawang ginikanan na ngarap ng kita nga whatever ipangayon sa itong mga anak mahatag na ito, no? As much as possible, gusto mo ginito ihatag tanan. Usahay gani, ato na lang kaunon, ato pang ihatag sa itong anak. Walay problema diya. Pwera na lang sa mga ginikanan. Pwera na lang sa mga ginikanan nga may pakialam sa mga anak. Doon ay po inanang nga ginikanan sab. Pero dito sa mga ginikanan nga nagmahal gyud sila mga anak, kaunon na lang nila. Ihungit na lang nila, ilapan ng iluwa usahay. And sometimes sila pag yun ang gutom na, pero doon na ginay mga higayon usahay, ngilan na lang kaon, ihatag pa sa anak. Ayan. Para pa na sa ilang kaugalingon, dili na, para na sa akong anak. Doon na yung mga higayon yan sa itong kinabuhay. But guwapong itudlo po sa mga anak nga, okay mangarap. Ayan, dirita nga part ha. Ato ni tutukan, walay problema sa mangarap. Tama nang mangarap sa kinabuhay. Tama po na usahay, maibog ta, kay kanang ibog, mamilaki kung gamiton nimo sa positibong pamamaraan, positibong pananaw, kanang maibog ka, maghatag ng inspirasyon, motivation nimo para mas labi ka pagkugi, gamitay mo utak, matalino kang bata, honor student ka, gamitay mo utak para maging scholar.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, scholar. And pagdating na araw sa college, pwede pa rin maging scholar.
1: Correct.
0: I think, mas nilabaw na ang pagkamasinahon lang. And kanang pagkamasinahon usahay, unconsciously, ma-develop na ito sa gawas. Makabarkada ka o mga tao sa palibot nga ang ilahang mas tagitagaan o bili ang mga material ng butang instead of ang i-value isang pangutok, ang i-value ang pagbasag libro, ang i-value ang pag-eskwela. Sometimes kung ang imong circle is, you have to be very careful sa mga batanon nga namino, imong circle, kinsa ni mga ga-impluensya sa imo, basin ang ilahang mga focus is dili sa pag-eskwela, kung dili sa mga material na butang.
1: Correct.
0: And sometimes baka trigger sa sina.
1: Mm-hmm.
0: What if ang ilahang istoryahan nito, gadgets, gamit, bagong sapatos, ikaw bilang pobre, mag-ibog man suga niya, sometimes ang imong kaibog, imong i-blame nga to sa imong ginikanan, ano, ako mama, di man kapalitan eh. Ano ba, nganong ako, dili man kapalit na akong parents, anong inanang, nganong kailangan ako ni ma-feel, ayan.
1: Mm-hmm.
0: Now, karoon na muha to na to, na okay lang, mahimong pobre, okay. Sa pagsugod, okay rin yung gayo. Kung mo na itong gidakan, mo na itong gimatan, wala matay choice na. Pag mata na mas kalibutan, kung mo na itong ginikanan, di man na pwede mo balik ka sa tiyan si mong mama. Kay, uy, balik ko. Kay dili dato akong mama, balik ko.
1: Mga nang ginaingon nga, dili takapili sa itong ginikanan.
0: Dili takapili, tinon na, dili takapili. But, okay ra kayo na sa pagsugod. Ayan. I mean, walay problema kung pobre tang ipanganak.
1: Mm-hmm.
0: Na question, asa tapadulong? Ana, nagani saying ana nga okay ra man daw og dili man sayop kung gipanganak ka pobre, ang sayop kung mamatay kang pobre. Mao man ana, saying na sa mga
1: lalaki.
0: Tinuod na ha. Okay lang daw nga gipanganak kang pobre, ang dili okay ka nang mamatay kang pobre. Ibig sabihin, unsay mo ang gibuhat during sa panahon nga buhi ka? Ayan, mao man ana sa ang question diha. Na okay lang mahimong pobre. So ito perspective sa mga nakalingkawas gamay sa kinabuhi. Niadtong unang panahon, ako i-share ako experience, mamilaki.
1: Sige, sige.
0: Niadtong unang panahon, sa panahon nga nagsugod ko sa kinabuhi, even high school, elementary, kana mangibog ka, normal na. Tanan siguro na minaw sa tuwa karon, walay tao mo ingon nga, wala mo ko mangibog. Mangibog daw, doon natin kaoban nga, ka-eskwela, guwapog libro, guwapog notebook,
1: guwapog sapatos,
0: guwapog bag, mangibog tanan niya, kita sa una kay... Og naay ka na makapalit og sa kilong isda kung apuan nga sandubag, ayaw hugasan ng sandubag, himong bag.
1: Nang netbag pag inetbag.
0: Gwapo-gwapo na nang netbag. Pero among silupin sa no, sandubag nga stripe nga pula og puti. Mao na di ko kalimot ana. Kay mampalit ganito kung apuan og isda, yan ang ibulad sa gawas, yan ang hugasan, labhan. Kay himuon man ako itong bag. Gwapo man itong mag-ulan, di mamabasa imong notebook.
1: Tama.
0: Inana may nagsukwela sa unang panahon. Mangibog ta, normal. Mangibog ta. Na,
1: jealous.
0: Gwapong ballpen, gwapong gamit sa eskwela.
1: Ang ballpen kay dagang padyod colors.
0: Pero nindot na nga ibog, kung himuunin mo siyang positibo, kana bang, maningkamot ko kay makapalit po gwa ni sunod. Oh, ana, yeah, oh. Yeah. Sapatos, ibog kay gwa na, even college days, maniwala mo sa ko, college days, sultian na mo. Usaray sapatos na ko sa una niya. Mga nga, nabagyan na sapatos, usay, mapul. Imor na mo tangutang ang rugby para lang mauli lang na siya. Niya na kay classmate gwapong sapatos, maibog yuga. And to the point, nga tungod sa pong pagkaibog mamilaki, ang sa pantalon sa ko, ang kaoban sa trabaho, ako nang suoton. Huwag mo ko'y gwapong pantalon, so ako nang hiraman. Pwede ba kung hiram si mong pantalon, bro, para gwapo-gwapo, bugutan ako ng eskwela. Tinood na, I mean, sa panahon ako, ha, I mean, I have to be kuan ganing
1: honest
0: then share this kuan perspective.
1: Have to be raw. Magamaw na siya, no filter.
0: So no filter. Mahiram ko sa kong kaoban, so na sa kong katrabaho kay gwapo sa pantalon. Makapalit man sila pantalon kay may ginikanan ako amoy mama nga maka-support ko. Mm-hmm. The working student ko Igor mapuna ako pang eskwela ang ako ang
1: tuition
0: ra man ako ang kita. Ayan. So manghiram ko like ting manguyab ko sona na ko t-shirt nga tinon, okay? Magpapugi-pugi man kita sa unang panahon.
1: Ha? Napubre na
0: ganyan. Ganong gishare na ako ni Mami Laki so that gusto lang ako i-relate ni atong gibati sa tao.
1: Yes.
0: Nga, mali itong iyahang dagan siyang unahuna. Pwede din mo siyang himong inspirasyon lang. So, nahita po, mangibog ko, manghiram ko t-shirt, kiparagwapo ko tanahon sa kong panguyaban or even sa mga classmates. Pero di ko doon ako, ha? Pero di man po ko halat ang pobre, kay pution man ko pamanit.
1: Lami mga amis mo pamanit.
0: Moro po na ang gawin nga, marag ako itag iyas t-shirt po, pero hiniram ko to. Now, unsa akong gibati ato? Mangibog man ko sa tinood lang, pero na ako'y drive nga, maningkamot kong skwela. Maningkamot kong trabaho. Niyagikan dito sa akong tinarbuhan, mag-ipon-ipon ko ginagmay. Ginagmay lang niya, wala ko'y bisyo. Nga naman, bisuhan pa ni mo, pakikita, so na lang. So dito sa among ginagmay kinitaan, ako na magahin ko. Kini, para sa pagpangalagad. Hindi mm-hmm. man gumalimot na sa unang panahon, gitugon man sa kong apuhan nga. Kung doon na ganyan kay kita dong, bahinig ang Ginoo. Mm-hmm. Ana, so... Una gina perminte sa sweldo, bahin dire, human bahin sa eskwela, transportation, kini para ni sa kong t-shirt and di ko makalimot the first polo nga akong gipalit, pink polo, dugay kayo na ako na giipon-ipunan around 500 pesos ng polo. That was 99
1: sa tong brand ka.
0: 1999.
1: Sa tong brand.
0: Di na ko kalimot, di na ko kahinumdum sa brand pero gwapo kay tong polo, ibog kay ko mag uso man gayong uso man tong pink polo so na nga ingan nila nga true men wear pink. Ayan so. So, nakakita ko pink so na more feeling ako bagay kay Skuwa. So, gwapo kay sa pero 500 kapindong ang polo. Mm-hmm. So, balik-balikan na ko to every time musuroy ko kadong gaysano. Ako ginang lakaw-lakawan, balik-balikan. Tanaw na ko, ngiwa panahalin. Sila, tiguman pataka. Pila ka bulan ako tiniguman until napalit na ko siya. So, sa kong gina-point out, Mami Lucky, okay ra yun mga rap. Wag yung problema. Ang pinakanindot na kay pangarap.
1: Mm-hmm.
0: Pero doon na kay dapat buhaton. Kanang sina, gamitas maayo.
1: Mm-hmm.
0: Dili sina nga ikadaot. Yan naman, hilabot ka, makadaot na na siya.
1: Correct.
0: Kanang sina, mangibog ka nga, mangawat ka na, di na maayo.
1: Mm-hmm.
0: Sina nga, mangilad na lang kagtao para makakuha ka to your advantage.
1: To your own advantage.
0: Dili na maayo. Sina nga mahimong inspirasyon ka na mo'y maayo.
1: Correct.
0: Maibog ka, okay ra mangibog, pero buhatig pa maagi nga makakuha sab gana. Dili man daot. Dili mang libak nga, ganay lang gamit, wala man na. Dili maayo pa minaon. Kita normal benas tong Bisaya nga, nay makita ni mo speakers nakapagpundar atong libakon. Himo ang inspirasyon na kita pun maglabing magkugi. Niya himo ang inspirasyon ng ginikanan. Nganong din ato dapat i-blame ang ginikanan kay masid maura pod ang ilang namatan nga pagtudlo.
1: Mm-hmm.
0: Dili pod sila, wa pod sila kaalam o igong kaalam paano buhaton na may drive. Walay siguro ginikanan, labi na ginikanan nga tarong mamilaki. Walay ginikanan nga di magsakit ang dugan kung dili matagaan nilang anak sa gusto silang anak.
1: Correct.
0: Kung ako lang gani, kung mangayo na akong anak, magkabalo kong bisag bawal, usahay gani, dalikyatan pa na ako eh. Nga naman, maluoy, magusto kong anak. Inana ang ginikanan, pero basin lang na yung mga ginikanan nga sa kung unsa ra pud sila gipadakusaw ng panahon, dili hinay ang diskarte ba? Kaya ako magumbalikan na akong panahon na milaki, makainom-dom ko sa bukid, may nga naman, naabot mi sa punto sa una nga, halos maman mi malungag. Makaingon ko nga, kung sa akong panahon, imposible, jud kong di ko kapalungag.
1: Kaya naman, kamot man ka, nediscarte.
0: Kinakakaton man ko. So maybe, ako rin pong gisabot nga, maybe ang akong mga uyuan, iyaan sa unang panahon, maybe, inaato rin po ng ilang kalam, kaya wak man po igoy gatudlo sa unang panahon, basin, og maura po ng ilang pananaw, nga mauna to'y diskarte nila. Kaya makainom daw mo sa unang panahon, inahanin magkagalisod, magkagood miglubi, para mo tamis-tamis ang among kinaon, nga mais, mais ka ng dugas ha, wak may sudan. Magkagod kag lubi para mutamis-tamis lang ang kinagod nga lubi so that makakaon mo nga at least masundan lami, ang tiyan.
1: Mm-hmm.
0: O diba ka, kanang tinughong, sa tinughong, bahaw nga mais, imunang butangag tubig daghan, imuhang muraglugaw, ragunan siya, danganin mong daghang unas, ginamos, mulasa na na, muna ni mong tabangag kaon, inana kalisod zone ng panahon. Nga nung gishare na ko na sa inyo, because gusto na ko iparamdam sa inyo, okay ra mahimong pobre. walay problema kung gimat-an na to na, pero buhatig pa maagi. Dili susama na itong story karon nga, nagbaton sa sina niya, nagbuhat na sa dili mayo. Dili na to sundugon. Ang atong pwedeng buhaton, mangita tagpamaagi nga, makabalos na sa itong ginikanan. Maaring kulang sila sa kaalamlam kay basig maura po ng ilang nadak-an nga mga tudlo, so dili buot pasabot nga sala na nila. Dili buot pasabot sala na nila. Usbon ako ha, dili buot pasabot sala na nila. Buot pasabot lang basig maura po'y naabot sa ilang kaalam o ilang nasabtan. Kung ikaw nga nakasabot kas kinabuhi, mas maayong ano man, dili tanang gitagana ng agahom sa Ginoo. Dili tanang gitagana og vision sa Ginoo. Tinood na.
1: Vision ang panglantaw.
0: Panglantaw. Kung tagaan ganita na sa Ginoo, biyaya na yung kayo na. Nga kay panglantaw sa unahan, kupti na nga panglantaw. Unsa na kupti, hawakan mo ba? Guniti na nga panglantaw so that next time maningkamot ka, mabantis kinabuhi mo, na imong inspirasyon. Kapuyon ganit ka sa unahan, gunitan to ni mo imong kapubriyon, mingong kaadili. Kay pubri kay kusuna, di na ko gustong walik atong sitwasyon na. And once makatawid ka, imo na po nang itudlo dito sa imo mga parinte, imo na po nang itudlo sa laing tao, so that mahimo na po na nilang pamaagi puhon nga makasurvive po sila sa kinabuhi.
1: Yes, so mahimo na po kang inspirasyon.
0: Blessing, biyaya na po ka.
1: Blessing, inspirasyon dito sa mga musunod nga henerasyon na makakita sa imuhang maing binuhatan.
0: Sa iyon anang nga paraan, kinsa ba ang napasidunggan? Ang Ginoo, correct. Ang napasidunggan. Nga naman, mahayag man ang Ginoo sa imong kinabuhi. Makaingon man itong mga tao nga, maayon yung batahan eh. Kibasbasan yun sa Ginoo. Naagi Ginoong gapandungan niya. Kinsay napasidunggan? Ang Ginoo.
1: Correct. Tama ka, Kevin.
0: Dili kinsaman. Ang Ginoong napasidunggan. Nga naman, gihimo man kang kasangkapan. Kung kubri ka karon, tawid. Abanti sa unahan so that mahimo ka inspirasyon sa kadaghanan nga naminaw. Labi na karon sa tong story. Nay, kung minaw ka, ayaw kayo i-blame mong kaugalingon. Kasabot kay Gwana. Doon naging mga panahon nginana lang, bata kulang lang sa kaalam, ayaw lang og kakapoy, ayaw lang undang sa pagpahinumdom. Kanunay lang ang magpahinumdom, minaayo rin yung ganunay ang pagpahinumdom. Kaya maabot rin yung takna, gunitan na sa Ginoo yung kasing-kasing, maulian rin yung pagkabos panahon. Ginoo rin may magtandog sa kasing-kasing, usahay na may mga butang immature pa kayo ta, but eventually matingala ka, bigla lang ka na matured, nakasabot na ka, dagat kinabuhi. Ano man, may ginousahay mo, gunis tong kasing-kasing, makasabot ra ka ba? Dati, di ka mo batig kaluoy si mong ginikanan. Tingala ka nalang, usa kadlaw, pagmatani mo, nibati ka na kaluoy si mong mama, maluoy ka na si mong papa, maningkamot ka, naghimo na nimo silang inspirasyon. Anyway, wala tayo oras. Tangan kay salamat sa inyong pagmamina. Sunod na po, di gayon, sa susamang takna. Sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Ug ako si Mommy Lucky.
0: Na mag-iwan po sa inyo na ang magtanim ng marami ay magbubunga ng marami. O pagka magtanim kayo, kabutihan na lang. Huwag na lang yung masama. Kay kung masama po na itong itanong, masama mabudang ibunga. So mas maayog itong kabutihan. Itanim na din maraming kabutihan para mag-ani rin ng maraming kabutihan. Yun ang pinakamaganda. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
3: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy. Pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy? Kainom mo na rabadyo kong magnum si herbal coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya dyan kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot, ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni magnum si herbal coffee.
4: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot yung ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parwasya. Ingan talaga nga magpalit og magnum si herbal coffee. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalo ka ang maura na paborito na kong kape. Ang magnum si herbal coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum CC, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Kaya telyo, gison sa lawagan, gison bukid nun. Luya, nakaroon na gamit yung magnum sing capsule o magnum sing coffee. Laksik na ko, sir. Mone nga nagpasalamat ko nga nakakuan ko ning magnum sing coffee o capsule. Epektibo, barato, magnum sing.
5: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang
8: FM Radio 96.7 FM. Ka Vibes!
9: 3 o'clock.
10: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Alas 3:15 sa kahapunan mga ka-vibes. Welcome ta nini nga to ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Sa tanang mga naminaw karon mga yung hapon, maulan nga kahapunon. Sa tanang naghandom o ulan, mapasalamaton kita mga ka-vibes nga kayo. Ito ang mga tanong murag naka... Nalumos na gyud. Kumusta mong tanan diha katong mga nag-celebrate sa kapistahan nila kagahapong adlaw no sa kapistahan ni Santa Cruz. Nagapanghugas sa mamog kawa diha mga ka-vibes. Ito na mga nabot nini nga to ang programa karong takna mayong hapon kaninyong tanan mga kabaranggayan kalungsuran. Asa man mo karon dapat nabot nini nga to ang programa maayong hapon kaninyo mga ka-vibes samtang oras ato alas 3:16 atod ganato ni Engineer Governor Al Mabanglo atod sab ganato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo atod ganato ni Mayor Manuel GR Zamora diha sa lungsod sa Mongkayo atod ganato ni Senior Board Member Cole Herb Zamora Apsay atod sab ganato ni SB Member Yuel Zamora Apsay. Mag-uban-uban ta mga ka-vibes, tamang ta alas 5 nini nga to ang programa karong takna sa FMR Favorite Mix of Rock. Ako yung kauban Budoy Pats, mag-uban-uban ta, tamang ta alas 5 nini nga to ang programa. Og sa tanang mga nagtanaw karon sa tong FV Live, don't forget to share, like, heart mga ka-vibes para makahibalo po to itong ubang mga friends no nga naakitay programang FMR Favorite Mix of Rock. Og sa tanang mga naminaw karon sa kahanginan, pwede tayo mag-call or text sa itong hotline number 0951-220-0478. Pasubun ko mga ka-vibes sa itong hotline number 0951-220-0478. Og sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday, no? Happy birthday! Magpadayon gyud mo gyapon ta mga ka-vibes ini ato ang programa karong hapon na. Og maayong hapon sa tanang mga kasilinganan mga ka-vibes, mga suking tig paminaw mga listeners og mga suking tig paminaw nato dinhi sa tuang programa. Maayong hapon sa kong asawa nga naminaw karong Rachel De La Pina Patay. Og sa kong duha kanak Chelsea Jean og Chisley Jana og sa kong ugangan nga naminaw karong Greg Curio Uyo De La Pina. Og maayong hapon no sa mga ka-vibes na ito nga nagtanaw karon sa itong FB Live kang Joselito de los Santos. Maayong hapon ka-vibes diha lihog shout out sila Ima Hara Nunoy Palik Tata de los Santos Jaisel Kim de los Santos og Arjun Silisti diha sa Linuan Monte Vista. Maayong hapon kang Boss Arjun Silisti. Og daghang salamat ka vibes sa imong pagtan-aw din sa tuang FB Live sa tuang programang FMR Favorite Mix of Rock si ka vibes Joselito de los Santos. Og si Inday nga nagtan-aw karon sa tuang FB Live mayong hapon di aday uban kang Ma'am Nining Sab no uban sa imong pamilya kang Nung Biloy Sab mayong hapon diha di sa may barangay uga og diri sa may Purok 7 na bunturan kang Sheila May Sab nga nagtan-aw karon sa tong FB Live. Maayong hapon Sheila May Sab nga nagtan-aw karon sa tong FB Live. Daghan kayong salamat. Og samtang oras sa tong mga ka-vibes, alas 3:19 ay maghawa mga ka-vibes kay magpadayon gyapunta sa tuang programang FMR Favorite Mix of Rock. Come on, hining pipila ka mga pahinomdom.
1: That time check was brought to you by board member Cole Herb Zamora Apsay.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: Bahalag ako ang masakitan, basta ikaw lang ang magabaan.
6: Why?
5: Hala no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
5: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
17: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat...
19: Summer na naman!
20: Summer na naman!
19: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
20: Sa Amcor!
19: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-type aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph. Pretty
20: DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
21: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
22: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Governor Engineer Raul Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutisulit ang glow up.
27: ACS.
29: Favorite mix of

0: Another Brick in the Wall by Pink Floyd, mga kabibes. Maayong hapon, ibalik ang inyong programang FMR Favorite Mix of Rock. Maayong pagtanaw, Sheila Marie Sab, Kang Inday, shoutout Natalie, Shane, Marcelo og Nathan Dave Sab. Nga naminaw, nagtanaw karon sa itong FB Live, daghan kayong salamat. Shoutout Natalie, Shane, Marcelo og Nathan Dave Sab. No? Maayong hapon. Kang kabibes, TC Ortiz, hinta pa maulan nga hapon, kabibes. Daghan kayong salamat sa pagtanaw sa itong FB Live. Kang Pring Dudong Rikrik Urbuda, maayong hapong Dapring. O ba nasab kang Ma'am Minda Urbuda, no, nga naminaw nagtanaw karon sa itong FB Live diha sa may barangay Panggutusan. Siyempre, kang Tatay Florencio Uyuy Urbuda o kang Ernesto Erning Urbuda o kang Tatay Ninin Alejandro o kang Nanay Bibi. Maayong hapon, Urbuda family. Maayong hapon. O siyempre kang Pring Dudong Rikrik Urbuda, kang Ma'am Minda Urbuda, kang Lalay o kang Felix Nistal, Ayan Mili Inday, Jojo Chichay, Kati Gina Flor Dilito, Jimmy Christopher Urbuda Lunglong. Maayong hapon o maayong pagpaminaw. Mabalikin yung programa, mga kabibes. Humani ni pipila ka mga pahinomdom.
1: Favorite mix of rock. One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya mas magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyaha magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga
6: anak. I am
7: EXL Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo kapuyon, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga padayon ang inyong successful ang ating kamot no, nga makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
11: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
12: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
13: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
14: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
15: Hugo Bistro!
16: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba! Saan ka pa?
17: Tara na!
16: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: This song is brought to you by.
18: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
1: ACS.
18: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
1: ACS.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
8: Favorite mix of rock.

0: Alas 3:54 sa kahapon mga ka-vibes. O gibalik niya po niyong programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga nagtanaw karon sa itong FB Live, welcome tatanan mayong pagtanaw. Sa kong asawa nga nagtanaw karon sa itong FB Live, Richelle de la Pina Patay. O sa kuwang duha ka anak, Chelsea Jen o Chisley Jana. Kim Camiso, maayong hapon, DJ Budoy Patch, diha sa may Barangay Anislagan sa Camiso family diha. O sa tanang mga ka-vibes na to diha, nga naminaw nining atuang programa. Siyempre, Kapitan, asa mo to si Kapitan diri? Kapitan diha sa may Anislagan. Wala na apil sa to ang talamdan diri. Wala gina-appeal diri si Kapitan. Kailang Kap, kay akong itaon mo apelido ni Kap. Sa so, tanang mga ka-vibes na to nga naminaw nining ato ang programa karon, daghang salamat sa inyong pagtanaw no sa tuang FB Live. Sa tanang mga ka-vibes, usab na to nining ato ang programa nga nagtanaw na minaw karon mayong hapon kaninyong tanan diha. Sa mga kasilinganan ako diha, kang nang titang panganurun, mayong hapon diha nang. O siyempre kang anong si Doy Redubli o kang nang Bibi Redubli, kang Chris panganurun o Noel panganurun, mayong hapon. Nung undo, hero na nga naminaw nining ato ang programa karon kang Boss Arnil Kagapi, kang Ate Luloy, kang Yaya o kang Yukyuk o kang Ate Aling, mayong hapon at mayong pagpaminaw. Siyempre sa tuwang barangay captain diya sa may barangay Ugao, Kapitan Milagros Andan Nistal, mayong hapon diya kap uban sa mga barangay pensionaris diya sa may barangay Ugao. May hapon sa Boss Bobby Nistal o kagawad Marjo Nistal diya sa may barangay Ugao. Og sa tanang mga kagawad na to diha, kagawad Sherwin Torintira, kagawad Boss Raymond Arangcon, kagawad Ate Ason Puntividra diha sa may Purok 3 barangay Ugao. Siyempre kang Boss Felix Puntividra, mayong hapon diha boss. Kang kagawad Boss Danny Digal diha sa may Purok 1 barangay Ugao, mayong hapon. May hapon sab kang Boss Pare Boss Francis Arangcon diha sa may Purok 2 barangay Ugao. Kagawad Diris Muso diha sa may Purok 5 barangay Ugao. Og siyempre kagawad manay Alex Mante diya sa may Purok 5 barangay Ugao. May hapon sa mga ka-vibes na to diha, mga suki na tong tig paminaw. May hapon sab kang Ate Ruth Trimulta Niyog na nagtanaw karon sa tong FB Live ug naminaw sa kahanginan. Daghang salamat Ate Ruth Trimulta Niyog sa pagtanaw sa tong FB Live sa Trimulta ug Niyog family diya sa may barangay Tamya Kumpustila. Og may hapon usab kang Chairman Nuno Daragusa. Sa tanang mga ka-vibes, mga suki na tong tig paminaw nining ato ang programa karong tagnaa. Og mayong hapon diyan o sa ato ang mga ka-vibes kang Primico Hilado diyan sa may barangay Magsasay Ligwatikol. Mayong hapon usab diyan sa may Purok 4 barangay Ugao kang ato ang Purok Chairman diyan Ate Gina Rosales, kang Titing Juning Rosales, kang Sangay Budoy Monterde o kang Ate Ima o kang Adrian. Siyempre kang Joseph Maluloyon o kang Ate Marlene, no? Mayong hapon diyan sa Maluloyon family diyan sa may Purok 4 barangay Ugao. O siyempre sa i-greet na ko ang tanang mga Urbuda family diyan sa may Purok 4, kang Tatay Ernesto Erning o kang Tatay Florencio Uyoy o kang Tatay Alejandro Ninin Urbuda, no? Sa tanang mga Urbuda family, mayong hapon diha kang Lunglong o kang Ayan, mayong hapon o mayong pagpaminaw. O mayong hapon usab sa mga ka-vibes na to diri sa may DDOPH Montivista, mga suke na tong tig paminaw sa tuwang programa mga ka-vibes kang Kuya Luloy Isabilo Birana. Mayong hapon diha uban usab sa mga kaubanan diha sa may DDOPH Montivista, kang Juyjoy Gokong alias Ruben Canoy, Glenn Domingo Itet, Raimundo Loribert o Bryn Lotlot. Og siyempre diya sa may Yokoso Japan Surplus na Bunturan Brands, mayong hapon sa itong mga ka-vibes diya. kang Jimar Dave, Mariana Lane, Mary Jane, Pipito og Jikjik og maying hapon diri sa may Bangkiroha Norte Montevista, kang Kapitan Clavel Aldeguer Perez og maying hapon usab. Diya sa may kauswagan Lorito Agusan del Sur sa mga kabibes na to riyang mga suki na itong tigpaminaw kang Bicug Rolyon o Tibor Rolyon. Samtang oras na ito mga kabibes, alas 3:39, mubalik lang inyong programa mga kabibes, ay mughawa na magpadayon gapunta sa itong programang FMR Favorite Mix of Rock.
1: Favorite Mix of Rock. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

4 This is Ice sa Kapulong Mga Kabibes. Subibale inyong hangku programa FMR Favorite Mix of Rock. Aniningtak na mga kabibes, magpadayon kayo punta sa tuwang programa karong takna. Og sa mga kabibes, sa tuwang nagpabiling na minaw nining atuang programa karon maayong hapon sa tanan. Sa tanang mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live kang Jojo Rizon, maayong hapon ni Mudol, Compostela Water District na minaw sa imong programa karon maayong hapon kabibes. Jojo Rizon, dagan kayong salamat diyan sa may lungsod sa Compostela Water District. Ug maayong hapon sa tong mga kabibes diyan sa may barangay Syukon. Maayong hapon kang Sir Marvin, founder Ladika Kukamas. Uban sa iyang asawa kang Ma'am Chacha. Maayong hapon niya diyan sa may barangay Syukon. Parts Junril Usul Villason diyan sa may barangay Syukon. Maayong hapon at maayong pagpaminaw Toy-Toy Underground. Maayong hapon niya Toy. Og siyempre kang Uncle Florencio Villason Jr. ang atong purok chairman sa may purok 9 barangay Syukon. May haprosab kang Albert Acido og kang Robert Ayok Acido, kang Uncle Loreto Bambam Oliveros. Og siyempre kang Dundon Bibura Noel and Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store. Og sa tanang mga kabibes na to diha, may haprosab kang sa tuwang barangay captain diya sa may barangay Syukon, Pangracio Villason. Maayong hapon diya kap uban sa mga barangay pangsyonaris o sa mga kagawad na tubiha, kang kagawad Bilya Laburada, kagawad Dudong Patani, kagawad Dudong Dumadag, kagawad Gaspar Villason, kagawad Rindaldo Katok, kagawad Binbinidi Osido, kagawad Karim Bibura. Og maayong hapon usab sa mga kabibes na tuliha ang mga suki na tong tig paminaw Pilubukag, Arik Murilos, Tatay Kadung Arnel, Angkol ingon man usab diri sa may mga purok diha nga naminaw nining atoang programa karong takna. Sa gala member team kang Toy-Toy Usol, founder Rapido, Titi Bayong, Isoy Maoy, Kinkin, Ayok og Namnam. Maayong hapon Barangay Syukon. May hapon usab diri sa may Apir Kabidyanan kang Angkol Sangay Budoy, diri sa may Apir Kabidyanan kang J. Lou Vitos ug kang John B. Enso. May hapon usab diri sa may Barangay Santa Maria kang Angkol Dulo Platon, pari Kukong Platon ug kang Mads Juby Platon. Alexis Monte Falcon, mayong hapon dia sa may Barangay Antikera. Samtang oras sa itong mga kabibes, alas 4:19, mubalik lang inyong programa human nining pipila ka mga pahinomdom.

Alas 4:20, no, ibisa ka po na mga kabibes, o maayong hapon sa tanang mga silingan at uli ang anaminaw ninyo nga ang programa karong tak na maayong hapon kang nung Lilith Miss Yuna uban sa imong pamilya di anong maayong hapon sa Miss Yuna family o siyempre sa mga Bastillada family kang Uncle kang Tatay Tibong o Nanay Idna Bastillada di sa may Purok Size Barangay Ugao. Ingon man usab kang Uncle Lever o kang Ate Dayang di sa may Purok 5 Barangay Ugao. O siyempre kang James Thomas Aiko maayong hapon kang Kabibes James Thomas Aiko Jewelry Aiko maayong hapon kang nung Abilio kang nung Titing Aiko Tatay Luloy maayong hapon sa Aiko family Picar family Pulinyo family og Muso og Manti family

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be happy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
5: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako ipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
19: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio.
23: FM radio.
22: Favorite mix of

0: Sad But True by Metallica, mga ka-vibes. Samtang oras na ito karong tagna, alas 4:49. Ito na mga nagpabilin karon nga naminaw na yung atuang programa o nagtanaw sa itong SB Live. Ayong hapon, kanyang tanan. Dagang salamat sa mga ka-vibes na ito nga nag-share sa itong SB Live. Dagang salamat kayo mga ka-vibes sa walay puas. Kapos pag-suporta, nining ato ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. O dagang salamat mga ka-vibes, dili lang sa kuang programa, kundili sa tanang programa dinhi sa FMR 96.7 FM. Dagang salamat mga ka-vibes. Maing pagpaminaw diha, no, kang Alan Gulayan, sa may Proctress, Barangay Ugao, kang Dunglay. O siyempre kang...
1: Favorite Mix of Rock.
0: Kang Nanay Maria Chungko diya sa may Purok Tres Barangay Ugao, ay puas nga naminaw rin yung ato ang programa karong takna. O kananay Carmen Gis. Kang Long Istong, mayong hapon na nung kang Nang Purisa, Kati Dalia Pamin Panos, Kati Aling Dudung, Kuya Dudung Rurak, nung kadoy og Junjun Dabalos. Mayong hapon sa mga ka-vibes na ato diha. Sa walay pag-upuas sa inyong pagpaminaw nining ato ang programa, daghan kayong salamat mga ka-vibes og sa tanang mga nagtanaw karon sa tuang FB Live, sa tanang mga nag-share, no, sa tuang FB Live. Daghang salamat kang ka-vibes Ahosilito de los Santos nga nag-share sa tuang FB Live sa tanan, no. Maayong hapon, dugdaghan kayong salamat. O sa tanang mga ka-vibes na to diha nga naminaw nini nga to ang programa, no. Maayong hapon sa mga habal-habal drivers na to diha sa may Barangay Ugao, no. Kang Boss Winnie, Boss Roy Ribayla, maayong hapon. Kang Uncle Arnold Bastillada, maayong hapon. Kang Boss Arnil Kagapi. O siyempre kang Boss Titing Kawak o kang Boss Lito, no. Maayong hapon, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Usa ta nang mga CBO na to diha sa may Barangay Ugao, kang Wilbert Amungan, kang Jojoy Eko, kang Jason Ratso, Titing Bus Titing Kawak, Uncle Arnold Bastillada o kang Bus Bubong. Daghang salamat mga ka-vibes na to diha. O siyempre mayong pagpaminaw diha nang Minda Tagalog o kang Bus Juni Tagalog, Bus Gilbert Kuyuka o Sir Edgar Kuyuka. Maying hapon o maying pagpaminaw diha sa may Purok Dos Barangay Ugao. O kang Bay Bibot Bastillada diha sa may Purok Size Barangay Ugao, daghang salamat sa pagpaminaw na to, Bay. O siyempre kang Tatay Nitoy Bastillada, maying hapon o maying pagpaminaw.

0: Alas 4:54 mga ka-vibes. Mayong hapon diya sa may Barangay Gabi, Kapitan Nunoy Lihano, o siyempre sa mga barangay pangsyonaris. O may hapon kang Sir Ben J. Repunti, Ma'am Nining Repunti, Kuya Ben sa Tiabing, o kang Nelnel, o kang Bibi Tali, o kati Sibil. Mayong hapon, may hapon usab kang Paririki Hidorio, nga to ang Chirmorok Chairman sa may Barangay Gabi.
1: Favorite mix of rock.
0: This song is all for you guys. Sa kanang mahiligo na niyong kanta ha, ilabi na kang Sir Founder Marvin Ladika Cucamas. Para ni sa inyo ha, Sir Founder Marvin Ladika Cucamas diya sa may Barangay Siokon. Dagang salamat mga ka-vibes. Hangtod sa sunod kay gayon nini nga to ang programa sa FMR Favorite Mix of Rock. Magulo o ikay nalilito, may bukas na para sa pagpadayon kay puntao ko mga adlaw sa to ang programa mga ka-vibes. Alas 3 taman alas 5 sa kahapon. Og sa ngalan ni Kongreswoman Maricar Zamora, Engineer Raul, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora, Senior Board Member Cool Herb Zamora Absay, o SB Member Yuel Zamora Absay. O siyempre sa itong mga kaabanan din sa FM Radio, sa ngalan sa itong Station Manager Jason Orbuda, Tulik Surosalis, Jisa Adorna, o kining ubos ng higalas kahanginan ng vibes, Bunoy Pats, hangtod og mang adlaw. Daghang salamat, og amping ta kanunay, og dalay ko ng Diyos.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa magbebe, ay anak ka babay, dinakanak, pinagi sa makabuhay. Nakita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
17: This song is brought to you by SB member Yuel Zamora Upside.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada!
3: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
3: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
3: Arangkada na!
4: Sa may Shaw Boulevard Underpass. Ngayon, kung kayo naman ay southbound, nagagaling ng Quezon City, galing na San Juan at papasok ng Mandaluyong at Makati area, nakita din natin na habang papalapit kayo dyan sa may EDSA Guadalupe ay mabagal na rin ang galaw ng mga sasakyan sa oras na ito.
5: May 4, 2026, Lunes. Matapos pumutok ang Bulkang Mayon sa Albay nitong weekend, nianig naman ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar. Alamin natin ang update dyan maya-maya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
4: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
5: Arangkada Balita.
6: Articles of impeachment laban kay VP Sara, pinagtibay ng kamera bago ipresenta sa plenaryo.

0: bagong oil price hike. Asahan bukas. Magnitude 6 na lindol. Niyanig ang Eastern Samar. Iba't ibang bahagi ng Albay. Binalot ang ashfall mula sa pagputok ng Mayon. At dalawang araw na Aurora Music Festival. Tinagsa ng libo-libong OPM fans sa Clark, Pampanga.
1: Niyanig ng magnitude 6 na lindol ngayong hapon ang ilang bahagi ng Eastern Samar. Agad namang magsasagawa ng damage assessment ang mga lokal na pamahalaan doon. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
2: Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang bahagi ng Eastern Samar nitong Lunes, alas 2:09 ng hapon. Ayon sa paunang ulat, naitala ang sentro ng lindol malapit sa bayan ng San Julian na may lalim na 10 kilometro. Sa isang paaralan sa Tacloban City, nagsilabasan ng mga estudyante at pinayuhan na lumikas sa itinalagang evacuation area. Sa sentro ng lindol sa bayan ng San Julian, Eastern Samar, agad namang lumikas ang mga empleyado ng Eastern Samar Capital matapos maramdaman ang lindol. Sa lakas ng pagyanig, bumagsak naman ang cross na ito sa isang simbahan sa Eastern Samar. Wala pang naiulat na halaga ng pinsala o bilang ng nasawi sa kasalukuyan habang patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa posibleng epekto ng pagyanig. Sa Facebook post ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni, agad na ipinatupad ang suspensyon bilang pag-iingat habang isinasagawa ang pagsusuri sa kalagayan ng mga gusali at iba pang infrastruktura.
3: Pero yan na, uray pa natin mga update kung ano talaga ang mga damages hatun kay Kahuman Palahandino. Pero basta mag-hirotla kita ay posible nga magkamayada pa yung mga aftershocks. No? Pero nagawas na ako ng EO para mag-suspend ang work ng ilang klase. Yan na.
2: Nakatagdag magsagawa ng assessment ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang matukoy kung may pinsala sa mga establishmento at iba pang pasilidad dulot ng pagyanig. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Nakaranas ng malawakan at makapal na ashfall ang Albay nitong weekend dahil sa muling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Silipin natin ang ilang mga eksena sa umarangkadang balita ni Maan Makapagal.
5: Buksan mo na, Tikol!
6: Ang bilis!
7: Itong eksenang gumimbal sa mga residente ng Albay nitong weekend. Mabilis at makapal na abo na nilalamon ang bawat madaanan. Sa Kamalig, Albay, napamangha na lang ang mga residente sa paparating na higanting abo na ibinuga ng Bulkang Mayon. Sa video na kuha ni Darren Pacheco sa Ginubatan, Albay, animay parang may snow na binalot ng abo ang mga kalsada at mga motorsiklo sa kanilang lugar.
8: Ayan, akala namin umuulan. Yung pala, umuulan ang abo.
7: Sa tindi ng ashfall, nagmistulang disyerto ang bahaging ito ng Ginubatan sa video ni Palencia Leonardo Sara. Hindi lang ang mga motorsiklo, pati tao, nagkulay abo rin. Kani-kani ang takbuhan ng mga residente para hindi malanghapang abo. Sa ulat ng Office of Civil Defense, nasa 87 barangay sa rehiyon ang naapektuhan ng makapal na abo at ang bahagi ng pagbuga ng pyroclastic density current tulad ng mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Daraga at Ligaw City. Sa video ni Serge Dumasian, halos natakpan na ang bulkan ng abo na ani ay nagmistulang isang mukhang naka-side view. Namatay ang ilang mga hayop sa mga bukid. Agad namang pinayuhan ng Health Department ang mga residente sa Bicol na gumamit ng face mask at hangga't maaari iwasan na munang lumabas ng bahay. Kinansela rin ang ilang biyahe ng eroplano patungong Albay kahapon. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
4: Makapal na abo ang ibinuga ng Bulkang Mayon nitong nagdaang weekend. Maraming mga barangay ang nabalot ng abo at ilang mga halaman at mga alagang hayop ang namatay. Mahigit 100,000 mga individual naman ang naapektuhan dahil dito. Kamustahin natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Makausap natin si Kamalig Albay Mayor Carlos Baldo Jr. Mayor Baldo, welcome po sa Arangkada Balita.
9: Magandang hapon po mga karangkada.
4: Yes, Mayor, una-una, kamusta na ho kayo dyan, pati mga kababayan natin?
9: Ang medyo tahimik na po si Bulkang ngayon.
4: Mm-hmm.
9: Pero yung iniwan na bakas ni Bulkang ngayon po, nandiyan pa rin at marami pa pong gagawin yung mga kababayan natin
4: mm-hmm.
9: para maglinis doon po sa mga bahay nila at sa mga barabarangay po.
4: Yan, Mayor, pwede pa kwento na lang ho. Biglaan ho ba yung pangyayari? Mga anong oras po ba yun? Kasi kami dito sa Metro Manila, nakita na lang namin yung mga pictures at video. Pwede nyo ho bang ilarawan sa amin yung mga naganap bago mag-alboroto ang bulkang mayon?
9: Kumbaga, may malaking bumagsak na galing po sa taas ng bulkang mayon. Then siguro tinamaan po yung mga naka-stack na mga debris at mga nakatambak na inuson doon po sa may baba. Then, kaya po talagang tumaas po yung mga alikabok, yung mga debris. Then, yung po ang talagang bumalot po doon sa mga barangay malapit po sa bulkang Mayon.
4: Oh, and Mayor, bago nung nangyari ito, nasa anong alert level ba ang Mayon?
9: Alert level 3 pa rin po ang bulkang Mayon. Hanggang ngayon po, alert level 3 pa rin po.
4: Oh, at sa nakikita natin sa mga larawan at mga video, nangyari na rin ba yung ganito kakapal na pag ano niya, ng abo? Kasi pag nakikita ko yung video na ang naalala ko actually na medyo malapit dito, yung nangyari dati sa Pinatubo na ganong kalawak. Dati na ho ba nangyari ito noon?
9: Nangyari na rin po ito. Noong 1993, talagang pumutok din po yung bulkan at may mga namatay nga po noon. Pero yun, pag putok ng bulkan, may kasamang ulan kaya hindi masyado lumayo yung mga abo noon po. Kaya pagbagsak, mainit po talaga yung bumabagsak na abo kasama po yung tubig ulan. Kaya medyo yung kalsada po talaga noon na putik po talaga, grabing putik at madulas. Kaya delikado din po sa mga motorista. Pero sa ngayon talagang wala naman po masyado ulan nung bumagsak yung mga abo. Kaya medyo malayo-layo din yung dinatampo nito. Talagang maraming barangay yung mga na apektuhan po.
4: Okay, and Mayor, mostly abo lang ho ba? Ano? Or meron din bang lava flow sa mga oras na ito?
9: Mayroon pa naman pong mga lava flow. Kitang-kita po din ito pa gabi. Pag umaga kasi hindi natin po maaninag dahil po maliwanag. Pero pa gabi, nakikita pa rin po yun.
4: Mm-hmm. And ito, di ba kanina ho, doon sa balita namin ay nagano kayo na mag-mask up or magsuot ng masker, ng face mask ang ating mga kababayan dyan. Kamusta naman yung quality ng hangin dyan at hanggang kailan ito kailangan sila magsuot ng face mask?
9: Yung abo kasi, nandun pa rin po kasi lalo na yung nandyan po sa paanan ng bulkan. Yung mga abo, nandun pa po sa mga halaman at mga nyog. At nandun po, naka-stay. Habang umahangin po, talagang nagsisiliparan pa rin. Kahit po inulan na po siya nung unang gabi at kahapon, kaninang umaga, umulan din. Kaya medyo nabawasan din. Pero nandun pa rin po. Habang natutuyo po uli yung mga abo, talagang naalala nga po ng mga kababayan natin.
4: Pero Mayor, hindi ba mahirap yan pag umulan din kasi at mababasa, hindi ba parang titigas ito at di ba parang magiging putek? Hindi po ba ganun?
9: Yun po, yun din na po ang problema kaya dapat po tanggalin. Kasi kung hindi po ito tatanggalin sa kalsada, delikado din po sa mga sakyan at mga motor. At magiging madulas po yung kalsada.
4: And ngayon po, may mga kababayan po ba tayo na sa mga evacuation centers? Ilan po yung mga apektado po? Ilang barangay? Mga ganun po.
9: Dati na po tayong may mga naka-evacuate, yung nasa 6 kilometer, nasa 205 families yun. Pero natagdagan po ito ng mga 256 families na talagang naapektuhan, na hindi po makauwi pa sa kanilang bahay dahil po sa sobrang kapal ng abo.
4: Kamusta naman ho, supply ng pagkain at saka tubig dyan sa inyo?
9: Okay naman po, nag-distribute na po kami ng mga food pack kanina, lahat ng naapektuhan ng Ashfall, lahat po yung nabigyan galing po sa DSWD. And may mga request lang yung ibang mga kababayan natin na kailangan din nila ng ibang gamit para po sa paglinis. Kaya nung mag-ikot kami, nagkonsulta na po kami kung ano pa ang kailangan nila. Sabi nila, kailangan nila ng walis, kailangan nila ng lagayan ng tubig, kailangan nila ng pala at saka yung pong asadol na tinatawag po namin dito para po makapagtanim muli po sila.
4: Yun na lang po. Huling tanong, anong panawagan nyo lang? Ano yung mga kailangan po ninyo para at least marinig siguro ng ating pamahalaan?
9: Yeah po, kasi pagdating po nito, kailangan marihab po natin yung mga kabuhayan ng mga ating kababayan. Kaya kailangan po natin ng national government, lalo na yung DA, kung pwede may balik yung mga namatay nilang mga hayop na ginagamit po nila sa pagtatanim. At kung wala man, kunsi baka mabigyan na lang po ng mga traktor or mga farm tools para po makapag-umpisa uli sila magtanim at mabigyan din ng seedlings para po talaga may balik ang kanilang hanap buhay.
4: And siguro po sa mga kababayan po natin dyan, ano ho yung panawagan nyo sa kanila? Baka siyempre may iba dyan ay kinakabahan or ano, baka nagpapanik.
9: Ang pa lang naman kasi, nasa alert level 3 pa rin tayo. Kaya kailangan maging alerto po tayo sa lahat ng oras at magmatag po tayo sa bulkan ngayon kung ano mga activities. Yun po ang pinaka-kuha natin gawin. At yung mga nandun sa 6 kilometers na nasa evacuation center, wag na muna po kayo mag-COA.
4: Ilan ho yung ano yung kilometers po, yung danger zone na ina-implement po ngayon ulit?
9: 6 kilometers po.
4: 6 kilometers.
9: Pero may mga in-evacuate kaming outside 6 na doon sa 7. Dahil po sa sobrang kapal ng abo, kaya po in-evacuate muna namin sila.
4: Oho, may ano, may pero sa ngayon, kalmado na po ba yung vulkan?
9: O, parang wala pong nangyari yung vulkan. Kaya medyo kalmado na din. Pero sabi nga, yung bakas niyang iniwan talaga medyo nagparamdam doon sa ating mga kababayan.
4: At kunyari, may ma-advise nyo ba sa mga turista na pumunta muna dyan o wag na muna siguro? Dahil nakita ko may mga video ng mga turista, may event pa nga eh.
9: Okay lang naman po doon sa mga tourist area namin, malayo naman po yun. Wag lang po silang papasok doon sa 6 kilometers.
4: Okay, sige. Maraming salamat at ingat po, Kamalig Albay Mayor Carlos Baldo Jr. Salamat, sir.
9: Maraming salamat din po.
1: Asahan ang magkahalong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas ayon sa Department of Energy. 2.66 piso ang itataas sa kada litro ng diesel. 2.21 piso kada litro naman sa gasolina. Pero may rollback naman sa kerosene na 3.53 piso kada litro. Nitong weekend, bumaba ang presyo ng petrolyo sa world market, kasabay ng inaasahang pagtaas ng produksyon ng mga oil-producing countries.
4: Samantala, magpapatupad naman ng rollback ang mga kumpanyang Regasco sa presyo ng LPG bukas, May 5. 2 piso kada kilo ang rollback na ipatutupad ng kumpanya. Katumbas ito ng 22 pesos na bawas sa kada 11 kilogram cylinder ng LPG. Dahil dito, mula 1,367 pesos bababa sa 1,345 pesos ang 11 kilogram na LPG ng Regasco. Ito na ang ikalamang rollback ng Regasco.
6: This is due to the upgraded or updated shipping costs dahil sa ang shipping cost ng LPG sa ngayon ay bumababa. At yun po ang naging reason kung bakit nagkaroon po tayo ng another round of rollback for tomorrow.
1: Hinihimok ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang agarang pagpasa ng Kalinga Act o House Bill Number 8834. Layo ng panukala na matulungan ang mahihirap, middle class at micro, small and medium enterprises sa panahon ng krisis. Sinabi ng presidential son na gagawing institutionalized ang national protection system para sa otomatikong tugon ng gobyerno sa krisis tulad ng fuel price shock at inflation. Dagdag pa niya, ang Kalinga Act ay nagtatatag ng isang balangkas na magpapahintulot sa gobyernong kumilos agad bago pa makaapekto ang fuel price shock sa cost of living ng mga Pilipino.
4: Nagdeklara ng hanggang 35% bawas sa port tariff rates at 50% road users fee ang Subic Bay Metropolitan Authority para sa Subic Bay Freeport. Bahagi pa rin ito ng relief measure upang mabawasan ang matinding epekto sa ekonomiya ng krisis sa Middle East. Ayon sa kay SBMA Senior Deputy Administrator for Operation Ronnie Yambao, sakop nito ang lahat ng port users at stakeholders. Nagbawas din ng 50% road users fee at magpapatuloy din ang fully subsidized operation ng e-bus transport services para sa Subic workers, residents at visitors.
1: Senate Ethics Committee pagpapaliwanagin si Senator Bato de la Rosa dahil sa patuloy na pag-absent sa Senado.
4: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
10: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, ug ang Powerful Moringa Oleifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
12: Na ng House Committee on Justice ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos ang ilang linggong pagdinig kasabay nito, inilatag na ng mga mambabatas ang mga pagbabagong ginawa sa Articles of Impeachment bago ito tuluyang ipadala sa plenaryo. Live mula sa Batas ng Pambansa, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari?
13: Jack, bago nga pagbotohan kanina ang committee report, dumaan muna ito sa ilang amendasyon sa House Committee on Justice kanina. Itong araw ay para masiguro na tugma ang mga ebidensya doon sa alegasyon at masiguro nga raw na matibay at hindi agad-agad itong mababasag sakali man na makarating sa Senado.
14: The hearing of the Committee on Justice is hereby called to order.
15: Sentro ng pagdinig ngayong Lunes ang sunod-sunod na pag-amyenda sa committee report at articles of impeachment bago ito pinagbotohan at aprubahan ng komite. Unang binigyang diin ng mga mambabatas ang pag-aayos ng mga salitang ginamit sa resolusyon, lalo na sa halaga ng umano'y misused confidential funds upang maiwasan ang posibleng legal na pagkwestiyon sa halaga ng ebidensya.
16: I move that we simply adopt what the language found in the attached articles of impeachment, which state, and I quote, systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500 million, etc.
15: Ibinasa ni Akbayan Partylist Congressman Shell Jokno ang motion mula sa ulat ng Commission on Audit kung saan 73 million pesos lamang mula sa 125 million pesos ang na-disallow. Kung sasabihin na not less than, ay maaari umanong mapatunayan na may naipon o na-convert na humigit kumulang 435 million pesos. Taliwas ito sa original na nakalagay sa resolusyon na 500 million pesos. Sumunod dito ang isang mahalagang pagbabago sa wording ng resolusyon mula sa direktang pagpapahiwatig na committed ang mga paglabag. Ginawa ito na mas accurate na paglalahad na ang mga akusasyon ay alleged lamang sa reklamo upang umayon sa proseso at ebidensya.
16: I move that that sentence be amended as follows. The Sabalia et al. Complaint alleged that respondent Vice President Duterte committed the foregoing impeachable offenses through the following acts.
15: Isa sa pinakamahalagang amendments ang pagdagdag ng bagong grounds sa Articles of Impeachment, ang umano'y paglabag sa konstitusyon dahil sa hindi pagdivest ng mga negosyo habang nasa posisyon. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Congressman Laila De Lima, batay sa record ng Securities and Exchange Commission na natiling may interes sa negosyo ang vice-presidente mula 2022 hanggang 2025 na posible umanong labag sa konstitusyon.
17: Also, accordingly, the following allegations must be added after the last paragraph of page 20. Dun pa rin po yan sa Articles of Impeachment. Respondent failed to divest all her business interests based on the records of the SEC during her tenure as Vice President.
13: Jack, bali apat nga no na Articles of Impeachment ang naaprubahan kanina as amended, kabilang na nga riyan unang-una yung misuse of confidential funds, pangalawa yung unexplained wealth, ikatlo nga itong alleged bribery, graft and corruption na nangyari di umano sa panahon niya noon sa DepEd, at pang-apat nga yung pagbabanta o assassination threat ng bise laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Matatandaan nga natin na noong nakaraan naaprubahan yung motion na i-consolidate itong dalawang impeachment sa iisang Articles of Impeachment para nga raw maging mas klaro at hindi pa ulit-ulit yung mga reklamo. Jack?
18: Isang tanong lang, Mari. Mari, sinabi mo kanina na, na may schedule nga, di ba, na pupunta sa plenary, then eventually magbobotohan. Pero once na sa plenary, sino ang mga pwedeng magtanong? Lahat ba ng congressman or hindi na ito yung mga miyembro lang ng House Justice Committee?
13: Jack, once na umabot na ito sa plenaryo, bukas na ito sa lahat ng miyembro ng Kamara para magtanong tungkol nga doon sa committee report or sa Articles of Impeachment. No, dito kasi doon sa Committee on Justice, limitado lang yung kanilang pagtatanong doon sa mga miyembro. Pero pag nakarating na ito sa plenaryo, open na sa lahat ng mga congressman na magtanong. Jack?
18: And sasagot para sa ano ay si Congressman Luistro, tama? Sa mga tanong ng congressman.
13: Tama, Jack.
18: Okay, maraming salamat, Mari Ocampo.
19: Abangan na ang susunod na kabanata sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ang unanimous na boto ng 55 miyembro ng Committee on Justice para aprubahan ang resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ngayon naman, kumuha tayo ng opinyon mula sa isang political analyst kaugnay sa mga posibleng mangyari. Makakausap natin walang iba kundi si dating Secretary Ronald Llamas na host din ng 4 Alas. Magandang gabi po, Sir Ronald.
20: Magandang gabi, Nina, tsaka Jack.
19: Opo.
20: Long time no see.
19: Yes, long time. Pero we're so glad you're back. Tamang-tama po, pagkatapos po kanina ng unanimous vote, akala kasi nung iba, nako, eto na. Yung pala, pagbobotohan pa sa plenaryo. Ngayon, ibang usapan po yun, no? Sa tingin niyo po, may sapat na numero na ang mga kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Some people kasi think, oh, yun, oh, for sure na yan.
21: Sure.
19: Pero para kasi may mga, ano bang chismis po sa inyo na may mga bumabaliktad daw?
20: Well, una, linawin natin na may dalawang importanteng botohan yung nangyari. Yung isa ay yung April 29, kung saan ay nagbotohan unanimously yung Justice Committee para i-approve na merong probable cause para magkaroon ng kaso for impeachment ni Vice President Sara. At yung nangyari today, ngayong May 4, na nagbotohan ang Justice Committee, unanimous again, 55-0, na na-finalize na nila yung kaso, Articles of Impeachment, at ito ay itatransmit na nila sa plenary para pagbotohan. Yun yung nangyari today. So sa May 11 ay magkakaroon na ng botohan tungkol dito sa impeachment, na kung magkakaroon ng 1/3 ay ito ay aakyat na sa Senado. At sabi ni Senate President Soto, ito ay tatanggapin nila forthwith. Ibig sabihin, almost immediately, unlike doon sa nangyari last year. Ngayon, tungkol sa tanong mo, may mga umaatras ba? Depende anong ibig sabihin ng umaatras. Dahil yung dalawang batuhan sa Justice Committee na nandun yung halos lahat ng political parties sa Kongreso ay unanimous ang batuhan. Kaya hindi ko alam kung saan sila umaatras dahil wala pa namang nangyayaring batuhan sa plenary. Kaya wala pa sila aatrasan. Pero kung ang batayan natin ay yung Justice Committee kung saan represented almost all the political parties sa Congress, especially lahat ng malalaki, ay baka wala namang aatras dahil unanimous nga ang batuhan. At kung bibilangin yung 55-0 na batuhan, 51 na lang ang kailangan para maabot yung at least one-third. Mukhang hindi naman one-third yung kanilang hinahabol. Higher than one-third.
18: Pero yun nga, nung isang point natin ni partner, di ba sinabi mo, dapat overwhelming pa rin yung numbers para kasi para yung...
0: Doon ano sa yung, evidence oh, yung, nakita oh, natin.
18: Sa tibay ng ebidensya at parang na rin siyempre sa optics para pag nakita ng mga ating mga kababayan na ayun nga, oh, talagang overwhelming. Tingin mo, magiging overwhelming pa rin na, sir, yung magiging boto na para sa impeachment?
20: Well, yes and no. No? Hindi siya kasing overwhelming siguro like last year na almost 160 yung bumoto eventually. 115 at 215 yung bumoto at tinransmit sa Senado. Pero eventually, umabot ng 260 yung nag-affix ng kanilang signature, yung mga humabol pa. Pero 215 yung naiakyat sa Senado at that time, no? Nung botohan sa plenary. Ngayon, tingin ko ay hindi naman ganun kadami dahil una, malapit na yung 2028 election. Yung ibang mga kongresista, sinisigurado na hindi sila sa maling side ng maglalaban sa 2028 presidential election. Kaya may mga naninigurado o mga sigurista. Pero duda ako kung boboto sila against impeachment. Baka yung mga yan ay mag-a-absent. Or most mag-abstain. Pero karamihan dyan, baka magkasakit. Magkasakit at mag-absent or merong importanteng gawain.
0: Baka may
20: pero yung minimum, yung one-third, halos sigurado ako kaya-kaya yon. Yung 150, halos sigurado rin ako. Uh-oh. Yung 200, baka. No? So, dyan natin makikita itong lumabas na mga ebidensya. Pero napakabigat na hindi ka bumoto for impeachment ngayon, Jack, tsaka Ninia. Dahil medyo overwhelming yung mga ebidensya dito sa probable cause. Lalong-lalo na yung game changer na AMLAC report. No? Medyo mismo yung kampo ni Vice President, hirap na hirap sagutin yun. Hindi nila deny na meron ngang ganung pera. Ang sinabi lang nila, una, dapat hindi binuksan. Ikalawa ay dumaan lang daw sa bank accounts. Ikatlo, nasa others. So very lame yung kanilang paliwanag o yung kanilang excuse. Lalo pa nga napahamak si Vice President Sara sa paliwanag ng kanyang mga abogado.
0: At while you're saying nga na very glaring and game changer nga talaga itong mga records na ito na ipinakita sa taong bayan kung saan nagkaroon ng inflow and outflow to the tune of billions of peso, 6 billion, ano? More than 6 billion. Ngayon naman nakita po natin na si VP Sara ay I think ngayon siya, no? Umalis ng bansa. Okay. Ano po ang inyong basa po dyan? Ito po ba ay isang strategic move na naman or pinapakita niya na, uy, I'm not bothered. Unbothered ako dyan sa nangyayari sa Kongreso.
20: Malamang, ganun ang kanyang pinapakita. Pero mukhang yung kanyang mga abogado ay medyo bothered. Yung kanyang kampo ay medyo bothered. Hindi naman siya pwedeng pigilan lumabas ng bansa. Dahil wala naman siyang criminal case. This is an impeachment case. Hindi naman siya ikukulong. Kaya hindi naman siya pwedeng lagyan ng precautionary hold departure order. At most, ang pwedeng gawin dito sa impeachment, which will take some time, ay matanggal siya sa posisyon bilang vice president at pigilan na siyang tumakbo for any elected position. So, yung kanyang paglabas ay wala namang balakid para siya ay lumabas. Mas ang itsura niyan ay parang hindi siya affected dito sa impeachment na ito. Pero mukhang affected siya dahil nag-file sila ng case sa Supreme Court para itigil yung impeachment. So, parang nagko-contradict yung kanilang pag-file sa Supreme Court at yung kanyang paglabas ng bansa. And, na chill lang siya. Dahil bakit ka nag-file para mag-TRO sa impeachment na hindi ginawa ng Supreme Court? At duda ako kung gagawin sa Senado ng and Supreme Court.
18: Sir Ronald, no, ganito, alam natin na malaking kumbaga nakatulong yung pag-testify or pagbigay na salaysay ni ano ni former Senator Trillanes. Pero ito nga ay itong kampo ni VP Sara ay kinasuhan si Ramil Madriaga ng perjury. Pero bakit dito kung hindi nagsasabi ng totoo si Senator Trillanes, ba't wala siyang kaso na perjury mula sa kampo ng VP?
20: Well, ang nangyari nga dito sa testimony ni Trillanes ay na-validate yung kanyang mga claims for almost 10 years. Na talagang merong mga daang-daang milyon, even billions na pumasok sa bank account ni Sara at ng kanyang asawa. No, hindi pa nga kasama rito yung mga kine-claim ni Trillanes na pumasok sa mga bank accounts ng kanyang pamilya. Si Digong, si Pulong, si Baste. No? So, ito, pero dito pa lang, na-validate na. At lumabas yung decision ng Supreme Court tungkol sa pagtanggal kay Ombudsman, former Deputy Ombudsman Karandang, lalong na-strengthen yung validation kay Senator Sonny Trillanes. Kaya win-win dito si Senator Sonny Trillanes. At lalo siyang hindi masasampahan ng kaso. Then no less than yung AMLAC ay in-affirm yung kanyang matagal nang sinasabi. Lalong-lalo na yung sinasabi niya na anomalous yung sources nitong perang ito. At yung kampo ni Sara ay hindi nasagot ng maayos. Itong claims ni Trillanes na binalidate dito sa Justice Committee hearing ng AMLAC. No? At yung mga sagot ng abogado ni Vice President Sara ay nakasama pa. Parang lumulubog sa kumunoy si Vice President Sara at yung kanyang mga abogado ay tinutuntungan pa siya sa ulo para mas lalong lumubog sa kumunoy. Yun yung nagiging image dito sa kasong ito.
19: Okay. Maraming salamat, Sir Ronald Llamas.
20: Anytime, Ninya at Jack.
18: Salamat, sir.
19: Samantala, kumpiyansa ang House Justice Committee na wala nang magiging hadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isusunod na ng Kamara ang pagpipresinta nito sa plenaryo para formal na pagtibayin bago iakyat ang kaso sa Senado. At yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
1: We're expecting the Vice President to be impeached next week.
21: Pinalang pinagtibay ngayong araw ng House Justice Committee ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang boto ng 55 member ng komite para aprubahan ang resolusyon na nagtatakda sa Articles of Impeachment ng Vice Presidente.
22: Apat po yung Articles of Impeachment na na-approve as amended. Yung number one, yung misuse or abuse of confidential funds. Yung pangalawa, unexplained wealth. Several subheadings po yun. Pinadagdag ko nga ho yung tungkol sa failure to divest her interest in business. And then, pangatlo po, yung bribery and graft and corruption, yung sa DepEd. And then, pang-apat po, yung threats, the plot to assassinate the President, the First Lady, and the House Speakers.
21: Paniwala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, muling makukuha ng Kamara ang masigit pa sa kailangang boto para maisampa ang kaso sa Senado.
1: We're expecting the Vice President to be impeached next week. So yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get.
21: Sinagot din ni Ridon ang bagong palabas ng kampo ni Attorney Man Scarpio.
1: Ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion. And even assuming that it became 2 million from 2 billion, it is still in the billions. It doesn't change the fact that the total transactions are still in the billions.
21: Sabi naman ni Representative Laila De Lima, isa lang sa apat na articles of impeachment ang lumusot sa paghatol ng Senate Impeachment Court ay sapat na para mapatalsik sa puesto si Vice President Sara Duterte.
22: That should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office.
21: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Inaasang isasalang na sa plenaryo sa Kongreso para pagbotohan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ang dapat bantayan o tutukan ng bayan? Alamin natin sa umarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: First of the House. The Secretary General will...
3: February 5, 2025, unang na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte dahil sa mga akusasyon ng paglabag sa konstitusyon, korupsyon at pagtataksil sa bayan. July 25, 2025, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa impeachment dahil sa paglabag sa one-year bar rule at hindi raw nasunod ang due process o karapatan ng bisa na sumagot sa mga akusasyon bago ito ipadala sa Senado. Dahil dito, nananatili sa pwesto si VP Sara. Sa pangalawang pagkakataon, tiwala ang House Justice Committee na makakamit muli ang sapat na boto para ma-impeach ang bise.
4: I'm quite certain, in the next 2 weeks, magkakaroon na po ng debate sa plenaryo patungkol po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
3: Kapag nakakuha ng one-third na boto sa Kongreso, posibleng maging kauna-unahang opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas na ma-impeach ng 2 beses si VP Sara. Kapag naipasa sa Senado ang Articles of Impeachment, magsisimula na ang paglilitis. Bagamat nakasaad sa konstitusyon na ito ay dapat gawing forthwith, nilinaw ng Korte Suprema na ito ay hindi gagawing mabilisan, bagkos ay dapat sa loob ng makatwirang panahon. Sa huli, ang Senado ang magpapasya sa kapalaran ni Duterte. Kailangan ng 2/3 na boto o 16 sa 24 na senador upang mahatulan siya, matanggal sa pwesto at madiskwalipika sa pagtakbo sa halalan kabilang ang 2028 presidential election. Ngunit kung susuriin ang bilang, kailangan lamang niya ng 9 na senador upang maiwasan ang pagkakahatol.
23: Hindi lamang sa Senado iikot ang laban. Habang sinusuri ang mga ebidensya sa pagdinig, milyong-milyong mga Pilipino ang makakasubaybay at makapagpapasya kung karapat-dapat pa bang mamuno si Duterte.
3: Asahang babaha ng iba't ibang reaksyon sa social media. Kaya paalala ni Attorney Lorna Capunan.
24: Ngayon, ang kalaban po natin ay fake news, distorted news, misinformation, and a counter-narrative to what is the truth.
3: Kapag naaprubahan sa ilalim ng Senate rules, dapat manatiling politically neutral o walang bias ang isang senator judge.
24: Ang nagde-decide po ng mga questions is the presiding justice. Then that is the Senate President.
3: Una nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bagamat nakahanda si Senate President Tito Soto na agad ipatawag ang impeachment court, kakailanganin pa aniya ng hindi bababa sa 3 linggo para sa mga proseso tulad ng paglabas ng mga summons at pagsusumite ng sagot. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Samantalang pinagsusumite ng observations ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang prosecution at depensa kaugnay sa patuloy na pagkakapiit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Ang kautusan ay matapos ang confirmation of charges laban sa dating Pangulo. Inaasahan ng ICC Trial Chamber na matatanggap ito sa May 8. Nakatakdang magsagawa ng ang Trial Chamber 3 ng status conference sa May 27.
19: Pagpapaliwanagin ng Senate Ethics Committee si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng inihaing reklamo sa patuloy na pagliban niya sa Senado. Ayon kay Senate Ethics Committee Chairman J.B. Ejercito, tinalakay din ang posibleng pag-amienda sa rules ng Senado pagdating sa pag-absent at ang pagpapatupad ng no work, no pay policy para sa mga senador. Dagdag pa ni Ejercito na tapos na ng komite ang pagbusisi sa 9 na nakahaing reklamo laban pa rin sa ibang senador. O laban pa sa ibang senador. 4 dito ang ibinasura dahil sa pagiging frivolous o walang kabuluhan o kulang sa sustansya at insufficient in form and substance.
12: Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang mga transport network companies kung sadyang pandaraya ba o simpleng kapabayan lang ang sobra-sobrang listahan ng mga driver nila.
18: Kaugnay ito ng listahan ng libo-libong transport service o motorcycle taxis na wala namang pahintulot na pumasada. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
5: Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa 21 transport network companies matapos matuklasan ang kahina-hinalang paglobo ng bilang ng mga benepisyaryo ng fuel subsidy. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, layunin ng hakbang na malaman ang katotohanan sa likod ng malaking pagkakaiba ng listahan ng mga driver sa aktual na record ng pamahalaan.
6: They are ordered to explain within 5 days from receipt of this order why their franchise or why their accreditation should not be suspended or revoked.
5: Nais linawin ng ahensya kung may sadyang tangka ba ang mga kumpanya na dagdagan ng bilang ng mga benepisyaryo o kung ito ay bunga lamang ng kapabayaan sa pagsunod sa mga panuntunan. Nag-ugat ang imbestigasyon ng mapansin ng LTFRB at Department of Social Welfare and Development na hindi tugma at masyadong mataas ang bilang ng mga transport network vehicle drivers na humihingi ng subsidiya.
6: Precisely for onboarding details in their application beyond what is onboarding details to walang authority na galing sa LTFRB.
5: Sa ilalim ng nasabing kautusan, kailangang magpaliwanag ang mga TNC kung bakit hindi dapat bawiin o suspindihin ang kanilang otoridad para mag-operate.
6: They should update, they should inform the LTFRB kung meron silang mga drivers na tao nila inactive o hindi naging pinagamit.
5: Inutusan ng ahensya ang mga kumpanya na isumite ang kumpletong listahan ng kanilang mga driver at plaka ng mga sasakyang ginagamit nila na ibinigay rin nila sa DSWT para sa ayuda. Sa imbestigasyon ng ahensya, umabot sa 200,000 ang lumabis na bilang ng mga driver sa sektor ng motorcycle taxi. Ayon sa LTFRB, 78,826 lamang ang itinakdang limitasyon para sa kanila. Sa May 14, nakatakda ang pagdinig para sa mga TNVS drivers at sa May 15 naman ang para sa mga motorcycle taxi platform. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
19: 8 taon matapos ipatanggal sa pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Attorney Melchor Carandang bilang overall deputy ombudsman, pinawalang bisa ito ng Supreme Court. Sa makasaysayang desisyon ng SC, sinabi nitong walang kapangyarihan ang Pangulo na tanggalin sa pwesto ang isang deputy ombudsman. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
7: Vindication para kay Attorney Melchor Carandang. Ito ang sinabi ni ML Partiles Representative Laila De Lima kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema na ibasuran pa siya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na si Bakin si Carandang noong 2018 kaugnay sa imbestigasyon sa umunoy tagong yaman ng pamilya Duterte. Ayon sa mambabatas, pagkondena ito sa tangka ni Duterte na protektahan ang kanyang sarili at pamilya sa imbestigasyon at pag-abuso ng kapangyarihan bilang Pangulo. Nagpasalamat naman si dating Senador Sonny Trillanes kay Carandang sa pagtindig sa kabila umano ng peligro. Si Trillanes ang siyang unang nag-ingay sa umunay ill-gotten wealth ng mga Duterte noon. Taong 2018 nang sibakin sa pwesto si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang ni dating Pangulong Duterte dahil sa graft and corruption at betrayal of public trust matapos niyang isiwalat ang umunay bank transactions sa mga Duterte noong 2017. Inakusahan din siya ng destabilisasyon laban sa administrasyon. Bukod sa pagsibak, tinanggalan din siya ng retirement benefit at pinatawan ng perpetual disqualification from holding public office. Nitong weekend, ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang pagsibak kay Carandang sa kawalan ng jurisdiksyon ng Office of the President sa pagtanggal sa opisyal ng ombudsman. Bagaman hindi na maibabalik sa pwesto si Carandang dahil nagtapos na noong 2020 ang kanyang termino bilang deputy ombudsman, maaari na niyang matanggap ang kanyang full retirement benefit. Ayon sa Korte Suprema, ombudsman lang ang may kapangyarihang disiplinahin ang isang deputy ombudsman. Mahalaga rin naman noon na magkaroon ng legal na limitasyon ng kapangyarihan ng isang presidente para mapanatili ang rule of law at maiwasan pagkakaroon ng mga leader na walang kontrol ang kapangyarihan. Tinapos si Karandang ang kanyang bachelor's degree sa Ateneo de Manila University, kinuha ang law degree sa University of Santo Tomas at Master of Law sa University of New South Wales, Australia. Naging senior planning officer muna siya bago naging assistant ombudsman at investment ombudsman. At taong 2013 naman nang italaga siya bilang overall deputy ombudsman ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
19: Balitang showbiz muna tayo. Ano nga ba ang latest? Alamin natin yan mula sa beshi ng bayan, Jai Ho. Hi, Jai.
8: Hello, magandang tanghali, afternoon, and good morning sa lahat ng mga kaarangkada natin all over the world. Ito na nga po ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Trending at tila may bagong isinilang na meme sa segment na ginanap noong Sabado sa Miss Universe Philippines Coronation Night. Agad po nating nakunan at hininga ng panayam si ex-Pinoy Big Brother co-lab housemate Ralph De Leon. Alamin natin ang latest dito lang sa Joy Hot Exclusives.
9: Agad nating inalam kung ano ang reaksyon ni Ralph De Leon matapos siyang mag-trending at maging meme sa katatapos lamang na Miss Universe Coronation Night.
10: Makakalimutan talaga yung experience. Grabe, hindi nyo lang kasi alam, hindi nyo alam na wala kami naririnig dito. Sa mismong MOA Arena, wala kami naririnig. Sobrang funny talaga na nangyari na rinig pala ako sa live, rinig pala ako sa TV. Grabe, naging meme na talaga ako.
9: Inalam natin kung paano ang pag-take niya dahil nga sa trending at naging usap-usapan ito sa social media, ano ang reaksyon ng kanyang pamilya, ng mga kaibigan at siya mismo?
10: Sobrang masaya, sobrang nakaka-aliw kasi syempre last year si Alden yung Baguio niya nag-viral. So syempre we needed another viral moment for Miss Universe Philippines this year at sobrang saya na ako yun.
9: Para sa kanya, may lesson ba siyang natutunan sa naging eksena sa live event na kapag nagkaka-technical difficulties?
10: Tonight, enjoy lang, yun talaga.
9: Samantala, inalam naman natin kung ano ang estado nila at gaano na nga ba kalalim ang friendship nila ng kapwa ex-Pinoy Big Brother housemate na si AZ Martinez.
10: Siyempre sobra na. I mean, ako masaya ako na nakilala ko siya. Mas nakikilala ko siya araw-araw. Very special sa buhay nila.
9: Ano pa nga ba ang mga dapat abangan sa kanila?
10: Abangan, syempre, at least for me, syempre for Hotel 88, hindi pa tayo tapos. Magkakaroon kami ng mid-season press conference on May 5. And why speak 2.0?
8: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa'yo, Miss Nina.
19: Maraming salamat, Jai Ho.
8: Salamat po.
23: Arestado sa Quezon City ang isang construction worker na matagal nang pinaghahanap ng pulis dahil sa pagnanakaw ng tanso sa Laguna. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
11: Matapos ang ilang taong pagtatago, sa bisa ng Warrant of Arrest na aresto ng otoridad ang 32 taong gulang na lalaking ito sa Amaloy Street, Barangay Masambong, Quezon City pasado alas 8 ng umaga nitong Biyernes, May 1. Kabilang siya sa listahan ng most wanted persons sa Laguna.
14: Naresto po siya dito sa Quezon City dahil may imi-meet up siya na isang babae.
11: Nakasuhan siya sa pagnanakaw ng tanso sa pinagtatrabaho ang kumpanya noon.
14: Pumapasok siya as construction worker sa isang kumpanya. Nagnaukaw po siya ng tanso. Noong 2021 pa, doon na po siya nagtago sa Bulacan.
11: Kwento ng sospek, nagawa niya lang ito para may pangkain na.
25: Ano lang po, pang merienda lang po. Sakto lang po, gipit lang talaga po, walang pera po.
11: Naharap sa kasong theft na may service of sentence ang sospek. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
19: Dinagsaan ng libo-libong OPM fans ang 5th taon na pagdiriwang ng Aurora Music Festival sa Clark, Pampanga nitong weekend. At yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutau.
0: sa dami ng tao ang dalawang araw na Aurora Music Festival sa Clark Global City, kung saan tinati ang aabot sa higit 50,000 ang dumalo upang mapanood ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa OPM. Pero lalong tumodo ang enjoyment ng mga manonood sa sunod-sunod na pagtatanghal ng mga sikat na artist at banda gaya ng SB19 na nagpasiklam sa kanilang hit song na Ghetto, Four of Spades sa kanilang kantang Mundo, at patok din ang performance ng Ben and Ben sa kanilang kanta na Saranggola. Samantala, nakapag-rehearse pero hindi nakapag-perform ang pop star royalty na si Sara Jeronimo matapos payuhan ng doktor na magpahinga. Gayunman, nagpaabot ng paumanhin ng organizers matapos hindi makapag-perform si Sara Jeronimo dahil sa health reasons.
13: Actually, nakasaya dahil nag-rehearse. Tapos, actually, nag-collab po sila dapat ng SB19. So, period, of course, health first muna. Since, nasabi naman naman na hopefully next year pwede na si Sara.
0: Muli namang nagtanghal ang SB19 at Four of Spades sa ikalawang araw ng festival kahapon, kasama ang iba pang bigating performers tulad ng Sex Bomb Girls na patok sa mga fans na nakikanta pa. Parokya ni Edgar, Kamikaze, at Kitchi Nadal na nostalgic ang bawat awitin. Sulit ang pagpunta lalo na ng ilang music lovers na bumiyahi pa mula malalayong probinsya. Bukod sa highest level na performance, patok din ang mga food stalls, product booths and tokens. Siyempre, may mga tethered hot air balloons at fireworks display pa. Ito na ang ikalimang taon ng Aurora Music Festival na nagtatampok ng world-class na talento at nagbibigay saya sa libu-libong music fans. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseservisyo para sa Pilipino.
15: Uy, na-excite ako kay Kitchi Nadal, voice of my generation.
18: O baga nandun nga iba-ibang generation, pati mga inabot natin ng time nandun din siya.
15: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
18: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
15: Arangkada Balita.
16: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
17: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
20: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa, og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.

Okay, mga adlaw, sab ka natong tanan mahigala na sab kita sa atong nandang programa sa matag adlaw ubanin yung higala si Kuya Arn lang gihapon. Hawga, manghinaot ko, nakaplaster na ang uban. Tood mga higala, no? Laing kaaging atong tigag kinabuhi. Pero sa dili pa, kumusta ang tanan natong mga tigpaminaw sa nagkalalaing mga lugar? Walay puas, walay hunong ang ilang pagpaminaw. Labi na sa tanan nga nagsalig sa atong mga product. Gikan sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahinaut ko mahigala inyong imintin. O ba, nakahibalo na nga para ni sa mga maglisod pagkatulog sa panahon sa kagabion. Matulog na mga higala pero tungod kami tukar ng atong insomnia. Makatabang atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon na maglisod sa pagbawas. Tagduha, tagtulog adlaw before makapagawas ilang hugaw. Matod pa, diligin na maayo mga higala kaya mag-suffer ang atong tinain ni Ana. Magkadaot, madugay, mahimong colon cancer. Hugaw na good na, dapat ipagawas ko na sa matag-adlaw. Mga nag-iingon na to, dili pwede nga tag

duha ka adlaw, tulo ka adlaw, uban sinima na pa, aya sila makapagawas ilang hugaw. Dili pwede mga higala. Kamo ang magkaproblema ni ana. Hantod kung pabayaan ra ninyo, daghan ay mga nahitabuan nga nahimong colon cancer. Hibalo ko nga dili mo musugot niya ng mga higala nga maunay maabda na to. Mo naman yung kamot ka. Tistingan na to ang Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Makatabang na sa to ah. O sa mga higala na to diha nga walay klaro nga pag-ihi, ihi, karon to at ihi na sa hasol kayo na. Gusto tong matulog. Pagtulog na to, batiyo na butag kayo yun. Mubangon na sa pta. Di-disturbo ta sa atong pag-relax. No, dili po hindi mga higala. Ngayon nga na lang. I-maintain ang Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Makatabang yapon mga higala. Pwede sa mga adunay mga diabetes. Tungod kay atong Capricorn Coffee, wala siya chemicals nga gisagol. Pure corn coffee gid siya niya. Tapos na ay malunggay o santon. No? Masa dili mong bala ka mga higala. Ano na siya cleansing effect atong Capricorn Coffee. Muhindo siya sulod sa atong lawas paggawas niyang tanan mga problema nga makahatag o kahasol sa atong lawas nga mao'y hinungdan sa mga sakit. Makabalda sa atong trabaho. Yan ang ipagawas. Salig lang mo sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Katong mga higala na to nga nag-chat or nag-text ng Kuya Ern, wala pa mangyapon kung ba't yung katuluga. Pila na ka-pouch o pila na ka-Capricorn. Basin o grabe yun ang inyong insomnia. Ya, taas-taas na ni mo nga higayon na ni mo gagwanta nga tagdugay ka makatulog. Alalahi siya og Fervite Capsule. Kining Fervite Capsule mga higala, para na sa mga higala na to nga nawala ang ganas sa pagtrabaho, nawala ang kondisyon, nya nindot na siya no kay makarelax pud ka. Natural ang mga dugo na to nga nagtibok sa ilawom iya ginumbong kagon. Nya ganahan na ta mo trabaho, dili na ta tamlay. Nya ganahan pud ka magrelax. Mao na ang kanang atong Capricorn ayaw ginaundang i-maintain gina siya mga higala kay basin taud-taud na nimo nang gibati nga problema nga dugay ka makatulog. Alalay og Fervite Capsule. Basta ka i-maintain lang yapon ang Capricorn, ay siya gulaa. Ha? Ingana siya mga higala. Pagita ang Fervite Capsule kung di pagyud ka makatulog, Fervite Capsule ang ialalay sa atong Capricorn Coffee. With Malunggay and Santon. Kung magpaliton mo sa atong Capricorn Coffee, ikumpleto ang pangalan. Capricorn Coffee, butang yung gudog with Malunggay and Santon. Kay daghamang gawin Capricorn sa mga parmasya. Capricorn with Malunggay and Santon. Makita ni mo ang light gold nga pouch katong una pa nga packaging. A light gold nga pouch na siya may higala na itatak 180 grams o napoy 100 grams. Karon na ibag-o na itong may higala na nasiguro na sa mga parmasya karon 200 grams. Gipadaka na siya. 200 grams sa may pagka yellow gold ang yung color. Yellow gold may higala. 200 grams. Makasimpo ganyan na may higala. No? Kay, kana itong Capricorn, pwede rin ka tagtunga lang sa kutsara sa gamay nga tasa. Tagtunga lang sa kutsara. Kung ikaw rang mag-maintain pag-inom, kanadlo niya sa usa ka adlaw ka isa ra ka mga pi, maabot yun na og usa ka bulan og tunga ang budget nimo sa imong Capricorn, labi na ka ng 200 grams. Presentable na kay mahigala atong Capricorn. Nindot na kay siya, dili na siya sticker ang kanang 200 grams printed na gid siya mga higala. Nindot na kayo, no? Salig lang kanunay, no? Makatabang atong mga product di kaninyo. Ug dayon sa mga higala sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kay nang katabang natong Orion, dili lang sa panuhot, dili lang sa pamaol. Pwede kay nas mga buntis makatabang nas mga nagsabak pa dihagikan sa first trimester ngadto sa ikasyam nga bulan nga mao'y pagbati nimo. Kinahanglan kanunay ka nga makapanghaplas sa atong Orion. Gikan sa tiya, di bumbala ka mga buntis ha, kay wa nay chemicals atong Orion, mga pure herbal gin ang naa diha. Gikan sa Acapulco extract, Citronella extract, Kakawati extract, Guava leaf extract, ug himag. Ubay-ubay ang mga sagol ng mga herbal sa atong Orion. Yani kung makapanghaplas ka niya na, protektado na ka sa lamok dinggi nga dili ka na maduulan og lamok dinggi. Labi na sa mga bata, pwede ka na ihaplas mga bata gikan sa usa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig para maproteksyonan lang ang bata nga dili matugpuan og lamok dinggi. Nga delikadong lamok nga di nato himbal-an unsay hinungdan sa bata nga sige balik-balik ang hilanat. Bisan ka mo mga dagko, no di magkumpiyansa sa lamok ninggi. Makatabang ang Orion nga maproteksyon na natong kaugalingon. Usbon ko, dili lang sa panuhot, dili lang sa pamaol, no? Huwag naglikay mo sa mga barikos, mga higala, kinahanglan yun nga, maghimasa ka, adunay sagol nga ininitubig, ayaw isulid ang katong normal nga bugnaw. Saguli siya ininitubig nga maagwantaran ninyo. Pagkahuman ni Ana, haplas si Dayg Orion. Paglikay lang sa mga barikos.
Pero kung nana kay Maricos, hinahinay lang sa pag-apla sa orayon niya. Tapos, maghimasa ka, nagi, nadlog yun nga tubig, mga higala. Sagaran sa mga babaeng mga ginya, no? Busan mo lang sa kanto, mga higala, akong i-share sa inyo ang mga product gikan sa atong Capricorn Coffee, hantod sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, mga higala, no? Sa dili pa natin parayan sa pag-share sa inyo atong uban pang mga product, atong lang una sugna na sa pagbasa mong sulat sa usang babae nga si Angeline. Angeline, ano mong sulat kaagi? Doctor!

There, Kuya Arn. Unas na nana ko mga ikatawaran na kaninyo mayong adlaw. Labi na sab sa mga tigpaminaw. Kuya Arn, tawag ako sa pangalang Angelen. Pero dili na ako natinood ng pangalan, Kuya Arn. Pasensya na, maulaw ko sa pagpahibalo sa akong tinood nga pangalan. Kay dili na ako proud ang akong kasinatian. Sabi ni mo, Kuya Arn, nagtrabaho ko sa akong iyan sa ilang pharmacy. Ug saligan ko nila sa tanan. Sa una pa nilang pharmacia, Kuya Arn. Ako ilahang gisaligan sa kaha. Ako ang opener sa baong butika. Ako rapod ang magkaha. Makaya naman ako, Kuya Arn. Tungkol kay kanya ng buntag, makahimo pa ko sa pagpanghinlo, labi na sa mga pagmap, sa mga salog. Tungkol kay mihingaw pa man ka ng buntag. Makaya pa na ako ang tanan, Kuya Arn, suog sa pag-arin sa mga tambal. Kuya Arn, manghinaot ko, makahatag kinipagtulunan. Paliwag ko sa pagpatugtog sa akong ipangayong awit. Love is blind.

Oy, Angeline, anak. May kanaka, duo ka diri sa mo, diri sa bukid. Nay, anak ko'y isulti sa inyo, anay. Nindot kayo nga offer sa ila ni ate. Ah, unsa nga offer. Kuan nay, kinang... Aminin mo, nay. Isaligan yun lang ni ate sa ilang pharmacy. Pharmacy nila. Kaya nga ano di ay? Kwantod, nay. Ako ang ilang gisaligan sa ilang pharmacy karon. Kanya, aminin mo, nay. Dinod kay kay ako ang saligan sa tanan. Nya tapos, kuan, kanang... Murag nakita na ko na yung misaligod sila diri sa ko, ah. Paminaw, Angeline, kung mamanggaling ka na, imo ka ng ampingan, ha? Oo, nay, oy. Abi ni mo, anak. Kay misalig sila ni ate ni mo sa ato pa. Makasaligid sila sa imo, ha? Oo, nay. Muna ang timan-an ni mo. Kung unsa may makita ni mo nga mga butangan na asa ila, ha? Tungod kay nisalig sila sa imo, ha? Imugyo ka na ampingan. Oo, nay. Labaw sa tanan. Kanag yung kwarta. Kay nga nun, nay. Mau ka na'y dako nga temptasyon. Kanang kwarta libin na kung anaa kita sa kapitos. Oo, nay. Ayay, good. Patintal niya ng kwarta kung makakita ka libin na kung daghan. Kay ikaw ang saligan sa kaha. Diba? Labi na sa tanan. Muna anak, ang ilang pagsalig sa'yo mo ay good abusay, ha? Oo, nay. Kay talagsahon na ng mga tao nga musalig o susama labi na diyan kanimo. Ako rin bahala, nay. Unya, kinalang unsay makita mo sa palibot, imugyo ka ng hinloan para diigit sila makasaway, para magdugang ang ilang pagsalig sa'yo mo nga makaingon sila mga masaligan yung kabisan wala sila diyan. Oo, nay. Sige, anak. Kay dili ko gusto nga manghilabot kag mga butang nga dili ato, ah. Nanas akong kanunay huna-huna, nay. Hibalo ko, anak, buutan ka. Bisan ako makasalig ko sa imo nga dili kahilabto nun. Tanan ako mahimo na yung ikalipay sa ilan ni ate, sa ilang parmasya, ako ka nang himoon. Pinuod ka na, anak. Mau ka na ibuhata. Huna-naon ni mo kanunay, ha? Di matuto ko kamo. Pinaagi sa usa ka Biblia. Mau ka na akong ipabati kaninyo nga. Mabasa sa Biblia nga, nindot yun ang tao nga buutan, masaligan, dili manghilabot sa mga butang kung ana sa palibot nga gisalig ka nimo, labi na sa atin nimo. Oh, nay, mawar ka na akong bantayan. Ayagyod patintal, anak.

in-law ko, mag-map ko sa'yo pa man. Kung ano man, wala pa kayo customer. Pahinlo ko. May lang sa mali pa sila ni ate na pag-ari nila, hinlo ang ilang parmasya. O ang giingon ni nanay, dilay ko pa dala o dilay ko pa tintal. Kung sa'yo ko makita, labi na sa kwarta. Tungon kay misalig sila ni ate, diri sa koa. Diri sa ilang parmasya, labi na sa kaha.

0: Angeline?
1: Oh, uy. Sir, unsa man?
0: Nasi ate nimo. Na may plano para sa imo, ha? O nga, nakaplano man gud mi nga... Day, sulti si Angeline.
1: Angeline, nga ni, nakita na mo nga maayaw ang imong pagdala diri sa parmasya. Nga, murag nakinanglan pa ang mga tao laing parmasya na ito siguro. So, unsa plano ninyo, te, sir?
0: Ah, si ate rin magsulti sa imo, ha?
1: Ah, unsa ka na, te? Nakita na mo nga masaligan ka. Nakaplano mi ni sir ni mo nga mag-branch may uglaing nga parmasya. Yep. Kung naana, ikaw mong saligan, ikaw mong supervisor. Ha? Supervisor ka sa maong parmasya kung makahimo na kami laing parmasya kay diri murag busy naman kayo, mo na mag-branch me. Ikaw mo dala sa mga tao nga mga tindira usab. Huwag ay kabalaka. Kay na kay overtime. Tapos, libre ka upoy anan. Kami na ibahalas po yanan nimo. Hala ka, grabe ka nindutan na. Ate, sir.
0: Offer ka na ni ate nimo. Kay mayo mong pagdala dito sa parmasya.
1: Anong niligo ko masugot? Asa pa ko na nang na-overtime. Sige ate, sir. Nala, sige. Basta kayo, nili ka makagasto. Gawas lang sa pagkaon nimo. Atay imong po yanan. Huwag na po kay overtime nimo. Salamat kayo, ate ha, sir.
0: Oh, mukha ni gusto ni ate ni mong. Kaya nakaangay siya sa imong pagservisyo dito sa mong parmasya.

Angeline. Oh, saman. Hoy, ikaw ba? Wala gyud may makamatikod sa imo ha. Sige ra kag trabaho, sige ra kag trabaho. Grabe gyud mo ka active dire. Pero okay may sa imo kay Maika kamudala diri sa pharmacy nato ba? Ay, taman sa kong makaya, oy. Pero kami nakadayeg mi Angelip, nakadayeg sila ni Sir og si Ma'am sa imo ha. Kami pa kang mga kauman nimo. Giganahan mi nga ikaw among supervisor. Wala ka ni problema sa imo pero na piro ha. Unsa man nga piro? So may kulang na ako sa pag-atiman sa inyo ha. Okay na ka sa parmasya. Okay sab ka sa moa. Pero ikaw milapas na sa kalendar. Milapas sa kalendar? Kaya nga na di ay. Hoy, wala kayo may makamatikod sa imo nga na ilalaki nga. Maganihan sa imo, magsugat pa sa imo, magsundo o ikaw ba ni mo? Ah, mao ba? Mao kanina bantayan na mo. Milapas na sa kalendar pero wala yung may kamatikod ng imong mga tindira dire nga namin nakita nga na kay Uyab. Puros lang kaatupan nimo ang parmasya o sa amo, ah. Kano sa ka magminyo? Kano sa ka manguyab? Kano abot ka 50? Ay, upakoy panahon ni Ana. Grabe na ako busy. Abi ninyo, ikinanglan pa ko sa akong mga ginikanan. Ang akong income. Tabangan pa na ako sila, matagsimana pa ako nagpadala sa ilaha. Tapos among balay dito akong gikongkret. Pasalamat gani ko, giglibre ko nila ni Sir o ni Ate sa Pinoyanan ako. Kaunali ako ah. Napak ko yung mga ginikanan. Natabanganan ako. Amo pang balay sa bukid. Gikongkret pa na ako. Mao ba? Yung karusan ba mang kawagin nyo? Paawot pa ko. Kanang dili na ko pitos. Nala sige, bahala ka. Abdang kag 50, nawala na.

magbayad siya ko sa among bayro nun sa mga supplier na mo. Oy, diri sa muha kay magbayad ko sa atong supplier diri sa parmasya. Ah, sige, Angeline. Malakas ako. Bantay saan yung parmasya ha kay magbayad sa akong supplier. O, lagi-lagi. Oh. Hala. Kagawa po niya ng security card, oh. O, nitanaw siya sa kawa. Wala, nipahiyom siya. Mukatawa lang sad ko. Muram sa tagkiligo na, ani. Ah, mo tan ako. Sisiktan ako sa ko. Makalingi pud ko kay guwapo manggod.

0: Hi.
1: Uy.
0: Pwede ba kayo ilayla si Mohan?
1: Awang sa may ato, guard.
0: Tod, ako si Prank. Kanunay tamangu ka makita, diri. Amot, awa ko kay balo kung asa ka. Diri ka maglamayan. Una nga, murag ganahan ko makita higala sa imo, ha?
1: Ganong dili, God.
0: Ako to si Prank, no? Ikaw, ang si pangalan ni mo?
1: Angeline.
0: Angeline?
1: Oo, nagtrabaho ko sa S-Pharmacia.
0: Mao ba? Okay lang si mo, maghihigala ko sa imo, ha?
1: Sure, nga nang dili, God.
0: Kasi mabot ang time nga maglaglaag ta mo. Kita na ko sa imo, ha? No? Kung okay lang.
1: Sure, nga nang dili, God. Sige, sige, sige. Alis ako kayo na ako'y bayaran, ha?
0: Oh, sige, sige. Angeline, friend na ta, ha?
1: Oh, sige, sige.

0: Okay, mahigala sa dilipan natin ipadayon. No? Karon, napod gyapon tayo Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mauni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumara sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kaya naani siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon. O makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napod niya siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon o gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siyang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok o binhod ng mga tiil, kamot, mao na nagitawag ng nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwantaan to lang sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yan mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Busampingan na to atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhoran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na to nga nawala ang ganas pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na babae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times of. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga pharmacia o butika nga dool sa inyong mga lugar. Angeline, salamat kay sa time mga ang ihatag niyo mo para diri ka na ako.
1: Ah, usay to yan mo, Frank.
0: Pipila na kay gayon nga sold na kay kita. Abi ni mo, sa sige na kong panihin, makaingon ko nga. Buutan ka.
1: Salamat kayo.
0: Kinsa may lalaki gun nga dili makagusto sa usa ka babae nga pares ni ma. Nga labi na kakanunay ko ikaw nga makita. Labi na anytime mo, agi ka diri.
1: Ah.
0: Okay lang ba, Simon Angeline? Nga manguyab ko sa imo ha.
1: Manguyab ka? Kinadili na ginako ni palampason. Panahon na ako ni nga magbaton siguro kinikugma.
0: Na ba kay gisulti Angeline?
1: Oh, wala Frank. Nakurutan lang ko sa'yo mag-isulti nga mangoyab ka.
2: Okay lang ba sa'yo mo, ha? Tinudanay kini ako, Angeline.
1: Pero pasinog. Nakay... obligasyon.
2: Obligasyon nga unsa?
1: Malay na ako na kaya pamilya.
2: Sa tinood lang, na ako yan, ha? Sa unang babae na ako. Pero, dili may kasal.
1: Mau ba?
2: May nang tunay-tunay. Pero lagyo, me. Huwag papiliyon ko ikaw akong nagustuhan.
1: Unya,
2: wala na may ato. Pero na ako'y anak akong ginasuportahan. Kanag-iingon na ako. Mga gusto na ako nga manghita og babae. Nga parehas ka ni Ima. Kumusugot ka, Angeline. Tinudanay kini ako, ha?
1: Kung tinudanay ang imo, Frank, pwede na sab siguro nga magbaton ko kinikugma o inspirasyon.
2: Dili ka magmahidre ka na ako. Kung pagpangga sa usa ka babae, anaka na ka na ako. Oh God, dili ko anti ko magpasakit.
1: Yung anong nagkambulag mo sa babae sa una nga inahan sa imong anak?
2: Siguro dili kami ang gitagana sa usag-usa. Muna nga nagkita mi. Pero wala itugot sa kahigayonan na magdayon yung kami. Pero ang problema lang, nagsuporta ko sa akong anak. Angeline, ikaw akong plano nga ikaw ba nandun sa kahanturan?
1: Tinuot ka, Frank?
2: Oo, oh, Angeline. Promise.
1: Oh, sige, Frank. Lawatan ko ikaw.
2: Tinuot ka.

0: Oh, Frank. Nakita yun sa ko, ah?
1: Oo, oh, nagpabot-abot ko sa imo, ha? Nakoy plano, nga. Nagkahinigumain naman yun kita.
0: Oh, si plano ni mo?
1: May siguro nga mag-usa na lang ta sa akong ipuyan. O mangita at kapuyan na to. Gusto na ko nga mag-uban na kita, Angeline.
0: Ikaw. Dinuda na naman ka ng imo, ha?
1: Kung musugot ka, mag-uban na lang ta sa isa kabobong. Para dili na ta si kita-kita. Karahon man sa itong trabaho na magkita ta. Mag-uban ta. I-plus na ito atong panag-uban, atong relasyon. Dili susama na yung magkita-kita kita. Asan-asa na lang kita manglakaw.
0: O sige, ikaw, mag-uban lang kita. Total, nahigugman ako sa imong maayo.
1: Okay lang kasi mo, ha?
0: Okay lang. Kung okay po sa imo, sure, okay kayo ko.
1: Mag-uban na lang kita sa isang kabubong, magtipo na.

0: Lai kay dire, jelan si balay. Nakoy, kon ba? Kini akong lingaw, Angeline.
1: Oo, saka na, Frank.
0: Pasin okay lang sa'yo mo, ha? Abi ni mo, mahilig ko sa sabong-sabong. More ambisyon ako.
1: Sabong?
0: Oo. Yan, walang puwi ko'y kapital lagi. Wapay swildo. More nilingaw na ako, Angeline. More ambisyon ako. O sa'yo, kung na ako'y kwarta, muwanto ko kanapit ang paaway sa mga kabayo. Ganahan po ko niya, ha? Ubanon ko ikaw. Asa ko malingaw. Gusto na ko malingaw po ka. Pero kaso lang, wala ko'y kwarta. Sige lang naman ako, ah. See? Muban ko sa'yo mo, ah. Asa man tamaguna. At ito sabungan. Magubanta. O sige na, bunwa po ko'y duty karon. Alis ko na. Kay basin, magsugod ng tari karon. O sige ta na. Naman kay kwarta niya. Naalik eh, para maligaw lang ka. Dili ko gusto nga laayon ka dito sa balay. Ingan at kakamahal. Gusto na ako nga masuportahan ako imong kalipay.
2: Jilin, salamat kayo, ha.
0: Sige, tara.

0: Malas! Saan taman na, pildi man, alam mo ginang sugal, daog pildi man paingnan. Tara, mahuli na ta. Sulod na sab, kung ganahan taman ugal. O sige, magingon lang ka kung ganahan ka mula ag, kung adto tong asa to, katong magpaaway sa kabayo.
1: Oo, madto ta dito. Nindot sab dito, malingaw ta.
0: O sige, tamad sa'yo mong ganahan, madto ta. Kung wala kay kwarta, nanamay ako ah.
1: Salamat ka, Angelina. Abi ni mo, wala yung kumagmahay. Nga, gana ka ba ton kung hinigog mga sasama ka ni mo? Na yung ba ng mga babae? Kung si kalipay sa lalaki, mawagin sila. Di nila suportahan ba? Mawa nang uban mag-away, magkabulag. Pero sa tong duha, liigid kita magkabulag. Kaya kung kalipay o gusto ni mo, magkauyon-uyon ta.
0: Inga na ta, kamahal. Gusto na ko nga malipay ka. Di ba nag-ingon ko sa imo ha?
1: Sige lang, kung unsay gusto ni mo, tama sa kumakaya. Ako po ihatag ka ni mo ha?
0: Maghihatag suporta sa itong mga kalipay.
1: Salamat ka, Angeline.

0: problema?
1: Ahí está, Neoy. ¿Ola pa' qué cuarta, Angelin?
0: ¿Manugal ka?
1: Ah, dilisa. La pila di patatong sang alaw. Nangayaw akong anak.
0: Wala ka na yung problema, sige. Ako rin bahala sa kaugalingon. Ako rin bahala sa iyo, mahapon.
1: Hindi pa murugwa kay Korta.
0: Sige na, ako yung bahala.
1: Sige, Selin, salamat kaya.
0: Di lang gusto nga magka-problema ka. Talaman sa kong makaya, akong hiyatag sa iyo, ha? Kung kinanglalong sa iyong anak, atong padalaan.
1: Angelin, salamat kayo. I love you. Kabuutan sa akong asawa.
0: Ay, tama na, gunagod. Ikaw yung mugi kong ulog-ulogan.
1: Dili ni ulog-ulog. Nalipay lang ako nga nakabatod kong babae nga susama kanimo. Sa tanan mga problema na ako, saguton yun imo.
0: Di,
1: makita lang sa akong lingon na tinuod yung imo kong gimahal.
0: Oh, sige na, sige na. Ugma na lang siguro kay magpaigo pa kong kwarta, ha?
1: Ah, sige, sige.

Pira na kayo ngayon. Nga, kanunay ako magkuha o kwarta sa kaha, sa parmasya. Pero silang ako raman ulian po. Naunsa man ko. Pero dili ko gusto nga mag-uulo magpurpulima si Frank. Taman sa kumakaya. Kung makakuha ko kwarta sa kaha, ako lang ulian. Pero wala pa ko makauli sa nakuha na ako. Sa pipila na kahika yun. Pero marag wala pang chance sila makabantay sila ni ate. Huwag si sir. Sige lang. Total, taplan na ako.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
1: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
2: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
1: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
2: Kapoy kaayo ang lawas. Nga dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Nga may na akong tulog den akong hugaw ko may ko den kanhana pud kay gihi.
1: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
2: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas ba. Na niya karon muragani pud ingkon na. Una gi nang dili gyud don ta ko magpakawana kay kanang na ang gigganahan man pud ko.
1: Thank you kaayo na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
2: Sige salamat po sa inyong pag-ari.
3: Ganahan kayo si Ma'am Jane Orungan nga taga Bayugan City kay hinanok na ang iyang pagkatulog sa matag gabi tungod sa iyang kanunayng pag-inom sa Capricorn with Malunggay Ann Santon.
2: Ganahan ko kay lami imong gud ang akong tulog matag gabi. Sa akong paminaw gud nindot gud kaning kapiha kay nakasuway ko sa uban maragulay alibyo. Sa dihang nakainom ko aning kapiha sa Capricorn, lami na akong tulog.
4: Pila na ka oras karon imong pagtulog?
2: Nibalik siya sa 8 hours.
4: Ganindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
2: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
4: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn?
2: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkape man lang mo, ang Capricorn shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigit na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
3: Capricorn with Malunggay Ann Santon. Ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
0: Okay, kasulti nimo sa atong Capricorn, ma'am. Sa may mong ika-auhag sa atong mga naminaw.
5: Sa atong mga tao dito, ma, dili sila dali sa katulog. Kaya time lagi na mo, inom sila ani. Sistingan lang ginin nila, kaya mo kayo malo sila, kung sana kayo pwede mo. Ako na, sistingan lang ginin ako. Nakasuhay magiging ko.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon. Mapalitin ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil? Hello, ma'am. Maying hapon, ma'am.
5: Maying hapon.
0: Kinsa yung pangalan ni mo, ma'am?
5: Edith Martin.
0: Taga-asa ni nga lugar, ma'am?
5: Nako sa Agusan del Norte. Kabagbaran.
0: Ma'am, unsa ikasulti nimo sa atong product labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Na, nagwapo na rin yun diyan ng Orion. Wala na di ko dagana sa akong amiga na naaman din kay Orion ba?
0: Hmm.
5: Nga, hindi kayo kung di ka baka namuglaw man ko.
0: Hmm.
5: Hindi akong waplasan.
0: Hmm.
5: Hindi ko na kulikon. Magpiyan ako. Kay sakit na lagi kayo. Magsilak na lagi ko kay sakit. Pag humandyan niya, waplas na ako. Basta, magtingan mo kung anawa mo akong sakit sa piyan.
0: Ano ba?
5: Kung anak, sino gidi ng Orion, no? Ako, abi man ako nagkarang istorya na dito ba? Anak, sinuhod man gidi ay nakainon, ito nga bilid, lagi ko kayo anong haplasa na kay daghan mo kung gigamit na mga kaya haplas. Tuloy gidi yung anak sa Orion, nagrabi ka epektibo siya. Nakainon lagi ko nga, katsutan yun, daghan man kung mga gamit na mga haplas yun, kalit mo magsakit akong siyan lagi. Na din naka nawala gani abtik 15 minutos tinga magulawa magulong sakit sa tiyan.
0: Sa may magigunitan, ma'am?
6: Orion Herbal Oil.
0: Giyon sa manin manin pagamit?
6: Kani siya gigamit para sa haplas. Dili ka duulon pa ako ng lamok, dili ka duulon o langaw, or mga laing-laing nga insekto.
0: Nga naman, nasuwayan na ni mo, ma'am?
6: Mani ako nasuwayan.
0: Lamok di ko mo duul, ma'am?
6: Dili siya mo duul.
0: Basta maghaplas o Orion Herbal Oil. Ah, okay. So mga panuhot, ma'am, may masuwayan?
6: Sa panuhot po, okay siya. Kana bitawang maghapdos imong tiyan, imong butangan imong tiyan, o ang likod nimo.
0: Suway na, suway na nimo.
6: Suway na ko, wapay mga 5 minutes siguro, mo gawas yun ang kanang
0: mautot na yun. Hangin na yun. Oh, gawas ng hangin.
6: Mubarp or di mautot.
0: So, ma'am, na kay mga kailangan ng gamit na mga buntis?
6: Dapod ko'y gagaw nga buntis nga mo ni siya'y gigamit. Iyahang gigamit kada hapon kay banghinlo. Kaya alimuot ba yan ang lawas anang buntis. Pagkahuman, manghapla siya ani. Kaloy sa Ginoo.
7: Dali, panganak, ma'am.
6: Wala siya'y problema pagpanganak o wala po'y ka ng panuhot.
7: Panuhot.
6: Ang bata. Stasia, way panuhot.
7: Mga bata, ma'am. Iya pong plaza, mga bata.
6: Oo, oh, mga bata. Way problema sa bata. Kaya waman siya'y added na mga chemicals.
7: Oh, so. Okay, so mauna yung testimony about sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil, no? Dili mo magpakapo sa itong Orion mga higala, no? Kaya nga, no? Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony mga higala, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak na nag-eskwela sa elementary.
8: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nang dalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamin sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerveplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay mga inahan, no? Ayogin ninyo ihikaw sa inyong mga elementary babae manlalaki ng mga anak ninyo. Dako kinagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang mo alerto iyang utok sa klase sa bata tungod sa taurin nga nasa Nerveplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor nga nasa itong Nerveplex Syrup. Nerves vitamins para lagsik o dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa itong Nerveplex Syrup. O vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex Syrup. Busa mga inahan, di na magduha-duha, no? O 40 na ni kapin katuig sa market ang atong Nerveplex Syrup mga inahan nga gisaligan sa mga doktor o mga inahan nga pares ninyo. O nasab kita yung Nerveplex EA. Lain po ni siya nga Nerveplex na itatak EA para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, Mama o Papa, Ati o Kuya, tumaro sa Nerveplex EA or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungkol kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Sa Nerveplex EA, mubalik ang gana sa pagkaon o gusto ka mo relax, dali kang makarelax mga higala. No? Katong nawala ang gana sa kaon ha, ato na sa pharmacy nga dool sa inyong lugar pangita ang Nerveplex EA. O sa laing bahay napod kita ay B40 capsule. Kining B40 capsule mga higala, nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha, nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga malibyuhan matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O, kamo na magpaigo mga higala, no? O, ay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Ang Mega Carsoft Gel Capsule, ha, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg, o vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, ha, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Triglycerides fats ni siya mga higala, kolesterol nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Kung magmintin pa gid ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. Good cholesterol mga higala, mudaghan siya, good na siya para gid sa atong lawas og makatabang ang mga muubos ang BP o blood pressure o malikayan ang heart attack. Bosa mag-Mega Care ha? Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Care Soft Gel nga mo increase ang insulin mo i-resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran nga senior citizens, makatabang ang Mega Care Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Care Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad to pagkabuta. no? Og ayon yung paabot ang mga inganat ta, no? Mag-Mega Car mo diha. Okay, makatabang usab ang Mega Car Soft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Mega Car Soft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Care Soft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, gusto ba ninyo nga angat sa klase pag-abot sa panahon nga mo-eskwela na inyong gisabakaron, ang Mega Care Soft Gel capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis karon. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata, ay konsulta una sa inyong mga doktor nga ubigay ni kung unsay benepisyo sa pagtumar sa fish oil ngadto sa inyong gisabak. Basta magmintin ang insa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. O sa mga ginikanan, paminaw mga ginikanan nga adunay depression ug anxiety ang ilang mga anak, ang Mega Care Soft Gel adunay EPA nga epektibo batok sa depression ingon ka epektibo sa antidepressant drug. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang pun ang Mega Care Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer ug prostate cancer. Makatabang po ng Mega Care Soft Gel nga mabawasan ang liver fat or fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ng Mega Care Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attacks sa mga hubakon. Makatabang ang Mega Care Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa, ang importante, consistency is the key. Meaning nga, imintinargyon og inom ang Mega Care Soft Gel usa ka kapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi ha, kada adlaw mag Mega Care kay daghang balatian ang itikar. Okay, sa atong Ferbite ha, ayon nyo kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang bitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, siyang mutanggal sa mga dead skin cells ng mga panit na ito. Makapablooming sa tuwa o maka-white, no? Hayag kang tanawon. Dabi nagputi ka daan, pastilan. Pero umuri na ka, umuri, no? Okay, gapon. Blooming gapon ang tanawon, may gala. Oh, oy! Anak ka na di ay, Frank?
9: Oo.
10: Oh, ano sige magtanaw-tanaw na yung motor?
9: Kuan Angeline, plano ko nga baguhan na siguro na ako atong motor kay medyo kara-karaan ha.
10: Ito?
9: Ya, labi na kung layo akong biyahe. Nakoy lakon, masinog. Wala kay balo, tuon, kadaan na kini.
10: Eh, si plano ni mo?
9: Ikaw ra magi akong sumbunganan sa akong mga problema.
10: Unsa gani? Sige, nasulti ko.
9: Kining motor gani ato na ang baguhan?
10: Karon dili gud kay dili po ko gusto nga magbiyahe kag layo, maunsa ka kadito sa layo, madautan ka.
9: Mao ni problema na ako. Gusto ron ka nang ligon po ng motor, unindot sab, para kung mangutang na manggaling ta, lubos-lubosan na lang nato.

0: Wah, coba tarawah, nindot ya itu motor.
1: Oo. Dili ko gusto nga magka-problema ka. Gusto na ako nga malipay ka.
0: Salamat kay Angeline. Abi nimo, balik-baliko na ako. Parts ako ha, dili nagi ko magmahay. Nga nakabaton ko o ginigog mga para sa imo ha.
1: Salamat kayo. Sa onar po ko nang andoy makabaton og lalaki nga akong higugmaon. Sa tulo na ako katuig sa parmasya nga akong gitrabahoan, gisalig sa akong ate o glani sir. Una pa ko nakabaton og ginigugma pero daan ako nagpaplano sa una kay medyo milapas ako sa kalendar ingon pa sa akong makauban sa parmasya. Walang dama, magkita kita, magkailahay.
0: Mau gani. Dako po na akong pasalamat nga swerte ko sa imo ha.
1: Taman sa akong makaya akong itabang ka niya mo diha, Frank. Bisan tuod nga ana pa ko'y maginika na nagkinahanglan ka na ako, pero tungod sa akong kauglingon na po na akong atiman nun, magbato na po siguro ko hinigugma o akong ikauban hantos kantoran. Mana nga bisan sinima na ko nga magpadala lang ni mama magpapa sa bukid, pero nakasurvive gyapon ko tungod sa akong pagpaningkamot. Labi na sa imo ha, dili ko gusto nga magka-problema ka, Frank.
0: Salamat kayo.
1: Dili ko gusto nga magka bulag kita. Di ba? Gusto nimo magkabulag ta?
0: Kinsa ko gusto gud. Ona nga. Salamat kayo.
1: Taman sa akong makaya. Akong ihatag kanimo.
0: Salamat kayo, Angeline.
1: Matod pa nila. Sa'yo, makabati ko mga isyo na basi nung gihimo lang daw ko ni Mugatasan.
0: Mahal na ka. Alisod po na asa ko mo sa angpit. Alisod po mangutang ko dito sa uban.
1: Ayaw. Taman sa kumahimo. Ako ihatag kanimo. Tungkol sa kong mga tinudaday na kanimo, Frank.
0: Salamat ka, Angeline. Salamat.

0: Angeline. Ate. Pwede ba mag-audit na kita? Ha?
1: Oh, Angeline, audit to nato ni kay para may bala nato kung pilagay atong income. Oh, sa problema.
0: Sige, ate. Sige. Ambi ka itong mga papel nga nalista ni mo ang pila income nato sa Mantag Adlaw. Ate.
1: Diri kita.
0: Sige. Mag-audit na kita. Kinawa ko.

0: Angeline.
1: Sir.
0: Kada ko sa'yo mong nakuha. 6 digit na. Nakimbalo ba ka kung pilikan tida ni nga kwarta? Nga nawala di res parmasya. Nisalig mi sa'yo mo ha. Tinood ka na, Angeline.
1: Ako na ka ng bayaran. Okay na yun, sir, ate.
0: Dako ang mong pagsalig ka ni mo. Pero isayangan ni mo. Nagtuomi tungod sa imong gikatipon karon nga lalaki.
1: Sir, pwede ako lang ka ng hinahinay pagbayad, sir.
0: 6 digit. Saan ka na nung pagbayad? Nawala ang mong pagsalig niya kanimo. Kami maayo kay Miss Emo Angeline.

0: Maayo kami kanimo pero gabusaran nimo Angeline. Nilibre ka na mo tanen. Pero giunsa nimo? Tungod sa lalaki nga mo hinungdan? Sa tanan nga nakalispal ko ang ingani nga kantidad? 6 digit? Mag-abot kita. Magkaso kita. Mag-abot na sa kaso nini.
1: Maningkamot ko, sir, nga mabayaran na ako. Maningkamot ko.

unsa, anak. Naitabangi ko ni Junay. Siguradong mapriso ko ni Edinay. Tungod ka na sa lalaki nga imong gikatipon. Wala ka lang kabantay, anak. Angeline, naghihimo ka lang gantasan niya itong lakiha. Muna nakabuhat kagsama niya ini tungod sa imong gugmang niya itong lalaki. Na sobra-sobra imong pagmahal ka niya. Nay, sila yung gusto mapriso. Anak, buutan ka para kanano. Pero nabutahan ka tungod sa gugma niya ng lalaki nga mo na nakahimo ka. Sa pagdispal ko pang hilabot sa kahab, giingon ba yan ako, anak, ha? Giingon ako. Ginoo ko ni ma. Pero sige lang. Ana, pakita yota. Para mabayaran ka na ni ma. Para dili ka mabalhog sa bilanggoan. Kaya abusaran ni mo ang kaayo sa imong ate ong ni sir ni mo. Tungod niya ng gugma-gugma. Pero wala na kita'y mahimo na anak-anak. Kinangat ato ka ng bayaran.

Naimong garantol na mo ang among yuta, Kuya Arn. Para di lang ang madayon ang pag-file og kaso diri kanakon lang ni ate o ni sir. Tungod sa lalaki, nakabuhat ako ni Adto. Nalimta na ako. Ang mga di matuto sa akong inahan o sa akong amahan. Nadili ako nga manghilabot sa mga butang nga dili amo. Pero tungod sa gugma ko yarn, ikalimta na ako ang tanan. Till the day I was blessed with you. Dili na pwede na po na akong bayaran ang tanan na akong nadispal ko. Tungod kay dili na po ko nila patrabahoon. Sa lakton nga pagkasulti ko yarn, wala na sila isalig ka na ako. Kuya Arn, dagan kayong salamat. Kini mo magtatampong, Angeline. No one forever near. The one you can all... Sayang, Angeline, pero sige lang. Tungod sa gugma, no? O na mga higala. Nawa na ibantayan na to. Sa'yo makalimuta. Lagay paagi mangun ang ingong panla kaning dilimayo nga binuhatan. Labi na kining magpatigbabaw ang gugma. Unya tapos uto-uto na day kita sa usa ka tawo. Labi na susama kay Angeline. Ngayong ikarelasyon tungod lagi sa gugma. Gihimo ni ang tanan. Una naguba ang pagsalig sa iyang ate o iyang sir. Sayang ang tanan na opportunity na para kay Angeline. O na mahigala, muna ibantayan na to. Dili kita mag-abusar. Kung pwede, mananghid. No, hinga na. Sige lang, kay niagi naman ka na, no? At least naman nga sa Angeline, naka-amgo na siya nga dili mayo yung gibuhan. Okay, balok Angeline nga, na yung mga pagtulunan niya po kinimong silat kaagi. Dika salamat, no? Kay kalimtin ninyo mga higala atong mga prada kagikan sa atong Capricorn with Malunggay and Santon. Manghinaot ko nga naa ka ninyo. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang green ng taklob,

daghan siya kagamitan lahi po tong orange ang tarklob. May pagkamintol, may pagkabugnaw, pagmassage to siya mahigala. Tong orange ang tarklob nga orayon. Huwag limon sa atong Nerviplex Serap, ang kompletong vitamina para sa inyong mga elementary nga mga estudyante, babae man o lalaki, mga inahan. Ipakita inyong pagpangga, ha? Nerviplex Serap ang inyong mga bata nga elementary. Ang sa atong Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang gana sa kaon. Gikan sa 13 anyos, pwede mo take niya ng Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule hantod sa taas nga edad. Mga nanay o tatay, mama o lolo. Lola o lolo, no? Mama o papa. Mga kuya o ate, pwede mo mag Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule kung nawala inyong gana sa pagkaon. Kung sa atong B40 capsule ang high dose nga B vitamins para sa mga higala nato nga naka-feel niya o mga tusok-tusok sa TL, binhod nga kamot, nerves neuropathy na adto na sa pharmacy o butika, pangitaa ang B40 capsule. Kung sa atong Mega Curse of Gel capsule, para sa adunay mga balatian din ha, makatabang ang Mega Curse of Gel capsule. Labi na sa high blood, diabetes, mga nag-agwanta sa dysmenorrhea ng mga babae, naglikay sa pimples o acne, breakout, no? Mga batanon, o adunay depression o anxiety ang ilang mga anak, mga inahan, makatabang ang Mega Curse of Gel capsule. O sa mga nagbuntis karon, nga gusto ba niyo angat sa panahon sa klase, pag-eskwila sa inyong gisaba karon, preparado na daan siya, human siya mataw, abot ang panahon mo iskwila na, pinagis pag-take ninyo sa Mega Curse of Gel Capsule na avail sa inyong mga gisabak. Preparado siya nga mo iskwila, abot ang panahon. O sa atong Fervite Capsule ha, para sa mga higala na ito, nga gamay lang trabaho, daling kapuyon, luspad tanawon, maglipong-lipong. Dili na maayo, i-Fervite Capsule na. O ay kalimti, pwede kayo na sa mga bagong nanganak ng atong Fervite Capsule. Maka-blooming sa mga siya mga higala. O sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times off, ay kalimti siya mutanggal sa mga dead skin cells sa atong pamanit. O ganyan yung kalimti mahigala no, sa pharmacy ang butikan yung mapalit o manghinaot ko, ana-ana kanyo at mga product. Kini si Kuya Earn, mapasalamaton niya kaninyo o babay o God bless ka na itong tarihan.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello! Maing adlaw! Welcome na po sa ato ang health segment with Dr. Joy Bantilante.
2: Oh, with Ma'am Buttercup.
1: Yes. Mm-hmm. No.
2: Kumusta, Ma'am?
1: Okay kaayo. Okay kaayo, Dok, no? Bisan pag sobra kainit ang panahon, grabe, gasakit-sakit itong ulo, Dok, sa kainit.
2: Yes, no? Mm. So, salamat kay sa atong mga tigpaminaw dere, no? Always yun, nagulat na to, Ma'am.
1: Yes, Dok.
2: Paghahuman sa drama ni Kuya Earn, ni Dr. Love, no?
1: Yes.
2: So, ako ganahan, Joko, sa'y makain ko, sakit yung ending ato ba? Mm-hmm. Kaya makapaminaw ko niya. Kinanglan ako muna. Okay, syempre, mangonsulta na po ito. Kaalauna.
1: Hindi
2: ko kadungog sa ending. Nangunsa ka ha ito.
1: Lahi ragid do. Kaya ito makasunod na ka sa drama.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ganahan ka makabalo ka sa ending. Mm-hmm. Unya, kay ma-stop man kay Mona.
2: Na naabot na sa atong destination.
1: Yes. Busy kay sa doktora.
2: Makapaminaw ko usually sa radio sa car manggod.
1: Ah, okay. So ikaw mismo makabati ka ni Moderidok sa imo ang kuan.
2: Actually, usay kung mag-drive ko ma-Friday,
1: makadungog ra ka, Dok.
2: Makadungog ko, pero alauna, mangonsulta naman ko. Usay, alauna, wala pa na human. No? So, muna nga, kanang, usay, usaka to ending, ato mag-text ka ako ni sir.
1: Ato po mga kahigalaan, Dok, ba? Daghan ay mabasa, kinabitong mag-on-air ta. Nga, maingon lagi sila, Dok, nga, hinangot nga, dili mawala ang ato ang programa, Dok.
2: Narajunita na ni Sir Franz.
1: Sa imong tingog, Dok. Oh. O, laging yung cute kay si Doktora Choy Moragid o DJ.
2: Hoy, ikaw yung naanak. Ikaw yung tinood, DJ.
1: Kasi DJ tinood. Dili, ato anang mga mamiminaw, Dok, ilaagi na nga mga kuan. Ilaagi na nga komento ba, no?
2: Pagaw-pagaw ra niya ang istorya.
1: Cute yung kay tingong tinood si Doktora. Na, dili lang kay Doktora ni siya. Maestra pa. Mura pag DJ, no? Oh, naanak ang doktora ang tanan. Sana all.
2: Oh. Sana all.
1: So, nakailan naman sila ni Modok, no? Nga kuan? Nga kanang naakasa. Kana sila sa ibang mga estudyante ba din na sa DMC.
2: Mm-hmm.
1: Nga naakadari sa program na to.
2: Sa radio?
1: Yes.
2: Siguro ang uban. Di ako sure. Pero siguro na yung uban.
1: Mm-hmm.
2: Uban pong kauban ako sa work, nakakuan po sila, makadaklit-daklit sa pamilya. Sa inyo, mga doktor po nga, uy, nadungog tika, napo ko yung classmate. Ay, shout out na ako ni si Emmanuel Nakila, no? Siguro masinig drive si paminaw sa iya ang radyo, no?
1: Okay na, again.
2: Oh, nak, salamat kayo sa pagpaminaw. Hinaot-unta, daghan kayo nakatunan. O sa tanan na to, mga listeners, siya, thank you kayo.
1: Salamat kayo, no, sa inyong always nga pagsuporta sa atong programa bahin sa Kahimsog sa Panglawa. So,
2: yes.
1: Invite na to sila, doktora, no, nga, dili maulaw ba nga mo message, kanang naman tayo hotline number, no, 0909-304-8924. So, mag-message lang mo din, ha, para mo mo shout out or mo message mo on sa inyong feedback pahin sa ato ang mga produkto din, he. Ang mga yun sila advice ni doktora sa ila ang mga result tung sa ilang laboratories, no?
2: Pwede sa ato ang Facebook account ng Dok Choi, no? Nindot dito sa Facebook po usahay kay kung naa sila mga laboratories na gusto ipakita, so pwede nila picturean niya isend sa ato, no? Or na yung mga tambal nga nagdibog sila siguro sa mga pasyente na to, labi na sa elderly, no, nga ganang itawag na tog polypharmacy, pasabutan na daghan kay kagiinom nga tambal, no? So ang uban na magtangtang sa uban nilang tambal, no, ayaw gyud taon inana, no, kay ang doktor usually dili kana siya mohatag og tambal kung wala ni mo gikinahanglan. No, then muna usay ako inon akong pasyente nga, ma'am, medyo daghan ni tanawon pero ang uban ani vitamins man pud ni, no? Vitamins ra man pud ni mo ning uban. Syempre labi na sa elderly, nagkagupok-gupok na ang bukok, ang mga ugat, medyo nagbanhod-banhod, so kinanglan jud pud og calcium, B complex o kanang ang
1: mega
2: elderly
1: po na to.
2: Oh, mega care, no? Or usahay kanang kulangan sila og immune system nila, so pwede po sila mag vitamin C and ano, no?
1: With zinc pa, oh,
2: dayon sa atong mga diabetic, usually mo hatag tag B complex, no? Mm-hmm. Like sa B40 na to, which is ideal, no? Kay high dose.
1: Mm-hmm.
2: Okay, usually sa diabetic medyo madaot na ang mga nerves. Pero itong patient na ko no, ganyan ha. Nga, ang iyang lapalapa ko no, sakit. Labi na inigtunob sakit, no?
1: Mm-hmm.
2: E kung may gani, ma'am, naka-feel pa kag pain. Ang pinaka danger sa diabetic foot, no? Sa diabetic foot is wala na yung ma-feel na pain.
1: Mm-hmm.
2: No? Kanang wala na kayo ma-feel na pain, muna na yung time nga wala nakakabantay nga natunog ka, nasamad ka, makabantay na lang ka, is nidako ng samad.
1: Balido ko
2: yun. Ang uban ka ni Ana, nag-ulcer na ang samad, no? Hindi man sila ka-feel of pain, no?
1: Lagi.
2: Muna yung kung bawal dyan, ma'am, ha? Nga, ilublob sa ininit. Kaya usahay, ibutang nila sa init, manam. No? Di na sila ka-feel of pain. No? Nya, pero, agi kay, na siya diabetic foot, kanang low na iyang tolerance to pain, no? So, ang tendency is napaso na di ay.
1: Mao.
2: Oh,
1: so, luwaya gid ay dok. So, the best gid nila nga mag-B40, dok, no?
2: And then, ang number one, Jud, is to control your blood sugar.
1: Aha.
2: No? Kaya ang presence of sugar nga naputos dito sa mong mga nerves, maray nakadaot. Manang itawag na ako glucose toxicity. Meaning, ang sugar is mura siyang toxin na sa imong nerves.
1: Poison,
2: no? Dahil madaot na imong nerves, muna na start ng neuropathic pain. Then, eventually, ang end result ana is dili na yung kaka-feel. Manang uban, nasamad na, nakatunob nagtamtax, manang bawal magtiniil, bawal magpa-pedicure.
1: Lagi, no?
2: Dili ko gusto mag-pedicure mo, kay di kita kayo ngunong sahay masamad, dahil maka-introduce tag bacteria din. Yan na, magsugod na dahil infection. Yeah. Uncontrol din mong sugar, na dili na maayo, magkadako umubag, na. Even usahay gani, ma'am, panang diabetic nga, uncontrolled guy lang sugar. Katulon lang bitaw nila kung napakaglamigas. Muda ko na dahil ng saman.
1: Luya, no, inana. Dahil yun, na siya, dok. Katong dili na siya maka-fail o pain, ana. Dili na po na siya putlon na yun, no? Kaya matabang pamampan na
2: dili
1: siya.
2: Dili, mapun na ito putlon. No, manang, isa sa advice is foot care, no? Tanaw ni mo tagagabi, wala ba'y samad, ana. Dili ka magsuot ka ng mga kuot ng mga sapatos. Dapat mga one size bigger. Like 7 ni mo ang size. Mag 8 ka. Dayon mag socks ka nga kanang dili po huot. Luagon po na socks. Kay maipit siya. Ang blood flow po. Problema. So, kana lang Jude. Good control sa sugar. Take care of your feet. Ano?
1: Ito na ako. Kay ila da ito. Dok sa tampilisan. Taas kay iyang sugar, wala siya kabalo mo, ito naabot sa point, dok, nga kanang yabitong kamot, kung mag-slice siya, maapila na din niya, o hiwa. Huwag siya kabantay nga na doon sakit.
2: So, neuropathic pain na siya sa iyang kuan nga, naabot na sa point, hindi na siya ka-feel of pain.
1: Ana, dok, dun naman, natingala lang siya, nagkadugo naman kaya, iyang gihiwa, olay dugo, agyan na yung kamot.
2: Na.
1: Luoy, no?
2: Mm-hmm.
1: Nang mag-ampingan, ginato mga higala atong kuan, no? Panglawas po ng prevention is better than cure, Jude. Intras kaya pa.
2: O good control sa imong high blood, sa imong sugar, kay kana at least kung naanadyuga ng mga sakita, ang imuha na pong i-prevent is ang complications. So, kung uncontrolled kayo mong sugar, uncontrolled kayo mong blood pressure, so mga complication ana, sa imong heart, sa imong mata, sa imong kidney, maabot siya. Kung dili man sa iyo, maabot. Mga tong gusto ta nga dito na ka sa senior citizen na kay kaya pa manggawas, no?
1: Manta, mayon ti ana na lang.
2: Dili sa kanang batan-on pa
1: ka. Mao jud kay grabe nga pag-antos no, dako pa jud kayo gasto. Kaning mga diabetic dok no o kaning mga hypertension ba? Mao idaghan kay kaning bahin bitaw aning hypertension kung naay listener nato dok ba nga wala kabalo nga naa na diay sila kanang hypertension unsa man ang maayong bantayan nila nga signs?
2: Sa hypertension?
1: Oo, dok. Kaya ka nang mamiminaw na ito karun. Dili pa sila aware nga naadaday sila hypertension.
2: So, usually, na magintay mga buutan ng mga BHW, ng barangay health workers na ito, no? Nga kugihan kayo. No? So, musuro yun na sila sa ilang sitio asa sila na-assign, no? So, magpa-BP mga muana nila. So, usually, nang magpa-BP ta, mabatanon or matiguang, ang ideal gyud nga blood pressure is 120 over 80 and below, no? So, kung 130 over 90, labi na sa batanon pa, hypertension stage 1 na siya. No, 140 and above, hypertension stage 2, no? So, mo na siya. So, ideal gyud is, bahala pag tiguang ka, ideally, 120 over 80 yun na. Okay. kung una-una to, kung 130 over 90 ang atong blood pressure sa atong lawas, ang atong heart is dapat mas higher ang blood pressure. Kaya ang purpose sa atong heart is to pump out blood, no? Gikan sa heart, padong sa circulation sa atong lawas, no? So kung ang blood pressure sa atong circulation is 130 over 90, ang blood pressure sa imong heart dapat naa sa 140 or 150 over 100 to 110. No? Haron ma-overcome niya ang pressure. Kaya kung dili niya ma-overcome ang pressure, mabot ang time nga luya na imong heart, agisa sige niya pangusog, kaya taas kay imong blood pressure, maluya na siya, muna na mag-backflow na ang dugo. Kaya dili na niya mapagawas, no? Or, ang uban ana, kalit na nagkablo ang blood pressure, kaya iyang heart, luya na. No? So, ang number one yun maapektuhan sa tag-as og blood pressure is your heart or your kidney. So, muna siya nga, ang ato ang kinahanglan bantayan, ang normal jud is 120 over 80.
1: Okay, so naa dayta hypertension kung sa BP lang nato daan.
2: Pwede man po ta mo ingon ma'am nga high blood na sa isa lang ka episode. So dapat at least two separate times.
1: Nga inana gihapon ni taas gihapon.
2: Kay una may yung pag less lang og kuan, pag less lang og mga fatty foods, pag less og mga salty nga foods. So tanaw nato next week. Kung taas gihapon next week, high blood jud ka.
1: Okay.
2: Labi na kung bata pa ka,
1: lagi,
2: and then kaliwat ninyo, kana mo'y mas peligro. Kay luoy kayo ng kanang heart failure nga naapas ilang 30s, 40s, no? 40 years old, 30 years old nga heart failure na. Luoy kayo.
1: Maosyo, doktora.
2: Luoy kayo kanang, aside sa kaliwat, ato ang lifestyle, isa na.
1: Maosyo, doktora. So, naayang nag-message binato at Doc O sa numero na 2026-9105. Ingon siya nga, Dok, kaning heart attack, usahay kalit lang gid ni. Kung naakoy kauban nga giatake, unsa man dayon ang first thing nga buhaton ako. Maipod ni awareness.
2: Usually, ang kanang signs of heart attack is chest pain, no? And then, mura siya gipaningot. Nga murag malupog, no? Kay ang very common mahitabo is muubos ang iyang blood pressure, kaya ang iyang heart naluya, dili na siya kapump o dugo tarong, no? So dapat i-adto yun sa emergency room, kaya inigmakita na siya kung makaya pa nato og save ang ubang ugat, matagaan na siya. Kabantay mo, ipausapon din siya aspirin, pausapon din siya clopidogrel, then injectan din siya mga enoxaparin, inana, just so nga hoping nga ma-reperfuse, no? Ang katong na baranga nga par sa heart maulian nga makadaloy balik ang dugo, no? Inana, pero I think the golden period is just 3 hours.
1: Ay, ana gyud.
2: So kanang mga tawo nga naay gipalpitate, kanang mura gikulbaan, ma-feel nimo nga irregular imong heartbeat or na kay occasional chest pain,
1: mas maayo
2: nga magpa-check up jud ka, ECG, pakuha og sugar, pakuha og cholesterol, no? Ang uban ana, kung magduda ang doktor, ipatudi echo, no? Or kanang gitawag nato og trop eye, kanang enzyme markers for heart attack, ipakuha na namo, no? So any chest pain actually is kanang emergency case na siya. Ideally yun.
1: So, kanina,
2: labi na naglisod na o lakaw, kaya naubos kayong blood pressure or gahangak, no, inana. So, isa na siya nga sign nga. Ideally, ma-check yun ang iyong heart.
1: So, kasamtangan, Dok, pag dili pa niya madala sa emergency, naa siya laing buhaton sa ilang balay pa? Wala na?
2: Wala, yun. Kaya kinanglan man dyan mo i-confirm. So, for the meantime, siguro, kung wala pa sila ka itong doktor, mas mayog, nakamega-care siya. No? Nakamega-care siya. Dagan ang iyong mga maintenance sa heart. Sample, ay mga clopidogrel or aspirin. No, or trimetazidine, dapat dili niya undango, no? Kaya na yun ay reason niya nung gihatag. Pero kung naman yung anak, kung nakay mga occasional chest pain, palpitation, usabay gamit sa mga yakap center na to. Usabay gamit sa itong mga government hospital, sa health center na to, nga natay mga MHOD ha, no? So, pakonsulta mo. Go, no? Kaya, syempre, labi na sa mga super health centers, ang uban na sila ECG, no? So, pero, usually, kung may nanan chest pain, ideal gina siya nga kung dili ra kay grabe ang chest pain, pwede pag OPD. Pero sige na yun ang chest pain, or chest pain yun actually is an emergency case, yun na siya.
1: Okay, Dok. Salamat, no. Ginaot nga naka-tune in siya karon na batian niya, Dok, ba ang imo ang advice para sa iya?
2: So, makatabang yun na sa iyang heart unta ng omega-3 po, no?
1: Yes.
2: So, kung naay mga tambal sa heart diha, pwede po manangin sa gid po mo sa inyong doktor kay basi na aday mo'y clopidogrel na or aspirin, no? So, kung pwede ba mo mag-add-on ng omega-3, mas maayin yung mga nanggid yun po mo. Labi na cardiologist ang yung doktor, no, mas careful ta kay basinahin lang mga laing tambal na gihatag sa iya nga pang blood thinner or para pang cholesterol. So best yun nga manangid mo.
1: Okay. Sige, Dok. Salamat kay Dok. No, dire na po ta sa ato ang text resender sa 0910. Ang last 4 digit kay 6843. Ingon siya, good PM, Dr. Choi. Pwede ba kada adlaw mo tumar og dexamethasone nga branded? Mo na siyang gipangutan na, Dok. Siya day kuno si Nanay Nilia na taga Agusan del Norte. So, okay, no? So, shout out sa mga taga Agusan del Norte.
2: Yes. Layo-layo, nagigina, ma'am.
1: Lagi, Dok.
2: Agusan. Malapit. Mo ba na siya sa kuan dol-dol na sa Butuan, no?
1: Agusan del Norte, oh, Butuan City, ana, oto mga San Francisco, dito daw.
2: I remember ko ana, bata pa ko ana diha, maglaglag ko katong nasay na akong uncle, no? Na katong nagpadako na ko.
1: Si uncle. Dugay dugay pare ka sa Butuan City dali. Do.
2: Ah, kuan na ma'am, kanang bakasyon.
1: Ah, okay. Layo-layo pare ka laag, dok, bata pa ka.
2: Ah. So, actually, kaning question ni ma'am, okay ra ba mag dexamethasone? Masipag ma-branded, ma'am, or dili ma-branded nga dexamethasone, no? Usually, ginahatag manguna muna kung na allergy, no? Kay steroid manguni siya. Now, usahay, nahimo na siya o kuan. Kaya nabitang comfort pill sa mga pasyente nga naigipamati nga pain. No, kaya ang steroid mangod is anti-inflammatory, no? So, ma-lessen ang imong pain, agi kay ma-lessen ang inflammation, no? Ang problema ana is wala nimo na address kung unsay joy reason, no? Like example, arthritis dito, no? So, ang isa na nga reason nga nag-arthritis ka kasi kagkaon ng mga pagkaon nga high in uric acid. So, wala na paubos ang imong uric acid, no? So, ang tendency ana ga pain reliever ka, pero ang main reason nga no nagbati ka og pain, which is agi kay nag arthritis ka sa high in uric acid or kanang gitawag na to gouty arthritis, wala siya natambalan. So sige ra kag inom og pain reliever until nga madaot imong kidney, no? And then ang steroid po, actually kami mangani nga doktor, di mangani may mo prolong use, so nara mi sa 5 to 7 days unless kinahanglan jud nimong steroid. Na example, kanang mga pasyente nga nag kidney replacement, no, or nag ganang main ana nga dili na to gusto nga i-reject ang kidney, so nana sila mga low dose steroid, no? Careful man gani mi kay daghan kay mga side effect ang steroid, no? So ang uban ana madaot ang kidney, uban ana mag Cushing syndrome, uban ana mag malignant hypertension. So ang tendency is mas magka problema niya hinuon si nanay. So mas maayo siguro nga magpa-check up siya kung unsay reason nga nag-steroid siya. No, so kung arthritis man day nga gout na, so i-address tong gouty arthritis niya. Tagaan siyang tambal para sa arthritis, tagaan siyang tambal para palo sa inyong uric acid kung mo kanay problema. No, so dili maayo nga magsigi og dexamethasone.
1: Tigikinad daw rin ni Nanay Vilia.
2: Dili pwede, ma'am, kay daghan kay mga instances nga either magmalignant hypertension, meaning mutaka kayo nilang blood pressure, or madaot ang kidney, no? Or kanang mag-Cushing syndrome ta, kanang steroid emergency case na siya may nana, no? So, mas maayo na yung mag-visit ka sa inyong health center, or kung naamoy kanang government hospital diha, magpa-check up ka sa inyong outpatient department, no? Mas maayo ka na ang iyang buhaton.
1: Then, Dok, pasin natin ika-advise nga ipainom lang ni Nanay Vilia nga vitamins.
2: For the meantime, okay. Siguro, pwede
1: senior
2: siya.
1: Senior nag-idagway ni Dok si Nanay. Oh,
2: pwede siya mag-inom ng calcium. Kaya ba sinagsakit-sakit na iyang mga bukog diha, no? And then, pwede siya mag-inom ng B40, ang atong B-complex. Kaya ba mga ugat na po din niya sa TL, sa iyang nerves, or sa iyang mga joints, ano, no? Ang nagproblema. no? So, and then, pwede ko si mama mag-inom Omega Care na siya gamay ang anti-inflammatory effect. Ang omega 3, no? Aside sa kung mga naay mga barabara sa iyang mga ugat, sa iyang tiil, or kanang sa iyang mga bukton ba, so ma-address na siya, no? Mm-mm. Pero ang pinaka-best yun, actually, niyang buhato, magpa-check up siya.
1: Yes, doc.
2: Magpa-check up dun si nanay. Dili mag-self-medicate, labi na steroid ang iyang ipang-inom, which is no-no yun na siya.
1: Mm-hmm. Okay, so salamat Nanay Villano, no, sa imong pagpadala sa imo ang problema. Dayon mo ano to ingon ni doktora nga agoy di day maayog inadla warning dexamethasone. Then magpa-check up gyud nay ha. Then base nay wa pa ka try og inom sa atong coffee corn, i-try ni lami pod nay.
2: Or maghaplas si nanay.
1: Oo, oh, haplas. Number one, magining maghaplas ang atong mga kananayan ug mga katatayan din ha, no. So ayon niyo kalimti ang ato ang haplas. Nga ginganda na siya Orion. No? Nadungog-dugon ninyo ni Kuan, ni Kuya Earn. Na hisgotan permi nga ang Orion. Nga doon na tayo green ang taklob. Naapod tayo orange ang taklob. So, pili lang mo, anay. Parihara na siya. Puro siya Orion. So, okay ka ay siya effect. No? Dayan. Mga tunay, try og inom sa ato ang coffee corn. Message lang na iha. Og nagainom na ba ka sa among mga gipang-introduce nga mga produkto din hi.
2: Yes.
1: Okay. So, salamat ka ay, no, sa ato mga sender. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mubasa sa tag-usa na pod ka kuan, Dok. Na kaya pa ni sa oras na to, Dok. Niingon siya dering. Ato ang 0912, ang last 4 digit kay 8889. Nag-ingon siya din, maayong hapon, Dok Choi. Elay ni sa Cotabato. Akong pangutan na, akong wala nga batiis nga nagngulngol. Unsay maayo na akong itambal.
2: So, maayo kayo siguro, ma'am, mag-take ka og ato ang high dose nga B-complex nga B40. No? Everyday na siya, ma'am, no? Mas maayo gid na nga ang imo ang mga nerves, maayo ang yung nourishment, no? Kaya kaning atong B complex is one is shy vitamin sa atong nerves, no? And then pa-check sa imo ang uric acid, sugar, cholesterol po, no? Kay usahay natay mga brabradong ugat diyan sa atong batiis nga kanang gitawag nato og peripheral arterial occlusive disease or kanang gitawag nato og paud, no? So kana siya nga mga case ina na magbation as lang bugnaw ang ilang batiis nga magngulngulngulngul, no? So aside ana nga naay depekto ang ato ang nerves, napoy barabara sa mga ugat sa tiil, no? So makatabang nato ang ato ang kuan ana, no, kanang omega 3, no? Kung naay mga gagmay atherosclerotic plaque diha, and then kung ginahanglan jud siya, pwede pod og silostasol, no, para munindot ang blood flow, no. And then ang uban kanang sulodoxide or kanang itawag nato og vessel juice, no, depende lang jud na kung unsa ka kuan ang mga bara, no. Ang atong testing ana is gitawag nato na duplex scan of the lower extremities, no? Usually mura siya ultrasound sa atong mga ugat, no? Nga first tan-aw ang mga small, medium size o large blood vessel, kung unsa siya ka occluded ba, barado ba, ana ba. So ang findings depende na siya sa pila ka percent ang bara, no? So inana, pero kung mo improve siya sa B complex, pasabot ana ang nerves ra gyud niya moy medyo naapektuhan. So ma-okay ra gyud na siya dapat sa B40
1: og sa Mega Care, Dok. Sa Paris Care na Dok, no, mas maayo ni Paris ni Eli. So shout out ta ita, Dok, sa mga taga Cotabato, no.
2: Oy, yes,
1: naabot kita dito, Dok. Naglanog-lanog ta dito, Doktora Choi.
2: Wow.
1: Unya ang karon, Dok, kay naa naman po ta sa atong oras hangtod sa sunod na pod nga higayon, mga kahigalaan, no. Salamat kay kaninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Then sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga always magpahinamdam ninyo. Prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Ug kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye.
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. FM Radio, Favorite Music Radio.

Mayong gabi sa tanan, mga ka-FMR, ano yan abon kita? Sa usa ka mapahila ka programa, makapamalandong usahay, makapakurat nga programa ang FMR Confession. Diniwala tinago nga dili mahibawan kung imong ipahibalo nga rikan ako. Pitaw mga ka-vibes ha, walay pagbati nga dili mapagawas kung imong ipagawas. O wala istorya nga dili mapaminawan sa uban kung gusto nimo ipapaminaw. Kauban gihapon ninyo si Kuya Tolets, inyong higala o tigpaminaw sa inyong mga sa inyohang mga istorya sa kinabuhi. Sa ako nang gigaingon, Kuya Tolets, dinisa to ang FMR Confession. Kung naka istorya o gusto nimong ipagawas, kung naka mga gibati nga dugay na nimong gipugnan na ayaw ka hadlok, kay dinhi sa FMR Confession, imong tingog ang atong paminawon. Oras na ito mga ka-vibes, ano na kita ay 30 minutos na human milabay ang ika-alas 8 sa gabi. Welcome o welcome sa ito ang programa. Umayang gabi sa kinatibuk ang Provincias Davao de Oro. Sa tanan ng mga suki na tugtig paminaw, sa tanan ng mga nagmata pa karong mga oras sa umayang gabi, diya ganinyong tanan. Inaot nga anata sa mayong panglawas mga ka-vibes. Inaot unta nga human na nakapanihapon ang uban. O ang uban po, nangatulog na. O inaot unta nga sa kanunay, anata sa kapiskay. Nining panahon garon nga murag mubalos na po padulong ang ulan, no? Pasalamat sa gihapon ta mga ka-vibes, no? Tungod kaya nga to ang mga katanuman, nakainom na po. Okay, nakita na to nga halos mga matay na gani, no? Welcome, welcome sa ito ang programa mga ka-vibes ha. Stay tuned lang. Dini sa ito ang programang FMR Confession. Kauban si Kuya Tolets. Dini lamang sa 96.7 FM, ang bagong favorite music radio sa Davao de Oro.

Atong oras mga kabayem, sa luna na ay 22 minutos uman milabay ang ika-alas 8 sa gabi. Dini sa tuwang programa ang FMR Confession with Kuya Tulits. May gabi idea sa tuwang mga suking tigbaminaw na nagtanaw karon usab sa tuwang live. May gabi hilabi na kang Mary Joy Unda Garcia watching live from Kamantangan, Dol. Ay, maayong gabi. Maayong gabi usab ni mo dia, Mary Joy Onda Garcia. Kaya sa may barangay Kamantangan, Muntibista. May gabi usab sa ito ang mga partners dia. Ito ang mga amigong mga kapgos. May gabi ninyo dia, sir. Salamat kasi ninyo ang pagpulaw, sir. Magpaabot na. Magpaabot o ganang kuhan, sir. Magpaabot o ganang kanos. Abot na mahuman. May gabi ninyo dia, sir. Og may gabi usab diya sa may barangay. Diya sa may barangay Mayaon. Sa diya sa may Kanidgid. Kamansi og sa Banglasan og sa may barangay Prosperidad, Muntibista. May gabi sa tanan mga taga Muntibista. Og yun man usab diya sa may Bangkiruhan Sur, Bangkiruhan Norte. Sa mga Handayan family diya sa Bangkiruhan Sur, may gabi diya kanyang tanan. Dili na kang gagawad ni Stor Handayan o kang Hanilin Handayan. Kanunay na inaw ka na ito. May gabi iya kaninyong tanan. Sa mga Handayan family, salamat kasi niyo ang makanunayon nga pagpaminaw diri sa FMR. O mayong gabi usab, diha kang kagawad. Ay, si Daminda Pontevedra. Good evening, Chairman. May gabi usab, ati Ason Gulayan Pontevedra. Kagawad, may gabi idea o ingon mo sab kang Bus Felix Pontevedra sa mga Pontevedra family diha sa may barangay Ugaw. May gabi idea kanyong tanan. Salamat kayo sa pagtanaw te sa toang live. Shout out sa tanan taga Purok Tres Barangay Ugaw. Sa mga Gulayan family, may gabi idea kanyong tanan. Ang atili kung manong idyon. Siyempre dili na to kalimtan si Nanay Maria. Minaw jud ka na to karon. Nanay Maria Tungko, may gabi ini mo diha o kang Nanay Carmen Jess. Kanunay sila na minos to. May gabi diya kaninyong tanan. Mayong gabi usap diya kang Istong o kang Purisa Diaz. Kang Asli o kang sa itong isang kanyang agaw ni Masli. Kalimot mo. May gabi diya. Request ba ito sila katong kwan? Himayang kwan na ito. Tumiaging live ko. Himayang nahunlak daw. May gabi diya sa tanan mga apo ni Purisa diya. May gabi sa mga Soldia family. Usab. Shout out diya kang Juliet. Usab ako ang asawa des Purok Tres Barangay Ugaw. Ug sa mga anak si Erika. Nga naminaw karon. May gabi diya ganyong tanan. Bus Wilmer Turing. Ub na Bunturan. May gabi. Good evening let's. May gabi usab mo diya. Bus Wilmer Turing. Diya sa may Bunturan. Dabaw di Oro. Salamat sa pagtanaw boss. Shout out diya sa mga Turing family diya sa may Nabunturan. O ngadto sa may San Isidro usab. May gabi diya sa may barangay San Isidro. Diya sa may barangay San Roque. Ilabi na kang kapitan Ray Daanoy. May gabi ini mo diya kap. Sa mga Daanoy family diya sa may San Roque. May gabi diya kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagbaminaw. May gabi. Good evening Kuya Tulets. I-greet diya'y nako ang banang akong banang nga si Edmar Balagwa na karon sa New Bohol. Ang bibita na yung Bohol gani. Nagkupras. Og ako ang ugangan si Edwin Balagwa. Tapos ako ang bayaw nga si Sherwin Balagwa from Purok 9 Manat. Request ko og song di ko kayang tanggapin. Salamat kayo. Salamat po sa Bruna Girl Manuel diya sa may barangay Manat. Nabunturan Dabaw di Oro. May gabi diya kaniyong tanan diya sa may barangay Manat. Huwag diya sa Maan usab. May gabi diya kang Iloy. May gabi ni mo diya Iloy. Iloy Gonzaga nga kanunay minaw kanato karon. Salamat kayo. Huwag ingon mo usab. Hilabi na kang Bruna Girl Manuel. Tanaw siya sa toang live. Salamat kayo Bruna Girl no. Sa imuhang makanunayon yun nga pagsubaybay sa tanan nga mga programa. Hindi na sa FMR, hilabi na sa FMR Confession.
Good evening, Sir Tol. Watching live, Barangay Hagnaya San Remigio, Cebu. Gikan ni Sir Antonio Colliantes. May gabiin mo da, Sir Antonio Colliantes. Kaya rin kapitan na yun. Ano yung mga kakaba. May gabiin mo da, Sir Antonio Colliantes. Diya sa may Barangay Hagnaya San Remigio. Cebu City nga gyanan ni padulong namo dito sa Daan Bantayan. Pinoyanan dito sa kuang ginikanan. May gabi ini mo da, Sir Antonio. Salamat kay si mga kanunayon kay pagtanaw sir ha. Sa tuang live. May gabi usap dia sa Mandawi City. May gabi dia kaninyo. Sa tuang mga kaigsuunan dia, labi na kang Bibi Maribet Rosales dia sa may Magikay Mandawi City. Way butsikik. Way butsikik dia, mingaw man imo ang music. Makahinumdum punta sa tuang edad sa una. Well, yeah, pwede ato ni ngang yun ato ang program director ka butangan tari yung kaneng butsikik. May gabi niya, Kapitan Milagros Andan Nistal de sa Barangay Ugao. Salamat kayo sa pagtanaw kap. Okay kan masab, kang pari Bobby Nistal. Kagawad Marjun Nistal sa mga Nistal family dia. O tanan mga barangay pensionaris. May gabi ninyo diyang tanan. O sa mga barangay council. May gabi diha sa tanan ng mga CBOs diha belated happy fiesta sa Santa Cruz unta unta nahuwasan na ang tanan. Kay ko pa po pa rito kay murag delikado. Delikado. Delikado di taka jute. Oh, ingat bi dia kan yung tanan no. Dia sa tanan taga Puruk 5, Puruk 6, Santa Cruz, Barangay Ugao. Bilete di happy fiesta. Oh, naot nga unta nga nahugasan ang inyo ang mga kwan. Hugasan ang inyo ang mga kaliro. Oh, ingat bi dia kan yung tanan. Labi na sa tanan kinatibuk ang katawhan sa Barangay Ugao. Gikan ni Kapitan Milagros Andan Nistal. Makahinumdum do sa siyang gidad. Anak gini sa kap kay ato ni label kay lain bugayo no nga sounds dire dili ka label ato. Shout out dia dol Rulan Bikudo. Oh, mga gabi ini mo da boss Rulan Bikudo. Ikaw din ni dia boss Lendo. Mga gabi ini ninyo da sumay barangay Basak no. Lebih na kang Madam Nining usab Madam Nining Bikudo. Dia sa may barangay Basak na bunturan Dabaw Dior. Nalamian kayo og pagkaot dia sa Puruk 5 na bunturan Dabaw Dior. Kung aduna mo'y kung gusto mo og lamian nga sudan, wala na'y lain si Rulan Bikudo. Dia sa may Puruk 5 na bunturan Dabaw Dior. Adunay papait nga kalimot kasi mo ang pangalan. Tanan taga Barangay Basak o sa mga Rosales family des Barangay Basak may gabi diya kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw pagtanaw no. Gilabi na diya kang Madam Nining Bikudo. May gabi kang Boss Rulan Bikudo. Shout out kang Alfred oy. Alfred Gulayan shout out. May gabi diya o kang Alan o kang Daday diya sa Puruk 1 Barangay Ugao gikan ni Analo Palco Gulayan Garbo gikan sa Kuwait no. Layo kay nabtan nga tong live mga kabayb sa. Gabi diha sa mga Gulayan family, ugi nga sa mga Digal family. Shout out diha sa tanan nga mga Bandala family, kang Bubong ug kang Silen, may gabi kang Gugoy, ug kang Kati. Sa mga Giritan family, labi na kang Dulios, Dulios Giritan. Ug especially gyud kang God. Sa ugangan ni Analo nga si Do Alan Gulayan lami kayo bahal murag tuba ni Okon. May gabi niya gikan ni Analo Palco Gulayan from Kuwait. Good evening boss shout out nako Nuno Daragusa Bulitoy de Los Santos Pedro Magira Nilo Brett Arjun Celeste Barangay Linuan. May gabi niya kay boss Arjun. Salamat sa pagbasa, boss. Salamat po, boss Arjun Celeste.
ya sa may barangay Linuan, Muntibista. May gabi di kaninyong tanan sa tanan taga Linuan. May gabi, may gabi usab nganha kanimo sir. Di ka ni Nanay Tisi Ortes hinta pa. Ya sa Puruk Uno man inyo na ino. Puruk Uno andap. New Bataan. Ugingon man usab kang Nanay Kunching Lawlaw sa mga Lawlaw family diha sa may Mary Mediatrix andap New Bataan Davao de Oro. May gabi diya kaniyong tanan kang tatay ko Carling, tatay Carling Dilos Dilatore. O

0: Ma'am Jean Cortez Labisti, dia semai Compostela Dabaw di Oro. May gabi dia kaninyong tanan. Good evening, sir. Sa nagtagay ron gabi eh. Ay, sa mga nagtagay ko ni dia. Dia sa may sa tanan ng mga nagtagay-tagay dia sa Barangay Hagnaya. San Remigio. Cebu City. May gabi daw kaninyong tanan. Gigani Sir Antonio Colliantes. Marcela di ay. Si Nanay Marcela. Si Nanay Marcela De La Torre. May gabi ni mo di anay. Huwag ang tatay Carling di sa may Mary Media Tricks. Salamat kay Nanay Tisi Ortiz Hintapa sa pagpahinom doon. No? Kahit limtanon mo. Huwag kayo ko na yun. So, no? Nabtanon ko lang ko na sila di mga kabibes ko. Minaw gid ba? No? Minaw gid sila sa 96.7 FM. Ingon tataon si Nanay TC nga usay hinay na do kay ihang baterya intaw. Oh, mayong gabi sir, shout out nako nga mga taga Montevista, New Sibulan. Sir, shout out pud nako ako ang lula na minaw sa imo. Sa imo sir, gikan ni Joy Milin. Lagungan Rosendo. Asa ko sa pangalan si mong lula di ay. Pero to mo shout out ba. Shout out diha sa lula ni Joy Milen Lagungan na Rosendo. Asa napitay niyo Ma'am Joy Milen? Atong oras mga ka-vibes, aduna na ay 34 minutos na. Human milabay ang ika alas 8 sa gabi. Ayaw mo palipat mga ka-vibes ha. Stay tuned lang mo mga ka-vibes tuod kay aduna kita ay usa ka sugilano na usab karon nga atong pagasaluhan no. Nagipadangat dinhi sa tuang kwan, dinhi sa tuang programa. No, ang ihang sugilanon. Ipadangat din ika na to, arong ato ang pagasaluhan ining gabi una. Sugilanon sa gugma mga kabibes. At ang inin nyo mga kabibes, ayaw mo pag ako, ayaw sa mga katulog ha. Ay, uban niya sa guguro nyo, may damay lang ko niko. Sa may gabi eh, diha, arong nyo sibulan eh. Sir, shout out na ko, ako ang mga taga nyo, taga Montevista nyo sibulan, shout out na ko, ako ang lula. Sir, paminaw sa, pangalan si Mang Lula. Diga ni Jomilin Lagungan Rosendo. Ayaw mo pagkawa mga kabaib sa kayo balik yun po na ito ang programa. FMR Confession. Kauban si Kuya Tulits. Dini sa 96.7 FM. Bagong favorite music radio sa Dabaw di Oro.
1: Magbabalik ang FM Radio. Confessions. Love Notes After Dark. One station,
2: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
3: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man galam ikauna, no?
5: Good news, Dabaw di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
10: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Okay, may gabi, pagbalik mga kabibes. At ang oras, 49 minutos na human milabay ang ika-alas 8 sa gabi. Dini sa tuwang programa ang FMR Confession. Kauban ka po niyo si Kuya Tulits. Ang tun kita alas 10 sa gabi. Dini sa tuwang pagpanaguban mga kabibes. Ako nang ikaingon, ay mong pagbiya mga kabibes. Kaya aduna kita'y sugila nun. Aduna kita'y sugila nun nga pagabasahon. Gipadala diri sa tuwang programa mga kabibes. Now, tunda nga, di pa mo mga tulog, pero aron makadungog sa buwan, iba? Oh, shout out, umay gabi, di ha, sa ato ang mga nagtanaw karon sa live na to, ha. Mayong gabi, idol. Shout out na ako ang Mama Lunsya. O mga iyaan ako, di ha, sa Barangay Ugaw. Gikan ni Junel Cuevas Gulayan. Mayang gabi daw sa ihang mama Lunsya o ingon man usab sa ihang mga iyaan diya sa Kuruk Tris Barangay Ugaw sa mga Gulayan family. Mayong gabi diya kaniyong tanan o ingon man usab diya sa mga Cuevas family diya sa may barangay Kasuon, no? Kasuon ba itong mama ni Monel, no? Diya sa may barangay Kasuon mong kayo. Mayang gabi usab diya kaniyong tanan sa mga igsuon, mga pagumangkon diya ni Manang Lunsya diya sa may barangay Kasuon mong kayo kung ako namali. Dito po ko, naka-addo ko na dito. Kita mo dito sa iyang mga pagumanggon. Unya, may gabi usab. Daghan mi diri sa balay, Dol. Nagtanaw ni mo. Dol, shout out dahil sila ni Dol nag-prayer. Nag-prayer meeting diri sa balay, Longlong. O atong, o uban pang kauban nila. Ha? Kay wala ko nakailan... Naa sila diri sa balay. May gabi diya sa tanan ng mga nag-prayer meeting diya sila ang Junel Gulayan, no? No, labi na diya kang Longlong o Atong. O kang Atong diya. May gabi ninyo diya. Salamat sa inyo ang pagpamina o pagtanaw sa toa, no? Gika ni Junel. O Boss Henry Pukita. May gabi, Boss. May gabi usap diya sa imo, Boss Henry Pukita. O kang Madam Salbi. Diya sa Purok Tres Barangay Ugaw. Salamat sa pagtanaw, Boss, ha? Niya, sa imuang apo, Boss, ito'y pangalan niya, Boss. Litok, lisod, tulitokon, itong pangalan si imuang apo, Boss. English, di mo puto ka pa sa... Di mo puto ka sa buto, Bisaya, Boss. Ano yan lang sa tanto yung film, Boss. May gabi, diya, sa mga Pukita family, diya sa may barangay Ugaw, may gabi, eh. Najujo Pukita, kamunsing, kanong dudo, kang... Kang Manang Ili, kang Juby, sa tanang mga Pukita, kang Awing, kang Burik, sa tanang mga Pukita family, diya sa Barangay Ugaw, may gabi, diya kaninyong tanan. O shout out diya sa tanan ng mga Gulayan family, gika ni Junel Cuevas Gulayan. Silingan, nasilingan ako na sila diri sa Purok Uno sa una sa Wapay Bagyo, sila Miga Malun, sir. O, diya, anay. Itimbaya na ko sila. Timbaya din na may gabi ninyo diha sa mga silingan. Sa mga silingan ni Nanay T.C. Ortiz Hintapa. Diya sa Purok Uno, kaniadto na ni Muyo. No? Karuna na sa uban sa diya sa may Mary Mediatrix. New Bataan. Sa wakani pa daw sa una, wapay bagyo silingan. Kaya doon na sila. Mga tapok na doon na sila. Sila si Tatay. Sila si sa mga Dilaturi family. Ingon man usab sila si Nanay Kunching Lawlaw. May gabi diya kaninyong tanan. Ibaya mo ni Nanay T.C. Ortiz Hintapa. O kang Malon me, siya ito pangalan ni Kuan Nay? Malon Nay? Me? May gabi diya. May gabi. Watching live from Hong Kong. Yaw, di ba sa basta ni si Ate Ruth Rimulta niyo ko. Gikan diya sa may barangay Tamiya Kumpustila. Live from Hong Kong, Compostela. Ano na, di. Nanay Hong Kong, nairong Compostela. Ang gabi diya. Sa mga Niyog family, huwag sa mga Rimulta family diya sa may barangay Tamiya. Giga ni Ate Ruth, Rimulta Niyog. May gabi diya sa tanan, taga barangay Tamiya, Compostela. Salamat kayo sa inyong pagpa-lanog-lanog diya sa FM radio, no? Tagagi na to diya kusugi kayong FM radio. Salamat kayo. Sa inyo, magkano na yun, nga pagpaminaw. Shout out, diya ka din yung tanan. Uy, ako ang silingan. Tulits, good evening. Good evening, usab. Diha kang Ate Bibi Maghanoy. Sa mga Maghanoy family may gabi eh. Gabi na kang Ate Bibi. Diha sa may barangay Union inyo ha, Ate Bibi, no? Aro sa may barangay Union na siya na ni Muyo karon, Munggayo. May gabi diha, Ate Bibi Maghanoy. Huwag sa mga Maghanoy family diha sa may barangay Ugaw, may gabi diha, Kanung Dado. Huwag, ingon man, usab. May gabi diha sa tanan nga mga namino ka na to karun, diha sa Purok Uno, barangay Ugaw. Nung dado nga permintid sa mino niya, di na ito mag-read eh. May gabi ni mo diyan, nung dado. Salamat kayo si Natalia. Sa kisa pa yung mga naari aron. Si D-Boy, asawang D-Boy, si Timot, masuban ng mga maghanoy di ay. May gabi di ay, kanan ng mga maghanoy family. Giga ni Ate Bibi Maghanoy. Kaya sa Barangay Union, mong kayo. Ha? Shout out go po. Ay, ay go pa. May gabi diha. Happy birthday kay Arnel Ariel Abria. Uy, Boss Ariel Abria diha sa Barangay Bangkiruhan Sur, Monte Vista. Happy birthday. Gikan sa imuhang pinalanggang partner Hanilin Handayan. Happy birthday, Boss Ariel Abria. Happy birthday. Yo. Sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan, happy birthday kaninyong tanan. Ginauton ta naamo sa mayong paglawas, no? O ginauton ta nga naamo sa mayong pagtagay-tagay karong mga orasa. O ban pa taron ko pa, murag naadyog ko rin sa inyo siguro rong mga orasa. O gingon sa may gabi, di kang sa kagawad ni Store Handayan, di sa Bangkiruhan Sor, o kang Ati Iba, kang Ching Ching, sa mga Handayan family di may gabi, di kaninyong tanan. Salamat sa pagpaminaw sa mga silingan nila di ha. Sa mga silingan di ha, sa mga Handayan family may gabi, di kaninyong tanan. Mahinumdum man punta anak sir, request ko og larawang kupas. Dapat yung nag-request din ang kutog ganihara. Di ko kayang tanggapin dito, no? Kalimot, you happy to. Kasi ito yung nag-request, ha? Ang imo ha, larawang kupas. Sige, ato na ipatugtog ro na. Di ko kayang tanggapin ba ito? Gani ha? May gabi, di ka ninyong tanan. O, ano to? Mahinom doon mong puntaan na, sir, request ko og larawang kupas. Gika ni Nanay TC. Ortiz Hintapa. May gabi, di ka ninyong tanan. Good evening, Dol. May Malun lagi. May Malun. May gabi dia kang Ate May Malun. Lagi ka ni Nanay TC. Katawang sa tirot. May gabi dia kanin yung tanang. Salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Sa inyong pagtanaw sa itong live, ha? Sa mga amigos, amigas na to dia sa barangay kitawa sa tiro to. May gabi dia. Diya sa may Hong Kong Tamya Sitio Hong Kong Barangay Tamya Compostela Davao de Oro. So mga niyog family diya may gabi. O ingat man usab may gabi diya sa ato ang mga suking tigpaminaw diya sa Barangay Manat, di na to ikalimtan itong mga si mga Paraguso family may gabi diya nung boy Paraguso may gabi kang Oliver, gingon na usab kang Juni Paraguso, kang Marilu, sa mga Paraguso family diya, may gabi diya kaninyong tanan, diya sa may barangay Manat, sa may barangay Pangutusan diya, ay, paridudong, mino, paridudong, Ronor Buda, may gabi ni mo diya, pre. May gabi usab kang Mads Minda, Urbuda, sa mga Urbuda family, may gabi diya sa may barangay Ugaw, usab. May gabi diya kaninyong tanan. Huwag ayaw mo paghawa, mga kabibes, ha? Happy to God. Happy to God ang ato ang pagbasa sa kaning usa ka subilanon sa gugma. Tangin ninyo mga kabibes. Dini lamang sa to ang programang FMR Confession with Kuya Tolitz dini sa 96.7 FM. Bagong favorite musical radio sa Davao de Oro.
1: Magbabalik ang FM Radio. Confessions. Love Notes After Dark. One station,
2: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay. Nindot, good na siya. Proven at tested nga, quality product, good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi? Asa magkalami ka una, no?
10: Good news, Davao di Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
16: Tarataho at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, brato ka yun. Maura na ako kay ang akong mga palatian na ayaw. Ubag mani, atayte. Nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan na ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
15: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
17: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
18: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
19: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
20: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
21: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
22: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
21: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
22: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: FM Radio. Confessions.

Okay, may gabi pagbalik mga kabibes. Ang atong oras, 13 minutos na human milabay ang ika. Alas 9 sa gabi eh. May gabi pagbalik diya kaninyong tanan. Palihog ko sa pag-play sa akong favorite song. Let's salamat. Giga ni Atero Trimultaniog. Okay, te. Kanya, pag human sa itong pagbasa, kanya na. Ito'y tug-tug-tug yung mga kuhan, ha. Tugnaw na, sir. Nangutkot man ka. Salamat, sir. Nangutkot. Na-timingan na siguro na. Salamat sa pagtugtog. Nanay TC Hinta pa. Jewelry Alcala. Evening Dol. Request ko be, pag-ibig ko sa'yo, di magbabago. Play ko ha. Minga, minaw, baya, jud ko. Ay, salamat kayo. Play ni mo. Pag-ibig ko sa'yo, di magbabago. Kita na, kata, minaw po. Naandam na. Minaw lang di, ay lang yung pagbiya ha. Kaya makadungog yung kasi mo ang kuhan. Makadungog kasi mga request. Nakaandam na na dyan. Ako ito, isa, Drisi. Wala na ko nabasa dito, isa ni ka. Greetings de. Ana Lu Palco Gulayan. Sorry kayo, wala ko natabun-tabunan ang imong isa ka. Greetings Dreo. Shout out sa akong pamilya sa Purok Uno, Nabuk, Mungkayo, Dabaw di Oro. Labi na sa akong lulu ug lula, papa. Salamat sa pagbasa. Giga ni Ana Lu Palco Gulayan. Shout out daw sa tanan ng mga taga Nabuk, Mungkayo. Nabuk dia padulong mas tubo-tubo no. Sumitulay, salamat kayo sa pagbaminaw ninyo dia dapita. Giga ni Ana Lu Palco Gulayan. Karon mga ka-vibes, ito ang paminaw na. Wala, sabi ba, Andre, wala ba? Wala na, no? Shout out dyan sa tanan ng mga nag-react dyan sa ito ang live dyan, mga ka-vibes, no? May gabi dyan kang Harby, no? Kang Harby Berador. Mayong gabi usab dyan kang ininsik, mani uban na. Ininsik, mani ilahang kaneng, kung ano, taka, balo, kinsan, yung mga ininsik, mani ilahang kaneng, ilahang... Pangalan sila ang Facebook. Salamat sa kanyang insik-insik ha. Yung insik-insik na nag-react, may gabi eh, di hari mo. wala na, ikaw na, kaya magbasa na ta. Tugol na sila daw, may minaw. Minaw ha. Sa iya dong pag-ibig ko sa'yo, kinatoy mo ha. Yan na, inikwa na ni Atirot pod. Andam na ni mga Atirot. May gabi idea kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagbaminaw. Huwag ni higayon na mga kabibes. Atong hatagan o pagtagad sa pagbasa. Ang usa kasugilanon, nagipadangat din sa toang programa. FMR Confession with Kuya Tulits.

0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa ako mga tuhod. Starting na ako anik mga mark. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dagom.
11: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: One station, all the hits.
15: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
16: Okay, may gabi. Pagbalik, mga kabibes. Ato ang oras, aduna na ay 42 minutos na human milabay ang ika-alas 9 sa gabi. May gabi, diha sa tuwang mga suki ng ating paminaw nga nagpadayon, nagpabilin sa gihapon o paminaw. Tiro Trimulta Niyog. Ako nang natugtog imuhang request. Og Judel, huyuhoy, mayong gabi diha po. Good evening po. May gabi usap Judel. Huyuhoy, shout out po kay Duming Huyuhoy sa Barangay Bantakan. Salamat Barangay Bantakan, yubataan ho. May gabi ni Judel sa tanan taga Barangay Bantakan. Sa mga Huyuhoy family, og ang Duming na Huyuhoy, gikan ni Judel Huyuhoy. Sir Antonio Culiantes, wow, nice imuha song, sir. Let's may gabiin mo da, sir. Kabalo ko katong imuang naaalala ka. Unta imuang ganahan, no? Kang Ray Valera. Namotoy ka ng paborito usab ni Kuan. Paborito usab nga kanta ni Ati Ruth Rimulta Niyog. May gabiin mo da, sir. Og salamat kayo sa imuang pagpaminaw. Antud garong mga orasa sa ato ang mga nagtanaw karong gihapon sa ato live, no? Mga nag-react may gabi diya ka Sir Joey Franco o kang Tia Susan Ducante Rusel diya sa Cebu City. Si Sir Joey Franco, asa magkaroon, sir? Salamat sa pagtanaw, sir, ha? Huwag yun manusab sa kang kisa man niya. Ay, hindi na din mo yung itanaw. May gabi usab sa ato ang mga nagpadayon sa pagpaminaw karon diya sa lungsod sa Pantukan. May gabi kaninyo diya tanan diya sa May Mako. May gabi usab Mabini o ngadto sa May Laak sa tanan sakop sa Davao de Oro diya sa Compostela, Nabunduran, Montevista, Nyubataan O nga na sa Maragusan, nagibihin ninyong tanan. Sa tanan ng mga kasikbit ng mga lugar, salamat sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw nining mga orasa. Okay mga kabayib, sa itong nadungog ang usa ka sugilanon. Nagipadangat din sa ito ah. Kaagi sa ito ang listener nga si Lina. No? Nindot ang iyang kaagi sa kinabuhi mga kabayib, no? Kaagi sa gugma. Nagsukad kini sa Mayo nga pag sinabtanay unta. Pero niabot ang panahon nga si Lagi Sulay. Ingana gina siya mga kabayibs, no? Nagi mga pagsulay, usa ta magmalampuson. Moagi kita og mga pagsulay. Diligid yun ingon nga puros kalipay. Magsagol ginang kasakit. Pero at least nga sa katapusan, inindot ang ilahang ending sa ilahang gugma. Bisa nahitabo nga adunay laing gihigugma, niabot ang time nga nahigugma og lain ang iyang hinigugma. Pero at least nga ning balik gyud nga to kaniya ang nagpadayon, no? Naggipadayon ang ilahang naputol nga gugma, no? Nindot usab wa mo na nga kinangan kung andam na do ka masakitan mga kabayes, pwede na kamo sulod nining gugma.
17: Ay.
16: Kaysa gugma, dili gud po tanan tamis, no? Sagol ginang kapait mga kabayes. Usa nimo maangkon ang tinud-anay nga katamis. Gani bisan man nag-uban o nagka uban na jud mo, no, kanang kamo na gyud naa man ang gapon gani ng mga kasakit o pagsulay. Dili gina mawala, no? Packets na gina sa to ang kinabuhi. Balik ta diri sa to ang sugilanon mga kabayes sa kinabuhi, nagpadangat din hi. Kung ingani nga sitwasyon, no, kinsa man ang nahimutang nining sitwasyon na karon sa murag kaparihas, no, kaanggid nining ato ang gibasa karon nga kaagi sa gugma mga kabayes, nga gibiyaan ka tungod sa third party niya ni balik o gusto ka nga pakaslan, dili ni siya basta-basta nga love story lamang. Dako ni nga desisyon nga makapaepekto sa imuhang kaugmaon. Mao nang kinahanglan klaro ang imuhang una-una. Akong ikasulti, mao kini mga kabayes ha. Ako alam po na. Mahala na po mag-usay inyo ha, diya. Una mga kabayes, kung inani ang sitwasyon, kinsa man karon na naminaw pagkaron ka nato, no, kaparehas ug kaagi ni ini. Una ayaw pagdali-dali og dawat, no? Ayaw siya kung nibalik manggaling siya kay napakiyas sila sa lain, no? Dili na automatic nga deserving na siya sa imuhang forever. Pangutana sa ang imuhang kaugalingon kung wala sila nagbulag, mubalik ka siya. Nako, mura ba, nakaana siya, no? Nasakitan siya kay nibalik lagi siya kay nagbulag sila. Sa to pa, kung wala di sila nagbalik, dili gida siya mubalik. O wala di sila nagbulag, dili gida siya mubalik. Nako. Muna, tanong sa nimo imong kaugalingon. Ikaduha, tanawa ang iyang lihok, dili lang ba istorya ra? Oh, dili lang ba istorya ra ang gadako? Sayon ra kayo moingon og nagbag-o nako, pero ang importante kung consistent ba siya. Yun sa niya pagtratar nimo karon nya sa iyang pagbalik na bay respeto, transparent ba ang iyang mga buhat, ang iyang mga istorya o guban pa niyang mga nilihukan o mga pagpaningkamot nga ibalik yun ang imuhang pagsalig. Tanaw nun gina siya mga kabaybs ha, kung nasama kanini maunga kaagi sa gugma. Ikatulo, i-acknowledge ang imuhang kasakit. Dili na pwede nga mawala dayon. Basin, bisan ninyo na mo, kung wala ninyo na istoryahan o nahil, mubalik yun na mga isyo. Diba? Bantay ka? Bantay mo? Naanan ang pagselos, naanan mga pagduda, overthinking. Dapat, klaro ginin nyo unsaon pag-rebuild sa trust. Dili gina siya yung dire-diretso ha? Mga kabayb siya. Kani ako aram po na siya yung opinion. Ako nang ikayon bahala. Depende po sa inyo. Ika, upat. Kung duwato ni Musia balik, dili pwede nga parehas lang sa una. Dapat na kay klarong limitasyon. Unsa ang dili na nimo dawaton, unsa na ang dili nimo gusto. Oh. Unsa ang mga consequences nga mausab, kung mausab. Ikalima mga ka-vibes. Pangutan na ang imong kaugalingon kung malipayon ka ba? No? Sa iyang pagbalik, malipayon ka ba? Pangutan na nimo imong kaugalingon kung malipayon ka ba? O nahadlok lang ka nga mubiya sab. Usahay mudawat ta balik sa tao dili tungod kay sagugma kun dili tungod sa kahadlok nga magsugod dapat pag-usab lahi nga relasyon o delikado na. Kung kana ba? Kanang klaruhon gini mo imuhang kaugalingon. Ug ang pinaka-importante mga ka-vibes, ang pagbalik niya, dili pasabot siya nagyud ang para nimo. Tanong po na sa tuang nahuna mga ka-vibes ha. Klaruhon niya na to ha. Ang tinuod nga sukdanan kay kung kaya ba nimo siya saligan pag-usab nga walay pagduda matag-adlaw. Kung imo siya dawaton pagbalik mga ka-vibes, kaya ba nimo siya nga saligan pag-usab nga wala nay mga pagduda kada adlaw, matag adlaw ba ninyong panag-uban? Kung dili pa gani ka siguro mga ka-vibes, okay ra gyud nga dili sa musugot, no, dili sa kamuyon sa iyang gusto kay nasakitan na manggugka, dili mangguna karira, dili na siya lumba mga ka-vibes ha, na magdali-dali po ka ha. Dili na siya karira ang pagdesisyon nga kanang sa mga niinana nga mga kanang butang. Mas importante ang malinaw ng imong kasing-kasing kaysa dali nga desisyon nga basin imong basulan hinuon. Mauna siya mga ka-vibes. Mauro po tayo ako ang muna-una. Ang gugma mga ka-vibes, dili na lalim sudlan. Una sa mga kabatanunan nga naminaw karon, sa ako nang gikaingon, nga kung andam na mo nga masakitan, awala. Sulod mo ana. Pero kung dili pa mo andam, ayaw lang sa gyan. Ay, ginagaanam na galaw mga ito ang kagabion. Ito ang... nagkalaw na ang kagabion mga ka-vibes, no? Nya. Salamat na lang siguro sa inyo ang pagpaminaw mga ka-vibes, no? Salamat kayo sa inyo ang pagpulaw, sa inyo ang pag-uban ako. Na bisan pa man sa ingani na nga oras inyo kaya pong kong giubanan. Salamat kayo. Sir Antonio Colliantes, Sir Judel, sa inyo pagtanaw, sa inyo pagpaminaw, Ati Ruth Rimulta, Niyog, Ati Nanay TC, Hintapa. Oh, may gabi, di ka nimo salamat sa pagpaminaw kang Jory Alcala. Salamat kayo sa inyo makanunayan. Hal ni Lin Handayan, di sa may ibang kiruhan, sir. Kang Ati Bibi Maghanoy. Og ingon man usab kang Joe Milin Lagungan Rosindo, kang isa pa Jean Cortez Labiste, kang Ana Lu Palco Gulayan, sa inyong pagpaminaw Sir Bus Arjun Silisti, may gabi diha salamat kang Kapitan Milagros Andanistal, mayong gabi og salamat sa pagpantanaw kang Rona Girl Manuel des may barangay Manat, kang Bus Wilmer Turing des may nabunturan og kagawad si Daminda Pontevedra, mayong gabi eh. Salamat kayo sa pagpaminaw. O ingon man usab, salamat, salamat sa tanan nga nagpabilin hangtod karong mga orasa nga nagtanaw sa tuang programa. ang Mary Joy Onda Garcia. Kisa pa, Uban Andrea. Daghan kayo ang mga dili na ito, may isa-isa tanan, no? Kamutan po tag-oras sa mga nag-react, sa mga tan, sa tanan nga mga nagtanaw sa tuang live. Daghan kayo salamat, mga kabibes. Unya, kay wa naman tayo igong oras, mga kabibes. Daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon, mga kabibes. Inaot unta nga sa kanon ay kamo magapaminaw dinhi sa 96.7 o gilabi na sa tuwang programa ang FMR Confession. Kinina lamang si Kuya Tulets Mayingon, mayong gabi, daghang salamat o good night kanatong tanan. God bless. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat kaninyong tanan.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng radio update kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes!

0: ang kasing-kasing sa lalaki, dapat murag balot, isara ka chicks ang sulod. Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang angko.

0: wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL, makabuhay!
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
4: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: nabitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
1: Ay! Hala no!
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Zero ni Osdog. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, maya akong imintin. Niarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapul. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
10: Gutom mo kuyo? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.

0: more than good pizza.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
6: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sa paghihulat ninyo, pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
11: one station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Dok, unsa may tambal sa heartburn kay nag-ingon sa akong doktor na ako no koy heartburn or acid reflux. Dok, tabangi tambagi ko dok kay dugay na nako ni gibati bisag unsa na gigamit nagabalik-balik gihapon dok. Salamat sa pagbasa dok. Okay, kining heartburn, kumain ko heartburn, usa na siya kamurag burning sensation no sa imuhang usay mo abot na sa imuhang dughan o sa imuhang kuto-kuto. Kanang murag nagbukal nga init nga medyo aslum no, burning, may burning murag yung skalayo pa na nagdilaab. Usahay mo sakit na na, mo sakit pud imong chest no, sa imuang dughan sakit siya, labi na kini imong tunga gyud no, dabit sa imuang ilalom sa imong sternum duol sa imuang kasing-kasing. Now usually symptoms ni siya sa wala mahilisan nga pagkaangatian no, wala ka mahilisan especially sa mga nikaog karne, may tabo gyud ni siya kanang mukaon og karne gabi eh. No, ngano mang gyud dili pwede mukaon og karne gabi na. Hinumduman nato nga ang metabolism, ang paggaling sa atong pagkaon mas kusgan dito sa buntag kay ang adlawan is design pang trabaho. Kung gabi na, muhinay na atong digestive organs. Mao na nga pit kung mahimo, prutas-prutas na lang gyud mo magabi eh. Mag-oatmeal, labi na ka itong mga dagkog tiyana, oatmeal na lang, prutas. Part gihapon na sa discipline, binangga. Part gihapon na sa discipline, kaya nga naman, kung heavy ang imong kaunon manggod magabi, muhubag manggod ang imong atay, dili lang muda ko imong pos, ang imuhang bilbil, imong tiyan, imong bewang, imong batang, imong hawak, apil pod ang imong atay anak muhubag. Sa mga dagko na og mga tiyan, pa-ultrasound pod mo, eh, kay basig naghubag na yung atay. Kay sagad ba yan nato nung sakit yun nato, diha nata makabalungan na natay fatty liver kung na hospital ta. Unya, lahi ba ya ang gasto kanang giatake na ka kaysa nanagang kadaan. Mintras gamay pang hubag, giim na nanimog mga suplemento, especially Makabuhay Plus Herbal Capsule, nag-inom na kadaan na para ang imong fatty liver, dili na mahulog og liver cirrhosis. Ayo kalimot sa Makabuhay Plus, labi na katong mga nagaproblema sa tiyan, no, naga-heartburn, naga-acidosis or over-acid stomach or sa kanang gitawag nga laing term gastroesophageal reflux disease or acid reflux, ang Makabuhay Plus very effective nga naman. Taas ang enzyme, napos ay prebiotic para mudaghan imong probiotic, good bacteria, napos ay mga herbs, no, natural herbs nga pwede nimo adlaw-adlawon og inom para lami imong tulog, dili ka maimpatso, pag mata nimo sa buntag, pag-adlawan, dili ka po'y imong lawas. Mao ni ang kaibahan sa Makabuhay tungod kay kompleto siyag sangkap nga mutabang pagpandigest, pampalamig tulog, unya anti-stress formula ang naa sa Makabuhay Plus. So sa mga kusog mohagok, sa mga nagahot-hoot sa dughan, laga acid reflux, so, take one capsule kada humanyo kaon. Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bisag unsa-unsaon po ninyo pag-inom og tambal, magulanon po mo, magka-acid reflux. Kaya usa sa makapa-acid reflux is stress mga pinanga. So, kala dapat i-workout yun po ninyo ang inyohang emotion para nga layo ta sa mga stress.
3: Taigong time mga pinanga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Dr. Roy Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: 5 o'clock.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: One station, all the hits.
4: FM radio, favorite music radio.
5: FM radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol.
8: Madung ang TV Patrol dito sa FM Radio 96.7 Davao de Oro.
9: Ito ang TV Patrol!
10: Simulan natin ang balitaan sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Dalawang araw matapos pumutok ang bulkan, patuloy na tumatambad ang lawak ng pinsala nito. Live mula sa Legazpi City ng Papa Troll, Irene Perol. Irene, muli bang naglabas ng abo ang bulkan ngayon?
11: Yes, Alvin, sa init ng Bulkang Mayon, sa sunod ng lava flow collapse na sinabayan pa ng strombolian activity at sunod-sunod na uson at pagbagsak ng mga kapal na abo noong Sabado. Pero hindi po natatapos ang peligro para sa mga nakatirang malapit sa bulkan dahil mapapinsala ang abong ipinagsak nito.
12: Kilalang pasyalan ang binasagang Green Lava Park sa Barangay Miisi sa Daraga Albay na nasa paanan ng Bulkang Mayon. Luntian ang lugar at matatanaw ang bulkan maging ang mga bayan ng Legazpi at Daraga. Pero dahil sa muling pag-alboroto ng bulkan, nabalot na makapal na abo at bato ang green lava. Nawala ang dating berdeng kulay ng pasyalan na nasa 6-kilometer danger zone.
13: Hindi po nakapanglulomo yun eh. Dahil yung green naging lava. Malawak yan, sir. Mahigot almost siguro 1 hectare yan eh. Marami po, sir, namatay na hayop, bakat, kalabaw.
14: Full implement ang no man's land doon. Kasi kung nakaabot na doon, tiyataya na hindi imposible na ang next kung sumabog siya, baka lumampas doon. No? Kaya dapat prohibited muna kahit yung ating mga farmers.
12: Dahil sa makapal na abo at uson, hindi pinayagan ng FIVOX ang mga opisyal na bumisita sa lugar. Sa halip, magpapalipad muna ng drone para suriin ang pinsala. Balot din ang abo ang mga komunidad malapit sa paanan ng bulkan sa ilang barangay sa Ginobatan, Albay. Hirap makakita tuwing may dumadaang sasakyan. May mga nagkusang maglinis ng kalsada para maibsan ang abo.
15: Voluntary talaga yun. Hindi na ako nangyayasan ng barangay.
12: Makapal din ang abo sa mga kalsada sa Barangay Maninila. Bukod sa paglilinis ng abo sa mga bubong, may mga naglagay ng trapal at plastic sa labas ng kanilang bahay. Problema rin ng mga taga-Maninila ang malinis na supply ng tubig matapos makontaminate ng abo ang kanilang water source.
16: Ininit ko po yung tubig galing sa poso. Nag-boil ko ako tapos pinalamig.
12: Pero ang mas umaaray ang ilang magsasaka na nabagsakan ng abo ang mga pananim.
17: Dapat tumulan. Parang malis yung lava.
15: Pag hindi,
17: ano yan, patay. Dahil mainit.
12: Sa tala ng Albay Provincial Agriculture Office, tinatayang 4 milyon ang pinsala sa agrikultura sa bayan pa lang ng Kamalig at Daraga. Ayon naman sa Albay Provincial Veterinary Services, may ilan ang namatay na mga hayop dahil sa abo. Aminado ang kagawaran.

0: kaya namigay na sila ng feeds. Kung magtutuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng bulkan, plano ng ilikas ang mga hayop.
1: Isang gusto namin mangyari ay sa ibang LGU na may mga grasses na fresh grasses, pwede kami magpatulong para ma-distribute or mabigyan, ma-deliver doon. And pangalawa din, yung magtitingin din kami ng mga lugar within the LGU, halimbawa Kamaligan, Ginubatan, kung meron pa bang na-spare na area na may grasses na pwedeng dalhin doon yung animals.
0: Sa tila ng lokal na pamahala ng Albay, tinatayang 6,000 household na ang apektado ng ash fall. Pinakamarami sa bayan ng Ginubatan kung saan nabagsakan ng abo ang buong 44 na barangay nito. Nilinaw naman ng FIVOX na lava flow collapse ang nangyari noong Sabado.
2: So, yung nangyari po noon is lava flow collapse or lava collapse. Patuloy lang po yung pagiging steep ng lava. Imbes po na mag-establish siya ng flow na mag-lengthen siya, di ba po tuloy-tuloy yung effusion ng lava sa mayon, yung paglabas ng lava. So, every time na dadaloy siya dun sa channel na yon, hindi siya makapag-establish, then yung lava doon naging steep.
0: Sa kasagsagan ng pabagsak ng abo, nagbigyan ng libreng car wash ang isang residente sa mga sasakyang nabagsakan ng abo sa Purok 1, Barangay Ilawod, sa Kamalik, Albay.
3: Sa ngayon, balik sa normal ang aktibidad ng bulkang Mayon na nanatili sa alert level 3 ayon sa FIVO. Kanina pasado alas 2 ng hapon, naramdaman naman ang isol sa ilang bahagi ng Albay kagaya ng Tabaco, Ligaw at Legazpi City. Pero nilinaw ng FIVOX na wala itong kinalaman sa nagpapatuloy na abnormalidad ng vulkan. Hindi rin daw ito makakaapekto o sa aktibidad ng Mayon ayon sa ehensa. Alvin?
4: Irene, mga ilang araw ang kakailanganin para completely matanggal yung mga abo na nagkalat dyan sa kalsada at tuloy-tuloy lang ba ang parang pag-ulan ng abo sa ibang area sa Albay?
3: Kanina, pumunta tayo sa Ginubatan at meron pa talaga na mga asphalt o pa-konti-konti meron pang bumabagsak ng abo. Medyo hirap, lalo na yung bayan ng Ginubatan kasi apektado yung buong bayan na 44 na barangay. Meron pa lang tayo nakikita na clearing operations. Actually, nandito dito ito sa mga national highways. Pero pag pumasok ka sa loob, kagaya kanina nung Maninila, nung Masarawag at dun sa Suwa ng Kamalig, Albay, grabe pa yung abo, no? Kahit na yung mga roads. So kanina, actually, nung paglabas namin, talagang nabalot ng abo yung sasakyan, no? So, hindi pa masabi kung ilang araw ito, lalo na para sa bayan ng Ginubatan dahil buong bayan ay apektado. Alvin.
4: Marami salamat, Irene Perol. Kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon, sinabi ng pamahalaan na prioridad nitong pangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga residente. Ayon din sa Department of Health, delikado ang matagalang exposure sa ashfall dahil hindi lang ito basta abo o alikabok. Ng Paw Patrol, Rafael Bussano.
5: Maituturing na delikado ang nangyari sa Mayon Volcano na nasa Alert Level 3 pa rin kasunod ng pyroclastic density current o yung mabilis na pagragasa ng maiinit na gas, abo at bato mula sa bunganga ng bulkan. Ang mga bayan ng Ginubatan, Kamalig at Ligaw sa Albay ang sinasabing pinakaapektado.
6: Noong Sabado, wala pong explosive eruption, wala rin collapse ng eruption column. So ang nangyari Sabado were collapse generated. Ibig sabihin, galing ito sa collapse ng mga mainit na lava flows na nasa summit or nasa upper slopes ng vulkan.
5: Kasunod dito, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malinaw ang prioridad ng pamahalaan.
7: And the first concern, of course, was the health concerns. And we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention. And now, we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas.
5: Delikado ang matagalang exposure sa ashfall. Hindi lang ito basta alikabok, kundi may halong sulfur dioxide o asupre. Oras na pumasok ang maraming asupre sa katawan ng isang tao, pwedeng sumakit at mamaga ang daluyan ng hangin, dahilan para labis na mahirapan huminga at kalaunay mamatay.
8: Kung di man tayo makakalabas,

0: Aalis sa lugar, ang magsuot po tayo ng face mask. Importante, the best yung N95, pero hindi naman po tayo dapat matakot kung walang N95. Mm. Pwede rin po yung medical mask, yung bang blue or green, dadoblehin lang natin siya.
1: Sabi ni Domingo, wala pa namang report ng mga health facility sa Albay na lubhang apektado kasunod ng pag-aalboroto ng bulkan. Nananatili umanong operational ang mga ito at nag-iikot ang mga emergency team sa lugar. Ayon naman sa DSWD, mahigit 50,000 pamilya ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Bukod sa makakain at maiinom na tubig, nakaantabay na rin ang kagawaran para magbigay ng psychosocial support.
2: Meron tayo mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata, because this could also cause anxiety and stress to most of them.
1: Samantala, prioridad ng Department of Education ang kaligtasan ng mga estudyante at mga paaralan. Pinamahagi na ang mga learning, teaching at hygiene kits para sa mga batang nag-aaral sa mga apektadong lugar. Sinabi rin ni DepEd Secretary Sonny Anggara na sisikapin ang kagawaran na hindi maantala ang summer remediation programs at ang darating na pasukan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
3: Viral sa social media ang video ng ilang kabataang sumampa sa isang pampasaherong jeep sa Las Piñas City at tinangka umanong mang-hold up ng pasahero, nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
4: Akyat baba sa estribo ng jeep ang mga minor de edad na ito na nagkukumpulan sa gitna ng trapiko sa Las Piñas City. Pati ang bintana ng jeep, kanilang sinampahan. Maya-maya pa, maririnig sa video na may daladalang ice pick ang isa sa mga sumampang bata. Sa impormasyon mula sa Barangay Alman sa 1 Las Piñas City, nangyari ang viral video sa bahagi ng Alabang Zapote Road bandang alas 6, Sabado ng gabi.
5: Na until now po, na nilulukit pa rin namin, kung saan nakatira yung batang may dala ng ice pick. And siya rin po ang tumutok yata doon sa pasahero. Kaya kahit na matatanda yung pasahero ng jeep, parang medyo natakot din sila.
4: Tinatayang nasa 15 mga minor ang nasa video.
5: Several times na po na pinapatawag kasi nga po parang nahuhuli dahil sa bagansya, yung na-operate sila.
4: Paglilinaw ng barangay, hindi lahat ng bata sa video ay residente ng kanilang barangay. Sa pahayag ng Las Piñas City Police, 7 bata ang kanilang nirescue at itinurn over sa barangay at DSWD. Samantala, pinauubaya ng pansamantala ng isa sa mga magulang ng 7 batang nasa kustodiya ng DSWD ang kanyang anak. Lalo't hindi rin niya umano ito mapagsabihan.
6: Masakit naman sa akin kasi ayaw kong ganyan yung anak ko eh. Kaso lang hindi ko kasi matutukan sa isa yan kasi marami din sila sa bahay. Kung saan siya mapapabuti, doon na lang din ako.
4: Ayon naman sa tiyahin ng isa pang batang na rescue, na impluwensyahan lang din ng barkada ang kanyang pamangkin.
6: Kasi pag pumag-aral niya, bakit daw po nagkagano? Kasi nasa bahay lang yun. Siyempre pinuntahan ng barkada.
4: Nananawagan naman ang mga pulis sa driver at sa iba pang nabiktima ng mga batang nasa video na magsampa ng kaukulang reklamo. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
3: Patong-patong na reklamo ang kinakaharap ngayon ng isa umanong scammer na naaresto sa Pasig City. Ayon sa pulisya, posibleng umabot sa 100,000 piso ang natangay ng suspect mula sa mga biktima na kinuha na niya umano ng mamahaling gamit at inalok pa na mamuhunan sa negosyo. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
7: Napasugod sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga nabiktima ng umano'y big-time scammer na si alias Ira matapos siyang maaresto ng mga pulis noong Biyernes dahil sa kasong estafa na isinampa ng isa sa kanyang mga naloko. Kwento ng kababata ng suspect na si alias Sheila, kumuha sa kanya si Ira ng 2 luxury bag at humabol pa ng mamahaling relo. Nangako siya na babayaran ito ng hulugan sa pamamagitan ng mga cheque.
8: 2 cheque pa lang yung pumapasok. Tapos gusto niya nang kunin yung Rolex na watch na pa-birthday niya daw sa kanya. Tapos parang dun ako nag-doubt, pero that time kasi parang nagtiwala ako. Yung pangatlong cheque, dun na po tumalbog.
7: Nabiktima rin ng online seller na si alias TLC, kung saan umabot sa 3,000,000 pisong halaga ng mga luxury item ang natangay sa kanya ni Ira.
9: Isipin mo talaga friend mo na siya eh. Like kung may sakit ka, padadalan ka niya ng mga fruits. Pagka medyo feeling niya close na kayo, kukuha siya ulit ng items, padami ng padami, and then afternoon, wala na.
7: Namomroblema naman ang negosyante si Hazel Baltazar dahil umabot sa 8 milyong piso ang na-invest niyang pera sa bogus umano negosyo ng suspect.
8: Pinagtrabahuan po namin yun nang simula nag-start po kami mag-business. Tapos parang siya ang bilis na lang pong lostayin.
7: Sa investigasyon ng CIDG, 2017 pa nagsimula ang panluloko umano ng suspect.
10: Involved din siya doon sa pang-inganyo na mag-invest in a certain product which is existing but not legally operating. There are more than 20 individuals na pumunta na sa ating opisina mula nung nahuli ito yung si Ms. Ira.
7: Sa dami ng mga natatanggap nilang reklamo, posible anilang umabot sa higit 100 milyong piso ang nalimas ng suspect mula sa mga biktima.
11: We urge you na huwag agad-agad na magtiwala. When the promise is too good to be true, malamang hindi ito true.
7: Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Inaalam na rin ng pulisya kung may kinalaman din sa krimen ang kanyang kinakasama. Nananawagan naman ang mga otoridad sa iba pang mga nabiktima ni alias Ira na magsumbong sa kanilang opisina. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
12: Aprobado na ng House Committee on Justice ang committee report kasama ang resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang pagbobotohan ito sa May 11 sa plenaryo. Hindi naman pinagsisisihan ng kampo ng vice na mag-absent sa House impeachment proceedings, lalo't idinulog na nila sa Korte Suprema ang pagtutol sa mga pagdinig sa Kamara. Nagpapatrol, Vivian Bulia.
13: The chair therefore declares the motion unanimously approved.
14: 55 sa higit 70 regular at ex-officio members ng House Committee on Justice ang dumalo sa pulong at bumoto pabor sa pag-aproba ng committee report kasama ang resolusyong nagtatakda sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa committee report ang findings ng committee na may probable cause para usigin o ma-impeach ang bise, kaugnay ng umano'y paglabag sa saligang batas, pagtataksil sa tiwala ng taong bayan, katiwalian at iba pang high crimes na inaakusa sa mga reklamong inihain ni Father Joel Zabala et al. At ng abogadong si Nathaniel Cabrera. Hindi pa inilalabas ang kopya ng committee report at resolusyon sa media. Pero sabi ni House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, may 4 na articles of impeachment dito. Ang umano'y maling paggamit o pag-abuso sa confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman, umano'y panunuhol sa ilang opisyal noon ng Department of Education at umano'y grave threats at pangongontrata para ipapatay umano ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker.
15: Kinondense na lang lahat para mas malinaw, para mas maikli rin, especially in terms of presentation of evidence.
14: Bago aprubahan ng komite, may ipinadagdag ang ilang miyembro tulad ng umano'y kabiguan ni Duterte na mag-divest sa lahat ng business interests niya bago manungkulan bilang bise sa ilalim ng Article 2.
15: The continued listing of the Vice President as member of the Board of Directors of Metro City Chow Foods Corporation even after her assumption to office as Vice President constituted a violation of Section 13, Article 7 of the Constitution by participating in business during her tenure as Vice President.
16: Just the wording in page 4, this is regarding the confidential funds. I just propose that we add upon instruction of the respondent. Para malinaw po, kasi yun ang pinaka-importanting detalye dyan.
13: The motion to add is granted.
14: Kinilala ni House Speaker Faustino Bojidi III ang naging hakbang ng House Justice Committee sa kanyang talumpati sa pagbalik sesyon ng Kamara ngayong Lunes. May panawagan din siya sa mga nagkakalat ng maling impormasyon pero hindi tinukoy kung konektado ito sa impeachment.
17: Para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil niyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Sa bawat desisyon, isa lang ang aming gabay, ang aming pananagutan sa inyo at sa buong bayan.
14: Hindi bababa sa 106 o one-third ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang boto para ma-impeach si Duterte at malitis sa Senado.
18: Ina-expect ko namin, at the very best, mapantayin mo yung 215 votes in last year's impeachment.
14: May ilan namang ayaw lumahok o tutol sa nakaambang botohan.
19: I will not attend even the session, the plenary session. Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos dahil ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas.
20: Obviously, no to impeachment ako. We have so many other things to focus on.
21: Definitely, I would vote against. Hindi mabuting use ng oras ng kamera ang bagay nito.
14: Sabi ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, pwedeng matalakay sa meeting ng House Committee on Rules sa Martes ang committee report kaugnay ng impeachment at posibleng May 11 ang maging petsa ng botohan sa plenaryo. Muli namang naghayag ng kahandaan ng defense team ni Duterte sakaling umakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa vice para sa isang paglilitis. Sabi ni Attorney Michael Poa, hindi nila pinagsisisihan ang hindi paglahok sa impeachment hearing sa Kamara.
22: We filed the petition before the Supreme Court. We had to be consistent with our position on our objections to the conduct of these proceedings. They would now ask the Vice President to present her evidence and rebut whatever was said. But the thing is, how can we effectively rebut anything that was said on the spot without even having studied these documents?
14: Kung makarating sa Senado, hindi bababa sa 2/3 na mga miyembro nito ang kailangang boto para makakuha ng conviction sa alinman sa Articles of Impeachment ayon sa saligang batas. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
12: Kabilang sa mga hamon sa seguridad na kinakaharap ng mga bansa sa buong mundo, ang umuusbong na banta ng labanan gamit ang drone technology o unmanned systems. Kaya sumailalim sa counter-landing live fire exercise at iba pang pagsasanay ang mga tropa ng Pilipinas, Amerika at Japan para palakasin ang kanilang kakayahang depensahan ang himpapawid at mga baybayin. Bahagi po ang mga military drills na ito ng Balikatan 2026. Nagpapatrol, Bianca Dava.
23: Sunod-sunod ang pagpapakawala ng rockets mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng United States Army sa kunwari targets sa dagat ilang kilometro mula sa dalampasigan ng Lawag City sa Ilocos Norte. Ang HIMARS ay isang rocket launcher na nakakabit sa isang 5-ton truck. Kaya nitong magpakawala ng hanggang 6 na magkakasunod na guided missiles at dinisenyo para sa mas asintado o precision strikes at mabilis na ma-deploy kung saan kinakailangan.
24: As a rocket capability, that capability extends the reach of our forces, and we're training with the Philippine Army and as well as with the Japanese in their rocket capability.
23: Counter-landing ang tawag sa pagsasanay na bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Sa drills ngayong araw, higit 800 sundalo mula Pilipinas, Amerika at sa unang pagkakataon, active participants mula Japan ang lumahok. Sa pagsasanay, layo ng mga pinagsanib na puwersang pigilan ang paglapit ng kunwari kalaban bilang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Pinalipad ng US Army ang mga AH-64 Apache attack helicopter nito at nagpaputok ng ammunition. May floating targets ding pinuntirya ng 105mm howitzers at several light tanks ng Philippine Army. Isang sea drone ang nag-assess kung natamaan ba o hindi ang mga targets sa laot. Ipinamalas din ng Amerika ang lakas ng Javelin weapons system nito. Mula rito, inilunsad ang mga Stinger missile na tumama sa mga target na drone. Sa ganitong drills, nahahasa at lumalakas ang kakayahan ng mga puwersa ng Pilipinas, US at Japan na labanan ang banta ng umuusbong na drone warfare.
24: The training that we're conducting as part of Exercise Balikatan is becoming more complex across all domains, air, sea, and the land. We look to modernize our capabilities with unmanned systems, not only in the air, but also in the sea. All of our like-minded nations are working towards having more capability that we can use unmanned systems to support our defense and our activities and our training.
23: Sunod-sunod ring nagpaputok ang mga sundalong Pilipino, Amerikano at Japanese sa umano'y mga kalaban na nakasampa kunwari sa dalampasigan. Sa unang aktibong pagsali ng Japan sa Balikatan, tiwala ang Pilipinas at Amerika na mas napalakas pa ang kooperasyon at interoperability o magkakatuwang na pagkilos ng mga tropa at gamit sa pagharap sa mga posibleng banta.
25: I think we have attained our objective that we will be fighting, training to fight together with the Japan Ground Self-Defense Force, bringing in their equipment. They were able to see how they can interoperate, not this time, not just with American forces, but with the armed forces of the Philippines.
24: Amazing work by our Japanese forces.
0: It is a very great experience for us. I believe to make our band, shoulder to shoulder band, strong. We made it.
23: Nilinaw ng mga opisyal na walang kinalaman sa anumang sitwasyon at hindi rin nakatuon sa anumang bansa ang pagpili sa Ilocos Norte na lugar ng counter-landing exercise.
25: The terrain here in this part of Northern Luzon is very appropriate for the exercise that we have just performed. So it allows us to maximize checking our capabilities, our tactics, techniques, and procedures. And that is why this area has been chosen. We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the from the shore, but not, and I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country.
23: Sa Miyerkules, isang maritime strike ang isasagawa sa Balikatan na palulubugin ang mock target, ang decommissioned Philippine Navy warship na BRP Quezon sa dagat na sakop ng Paway. Bianca Dava, ABS-CBN News, Lawag, Ilocos Norte.
12: Gretchen, may nanalo na. At bukod nga sa aura at talino, hinangaan din ang galing sa pasarela o estilo ng pagrampa ni Miss Universe Philippines 2026 Bea Milian Windorsky sa coronation night itong Sabado. Ang tanong, ano ba ang kanyang pasarela journey?
1: Ati B, ang signature Liad pose ang isa sa highlights ng performance ni Bea Milian Windorsky sa pageant bukod pa sa kanyang confidence at stage presence. Ayon sa kanyang coach sa pasarela na si Ian Mendahar na founder din ng Cambot Studios, bago magsimula ang kanilang training, aminado si Bea na isa sa mga aspetong kailangan niyang pagbutihin ay ang kanyang pageant walk. Mabilis anya nag-improve si Bea dahil sa magandang attitude at pagiging cooperative, handang matuto at pagiging hardworking. Kumpiyansa si Mendahar na lalo pang gagaling si Bea habang naghahanda sa pagsabak sa international stage sa ilalim ng training ng binansagang queen maker na si Jonas Gafford. Samantala, bilib din ang pageant veterans sa sina Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados at Miss Grand International 2024 CJ Opiasa sa ipinakitang consistency ni Bea. Tiwala silang may laban ang Pilipinas sa darating na Miss Universe 2026 na gaganapin sa Nobyembre sa Puerto Rico.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pakikipag-away, ariyo pang hindi mabuting asal ng ilang turistang Israeli sa Siargao, hindi kukonsintihin ng embahada ng Israel. Ilang lalaki nagsagupaan sa piyesta sa Capiz. Bagyo, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin Kaloy. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio. One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
26: Halina't magmakabuhay.
27: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
29: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
30: Gutom na lagi? Asa magkalami ka una, no?
31: Good news! Davao di Oro, aniya na ang lamiang pizza in town.
32: Hugo Bistro.
33: Napakarami pang bestsellers.
3: Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Duck ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
3: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galang ani suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
13: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Summer na naman!
17: Summer na naman!
16: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
17: Sa Amcor!
16: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
18: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
19: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
32: One station, all the hits.
33: FM Radio. Favorite music radio.
34: FM Radio.
35: TV Patrol sa FM Radio.
36: Pasintabi sa mga manonood, maselan ang tema ng balitang ito. Sinagip ng NBI ang anim na magpipinsang menor de edad na biktima ng online sexual abuse. Ibinibenta umano ang kanilang mga hubad na larawan at maseselang video ng nanay ng apat sa mga biktima. Mas masaklap ang ina mismo ang umaabuso sa mga bata. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
37: Sa tip ng Australian Federal Police at pakikipag-ugnayan sa NBI Human Trafficking Division, natuntun sa isang liblib at bulubunduking lugar sa Bisig, Surigao del Sur, ang anim na magkakamag-anak na biktima umano ng human trafficking. Tatlo sa kanila ay lalaki at tatlo ang babae. Lahat sila menor de edad mula 8 hanggang 17 taong gulang. Ang itinuturong bugaw, ang sariling ina ng dalawa sa mga biktima na tsahe ng dalawa pa at kapitbahay na natitirang dalawang bata. Sa investigasyon ng NBI, ang suspect mismo ang gumagawa ng kahalayan sa mga anak at pamangkin at kinukunan niya ito na larawan at video. Ibinibenta mo na niya mga ito online sa mga parokyanong Australiano. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap na impormasyon mula sa Australian authorities na naaresto nila ang isang Australianong sangkot umano sa human trafficking.
38: Ang nahuli po natin dito, yung local facilitator na siyang nagpapadala ng mga child sexual abuse and exploitation materials. And based sa investigation natin, apat na tao na pong ginagawa itong illegal activities itong ating local facilitator.
37: Na-recover sa suspect ang mga cellphone at ibang gadget na may lamang mga maseselang video at larawan na ipinapadala umano niya sa mga kliyente sa ibang bansa. Sinampahan ang suspect ng kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. At dahil magkakamag-anak ang anim na menor de edad na biktima at ang suspect, ilalayo muna sila sa kanilang pamilya habang idadaan sila sa psychosocial counseling ng DSWD. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Sumiklab ang gulo sa gitna ng pagdiriwang ng pista sa Panay Kapis Linggo ng gabi. Sa video, umaatikabo ang sapakan ng mga lalaki. Bumagsak na ang isa pero pinagsusuntok at pinagtatadyakan pa rin ng kaaway niya. Nahirapan pa ang mga pulis na umawat dahil sa dami ng mga sangkot sa rambol. Nagsimula umano ang gulo nang magkainitan ang dalawang grupo sa kasagsagan ng sayawan. Pinagdadampot sila ng mga pulis at sasampahan ng reklamong alarm and scandal. Sa Rojas City, Capiz, sa pool din sa video ang bugbugan ng dalawang grupo noong Biyernes ng gabi. Sinamantalang upaka ng ilang lalaki ang isang kaalitang natumba sa kalsada. Nahinto ang rambol matapos silang awatin ng mga bouncer sa lugar. Napag-alamang pare-parehong galing sa inuman ang mga nagsapakan. Nakaalis na sila sa lugar nang dumating ang mga rumisponding tauhan ng Rojas City PNP. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Mission accomplished ang fourth civilian mission ng atin ito, Coalition sa Pag-asa Island, sa kabila po ng pagbuntot ng Chinese vessels sa kanilang grupo. Pumalag naman ang Chinese Embassy at sinabing illegal ang ginawa ng atin to at iginiit po ng embahada na ang China ang may karapatan sa Sandy Cay na pinuntahan ng mga sibilyang Pinoy. Nagpapatrol, Francis Orsho.
1: Naisakatuparan ng ating ito koalisyon itong linggo ang jet ski ride at pagdirik ng bandila sa Sandy Cay 2 na sakop ng territorial waters ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Para sa grupo, tagumpay ang kanilang misyon sa Pag-asa Island, pero ang China kinondena ang kanilang aksyon. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, ang Sandy Cay 2 na tinatawag nilang

0: Tuloy pa rin sa pangaharas ang mga barko ng China. Ito'y matapos buntutan at lapitan ng isang People's Liberation Army Navy vessel, ang mas maliit na barkong ML Chowi na pinagsakyan ng jet ski ng grupo.
1: Nag-cross yung Chinese Navy behind nung Chowi. Buti na lang nauna yung Chowi, kundi baka mamaya kung ano pa yung nangyari. Isa, imagine yung Navy ship ay umabot hanggang around 1,000 yards.
0: Ngayong Lunes, nakabuntot na naman ang dalawang China Coast Guard vessels na may bow numbers 3103 at 3303 sa MV Kapitan Felix Oca habang naglalayag sa loob ng ating exclusive economic zone pabalik ng Maynila. Nakabantay ang Philippine Coast Guard sa barko ng civilian mission hanggang makarating sa kanilang destinasyon. Inaasahang Martes ng gabi tuluyang matatapos ang misyon ng atin ito pagkarating sa Maynila. Francis Orsio, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
2: Awat muna sa pag-u-order ng petrolyo ang gobyerno dahil sa kakulangan ng storage facility na pag-iimbakan ng langis sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran sa Middle East. Samantala, mahigit 2 piso kada litro ang taas presyo sa diesel at gasolina, pero may rollback pa rin namang mahigit 3 pesos sa kerosene.
3: Nagkukumute na pauwi ang empleyadong si Mark imbis na gumamit ng sariling sasakyan. Bago pa man umabot ng 100 pesos kada litro ang diesel, nagpa siya na siyang mag-public transport muna pauwi ng bahay araw-araw.
4: Medyo at least kailangan mong mag-taste ng konti kasi nga medyo mahirap talaga yung ano ngayon dahil mataas nga yung gas at saka yung diesel.
3: Ang perang natitipid, ginagamit niya sa iba pang pangangailangan. Kaya tuloy muna si Mark sa pagkukumute hanggat hindi pa bumabalik sa 60 hanggang 70 pesos ang litro ng diesel.
4: Tingin ko, hindi lang din naman ako yung nag-a-adjust ngayon. So tingin ko marami rin, lalo sa middle class na mga tao na nag-a-adjust.
2: Pero mukhang matatagalan pa bago muling magamit ni Mark ang kanyang sasakyan bilang service vehicle sa trabaho. E papano, tataas na naman bukas ang presyo ng diesel at gasolina ng mahigit 2 piso kada litro.
3: Pero ang kerosene, rollback naman ng mahigit 350 pesos. Sa ikaapat na sunod na linggo, mismong DOE ang nagkikwenta ng galaw sa petrolyo dahil sa umiiral na National State of Energy Emergency. Sa issue ng supply, halos 54 na araw pa rin ang average na inventaryo ng petrolyo ng Pilipinas. Kaya tigil muna sa pag-o-order ulit ng langis dahil wala nang paglalagyan.
5: Kahit dagdagan natin yan, wala po tayong storage facility na maka-accommodate another million liters. So, tina-timing lang po kung kailangan na at meron tayong space.
3: Pero kahit sagana pa ang supply ng petroleum products sa Pilipinas, mahal pa rin ang presyo. Kaya kanya-kanyang diskarte pa rin ang mga motorista. Ang iba, hindi na nagpapa-full tank. Pero si Dexter, iba naman ang ideya.
6: Pag one half, nagpapakarga na ako para hindi ganun kabigat yung pagpo-full tank.
7: Okay. Tapos ngayon, full tank ulit?
6: Full tank kasi alam ko, tataas bukas.
3: May good news naman dahil nationwide na ang 10 piso kada litrong discount sa mga jeepney at UV Express drivers. Ang bad news, diesel lang ang may discount at hindi kasali ang mga gasolina ang ikinakarga gaya ng taxi at TNVS drivers, pati na ang rider at motorcycle taxis.
5: Hindi naman na walang plano sa gasolina, pero sa ngayon po, baka hindi po ma-implement ng maayos kung mag-expand na tayo na habang hindi pa naaayos yung system pa lang para lang sa diesel.
3: Samantala, kahit increase na mahigit piso kada litro ang lumabas sa kwenta ng DOE, nag-anunsyo pa ng rollback si Regasco President Arnel P. 2 pesos kada kilo o 22 pesos kada regular na tangke ang bawas presyo ng Regasco simula bukas dahil sa pagbaba ng shipping cost.
8: So we need to be transparent and reflect whatever changes, whether it is increase or decrease. But this time, pababa po kasi ang presyo ng shipping cost, kaya po we have to reflect it.
3: Pero kahit nakailang bawas presyo na, naglalaro pa rin sa mahigit 1,000 hanggang 1,700 pesos ang presyo ng kada regular na tangke ayon sa datos ng DOE. Kaya nasa 30% ang nabawas sa konsumo ng LPG sa Pilipinas.
2: Magpapalabas ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng show cause orders laban sa 21 transport network companies. Ito'y kaugnay ng umano'y pagdaragdag ng mga unit o sasakyan

0: nang walang pahintulot ng ahensya. Bibigyan ng mga TNCs ng 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat suspindihin o bawian ng permit. Ayon sa LTFRB, kapwa lagpas na ang motorcycle taxis at TNVS units sa itinakdang limit ng ahensya para sa buong bansa.
1: Yung pag-submit ng names is not by itself the penalty, no? Ang penalty dito really is yung pag-onboard nila ng mga sasakyan with the drivers, of course, no? Na walang pahintulot sa LTFRB, wala pang authority galing LTFRB. That's tantamount to colorum activities.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, umuulan-ulan na sa ilang lugar. May sama ba ng panahon ang naaasahan ngayong linggo?
2: Alvin, tama kami, mga pag-ulan pa, lalo sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms ngayong linggo. Pero bago yung thunderstorms, meron pong mainit at maalinsangang paring panahong aasahan. At may dalawang low pressure area na nabuo ngayong Lunes ng umaga mula sa kumpul ng ulap sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Yung unang LPA na sa layong 1,265 kilometers silangan ng northeastern Mindanao, habang yung pangalawang LPA naman mas malayo, higit 2,700 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon po, wala pang epekto sa ating panahon ang mga LPA na ito. Bukas, posibleng makapasok na ng Philippine Area of Responsibility yung mas malapit na LPA. Hindi po ito inaasahan na magiging bagyo, pero posibleng magpaulan sa may Visayas at Mindanao bago mag-weekend. Yung ikalawang LPA po ang may tsansa na maging bagyo. Papasok po ito ng PAR sa weekend bilang bagyo na tawagin sa local name na Kaloy. Ito po ay kikilos pa northwest o pahilagang kanluran. Mananatili po ito sa gitna ng dagat at hindi tatama o makakaapekto sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Pero magbabago pa yung ating pinapakitang forecast, kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahong ito. Samantala, patuloy po ang pag-iral ng mainit maalinsangang panahon at ngayong Lunes ng hapon, 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Natala po iyan sa Dagupan City at sa amin sa Birak, Catanduanes. Bukas naman, Martes, 15 lugar ang posibleng makaranas ng delikadong heat index. 44 degrees Celsius ulit sa Dagupan at sa Mambusaw, Capiz. 43 degrees Celsius naman sa may Aborlan, Palawan, Borongan City, Dumangas, Iloilo, maging sa Iloilo City at sa Birak, Catanduanes. Kaya kapamilya, manatili pa rin ligtas sa heat stress, iwasang mabilad sa direktang arawan, magsuot ng presyong damit, gumamit ng payong at dalasan po ang pag-inom ng tubig. Patuloy naman ang pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam dahil sa kakulangan sa ulan. Lunes ng umaga, ito po ay nasa taas na 182.54 meters o higit 2 metro na lang mula sa kanilang operating minimum level na 180 meters. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 5 sa Mindanao, maaraw po at mainit maghapon sa maraming lugar, pero may aasang mga pag-ulan sa umaga at tanghali dito sa may Zamboanga Peninsula at sa may Basilan. Mas maulan sa hapon, natutuloy po hanggang pagsapit ng gabi sa Zamboanga, maging dito po sa may Lanao Provinces, at meron pang aasahang kaunting ulan dito sa may Cotabato. Sa Visayas, may ulan sa madaling araw, dyan po yan sa may Samar, Northern Negros at sa Panay. Sa tanghali, mas maulan dito po sa bahagi ng Samar Island, kakalat din yan sa may Biliran at Northern Leyte pagsapit ng hapon. At uulan muli sa Northern Samar at sa Leyte pag lumalim ang gabi. Maulan din sa Central at Southern Palawan, mula po yan bago magtanghali hanggang paglubog na ng araw, pero pagsapit ng gabi halos wala ng ulan sa probinsya ng Palawan. Sa Luzon, uulan po sa umaga dyan sa bahagi ng Mindoro, habang maghapon namang may kalat-kalat na ulan dito po sa Kabikulan kasama na ang probinsya ng Albay, kung saan nga po makapal ang nabugang abo ng Bulkang Mayon. Mas malakas po ang buhos ng ulan sa hapon sa probinsya ng Masbate, at meron din pong thunderstorm dito sa ilang bahagi ng Cordillera. Sa gabi, maulan dito sa Marinduque at gayon din dyan sa bahagi po ng Pangasinan. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index, base po yan sa The Weather Company. At bagamat yung okasyon na kukulimlim, mananatiling mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Kapamilya, niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar Lunes ng hapon. Nakuha ng video ang pagtakbo palabas ng gymnasium ng mga estudyanteng dumadalo ng isang training sa Silvino Lobos, Northern Samar nang magsimulang yumanig ang lupa. Kwento ng video uploader na si Arjun Aseo, may narinig din silang parang umuugong kasabay ng pagyanig. Lumikas din sa open grounds ng paaralan ang mga mag-aaral at empleyado ng Eastern Visayas State University at Tacloban City. Sinuspindi muna ang pasok sa pamantasan ngayong hapon at magpapatupad muna ng asynchronous classes bukas upang masigurong ligtas ang mga gusali mula sa lindol. Pansamantala ring nahinto ang sesyon ng Sanguniang Panlalawigan ng Cebu dahil sa lindol. Nang matiyak namang ligtas na ang sitwasyon, muling bumalik sa gusali ang mga kawani ng Kapitolyo. Natukoy ang epicenter ng lindol sa bayan ng San Julian sa Eastern Samar. Naitala ang intensity 5 na pagyanig sa Tacloban City, intensity 3 sa Kasiguran at Huban, Sorsogon, at intensity 2 sa Tandag City sa Surigao del Sur. Atin po ang update sa ligay ng panahon at lindol sa Samar. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
3: At susunod, botohan sa Kamara at Senado kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. May pilitan nga ba? At SNEAR, nagbahagi ng diskarte at kaalaman para sa mga nais sumabak sa mundo ng content creation. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio. One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
7: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Chipsyon Piralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer. Niya paggamit na nakuhani, nawala talo'y si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer, di na mutukar perwi. Capsule niya akong gigamit, sir. Capsule, kape, o kanang kuhan, haplas. Ang galing Magnum sa efektibo, gini kayo.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
12: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
16: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Summer na naman!
18: Summer na naman!
17: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
18: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio.
21: FM Radio.
22: TV Patrol sa FM Radio.
23: Nagkakapwersahan na umano sa hanay ng mga senador at kongresista sa isyu ng pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Inanunsyo naman ang liderato ng Senado na patuloy ang paghahanda nito. Nagpapatrol, RG Cruz.
24: Nagkakapilitan, gipitan at takutan na umano sa Kamara at maging sa Senado para bumoto pabor sa impeachment sa Kamara at malitis at mahatulang guilty sa Senado si Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senador Amy Marcos.
25: Nung una, di ba sinabi ko, three little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, yung three little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot?
24: Ito rin nanaon ang paratang ni Davao City Representative Paulo Duterte nung isang linggo. Sabi naman ni Senador Robin Padilla, kukontrahin nila ang impeachment trial.
26: Di ba ang papel naman ng minority to oppose?
25: Mm-mm.
26: Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito,
25: mm-mm,
26: ang trabaho namin ay i-oppose.
25: So sana
26: huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias.
24: Ipinaliwanag din niya ang tingin niya sa kanyang papel bilang bahagi ng minorya at bilang senator judge.
26: Ang loyalty namin ay sa konstitusyon. Nagumpaka. Siyempre, yun. Pero siyempre, iba yung political, iba yung hope. Kailangan maintindihan natin.
24: Kung si Senator Jinggoy Estrada ang tatanungin, ayaw na sana niya ng impeachment trial, pero wala silang magagawa kung aakyat ito sa Senado.
27: Ako, yung sana magulo masyado ang bansa natin, masyado natural. Eh ma, kung sana, ako, I have seven time and again, ayaw ko ng impeachment. I will face my decision. He's just surrender his presidency.
24: Nilino naman ni Senate President Vicente Soto III ang proseso at aksyon ng Senado oras na mayakyat ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte.
28: Kasi sa aming pananaw yan, pag pinadala sa Senate yan, it's the Senate President that receives it. It will be the action of the Senate as a whole.
25: So ibig sabihin?
28: I will be the catalyst or I will be the initiative to bring it to the floor.
29: Forthwith, I plan to convene impeachment. I convene. Pero the trial proper will take some time because may mga itanong may preparations yan.
24: Dagdag ni Soto, pasasagutin muna ang impeached official at saka dadaan pa sa pre-trial kung saan magsusumite ang House Prosecution Panel at defense ng mga dokumento at ebidensya.
28: We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment after a number of days, and we will ask the prosecution of the impeached official their response.
25: Mm-hmm.
28: And then we go into pre-trial. Oh, and then the trial proper after everything is all set. So, yun yung sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time.
24: Kumatuloy ang paglilitis, tiniyak ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na susunod ang minorya sa mga patakaran.
30: We follow all the rules and the procedures. Guided naman kami lahat dahil maraming mga abogado sa minority.
24: Sa flag ceremony ngayong Lunes ng umaga, sinabihan ni Soto ang mga empleyado ng Senado na maghanda sakaling madagdagan ng trabaho sa mga darating na araw. Samantala, duda naman si Senator Erwin Tulfo na mapapalitan si Soto bilang Senate President sa ngayon. Sakaling matuloy ang paglilitis ng Vice Presidente, ang Senate President ang magsisilbing presiding officer. RG Cruz, ABS-CBN News.
3: Tinawag na fake news ng kampo ni Mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio na mayroon umanong mahigit na 6 bilyong piso sa bank account nila ng Vice Presidente. Nagbabala din ang mga abogado ni Carpio sa media na maghinay-hinay sa paggamit ng report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nagdedetalye ng bank transactions ng mag-asawa dahil sa posibleng paglabag sa batas. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
0: Wala siyang ganong pera.
1: Ito ang binigyan diin ng mga abogado ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio nitong Lunes. Tinawag ng abogado ni Carpio na chismis at fake news ang mga lumutang na detalye ng bank transactions ng mag-asawa sa House Impeachment Proceedings laban sa bise, na ayon sa Anti-Money Laundering Council ay umabot na sa higit 6 na bilyong piso ang halaga mula 2006 hanggang 2025.
0: Marites po yun. Ha? Marites lang, chismis.
2: Parang ginawa nila, pinaniwala mga tao na meron daw 6 billion. Pero hindi na pinilawanag paano nila nakuha ito. Diba? Half-truth eh. Talagang propaganda.
1: Paliwanag ni Danao, ang ginawa at ipinresenta ng AMLAC sa Kamara ay pinagsamang halaga ng mga transaksyon ng mag-asawa, kabilang na ang withdrawal at deposit sa bangko. Dagdag ni Danao, batay sa mismong report ng AMLAC, nagkaroon ng system glitch ang naturang bangko noong Abril, kaya lumabas ang umani 2 bilyong pisong transaksyon dito.
0: Sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yun, 2M lang daw. So, ito pong ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to.
1: Pero, para kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, tataka-taka pa rin umano ang total transactions ng mag-asawa.
4: It doesn't change the fact that the inflows are still in the billions. Hindi ba? And ultimately, who are these personalities? Public servant? Lawyers? Losing businesses?
1: Sa isang pahayag, sinabi ng bangko ni Nacarpio na sumusunod sila sa lahat ng batas at regulasyon, kabilang na ang pagtalima sa Anti-Money Laundering Act, kung saan required ang pag-uulat sa otoridad kung kinakailangan. Iginit din ng BPI na hindi sila naglalabas ng impormasyon ng kanilang kliyente, maliban na lamang kung ipinag-utos sa ilalim ng legal na proseso. Hindi nabanggit sa pahayag ang naiulat na system glitch. Natanong ang mga abogado ni Carpio kung magkano lang talaga ang pera sa bangko ng kanilang kliyente, pero sabi ni Danao at Abayon, hindi obligasyon ni Carpio na isapubliko ito dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceedings. May paalaala rin ng mga abogado ni Carpio sa mga miyembro ng media sa paggamit ng ulat ng AMLAC tungkol sa mag-asawa, bagamat nilino nilang hindi nila pinagbabantaan ng mga mamamahayag.
0: Hindi pwedeng ilantad, mas hindi pwedeng ipakita ng media yung mga alleged bank transaction reports. Dahil mismo sa batas po, di ba, pinagbabawalan ang media na ikot, papita yung mga transaction na yon.
1: Nitong April 27, inireklamo ng kampo ni Carpio ang mga opisyal ng AMLAC at ilang mambabatas dahil sa anilay paglabag sa Data Privacy Law, Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law. Samantala, nagsumite ang kampo ni VP Duterte ng kalilang tugon sa counter-affidavit ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga na kinasuhan ng bise ng perjury. Sabi ng abogado ng vice-presidente, hindi nasagot ni Madriaga ang mga inilatag nilang argumento sa piskalya.
5: In fact, nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discovery namin na nagsisinungaling na naman siya.
1: Sabi ni Panelo, hindi maaaring gamiting batayan ang mga larawan sa ilang virtual meetings ni Duterte noong Enero 2022, kung saan naimbitahan din anila si Madriaga para sabihing magkakilalang tunay ang dalawa at may malapit silang ugnayan. Dagdag niya, may mga testigo at dokumento sila na magpapatunay na hindi konektado at hindi naging empleyado si Madriaga sa anumang sangay na pinamumunuan ng pangalawang pangulo. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
6: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Bawat Barangay Makikinabang sa General Trias, Cavite ngayong Lunes. Layunin umano ng programang direktang may paabot ang tulong ng gobyerno sa mga komunidad, Kabilang sa mga inaasahang tulong sa ilalim ng programa ay ang ayuda sa mga barangay, kung saan bawat barangay ay tatanggap ng 200,000 piso mula sa Social Civic Projects Fund para sa kanilang mga lokal na proyekto. Kasama rin sa programa ang pamimigay ng 10 kilong bigas kada 2 buwan para sa mga pamilyang nangangailangan. Mayroon ding suporta sa pag-aaral, kung saan 5 iskolar bawat barangay ang makatatanggap ng 20,000 piso bilang tulong sa kanilang matrikula at allowance sa kolehiyo.
7: Kung mapaganda natin na mabuti ito at makita natin na magandang takbo, pipilitin natin na sa susunod na taon, lalakihan na pa natin ang pondo para mas malaki pa ang tulong na maibibigay namin.
23: Hindi binigo ng tambalang Kim Chu at Paolo Avellino ang kanilang fans sa US at Canada para sa Love Kim Pow World Tour. Matapos dumagundong ang kilig sa Redwood City at Anaheim sa California, nagpatuloy sa Edmonton at Toronto, Canada ang pagpapakalat ng positive energy sa Love Kim Pow Show nitong Biyernes at Linggo. May kantahan, sayawan, games at iba pang paandar para sa fans. Gina G na rin na nagpasaya sina dating PBB housemate at tawag ng tanghalan winner Carmel at comedian host na si Poca. Pagkatapos sa US at Canada, inaasahan namang dadalhin ang Love Kim Pow Tour sa mas marami pang bansa.
8: Susunod, ilang turistang Israeli na iulat na ng gulo at nanakit ng ilang residente sa Siargao. At fans, handa na kaya sa pahinga ng tambalang Donnie at Belle? Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.
10: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
11: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gitan kay Ate An. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate An.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Kaya nalin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C na maayo na. Kapi kagka haplas, mo niya among gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
16: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
21: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
10: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
31: TV Patrol sa FM Radio.

0: kundi pati ang fans.
1: I'm very proud of them. Grabe yung support nila kay Donnie at Belle. If this is what it takes for them to grow and become better people.
0: Lubos rin ang suporta ng fans ni JM Ibarra at Fiang Smith para naman sa kanilang unang pinagdibidahang pelikula. Ayon sa dalawa, enjoy silang kasama ang fans tuwing nagpo-promo sila, lalo na sa ticket selling.
2: Every time naman po nagkakaroon ng way para makapag-banding kami sa mga supporters po namin, talaga susulitin po namin.
3: And tayo kami din yung nangihingi sa kanila na promo tayo, promo tayo. Favorite ko na siya eh. Sabi ko, saya na itong trabaho ah. So, nadala ko na siya. So, nag-enjoy ako every time na pumipindot-pindot ako sa ticket selling.
0: Sa gitna ng kanilang mall tour nitong linggo, na-meet nila sa unang pagkakataon si Maricel Soriano. Nakipagkwentuhan sila sa vlog ni Diamond Star na may pabaon agad para lumevel up pa ang aktingan ni na JM at Fiang. Pero secret na raw muna ito.
2: Pabaon agad na
3: technique.
2: Tip sa pagsigaw. So, sarap na bawon po na.
0: Ipapalabas na sa mga sinehan ang Almost Us simula May 6. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Lunes na lunes, magbababay na agad.
5: Oh.
4: Gusto pa nga ni Carne, kikwento pa nga ng
5: pero, hindi, una, makasaysayan ngayon sa mababang kapulungan dahil bumoto na, ano ba, 55, no?
4: 55.
5: So marami naman nagsabing they expect that. Ang tanong ngayon, makukuha ba nila ang numero 106 sa mababang kapulungan sa plenary?
4: Yun ang mas exciting.
5: Yan ang hamon.
4: Yun yung sa May 11.
6: At ibang hamon naman yung kinakaharap ng mga kababayan natin sa Bicol.
5: Tama.
6: Ang hirap rin naman nung mayon. Yeah. Yung mga gustong tumulong, malamang ho pupunta dyan po ang Sagip Kapamilya.
4: Very good. Very good, Ate B. Lahat ng pwede natin may tulong.
5: Alam kapag mo, ganyan ba, Ate B, ikwento mo, like ito, no? Dinando na ang Pangulong Marcos Jr. Siyempre, may prioridad. Kung gusto mag-donate sa Sagip Kapamilya, pwede. Ano ba ang dapat?
6: Usually, diba? Pag Sagip Kapamilya, the best talaga cash.
5: Okay.
6: Kasi mahirap ang logistics.
5: Okay.
6: Pero normally, hot food yung mga mauuna dyan dahil apektado yung kabuhayan, walang mabibilhan, puro abo. So yun yung siguro mga unang gagawin.
5: Yeah.
4: Pero so, walang evacuation yan, ha?
5: Ano na?
4: Walang evacuation yan, ha? Kasi hindi pa naman na-raise yung alert.
5: That's true.
4: So pupuntahan nyo sa bahay. Isa-isahin nyo. I don't know kung pwede mag-donate ng panlinis. Ang pinaka-problema, linisin.
5: Totoo din yun, ha? Pwede yun.
4: And maybe mask.
6: Okay. Ayun ang mahirap.
5: Mask din. So, mag-donate po kayo ha, sa Sagip Kapamilya.
4: Very good.
5: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
6: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat.

Hello, kisa may nagsakit karon, taas kamot, labi na nagsakit panahon aning beer months. Pagsulod yun aning beer months, hala, nagsakit na. Sipon, ubo, lagnat, body pain. Nga naman nga panahon sa beer months, daghan mang mga sakit aning mga ubo, sipon, lagnat, body pain. Karong mga orasa mga pinag-aatuang hisgutan, ngano ang atong mga immune system maluya. Og unsaon nato maging stronger, labi na panahon sa beer months. Panahon sa beer months sa Pilipinas, naatay mga sudden weather changes, no? Init, ulan, hangin, unya, humid air, alangiing kayo. When we say humid air, daghag tubig ang atuang hangin. Maunay mo bati na ito nga, lagkit ang hangin, no? Lagkit ang hangin. Now, pag lagkit ang hangin, mauni siya ang mga viruses mas most survive o taas-taas. At the same time, sipon, ubo, flu, mas most spread faster. So, ngano gani nga mas lagkit ang panahon sa igang kaayo or sa humid tungod kay ang atong air or ang atong hangin is napuno na sa tubig. O kang atoang lawas, dili kaayo mo evaporate ang atoang mga singot. Muna siya nga mas matrap sa tong panit, mulagkit ang atoang mga panit. So, panahon nga mo evaporate unta ang atoang mga singot para nga mabugnaw atong paminaw. Kay panahon nga singtunta, mo evaporate ang atong mga singot, paingon sa hangin, diha nga time mo bati tagkat bugnaw sa atong paminaw. Pero sa panahon nga igang, but pasabot, wala na siya kabutangan, wala na siya kadtuan ang atong mga singot. So mao na siya nga alangiing, matrap na siya. So sa evaporation na siya mga ikso, mga pinanga. So ang punto ganina, ngano man nga ang mga viruses mas mo survive, mabuhi mas taas-taas panahon sa alangiing or humid air tungod kay di sa hangin mga pinanga. Naay mga gagmayng tubig diha, mga droplets diha nga mao na say mga mo protect sa mga viruses. But pasabot ang mga virus mas maka angkas maka sakay anang mga gagmay nga mga water droplets kana mga pino kaayo nga mga tubig-tubig mga pinanga. So kung naay mga tubig-tubig diha sa hangin nato kanang alangiing na kaayo nga time diha nga mga tubig-tubig mas maka-travel og layo-layo ang mga virus, mustik sila sa mga surfaces tungod anang mga tubig-tubig. So ang mga igang or alangiing humidity, bantayan nato na kay makapa weak na siya sa tuang nasal defense. Diha sa tong ilong mga pinaga nanay mga depensa. Kung igang, alangiing, grabe ka humid ang atuang hangin, ang atuang mga plema or mucus diha sa tuang mga ilawom sa ilong nato, mas mubaga na sila, mas maging sticky na sila. Dili na sila mo move properly. So ang mga hugaw, mga viruses mas stuck dito sa sulod. Mao na ang mas maka drive in, mabuhi pag-ayo ang mga viruses, mga mikrobyo nga maoy mo infect nato later on. So ang pinaka the best ato buhaton panahon sa humid, igang, dili soft drinks kay ang soft drinks makapa luya sa tong immune system. Tungod sa iyahang mga chemical, labi na ang asukal. So ang pinaka the best, drink more water. Mao na siya makapatabang sa itong mga plema nga mas mo pino, munipis, o mas mo flow ra siya insakto. Di siya mabuo dito. Then kung wala kay aircon, dapat ventilated ang imong room. Butangin electric fan, ablihi ang mga bintana para makasulod gihapon ang mga hangin. Then, panahon nga lagkit ang atong mga panit, no? So, tungod sa singot, tungod sa kaigang, trapuhan gina siya mga pinanga para ang mga kagaw dili mamilit sa tuang mga panit. Maligo every morning, pero dili kalimtan kung igang ang panahon. Kinahanglan pag-uli na to, maligo, putag, otro mga pinanga.
Kung gikan ka sa pakusog, init, ayaw ka hadlok nga maligo ini kagabi, basta nakapahulay na ang imuhang lawas. Then ayaw kalimot sa pagkaog mga prutas o mga gulay, especially mga prutas nga taas og vitamin C, antioxidant,

0: Ato ang pinakataas nga melatonin nga production naa anang orasa. Mao na siya ang time nga naay strong immune repair time. Pagtaas ang imong melatonin ana nga time, diha magsugod og repair ang mga na-damage nimo nga mga selula, especially ang imong immune system. Tungod kay ang melatonin dili lang siya pang sleep hormone, it's also a powerful antioxidants. Ang atong lawas magsugod og increase pagpadaghan sa melatonin na diha alas 8 alas 9 sa gabi unya labi na kong ngit-ngit ang imuang environment, ang imong kwarto, ang imong higdaan. Unya ang peak production na niya nga mas mudaghan kaayo naa sa mga alas 10 sa gabi paingon sa alas 2 sa kadlawon. Og daghan kay ng mga tulog alas 3 alas 4 sa kadlawon, mao na nga hinay ang immune system. Hinumduman na to nga pagmuabot ta sa insaktong pagkatulog, kana bitawong deep sleep na ka nga dili ka basta-basta makamata. Panahon bisag nay magsaba-saba sa gawas, dili ka basta-basta makamata. Og panahon nga muabot kag mga tulog ka oras nga walay insa wala giyoy matamata, but pasabot straight imong tulog, nakahinanok na jud ka pag-ayo. Ang imuhang white blood cell nag-activate. Maubay niya itong mga soldier of the body. Maubay niya itong mga kapulisan na ito, mga pinangga, para dakpon niya mga mikrobyo nga mudaot na ito. Unya, ang cytokine muparilis. Mauni siya ang mufight po sa infection. Unya, ang T-cell production, mauni siya ang the soldiers of the immune system. No? Mauni kaning T-cell production. So, kung matulog ka, late na kayo, alauna, alas dos, kadlaon, daghanay kang mawala nga pag-repair sa imong lawas. Bisag matulog kag 8 hours, pero buntag ka tigtulogan, di yung ka mo sustain o pila ka mga tuig, mga pinangga. Mabot gani kag pila ka tuig, pero mangayo yun na imuhang lawas or maningil lang yun na imong mga lawas. Stay tuned in. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Provider Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siya side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Okay, speaking sa pagkatulog sa itong immune system na to, bantayan na to ha, nga sa dili pa ang tungang gabi eh. Ha? Sa dili pang tungang gabi eh. Para nga layo ta sa, or dali ta makarecover gikan sa stress. Alas 10 sa gabi, paingon sa alauna sa kadlawon. Diha ginapa gawas ang growth hormone. Of course, kung growth hormone

0: karon, at least maka-repair, maka-regenerate ang imuhang mga nag-tear and wear ng mga joints, mga ligaments, ang imong lawas. Dili ka basta-basta mukuyos, mumubo. Unya ang cortisol reset. But pasabot nga, i-reset niya ang cortisol, kaning stress hormone, nga dili magpabiling taas. Kasi pag dugay matulog, mutaas imong cortisol. Pagtaas imong cortisol, weak ang imuhang immunity. Napagyutay gitawag ng mga hormone leptin and ghrelin. Mga hormone ni siya nga nag-control sa gutom o sa fat storage. Pwede ka ma-overeat, pwede ka magka-obese, overweight sa panahon. Dili ka tigkatulog, wapakatulog nining alas 10 paingon sa launas kadlaon. Okay, bantayan na ito nga ang alas 10 sa gabi eh. Mauna siya ang pinakatapusan nga deadline para sa healing deadline. Kung nakay sakit ka ron, alas 8, alas 9 ka dapat matulog. Hala, bahala ka magbilar kung huwag kay sakit. Pero sa mga nai sakit, labi na sa mga senior, alas 10, deadline na, tulog na ka. 9:30, higda-higda na. Or alas 9 sa gabi, higda-higda na. Ganun man, alas 10 sa gabi, mauna na siya ang switch para sa parasympathetic mode. But pasabot mo, kalma na ka dapat pag abot ng alas 10 sa gabi. Ang imong heart rate mo baba, ang imong brain detox system, kanang itawag lymphatic system mo, on na siya. But pasabot nga, limpiyuhan niya ang imuhang brain system. Nga dili ka dali maango-ango, ma-irritable, malimtanon, maka-focus kapag ayo. Dapat na atay detox. Alas 10 sa gabi eh, ting detox na siya mga pinangga sa tong utok. Unya, ang atuang atay di ay mga pinangga. Panahon sa alas 10 sa gabi eh, magsugod na po na. Labi na kung natulog ka ng gabi, ka ng orasa. Of course, di mo po na siya mo on. Pag nagmata pa ka, dapat tulog ka para mo on na siya. Unsa man, ang liver na to, mo start na po na siya og paglimpyo, labi na sa glucose regulation. Sa mga diabetison, dapat nakatulog na ka alas 9 or alas 10. O niya, dapat dili ka busog. Kay kung busog ka, di gihapon ka makarepair ka. Ayaw mo na mutaas imong sugar kung busog kang natulog. Kay ang liver, usas siya o siya pod ang mo-regulate sa imuhang glucose sa asukal nimo. Asukal sa imuhang dugo. O the last but not the least, pag alas 10 na, ang imong panit o ang imong mga tissue nag-repair, mas paspas siya mo-repair. Kung nakay samad, kung nakay skin problem, kumahimo, alas 9, alas 8, tulog na ka. Pero dapat dili ka busog matulog para ang imong mga allergy, problema sa panit, dali mawala. Kabalo ba mo mga pinangga nga sobra 70%, 70% sa atong mga immune cells nagkatrabaho na matag-adlaw para proteksyonan ang atong mga lawas gikan sa mga viruses, bacteria, and stress. Mao nang kinahanglan nato nga suportaran nato ang atong immune system. Natural nga pamaagi, matag-adlaw gyud pinangga. Ang EXL Makabuhay Plus is powered by Makabuhay mixed with other superfoods. Nga na ila, for its immune-boosting, anti-inflammatory, and body-cleansing properties. Mutabang kini pagpalig-on sa natural na pamaagi sa ato ang immune defenses. Mupa-reduce po ni siya sa mga inflammasyon o sa body stress. Mupa-improve po sa atong energy o dalita maulian. Musuporta po ni siya sa itong mga atay aron makalimpyo pag-ayo ang atong mga atay. Kung ang atong immunity, lig-on, dugay ka magsakit o di ka basta-basta magsakit. Dali ka maulian kung magsakit man galing. O aktibo ang atong mga lawas, uban sa to ang mga hinigugma sa kinabuhi. Choose natural protection. Choose EXL Makabuhay Plus. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julius Bake Shop, dool sa Quezano, Tibungco, Davao City. Ablita Domingo, hantod Biyernes, alas 9 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. atay program ha sa mga naay problema sa kasing-kasing, naay problema sa stroke, labi na sa mga senior citizen nato nga maglisod nag trabaho sa mga house chores tungod kay luya ang mga tuhod, walay kusog ang mga tuhod, gabok ang mga bukog, naay problema ang kasing-kasing, naay problema ang likod. Sulay mong bisita sa Dr. Briwala Center kay naay tag program para niya na. Stay tuned in, we'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahalaan sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Ay, EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko mga tao, magbebe ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay open na clear na kay ako ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tayo kasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Health is not everything, but everything is nothing without health. Ang ato ang kahimsog sa panglawas, dili magdila siya ang pinagka everything na to. Dili mangini siya ang pinagkatanan-tanan na to. Pero bisag naa kay tanang butang, pero wala kay kahimsog sa panglawas, wala gihapoy mahimo ang imong mga butang. Mao na atong success, ang atong damgo, ang atong relasyon, nagdepende po na siya sa kahimsog ug maayong panglawas. If you don't make time for wellness, you will be forced to make time for illness. Kung wala kay time sa paghatag sa kahimsog sa panglawas, mapugos jud ka unya nga makabaton kag oras nga makabaton ka og sakit sa kalawasan. Ang sakit sa kalawasan, mga pinangga, expensive gyud na kayo. Gasto gyud na kayo magsakit. Mao ang pinaka the best nga gift is prevention. Ang pinaka the best nga gasa is prevention. Katong atong gisgutan ganina ha, about sa pagkatulog, importante kaayo nga makatulog ta before alas 10 sa gabi para ligon ang atong immune system. Bisag matulog ka 8 hours, 9 hours, pero buntag ka matulog, dili gihapon kaayo ka ma-repair. Dili kaayo makaligon sa imong immune system tungod kay wala kaayo mogawas dihay melatonin. Ang melatonin mugawas sa gina sa pag-ayo sa gabi. Kung mahimo gani mga binangga alas 8 sa gabi, ngit-ngit na, no? Kung mahimo ang atong mga sugaan ng alas 8 sa gabi, kanang may pagka yellow-orange na lang. Ayan ha. Para nga mo trigger ni siya sa melatonin production. Unsa may buhaton gani gihapon, panahon nga igang, kanang humid bitaw kaayo. Panahon nga humid kaayo, ayaw inom soft drinks tungod kay pag mainom kag mga too much sugary drinks, labi na sa mga alcoholic drinks, masupress, maluya, mapiit ang imuhang immune cells for 5 hours. 5 ka oras nga maluya ang imuhang immune cells. Ang imong immune system, panahon mainom ka ni anang orasa o soft drinks o alcoholic drinks. So para di matrap ang mga germs, matangtang na itong lawas, kinahanglan hydration good. Inom tubig kada oras or kada duha ka oras, inom og tubig mga pinanga. Pag-igang ang panahon, kini ang dapat ibutang sa una-una para alisto, para wise ta. Pag-igang ang panahon, labi na di as palengke, labi na sa mga nag-jeep, labi na usab sa mga naasa mall, pwede ta makakuha di ang mga viruses. Especially kung ang mga malls nato poor circulation, poor ang ventilation. Unsa na to pagkabalo nga dili healthy ang sirkulasyon sa hangin diya sa sulod sa mall. Makita ni muna, ma-feel ni muna nga murag bukat ang hangin, murag dili presko, dili gaan sa paminaw. Unya, wakay ma-feel nga hangin nga mihampak sa imuha. Unya, mabaho, maamuyan ni mo ang murag kining amoy pawis, amoy pagkain. Pag naka sa mall, unya, uso kayong ubo, ayaw kayong duol sa mga crowded kaayo o enclosed kaayo nga area. Mailhan ni mo nga dili healthy ang sulod sa mall. Pagsulod ni mo pila ka mga minuto, 30 minutos, murag katulugon ka, o niya mula ba di mong ulo, signed na siya nga taas og carbon dioxide. Makita ni mo sa mga walls o sa mga ceiling sa mall, nga naay mga molds, naay mga moist spots nag itom-itom mga pinanga. Labi na kung ang diya sa mall, ang mga tao palibot nimo nag-ubo-ubo, palayo gyud pinanga. Ang word for today, makita na to mga pinanga sa 3 John chapter 1 verse 2. Ato ni siyang ibalik-balik pero ato agining balikon gihapon pahinumdom. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Hindi gugma akong giampo nga unta magmauswagon ka sa tanang butang. Maingon man sab sa imong panglawas, maingon man sab sa imuhang pagpangalagad. Ang imong kalag mauswag. So ang Ginoo, through this text, nagpahinumdom nato nga naghandom gyud nga dili ta magpa-stress or distress. Nya, dili ano ta mga sakit, apan makabatuntag kahimsog sa panglawas o kalipay. Healthy lifestyle is obedience, honoring God with our bodies. Managingon sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, pasidungga na to ang Ginoo sa itong mga lawas. Hinumduman na to nga ang kalipay o ang kalinaw sa kasing-kasing mo paligon sa itong immune system. Ato bang dihatag, gitugyan, gididicate, gididikar ang atong kahimsog sa panglawas ngadto sa Dios? Giprioritize ba nato ang kinabuhi, ang atong future, ang atong kaugmaon, o ang atong kalipay sa matag pamilya nato? This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya o kalinaw sa Dios, mananatong tanan o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Robby Joy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit na ko o AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali rag mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok o uban pa. I-apply po na ko sa mga bugas akong anak na ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas ma-effective, makapahamis pa sa pamanit o labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Wellness Specialist and DOHP TAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po, ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
10: Halina't magmakabuhay.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Ayad, it's El Magumay.
2: Maayong panglawas, bato bisan unsang balas.

0: Busog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL Makabuhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: I am EXL
3: Magkabuhay. Basta healthy, happy.
4: 701.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio.
3: FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada.
6: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
5: Arangkada.
6: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
5: Arangkada.
6: Arangkada na

0: Kagalag so on, mga granggada, may buntag, ganin yung danan. Sabi na kita itong mga suki, mga tigpaminaw. Yes, anak bayan, sa Tagum, gundi na himutang ang ito ang 89.5 FM Radio Dabnor. Yes, sabi na punduran. Gundi na himutang ang itong 96.7 FM Radio Dabaw de Oro. Huwag siyempre mag-ingal, ha? Dini sa Dagbayan, sa Dabaw, ania dini, ang ito ang 101.9 FM Radio Dabaw City. Adlaw na kita garoon kay Martes, ikalimang adlaw sa bulan sa Mayo 2026. Ako ang inyong magkauban, mag-arangkada sa Lutso, sa kaoras sa itong programang Arangkada sa Buntag. O katangyang itong Arangkada Balita, unyang taon-taon. Mga nagpagabagag, nagpungasik ng mga balita, gikan sa News Center sa FM Radio Network. Ato pag-isgutan, mga granggada, ang mga nakailap na mga balita sa mga nagkalaing bahin sa gawas o sulod sa nasod. Mahimong usap ninyo sa subaybayan ng mga Facebook page ang 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Dabnol o 96.7 FM Radio Dabaw de Oro. Ako si Karangkadang Elmer Dudes Romantico Tando. O gaya kita mag-isgot, mag-igala sa itong pagkakabagabagag ng pungasiyang kabagabalita at doon ang sayro ng kahimtang sa atong panahon karong adlaw.
1: Arangkada Barangita Weather Update.
0: Ang tibuok Mindanao magasinati o maragumon mapanganuron ng kalangitan uban sa posibilidad sa panagsang pag-ulan pagdalugdog pagkidlat labi na sa bandang hapon hangtod sa gabi. Usa sa itong mga kaigsunan ay karimod sa pagdala o payong o raincoat kung magawas magigala. Ang temperatura nagapadayon ng kainit nga moabot sa 30 ngadto sa 33 degrees Celsius. Inundan sa malinsangang pagbadi ilabi na sa udto. Sa kahanginan, mahuyang ngadto sa kasarangan ang hangin nga nagikan sa habagatan nga bahin sa kasadpan. Samtang ang baybayon magapabiling malinaon ngadto sa medyo kalma. Sa kinatibukan, andam kita sa init nga adlaw nga dunay kalit-kalit nga pag-ulan sa ulahi sa adlaw. Ang adlaw risumang kaginang alas 5.25 sa buntag o ginimusap unyang alas 5.55 sa hapon. Oras mga garanggada, doon na kita yung 9 minuto, suma, naggalagubo, antag na sa La City sa buntag. Hindi kita maglangan, anihana ang uluang tudling sa atong mga balita.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Una sa balitang lokal, mga leader sa Davao del Norte, misalmot sa Partido Reforma.
1: Arangkada! Arangkada!
0: 52 milyones kapisos na kantidad sa ilegal na sigarilyo na sakmit sa probinsya sa Davao Oriental.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Senyor na mag-uuma, gidunggab sa lungsod sa Asunción, Davao del Norte, suspect misurrender.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Top 6 provincial level most wanted person dakpanan sa lungsod sa Manay, Davao Oriental.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O laing ospital sa Davao del Norte, gireklamo na usab.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang regional petition kontra UBJP gisumiti sa kumalik sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Tropa sa SAP patay sa ambos sa Lanao del Sur.
1: Arangada! Arangada!
0: Balitang nasyonal, Senado andam na sa pre-trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangada! Arangada!
0: 21 ka mga informants na kadawat og 4 million pesos reward gikan sa Philippine National Police.
1: Arangada! Arangada!
0: Lalaki patay human mahulog sa kundo sa Metro Manila.
1: Arangada! Arangada!
0: International News, 13 ang patay sa airstrike sa Lebanon. Tensyon, nagapalayon.
1: Arangada! Arangada!
0: Og sa tuang paugnat sa kusog NLEX nakakuha og twice to beat sa Philippine Basketball Association Commissioner's Cup.
1: Arangada! Arangada!
0: Entertainment News, Loiza Andalio gipakita ang malipayong kinabuhi isip inahan.
1: Arangada! Arangada!
0: Alas City Dusina ganyan ang mga nagbagabagag nagpungasi na ito nga mga balita.
1: Arangada! Balita! Local!
0: O nasa detalye sa balitang lokal, opisyal ng mikupot sa bagong politikal ng partido sila si Panabo City Mayor Jose Rilampagos. O the former Mayor Alan Rilion human silang nanumpa isip membro sa Partido Reforma. Ang oath-taking ceremony gipanguluhan ni kanhi Speaker Pantaleon Alvarez. O gitambungan usab sa nagkadayang lokal nga opisyales nga mipakita og suporta sa maong partido. Gitanaw kini nga lakang isip kabahin sa sayong pagpangandam alang sa 2028 elections. Di nadungog na posibleng mudagan pag-gobernador si Rilampagos samtang vice-gobernador si Alan Rilion. Sumala kang Alvarez. Ang ilang panaghiusa nagpasabot sa mas ligon na determinasyon sa pagserbisyo sa katawan ubos sa prinsipyo o direksyon sa ilang bagong partido.
1: Arangada! Arangada!
0: At tumangon karon ang kasong frustrated murder sa usa ka 36 anyos kalalaki nga gilang si alias Roger. Human masamda naging silingan sa usa ka insidente sa Barangay Kamansa, Asunción, Davao del Norte. Tumbala sa investigasyon sa Asunción Municipal Police Station. Dalit lang giatake sa suspect ang 66 anyos ka biktima nga si alias Ben. Gamit ang sundang bisan wala pa'y klarong motibo sa nasuta sa mga otoridad. Uman sa pagkapanghitabo, gilayon ka ginilang biktima sa Kapalong District Hospital at Rumatambanan. Gayong gibalhin sa Davao Regional Medical Center sa Dakbayan sa Tagum alang sa dugang medical nga pagkatiman. Bisan pa sa iyang pag-ikyas, voluntaryong mitahan ang suspect ito sa first DNPMFCRPSB o karon ananas sa kustudya sa Asunción Municipal Police Station samtang gihikan ang kasong pagpasaka batok sa nasgutang suspitsado.
1: Arangada! Arangada!
0: Na-diskubrihan sa mga otoridad ang dakong agatidad sa kontrabando ng sigarilyo human masakmit ang usag gamotor bangka sa kinagatan sa Governor Generoso Davao Oriental. Ang operasyon gipahigayon sa niusang pwersa sa Naval Task Force 721 o PNP Maritime Unit 11 nga nagabantay sa kahimtang sa mga sakinan atol silahang rutina nga pagpatrolya. Sa niyang gisuda ang sulod dini, ilang nakitaan ang gapin 1,200 kakahon sa sigurilyo nga walay hustong papeles. Nagiba naman na ang nagkandidat o 52 million ka pesos. Base sa inisyal nga impormasyon, gikan sa hulusulo ang maong kargamentong o giingong konektado sa usa ka individual. Samtang nga mga nasakmit nga giturn over na sa Bureau of Internal Revenue o ganana sa kustudya sa kabilisan ang mga tripulante alang sa posibleng kaso.
1: Arangada! Arangada!
0: Arangada! Isang put sa kalagot ang gibati sa usa ka pasyente human kini giingong wala mahatagan og igong serbisyo. Ang usa ka pasyente nga gidala sa usa ka ospital nga nahimutang sa Panabo City, Davao del Norte. Subay sa social media post ni Josrin na Takipan Deriada, nagkinahanglan og ambulance ang usa ka pasyenteng disgrasya og giingong wala ginigpagamit aron mahatod sila sa ospital. Gikasuko usab sa mga individual ang wala paghatag og first aid nga gilayong mas kinahanglan sa pasyenteng nagpatabang. Ganing maong pagpagawas sa gibati, nagkaangkon og managlahing guminto gikan sa katawan ingon man nagpagawas usab og kapungot sa maong hospital. Ah,

0: Moabot sa 7 ka individual na samdan human magaksidente ang usa ka L300 van nga sakyanan sa sitio Lanitom, Barangay Suawan. Marilog District, Dakbayan sa Dabaw niadtong Mayo 2 ning kasamtangan nga tuig. Sa report, dawadaan og kontrol ang driver tungod sa madanlog nga dalan na hinungdan sa paglaho sa sakyanan ngadto sa kanal. Sa maong sakyanan, adunay sagay nga 16 ka mga pasahero. Inpito niini ang nagkaanggon og lain-laing samad sa lawas. Sa pagkagaroon, ang biktima anana sa luwas kag himtang human madala sa ospital og matambalan dayon sa mga medical personnel. Arangada. Tatapos ang detalye sa balitang lokal. Usag ka video sa social media ang karon naggalad online human nagkita o gamadungog ang usag ka bus driver sa Davao City na istrikto sa pagbadlong sa mga pasahero sulod sa libreng sakay nga bus sa Davao City Bus. Sa post sa uploader, ilang ibutyag nga naulaw sila human sila badlungon. Tungod sa kasaba o wala pagsunod sa hustong pagsulod sa bus. Apandaghang netizen sa imidipinsa sa driver. Nagpasabot nga sakto lamang ang iyang gibuha tungod kay adunay mga regulasyon na kinahanglan sundon aron mapadayon ang kahapsay sa biyahe. Klaro usab sa uban nga mga driver, wala masuko kundi nagpahinumdum lamang sa mga patakaran nga abri karon og mas lapad nga diskusyon bahin sa disiplina sa pasahero sa pampublikong transportasyon. Arangada. Ito no. Kamo pa gilibreg sa kay. Awa badlungon mo sa ganahan ka driver banha kay mo. Diba? Di man tanang pasahero giganahan sa inyo ang kasaba. Okay? Kita unta po, no? Matngon ta. Na disiplina. Ang ito ang kaugalingon kung kita mo sakay o pampublikong sakyanan. Arangada! Desa ni Pimidotos na mga garangada humana kalagubo ang dagna sa Ala City sa Buntag.
1: Arangada! Balita! Arangada! Balita! Regional!
0: Sa detalye sa balitang regional, may pasang at og bagong hagit ang usa ka petisyon batok sa aplikasyon sa United Bangsamoro Justice Party o UBJP alang sa akreditasyon isip regional parliamentary political party. Ang reklamo gipail ni Gasanara Dibaratin din iyang ibutyag ang giingong pagpaglapas sa election regulations. Lagib na ang isyo sa gun ban o aligasyon sa pagdawat o pundo gikan sa langyaw nga organisasyon. Gikwestiyon usab sa petisyon ang giingong koneksyon sa partido sa Moro Islamic Liberation Front or MILF. Ilabi na sa presensya sa mga armadong individual sa pipila kakalihugan. Sa pagkakaroon padayon ang gibuhat ang desisyon sa Commission on Election samtang nagkaduol ang pinakaunang Bangsamoro parliamentary election.
1: Arangada.
0: Nagbangutan karon sa Kasubo ang hanay sa Philippine National Police Special Action Force human mapatay. Ang usa ka sagop niini sa usa ka police operation sa Buadipuso, Buntong, Lanao del Sur. Ang namatay nga trupa giilang nga si Kelvin Francisco. Usa ka police corporal nga gabahin sa 41st Special Action Company, 4th Special Action Battalion. Sumala sa report, padulong punta ang trupa aron magsilbi og warrant of arrest batok sa suspect nga si Shukair Dungket sa kasong murder og attempted murder. Apan giambo sila gamit ang sniper. Nawasa namatay tulupa ka trupa sa SAF og usa ka membro sa Special Operations Group. Kon SOG ang nasamdan samtang padayon ang clearing operations o pagpangita sa suspect nga nakaikyas.
1: Arangada.
0: Alas 7:22 ng ota atong oras, mga garangada padayon sa itong mga balita.
1: Arangada. Balita. National.
0: balitang national, nagkabalik na sa Pilipinas ang 100 ka mga overseas Filipino worker kon OFWs gikan sa Kuwait. Sakay sa Kuwait Airways ning Lunes nitong Marso 4. Ang mga OFWs gilayong mga naapektuhan sa kagubot sa Middle East apan malampusong nagkauli pinaagi sa pagpanguna sa Department of Migrant Workers kon DMW. Subay niini magkadawat og suporta ang maong ihap nga mga nakauli og job matching, skills training og livelihood assistance. Sa pagkakaroon pa tayo nakiginabi ang mga personnel sa media overseas overseas workers welfare administration kon uwa kung adunay nalakip nga mga dabawin nyo sa maong repatriation.
1: Arangada! Arangada!
0: May abot sa 21 ka mga informants ang nagkadawat o ginatibok ang 4 million ka pesos nga cash reward gikan sa Philippine National Police karong Lunes, Mayo 4. Usa sa mga informants ang nagkadawat o 1 million pesos ang pinagadakong kandidante. Uma nagatabang sa pagdakop sa usa ka akusado nag-atubang o 54 counts sa Terrorism Financing and Suppression Act of 2012 niyatong October 1, 2025. Matod ni PNP Chief General Jose Melencio Nartares Jr., dako ang tabang ang publiko sa pagpadali sa hustisya o pagpugong sa krimen pinagi sa paghatag og saktong impormasyon.
1: Arangada! Arangada!
0: Kasubo ang gibati sa pamilya sa usa ka lalaki nga taga Pantugan, Davao de Oro human gini namatay sa pagkahulog gikan sa taas nga building sa Malati, Manila. Ilang biktima nga si Kirby Imperial nga nahulog gikan sa ikadusing andana sa usa ka kondominium padulong sa ikatulong andana. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon, nabuslot ang temporaryong tabon sa elevator shaft nga hinimo sa hard deflex board mong nalahos ang biktima sa ikatulo nga andana. Ipanawagan garon sa pamilya ang hustisya o gikwestiyon ang seguridad sa building tungod sa kakulang sa safety measures o warning sign.
1: Arangada! Arangada!
0: Ipangayo ang investigasyon sa Kamara Kabahin sa gingong disinformation operations na may kalabutan sa isyo sa taas ng singil sa kuryente. Ang baong resolusyon gi-file ni Terry Ridon pinagi sa House Resolution Number 980 aron imbestigahan ang mga kalihukan sa Peanut Gallery Media Network. Isugyot usab ang pakigtambayayong sa National Bureau of Investigation kon NBI o Bureau of Internal Revenue kon BIR aron matan-aw ang posibleng paglapas sa balaod. Matod pa sa kongresista, kinahanglang matubag sa gobyerno ang problema sa kuryente apan dili angay pasagdan ang paglapnag sa sayop ng impormasyon na makapahimulos sa kahimtang sa katawhan.
1: Arangada!
0: Tatapos ang detalye sa balitang nasyonal, nangandam na ang Senate of the Philippines sa pagdumala sa pre-trial proceedings sa impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte. Sumala kang Tito Soto. Ipadala una sa Senado ang kopya sa article o articles of impeachment ngadto sa Vice Presidente aron hatagan siya kahigayunan nga mutubag sa mga alegasyon. Umani ini, pangayoon usab ang posisyon sa prosecution panel sa wala pa musulod ang korte sa formal nga pre-trial stage sa proseso. Sa pagkakaroon, wala pa matino kung unsa kadugay ang maong bahin tungod magadepende kini sa mga ebidensyang isumiti sa duha ka panig. Samtang wala pa usab maaprobahan sa plenaryo sa Kamara ang Articles of Impeachment.
1: Arangada! Arangada!
0: Nagkarangkada dito glangkob ang ginitibok ang balitang lokal, regional o national. Sa atong pagbalik ang itong balitang international sports o balitang showbiz. o man lamang sa itong pipilag ka mga pahinumdum gikan sa Sales Department.
2: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Elson. Na ako'y ipamati ng mga kuhan, ginagmay rin mo ng mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitigog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
9: Robert Bulig, kaya parehong naka-score og 21 points. Tungod sa resulta, napahawa na sa playoff contention ang Fiber samtang mas bisaka ang chance sa NLEC sa pagasulod sa sunod nga bahin sa maong torneo.
10: Agada! Agada!

0: だ。ショービズ。
1: Yes, satu ang balitang showbiz mga karangkana. Nagatag og makapahiyom nga update sa iyang kinabuhi ang aktres nga si Loisa Andalio. Lagi sa iyang gipang post sa social media. Sa iyang mga kulagway, makita ang iyang bagong papel isip inahan sa iyang anak nga si Ronnie Lior. Uban siyang bana nga si Rooney Alunte. Nagpakita ang mga poso sa kayano apan puno sa gugma sa panimalay. Din gibida ang ilang adlaw-adlaw nga banding sa pagatiman sa pamilya. Daghang kayo mga fans ang natouch sa iyang mga update. O giisip kini nga inspirasyon sa pag-appreciate sa simpleng kalipay nga dala sa pamilya o bagong bahin sa iyang kinabuhi. Aragada! Aragada! Bago ito itong service news, magigala, alas 7.34 na ang oras. So dito naglangkop ang kinatibukan sa atong mga balita. At ang ikos ako magbalik, dugang mga update sa tuang mga balita sa pagbanayon sa itong programang Aragada sa Buntag. Kita na lamang sa FM Radio News Center. Kung kaubang mga technical partners, technical side, Jason og Harrison Cirilio. Ang among news rider, Troy Murino. Among buutan ni station manager, Billy Danrel Dulatre. Among KPP chairman sa Northeast Chapter. Ako si Ilmer Dude sa Romantico Tandog. Bagi ko nagsalamat may buntag. Mabuhay Pilipinas.
2: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Feeling well pagid magagana. Musta man tanan dia. Gapon sin sa kayo kawata. O na lang kumo text ni mo soy kay na, di ba na makasarangkada nga ko ano GC doon ako nga di ko

0: Davao di Oro, na diha ang ito ang 96.7, may buntag ni Buda Gison, na naminaw sa 96.7 Davao di Oro. Dagantag mga tigpaminaw, diha mga gala. No? Sukad nga madungog na tadin ha sa 96.7. Salamat sa inyo ang mga lunod patay na doon ang ating paminaw sa 96.7. Live kita garun diha. O diha po sa Tagum. Ang 89.5 mga ating paminaw din na may buntag. Hindi ko yung na-meet kagahapon magagala sa Land Bank. Nagkuha kong itiim. Naso sir John Galicia. Buntag niyo sir. No? Ayaw kayo mo entertain mga customers. Luya pagitong voice. May buntag Princess Rivera. No, pag-iplima nga mababag sa tung ubol-ubol magingala. So, luya pag yun. Pero, maning kamot lang kaya punta. Para magpadayong tag-servisyo sa katawhan nga naminaw sa tuwa. Servisyo sa kanginan, magingala, servisyo publiko magingapon eh. Musta mga taga-Tagum City? Sabay dugang katikaran sa tagbayan sa Tagum sa tuang mayor din ha. Ang lover boy Mayor Ray Tioy. Morning da Mayor. May pag lanog-lanog. Ang fuel price karon mga gala. No? Ang pinakabagong presyo sa gasolina sa nagkalain-laing gasoline station di na sa dagbayan sa Tagum uman sa gipatuman nga price hike karong adlaw mga hinggala. No? Ang diesel sa magalihok nga tos na gasoline station nga 24. No? Napay 85 gas island, 84 ilang diesel. Ubad to po gas sa SK gasoline station, 85. Okay? Ug diri po gas sa kinini ang Eagle.
1: Mga reklamo.
0: Oh. 87. Okay? Niya sa Flying V, nasa 84 ang diesel. Gasolina, 79, 78, 80. Diba? Gana garon. At doon ang isgutan niya mga gala. E na ay nag-text din niyo. Naunsa naman tao ni Dudes. O pag di kaya kaginhawa sa pagtaas sa gasolina. O pag gani. No? Nakumplito ang rollback. Mabalik na to sa dati. Nagdahom good me. Mabalik sa dati. Tungod kay ang atuang minimum wage. Maura mang gihapon doon sa may pagsaka. Unta mo balik ngadto sa dating presyo. Ang presyo magigala sa diesel o gasolina. No? Sa sinta na kaniya doon. Nagaliw klas 40 kapin. Na maabot lang mo tas-tas sa sinta. 50. Na 50 to kung konan last. Balik lang ito nag-50. Manalan ng kapalit patag usa ka kilo gabugas. Okay? Pero nagisgutan niya mga gala. Sa laing bahin, sa Summer Sports Clinic, sa Dakbayan sa Tagum, ang lokal ng pagkabahanan sa syudad, Bagigala, no? Tagum City Youth and Sports Development Office, nagpadayon sila sa paglambo sa individual ng kabatanunan, pinaagi sa libre nga arnis training. Ubos kini sa giya ni coach sa mga coaches.

Itunan sa mga ang mga partisipante sa mga dagadi ang teknik mangigala sa arnes. Lakip ang gustong pagunit sa baston, basic striking o blocking techniques, footwork, defensive strategies o guban pa. Na ako'y namin kauban din mga gala. Si Harrison Cirilio, champion gini siya. National champion ni mga suot. Di basta-basta, ganit ka rupipila ka mga bulan. Mo dula ni dito sa kauluhan. Kuya ni mo Arnes. Okay? So nagpasalamat ta din sa dakbayan sa Tagum nga pinaagi ni ini gilauman nga mapalig-on ang kahanas sa mga batan-on samtang giandam sila isip responsableng individual ug maabot nga mga atletang tagumminyo sa Arnes. Okay? Si Sir John Galicia sa Landbank, tagala Pilipina dito siya. Kadabuntag gid sa Maminaw. No? Gikan pa sa music, padulong ni Kid Libunaw pagigala. Diba? Kadabuntag gid siya niya. Tingala siya kay wala may news. No? Okay. Galain na kong lawo sa gahapon, i-schedule maray sa kuwang ATM at dugigo. No? Oh. Ito nagkalaila, Mr. May buntag ni brother, sir? No. Sir John Galicia. Okay? So, oras. 15 minutos na lang, oh. Nabudangat ang takna sa alas 8 sa buntag, manggala. Itong sigutan, kining super galing dahil na. O, oh, kuya ni Suisoy. Sa Arnes Princess, no? Itong nangutana kagarina, unsa man ang gasolina, wala pa gani, naka-rollback, increase naman sa, no? Sakto, ang imuhang obserbasyon. Murag wala pa gani, kayo naka-fill o rollback ang mga katawahan, isaka na po balik ang gasolina. Pero magigala, suon, ay rason. Na nasa'y rason o dili na basta-basta lang mamusaka sila. Ngano ingani ang presyo sa gasolina? Una, ang gitawag na to global oil prices. Ang basihan mga igsuon dili Pilipinas ang nagbuot sa presyo. Import dependent kita. Nga halos 98% sa oil gikan sa gawasan na suod. Mauna nga kung mahal sa world market magigala, mahal gud po na dire. Nagadepende magunta sila, ha? Ikaduha na hitabo ang roll bank, pero lahi-lahi ang produkto. Nanglitan sa miaging simana, diesel o kerosene. Ha? Dako ang roll back ato sa diesel. No? Dako ang rollback ato sa gasolina ni increase gahapon gamay. Mao na nga murag rollback pero dili tanan pareho. Ikatulo. Karong semana ing bulan sa Mayo, gasolina ni sakag 2.21 matag litro. No? 2 pesos o 21 centavos. Ang diesel, taas-taas ang yung gisaka. 2.66 per liter. No? So, muna nga texter na bantayan ni mo nga risaka na punog balik na yun. Dakong faktor, manggad mga higala ang kiningubat sa Middle East. Na-crisis sa supply sa kalibutan tungod sa tensyon sa Middle East.

Mao nang gini ang nihit ang kining supply. Nisaka ang presyo globally ya diretsog epekto sa atong nasud. So simpleng pagsabot ana mga galag suon nga karangkada. Bisan pa og naay rollback usahay kumusaka ang presyo sa krudo sa world market, automatic mosunod gyud ang Pilipinas. Mao nang usahay sunod-sunod ang increase. Bisan bag-o pa lang garulbak, diba? Naana po increase. So sa tinuod ng sitwasyon ng mga karagada, diligid stable ang presyo karon. Sa kababa, sa kababa, sa kababa. No? Halos kada simana. Nag-iingon na ito nga, gadipindi na sa global situation. May buntag ang geng. Kurayag, karoon na isang naminaw diha. Brokdusi, Barangay San Miguel, lanog-lanog ta diha. Siyahang radio, guwapo pagitingog ng iyang radio. Buntag sa iyo pa, naka-FM radio na. Okay? Si Patsy, katong baby nila, ngalan to. Kalimutan ko sa ngalan sing baby. Eh. Okay? Buntag. Saan eh?

0: makatawa man ko sa imong mukatawa ka nagpaos gani. Paos pagadeng atong tingog, no? Sikid pod, paapila pod. Kuya ni Sikid, taekwondo man eh. Taekwondo champion ni Sikid. Mura makita ng Sikid, mga gala, gahe, iniglawas. Tudlo, dagkog tudlo. Kumo, mahadlo, kini kumukumidya, ni, majaban tani. Ha? Kuya ni Sikid, champion taekwondo mga gano? O full contact? Full contact, oh. Kul ba kayo full contact? Dili lang kabalo sa karate. Kabalo po ni boxing. Kabalo po mo judo. Ano yung full contact? Kompleto sa Ricardo's ba? Oo. Oh. Away ganing, mawaway ganing player of full contact, mga gala. Kompleto ka sa Ricardo's. Diba? Ah, in short day, sa laktor ka pagkasulti, UFC player na si kid. Sa UFC ba? Tanan mo na. Dugo-dugo na ako nga na. Okay? So... Ano di kuya ning FMR, kuya ning FM radio. Naay may champion sa Arnes. Naay champion sa UFC. Okay? Sa ikaw Dodge. Unsa imo? Oh, romantiko romang ko.
1: Pinawa.
0: Oh, tay, abilidad na. Oh, nga mo guys una nga elementary high school ko, ginabuli ko, hindi magiging kumusukol.
1: Aya!
0: Okay. So, wala sila. Kuyaw na sila, di na basta-basta mga gala. Pero, ang ako lang kapanghambog, no? Bisa ka ng dahon, kid, nga laya, nga matagak, nga dili, magmugna o kasikas, ako nang mamatikdan.
1: Pinawa!
0: Okay. So, ano siya? So, minutos na. Lain pa rin mag-ingala. Hello, Dodge. May buntag. Minagi may kanunayin. Diri sa may buhangin. Pero karon lang ko naka-text sa imo. O sa tanaw ni mo, Dodge, upaminaw, ma-impeach gyud kaha si Vice President Sara Duterte. Maglisod tubagon ang imuhang, no? Lisod tubagon nga diretsuhan ang imuhang pangutana kung impeach ba yun? Ay, dili ni dipindi sa usaka butang lang manghigala. Diba? Political process magod ni siya. Okay? Dili pareho sa ordinaryong kaso sa korte. So, yung pangutana kung ma-impeach ba yun si Sara? No? Si Sara Duterte mahimong ma-impeach kung matuman ang pipila ka critical na kondisyon. Una, sa House of Representatives, kung kang kamara, kinahanglan na ay sapat nga buto, at least one-third, aron maprubahan ang gitawag na itong Articles of Impeachment. So wala pa man sila nagbuto, hay kid, no? Pila gani isla karon 300 pila ka congressman 343 congressman pila ay congressman buto na para ma-impeach si Sara sa kamara 1/3 lagi pila 1/3 130 alam na oh 150 60 106 lang. So, kinahanlan lang 106 mga egala nga mga congressmen nga mubuto para ma-impeach si Sara sa kamara. Pero ang Dabaw di Uro karon nagpadungog-dungog na sa labi patong mga supporters, mga DDS, no? Nga unta, ang among congressman din sa ikaduha nga distrito, dili unta mubuto, pabor, sa pagka-impeach nga ito kang Sara. Kinsa may congressman sa ikaduhang distrito, si ba si Kong Jong Siniza. Okay? So again, 1/3 aron maprubahan ang gitawag na itong Article of Impeachment magigala din na sa kamara. Kung dili makuha ang numero, dili gini mo abot sa sunod nga stage. Diba? Kadua sa Senate, kung maabot ni sa Senate, no? Kaning Gitawag na itong impeachment court, mao ang Senado. Kung ma-forward na ni mga karangka dito ni siya husayon, unya dito sa Senado, kinahanglan og 2/3 nga boto sa 24 ka mga senador. Oh, kamo na mo compute pila 2/3 sa 24 ka mga senador para ma-convict o matangtang sa pagka-vice presidente si Sara Duterte. Ikatulong mga igsoon, politically o political reality. Dili lang ebidensya ang basihan. Apil ang alliances. Bisa pag unsa ka bug-at ang imong ebidensya, kung dili mo boto ang mga senador pabor sa pagka-impeach si Sara, hindi ka na ma-impeach. Di ba? Dili man sa katong Supreme Court mangyagala, magabasi dito sa kabugat sa ebidensya. Di ha? Bisa pag ha? Nanubra na ng kininiang mga ebidensya gikan sa prosecution, ang basihan din ha sa pagpalagpot ni Sara ang buto ngadto sa mga senador. Oh, mga ganit tinuod. Okay? So, mga nagkaroon, ang pangutana, kinsa ba nga mga senador ang mubuto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Yan ito na mahibalaan, mahigala kung masangat na ngadto sa kini ang Senado. Okay? So again, wala nagabase sa usa ka bug-at sa ebidensya mga igala aro ma-impeach si Vice President Sara, no? Kundili ang alliances. Suporta sa mga politiko o opinion sa publiko. Mone ang rason nga nung usahay bisa na ay isyo dili gihapon madayon. So tan-aw na ko mga igala in may expert opinion, kung kusog ang ebidensya o dako ang political support, posible good. Pero kung kulang ang numero sa Kongreso o Senado, lisod kayo nga may tabo. Ha? Lisod ka na nga may tabo, mangyagala. Dali arama sa oras.

0: Dos minutos na lang gyud magaygalag suon garing gadaw na bulag-gubon takna sa alas 8 sa buntag. Wa na mataygong oras. Salamat na lang kayo sinong kanunay nga paglanog-lanog. Dere sa tong programa ang Arangkada sa Buntag hangtod sa sunod nga gayon sa mantak na samang istasyon. Lagapon magagala sa 101.9 FM Radio Dakbayan sa Davao. 89.5 FM Radio Dakbayan sa Tagum Dabnor og diha sa may Nabunduran lungsod sa Nabunduran ang 96.7 FM Radio Davao de Oro. Sa ngalan sa mga station manager Billy Dulatre. Sa gihapon akong mga sparring partners technical side Jason and Harrison Cirilio. Ako si Elmer Dudes, romantiko, tandog, magingon, walay kapuslanan ang kahayag sa itong mga mata. Kung sa kasing-kasing, magpabilin kitang buta. Bye-bye! I love you kaninyong tanan.
1: FM Radio 96.7 FM. Go Vibes! 8 o'clock.

0: Yung panahon na bawal magkasakit, bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programa, Health Steps with Kuya Dots. Health Steps with Kuya Dots. Ingat! Health Steps.
1: Yaot nga mata. Tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pteridium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dots Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap na pananaw ang mitinaw. Kuya